0: ng depensa naman ng kanyang partido, ng kanyang panig ni Senador Bato de la Rosa, eh bakit hindi na lang daw yung abogado ang tumanggap ng warrant of arrest on behalf of his client? Pwede ba yun? Parang gusto kong tanungin yung mga naging profesor ng criminal procedure, eh nasa criminal procedure ba yan? Now, pwede ka bang tumanggap on behalf of your client? Pwede bang substituted? Actually, the term was is not even substituted. Eh. Ikaw yung tatanggap. Bakit? Ikaw ba yung huhuli doon sa kliyente mo kapag nagtumakas o sinubukan lumabas sa bansa? Anyway, as much as flimsy kasi, pasensya na mga kababayan, pero very flimsy kasi ano, legally speaking, etong depensa ng kanilang partido, mukhang ang nangyayari, mukhang wala nang matataguan si Senador Bato de la Rosa. Kumbaga, sinasabi na ng Korte Suprema, well, hindi namin maibibigay itong temporary restraining order sa iyo. So, as an operation of law, pagpapatuloy. Ano, in its natural course, well, isa-serve ang warrant. Lalong-lalo na po, may nanggaling na warrant mula sa ICC at yan po ay kalaunang kinumpirma. Hindi na ho, at this point, mga kababayan, hindi na problema rito ang jurisdiction. Hindi na rin problema rito ang legality ng warrant. Kasi po, mismong Korte Suprema na ang tumanggi. At mismong Korte Suprema na rin ang nagpaliwanag hinggil po sa issue na ito. At bukod dito, sa bahagi naman po ng ating mga law enforcement agencies, kailangan nang ipatupad itong warrant na ito. Medyo matagal na rin po kasi, mga kababayan. At syempre, ang tingin ng batas dito, maaari po kasing magtago. Maaari pang patuloy na tumakas mula sa kamay ng batas itong si Senador Bato de la Rosa.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Itong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sayang, alam nyo mga kababayan, bilang bahagi po ng case build-up, na matatanong natin. Actually, mas maganda kung manggagaling ito sa isang eksperto. Apparently, yung ating resident data forensic expert, medyo busy. At may point is, mga kababayan, kapag nagbubuo ng isang kaso, yung tinatawag po nating case build-up, nag-i-introduce po tayo ng iba't ibang piraso ng mga ebidensya. Pero natanong po ba natin, mga kababayan, sa ating mga sarili, what if in this digital age, ang ginagamit na nating ebidensya CCTV? Of course, with the advent of AI, pwedeng-pwede mo nang i-edit lahat ngayon. Pwedeng-pwede mo nang dayain ngayon. Apparently, may mga ibang tao na sinasabi o ang kanilang depensa, hindi ako yan. Spliced yung video na yan. Pero sa perspektibo po ng mga eksperto tungkol sa digital forensics o yung tracking ng footprint ng isang digital evidence, alamin natin sa ating panayam sa susunod na linggo mula sa isang eksperto, isang data forensics engineer, paano nga ba nagiging bahagi itong mga CCTV footage, yung mga video, o siguro, pwede na rin nating itanong, yung mga screenshots nung GC. Pwede kaya yon? Baka mamaya, hindi kayo kinamusta, magtampo kayo. Mahirap na yon.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Buti pa to si Glory, no? Kamusta sa akin kagabi, no? Buti hindi ako kagaya ni Senadora. Nagtatampo kapag hindi binati. Yung pala, binati naman pala siya. Oras po natin, 9 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mako muna tayo sa ating mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Narito ang mga ulat mula po sa ating mga masisipag na kasamahan mula po sa ating PBS News Division. Mula po sa ating mga Metro Reporters. House Prosecutors, todo review sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na parabang bar exams. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Puspusa na ang paghahanda ng House Impeachment Prosecutors para sa inaabangang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa lead prosecutor na si Jervil Luis Ro, maihahambing umano ang kailang preparasyon sa paghanda para sa bar exams. Nagkakatuwaan na lamang anya sila dahil bagamat bihasa na sa batas, muli silang nagbabalik-aral na tila mga law students para masiguro na handa sa pagharap sa Senado. Sa ngayon, isinasa pinal na ng prosecution panel ang listahan ng mga testigo, documentary at video evidences, pati na rin ang presentation strategies para sa bawat articles of impeachment. Nirepaso na rin nila ang mga ebidensya at courtroom procedures bago ang mismong Senate trial. Binigyan din naman ni Luis Ro na mahalagang masuri ang lahat ng ebidensya upang matukoy ang fitness ng isa sa pinakamataas ng opisyal ng bansa. Una lang inanunsyo ni Luis Ro kung aling prosecutor ang hahawak sa bawat articles of impeachment bilang bahagi ng kanilang paghahanda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Congratulations at good luck doon sa ating mga pseudo barristers. De biro lamang po. Pero ayun nga po, doon sa naging ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes. Talagang puspusan na po ang pag-aaral ng ating mga house, ng mga miyembro ng ating House Prosecution Panel. Labing isa po sila. At may pagkakahati-hati po based on ano yung nilalaman ng articles of impeachment. Hinimay-himay po nila yon at may kakatawan po doon sa kada portion ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, Department of Energy at isang malaking mall operator sa bansa nagkaroon ng isang advocacy campaign para sa energy conservation sa buong bansa. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Upang hikayatin ang bawat Pilipino na makilahok at makatulong sa energy conservation ng ating bansa, nagsagawa ang Department of Energy katuwang ang SM Supermalls ng isang energy conservation advocacy campaign sa ating bansa. Ito'y pinamagatan na oras natin sa Efficiency 01 campaign na naglalayo na mag-switch off ng mga non-essential lights at appliances tuwing Sabado ng gabi mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, lalayo nito makabawas at makatipid sa konsumo ng kuryente tuwing Sabado at maging bahagi ng energy conservation program ng pamahalaan. Sa natunang inisyatibo, sinabi ng SM Supermalls na kaysa sila sa nasabing programa ng pamahalaan upang makatulong sa pagtitipid ng kuryente. Nagpasalamat naman si Energy Secretary Garin sa naging inisyatibo ng SM Supermalls sa pakikisa ng kanilang kumpanya sa malawakang pagtitipid ng kuryente sa buong Pilipinas. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio. Bayanan pa natin ang ilang pa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Ito pa rin na may kinalaman. Ano po, doon sa nangyaring barilan naman sa Senado. Ito po yung nangyari noong May 14, kung nagkakamali. O, May 13. Yan, May 13. Tapos kasing lumabas itong mga CCTV footage na inilabas ng DILG at ng PNP. Bah, ginigit po kasi itong mga CCTV videos na nakuha at ipinalabas sa media, ito raw po ay spliced. So ibig sabihin, ito po ay kinat para ipakita, no, na hindi ito yung talagang konteksto nung nangyaring quote-unquote pag-atake. Kaugnay nga niyan, nung binabalik,

0: Hasta ang commander on the ground ng panahong iyon at kumukuha lang ang mga senador ng impormasyon o report mula sa kanya. Kaya naman kung sinabihan niya ni Aplasca na under attack ang Senado ay ito ang paniniwalaan ng mga senador na naroon sa gusali ng mangyari ang insidente. Binanggit rin ni Tulfo na pinakita ng naturang insidente ang kahinaan sa security sa Senado. Kaya naman nire-recommenda nito ang security overhaul sa mataas na kapulungan. Nais ring malaman ng senador ang contingency plan ng Senado sakaling may katulad na insidenteng muling mangyari o may totoong pag-atake na na maganap. Ang lahat ng ito ay naisahan niyang mabusisi at matalakay ni Senator Irwin sa isinusulong na investigasyon ng Senate Committee of the Whole tungkol sa insidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo.
1: Awakening po sa security sa Senate mismo na may problema ang security po ng Senate. Si Senator Cayetano po, naintindihan ko din po, looking at it right now, eh, nandun po siya sa loob, lahat po ng mga senador, they're just getting the report from Aplasca. Eh, kung mali yung information na binibigay po sa kanila update, eh talagang mawiwindang ka. Kung sasabihin ni Aplasca, under attack tayo, eh talagang matatakot po sila lahat. Kasalanan po yun ng the commander on the ground. Eh, si Aplasca po yung commander, di po ba?
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest

0: stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Lampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Ito pa mga karagdagang ulat mula po sa labas ng ating himpilan. 26 na proposed farm-to-market project sa Oriental Mindoro na validate na ng lokal na pamahalaan ng Gloria. Ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dumaan na sa validation process ang 26 na proposed farm-to-market road sa munisipalidad ng Gloria sa Oriental Mindoro. Ayon sa tanggapan ng PIO ng Pamahalaang Panlalawigan, mayroon itong coordination sa DA Regional Agricultural Engineering Division para madetermina ang feasibility ng farm-to-market roads, gayon din ang potential na contribution nito sa sektor ng agrikultura ng Bayan ng Gloria. Tugon ito ng lokal na pamahalaan sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagsasaayos sa mga lansangan na ginagamit ng agricultural producers sa bansa. Ang validation activities ay sinagawa sa loob ng 4 sa iba't ibang barangay sa Gloria, Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Samantala, Vetiver Grass Technology para sa proteksyon sa tabing ilog at mas matatag na kabuhayan isinusulong sa Gainza, Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matagumpay na naisagawa ng Department of Science and Technology Camarines Sur sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology Program ang Technology Training on Vetiver Grass Technology, gayon din ang Ceremonial Memorandum of Agreement signing sa Bayan ng Gainza, Camarines Sur. Lumagda sa MOA ang mga kinatawan mula sa DOST Bicol, Local Government Unit ng Gainza at Central Bicol State University of Agriculture bilang pagpapatibay ng pagtutulungan para sa implementasyon ng proyekto. Batay sa DOST Camarines Sur, layunin ng proyekto na maisulong ang nature-based solutions para maproteksyonan ang mga tabing ilog at kasabay nito nagiging lokal na mapagkukunan ito ng raw materials para sa handicraft industry ng nasabing bayan. Nasa 38 na individual mula sa iba't ibang sektor ng LGU Gainza ang dumalo sa aktibidad at karamihan sa mga kalahok ay kababaihang miyembro ng mga handicraft production organization. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: 11 mga residente sa Legazpi City, Albay nakatanggap ng bigas sa Bigay Bigas sa MASA program. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit 11,000 benepisyaryo sa Legazpi City ang nakatanggap ng 10 kilong bigas mula sa Bigay Bigas sa MASA program ng Pamalang Nasyonal na inilunsad ng Pamalang Panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development nitong May 21. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang programa na makatulong sa mga pamilyang nangangailangan at mabawasan ng kahirapan sa mga lokal na pamahalaan. Pinondohan ang programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuuang halagang 137 milyong piso para sa Basic Service Delivery Program ng mga LGU. Samantala, kabilang ang Legazpi City sa unang 5 local government units sa buong bansa na nakatanggap ng naturang ayuda sa bigas mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Purang bilihin, hatid ng Leyte Police Provincial Office sa tulong ng kadiwa ng Pangulo. Ang ulat na yan mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Sogod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ang Leyte Police Provincial Office o LPPO ng buwanang kadiwa ng Pangulo. Pinangunahan ang aktividad ni Police Colonel Serlino M. Sacro Jr. bilang bahagi ng patuloy na suporta ng tanggapan sa abot-kayang bilihin at lokal na mga producers. Layunin ng programa na mabigyan ng mas murang produktong agrikultural at pangunahing pangangailangan ang mga pulis at residente ng komunidad. Kabilang sa mga produkto ang sariwang gulay, prutas at iba pang mahalagang produkto na direktang mula sa mga lokal na magsasaka at maliliit na negosyante. Ayon sa LPPO, mahalaga ang direktang ugnayan ng mga magsasaka at mamimili upang makatulong sa pagpapanatili ng abot-kayang presyo ng bilihin habang sinusuportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at micro-entrepreneurs sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya. Bahagi rin umano ang inisyatibang ito ng layunin ng pambansang pamahalaan na palakasin ang food security, itaguyod ang sustainable livelihood at bigyang kapangyarihan ang mga lokal na producers sa pamamagitan ng whole of nation approach. Nanindigan naman ang LPPO na magpapatuloy ito sa pagsuporta sa mga programang naglayong mapabuti ang kapakanan at katatagan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Alas 15,000 mga benepisyaryo na tulungan ng Project Lawa at Binhi ng DSWD Davao Region. Ang ulat niyan mula kay Sheila Lisondra Silosha ng Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Aabot sa 15,000 ng mga benepisyaryo ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa ilalim ng Project Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest. Ayon kay Junaire Concepcion, ang monitoring and evaluation focal ng Project Lawa at Binhi, nasa 14,911 na ang natulungan na nasabing proyekto mula sa Davao City at 5 probinsya ng rehiyon. Mula nang sinimulan ang implementasyon ng proyekto noong 2025, umabot na sa 294 ang sites mula sa 190 barangay sa 28 munisipyo at lungsod sa Davao Region. Pinakamarami ito ay naipatupad sa Davao de Oro na nasa 90 sites, 65 sites naman sa Davao del Norte, 52 sa Davao City, 40 sa Davao Occidental, 39 sa Davao Oriental at 8 sa Davao del Sur. Sa ngayon, nagpapatuloy ang DSWD-11 sa monitoring at koordinasyon para sa mas organisado at epesyenteng implementasyon ng Project Lawa at Binhi. Sa pamamagitan nito, siniguro ng ahensya ang kabuhayan, seguridad sa pagkain at climate resilience ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: At sa kapapasok lamang na balita, 7 senior officers ng Philippine National Police isa sa ilalim sa balasahan. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
8: Al inilipat nga sa pwesto ang ilang mga matatangs opisyal ng Philippine National Police. Kabilang na rito si Police Brigadier General Randolph Tuanyo na itinalaga bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 6 of Western Visayas. Papalit kay Tuanyo sa Public Information Office si Police Colonel Allen Reyko bilang bagong Chief ng Public Information Office. Mula naman siya sa Police Regional Office 2. Kasunod dito ay iba pang mga senior officials ang inilipat din sa pwesto gaya ni Police Brigadier General Arlo de Ardiente na inilipat sa Directorate for Intelligence mula sa Police Regional Office 12. Papalit kay Ardiente, ito si Police Brigadier General Alan Bulongon Manibog mula naman sa Directorate for Operations. Si Police Brigadier General Edwin Balyes na mula naman sa Directorate for Intelligence ay mapupunta sa PNP Anti-Kidnapping Group habang itong si Police Brigadier General Reynaldo de los Reyes Pasiwen na mula sa Civil Security Group ay inilipat naman sa Directorate for Intelligence habang si Police Brigadier General Josepino Digan na papalitan ni Tuanyo sa Police Regional Office 6 ay ililipat naman sa Directorate for Operations. Samantala, ay ipinag-utos rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pag-relieve sa pwesto kay Police Major General Wilson Ferrer dahil na rin sa kanyang nakataktang pagre-retiro. Epektibo yan kahapon. Para sa Lagong Pilipinas, MR Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat sa ulat niyan, J. Mark Dagala. Sa iba pang mga balita, Dimasalang Bridge, pansamantalang isasara ayon sa Manila Local Government Unit. Bakit kaya? Alamin natin kay Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magsasara simula Mayo 23 ang northbound lane ng Dimasalang Bridge sa Dimasalang Street sa Sampaloc, Maynila. Para sa ikalawang yugto ng rehabilitasyon at major repair works ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Inanunsyo ito ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Talk to the People livestream matapos ipabatid ng DPWH North Manila District Engineering Office ang target na pagsisimula ng proyekto. Ayon sa DPWH, layunin ng rehabilitasyon na mapanatili ang structural integrity, kaligtasan at maayos sa serbisyo ng tulay para sa mga motorista at residente sa lugar. Target naman ng DPWH na matapos ang proyekto sa pagsapit ng ikalawang linggo ng Oktubre bago ang undas kung kailan inaasahang dadagsa naman ang mga bisita sa Manila North Cemetery. Nauna nang matapos ang unang yugto ng rehabilitasyon sa southbound lane ng Tulay. Pinapayuhan naman ang mga motorista na abangan ang ilalabas sa traffic rerouting plan ng pamahalang lungsod ng Maynila sa official media, social media pages nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maraming salamat, Lawrence Tanhoko. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
10: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
11: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Ito
12: ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: And we're back, 35 minutes after 8 a.m. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Ilang natin yung mga nanonood sa atin ngayong umagang ito. Si Ma'am Betty Atinan, good morning Sir Al, at sa lahat ng viewers ng Bangon, Bayang Mahal. Si Sir Aris Gutierrez, nanonood din. Asik, boss, magandang umaga po. Sabi ni boss Aris Gutierrez, Bagon, Bayang Mahal. Bakit kaya? Palagay mo, bakit kaya? Maraming salamat po sa panonood. Siyempre, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, mga kababayan, alam nyo, ang pagtataya po ng mga eksperto patungkol po sa pag-deny ng Korte Suprema sa TRO, na hiling ng kapo ni Senador Bato de la Rosa, nako, mukhang mahina ang magiging kaso nito once na makasampa sa International Criminal Court itong kaso laban kay Senador Bato de la Rosa. Kung matatandaan nyo, yung mga naging panayam po natin nitong nakalipas na linggo, and of course, this whole week, lagi lumilitaw yung binabanggit natin, he who comes to court must come with clean hands. Pero kung ikaw ay nagtatago with the purpose of evasion, depensa kasi nung iba, hindi naman nagtatago. Ilang kasi valid yung warrant. Now, ngayon, na-settled na yung issue ng legality at netong jurisdiction when it comes to the arrest warrant issued by the ICC ng galing po sa ICC, at ito ay patungkol kay Senador Bato de la Rosa sa kanyang krimen na Crimes Against Humanity. Aba, parang ang labas mukhang nagtatago nga. Isipin nyo mga kababayan, kung ako naniniwala ako na wala akong ginawang masama, napakarami po nating pwedeng gawin na legal na hakbang. Kung sakali, kung una hindi ako naniniwala na may jurisdiction ang isang tribunal or ang isang korte sa akin, to my person, pwede kong i-assail yung jurisdiction. Kaya naman, kung gusto ko mapababa yung sentensya, gaya nung sabi ni Attorney Christina Conti mula sa NUPL. Kung halimbawa ako guilty, pero gusto kong mapagaan yung sentensya sa akin, pwede naman akong mag-voluntary surrender. It shows, mga kababayan, na you are willing na maging bahagi ng justice process. The law in the court, mapa-korte man yan dito sa Pilipinas, mapa-korte suprema, o mapa-foreign tribunal, favorable ang laging tingin ng mga korte dyan. Pero kung ikaw ay nagtatago hanggang ngayon, ayaw mo pa rin lumitaw, o sukdo lang mag-utos na ang DOJ sa mga law enforcement agencies gaya ng PNP at ng NBI, nahulihin ka. Nako. Shows the other thing. Kabaliktaran ang ipinapakita noon, mga kababayan. Alang, yung tanong ko nga last, nung huling panayam natin, nung Webes, nung Miyerkules, kay Attorney Christina Conti, actually, it relates dito sa issue ngayon, no? Na sabi nung kanyang abogado ni si Attorney Jimmy Bondoc. siya na lang daw ang tatanggap ng warrant on behalf of his client. Pwede ba yun? Kasi may mga bagay na pwedeng gawin ang abogado on behalf of his client. Meron ding mga bagay na hindi. That is entirely personal doon po sa tao na pinatutungkulan ng isang warrant of arrest. Hindi pa malinaw mga kababayan kung kailangan nyo pa na manggaling sa mga eksperto. Eh syempre kukuha tayo ng mga eksperto para ipaliwanag. But common sense mga kababayan. Binigyan ka ng warrant of arrest. Ano? Tapos nakapangalan sa iba. Tapos sa'yo isa-serve. Anong itsura nun? Diba? Pwede ba yon? On behalf, kapag magiging budsman mo ba yung abogado mo kung sakaling you will apply for an interim release? Pakaraming katanungan, maraming maaaring pumasok dito. Kaya it's legally flimsy mga kababayan. Pagaya ng sinasabi ko kanina, no, parehas lang nito nung sinasabi ko at tinanong ko kay Attorney Cristina Conti, pwede bang abogado niya ang pumunta sa ICC to assail the jurisdiction of the ICC? Sabi ni Attorney Cristina Conti, hindi pwede kasi limitado lang ang pwedeng gawin ng abogado para sa kliyente niya. Ako, mukhang... Mukhang mahirapan ang kampo na itong si Senador Bato de la Rosa kung ang magiging basehan nyo ay yung mga naging issue natin. At kung ang magiging... Easy. Hindi ko na sasabihin. Mahirap na. Baka siguro nagtatago kasi mukhang nakikita niya. Dehado na yata.
15: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: O mga kababayan, hindi po kasi pwedeng let me be the one, no, na tumanggap nung warrant para dun sa kliyente mo. Well, anyway, tanggapin muna natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga magsasaka sa Iligan City, pinapayuhang huwag munang magtanim habang pinaghahandaan ang El Nino. Ang ulat na yan mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
15: Radyo Pilipinas, report!
16: Pinapayuhan ng Iligan City Agriculturist Office ang mga magsasaka sa lungsod na huwag munang magtanim hanggat wala pang opisyal na payo mula sa Department of Agriculture o DA kugnay sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Mary Ann Belli, nakararanas na ng tagtuyot ang Iligan kaya tinutukoy na ng kanilang tanggapan ang mga sapa, ilog at iba pang pinagkukunan ng tubig na maaring pansamantalang magamit ng mga magsasaka. Tinatli ni Belli na may nakahandang tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga magsasaka sakaling lumala ang epekto ng El Nino. Kabilang dito ang pamamahagi ng mga binhi para sa backyard gardening, mga halamang kayang mabuhay kahit tagtuyot at ilang drum para sa mga samahan na magsasakang malapit sa mga pinagkukunan ng tubig. Mahigpit din ania ang koordinasyon ng kanilang tanggapan sa DA, National Irrigation Administration at City Disaster Risk Reduction and Management Office upang matiyak na may nakahandang tulong sa mga apektadong magsasaka. Matatanda ang naglabas na ng El Nino Alert ang DOST Pag-asa matapos iulat na may 79% posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto 2026 at maaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Radyo Pilipinas, report!
4: Maraming salamat, Sharif Timhar. Samantala, tulong pangkabuhayan na nagkakahalaga ng 29.8 milyong pisong halaga ay ito po ay pinagkaloob ng Department of Agriculture Caraga sa mga mangingisda at magsasaka sa Agusan del Norte. Ulat niyan mula kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan.
15: Radyo Pilipinas, report!
17: Aabot sa 29.8 milyon halaga ng tulong pangkabuhayan ang inilabas ng Department of Agriculture o DA Caraga para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Agusan del Norte kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolk Day na ginanap sa Kapitulyo Provincial dito sa Butuan City, pinangunahan ni Governor Maria Angelica Ros del M. Amante. Sinabi ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñati Jr. na ang nasabing halaga ay ibinigay sa 15 asosasyon sa sektor ng agrikultura at pangisda. Pinabibilangan ito ng drying facility, greenhouse facility, holding truck at fishery support para sa tilapia at milkfish production sa nasabing pondo. Naibahagi rin ang ipinatayong abaca warehouse, coconut processing building at iba pang agricultural input assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Bangon.
14: Bangon.
18: Bayang mahal.
14: Bangon. Bayang mahal.
18: Dito sa Radyo Pilipinas.
14: 738 AM.
4: 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kami naman natin ang sitwasyon dyan sa Mega Q-Mart matapos pong mag-inspeksyon o nag-inspeksyon ang Department of Agriculture sa pagpapatupad po ng 50 pesos price cap. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
22: Sa Mega Q-Mart sa Quezon City Section, ang Department of Agriculture kaugmay nga dito sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice na 5% broken. Pinangunahan ni DA ASEC Genevieve Guevara itong special price monitoring kasama ang ilang kinatuan mula sa DTI. Layo nitong inspection al na tiyakin na nakakasunod yung mga rice retailer dito sa ipinatutupad na price cap sa imported rice at mabantayan na rin yung supply at presyo ng bigas. Kanina nga, namigay rin itong si Asik Guevara ng mga pamphlet para nga ipa o magbigay gabay dito sa mga retailer sa pagpapatupad ng price cap na nakasaad na rin sa executive order na inilabas ni Pangulong Marcos. Ayon kay Asik Guevara, may nauna kasing sumbong sa kanila na umaabot pa rin daw 60 pesos ang bentahan dito ng imported rice, pero nang sinilip na yung araw, nasa 50 pesos at kabaga nakakasunod naman itong mga retailer na ito. Ayon kay Asik Guevara, posibleng pabantayan sa Philippine National Police itong mga ganitong tindahan dahil ang ano kasi dito, Al, baka nagpapalit lang sila nung presyo kapag may alam nilang may mag-i-inspect. Dahil kahapon nga, 60 pesos, pero pagdating ngayon, nung may nag-inspect na, naging 50 o sumusunod na bigla sa price cap. At ayon kay Asik Guevara, ay talagang simula sa susunod na linggo, maghihigpit na sila at mag-i-issue na sila ng mga notice violation dito nga sa mga retailer na hindi pa rin nakakasunod. At nationwide ito, Al, kaya nakikipag-ugnayan sila sa Department of Interior and Local Government, sa Philippine National Police, para mahigpit na maipatupad itong EO o itong 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Ang SRP naman daw na 53 pesos ay suggested lamang. Ito naman ay para sa local rice. So yan ang muna, Al, ang sitwasyon dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, Mera and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maraming salamat, Merian Bastasa. O nga naman, no. Kasi yung isinasaksak lang na ano yun, eh. Na parang karatula. Nga naman, yung tunay na presyo, nakatago lang. Pinapalit-palitan lang, natimbrehan lang sila, no. Na mag-i-inspeksyon ng Department of Agriculture. Sa ating mga kababayan po na nagbebenta at nagsusupply ng bigas, huwag po nating samantalahin na at huwag nating labagin. Ito pong price cap na itinilaga ng Department of Agriculture. Hirap naman yan, ipapakain natin sa ating pamilya galing sa pandadaya natin sa ating pong kapwa. Anyway, maraming salamat po sa ating mga nakasama at syempre sa inyo po na nanood sa atin ngayong umagang ito sa ating pong Friday edition ng Bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat sa ating mga nakasama mula sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Bossing Arnel Villamor, Madam Jobel Lustra, and of course, ang ating pong executive producer, Miss Glorife Bagon. Susunod na po ang tabayanan ng mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan sa inyo ni Mr. Tommy Reyes. At matapos yan, Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa ating lahat at happy weekend, everyone.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:53 ng baga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiningi ang tulong ng mga nasa local government units para may pakalat ang zero balance billing at 20,000 pisong libreng gamot na health package sa mamamayan. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na tumulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa iba't ibang programang panggalusugan ng pamahalaan. Ilan na dito ay sa Pangulo ang zero balance billing at 20,000 pisong libreng gamot na health package sa mamamayan taon-taon. Aminado ang punong ekutibo na kanyang ikinagulat na marami pa rin mga Pilipino ang hindi nakakaalam sa mga benepisyo at ayudang maaari nilang matanggap sa kabila ng anyay halos ipagsigawa na ang nasabing healthcare benefits. Sa kabilang dako ay may nagsasabi pa rin anya sa kanya na napakamahal ng gamot gayong May inilaan namang 20,000 pesos na free medicine taon-taon sa mamamayan. Ang kailangan na niya dito, sabi ng Pangulong Marcos, ay ipaalam ang ganitong klase ng mga benepisyo at malaki ang magtutulong dito ng mga nasa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Higit 8,000 individual na papakinabangan na ang pambansang pabahay sa Cabuyao, Laguna. Narito ang ulat ni Merian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Aabot sa 8,000 individual sa Cabuyao City, Laguna ang pinakabagong mga benepisyaryo ng housing project sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Pinangunahan ni DZSUN Sekretaryo Sir Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang sinagawang ceremonial awarding at turnover ng ilang housing units sa Pasinaya Heights sa Barangay Baclaran. Ininspeksyon din ng mga opisyal ang mga natapos na residential units at community facilities kabilang ang swimming pool, clinic, daycare center, chapel, elevator at iba pang amenities para sa mga magiging residente. Ayon sa DZSUN, bahagi ito ng patuloy na rollout ng expanded 4PH program sa iba't ibang bahagi ng bansa para mabigyan ng ligtas at disenteng pabahay ang mas maraming Pilipino. Mula sa DZSUN para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, National Bureau of Investigators Mutual Benefit Association, maring kinondina ang politically motivated na pag-atake sa NBI. Ito'y kaugnay na nangyaring putukan sa Senate Building. May ulat si AJ Ignacio.
8: Maingiran din na ng National Bureau of Investigation, Investigators Mutual Benefit Association, ang tinawag nilang politically motivated na pag-atake sa Bureau kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senate Building. Sa isang resolusyon na inilabas nito, binanggit ng grupo na layon lamang nitong sirain ang kredibilidad ng ahensya at mga tauhan nito. Nananatili namang anilang matatag ang organisasyon, patuloy na pinanghahawakan ang profesionalismo at kumikilos ng naaayon sa batas. Idinin ng mga ito ang hindi matatawarang dedikasyon ng NBI na ginagampanan ang kanilang tungkulin sa kabila ng anilay external pressures. Kaugnay nito, nagpayag ng suporta ang NBI IMBAI kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at sa mga ahente nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa rule of law. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: House Prosecution Panel, inaantay pa ang opisyal na abiso kung kailan magsisimula ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat mula sa kamera ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas Report.
23: Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na hinihintay na lamang nila ang opisyal na calendar mula sa Senate Impeachment Court kung kailan sisimulan ang impeachment trial. Ayon kay Ridon, ito ay inaasahan nila magsisimula matapos makumpleto ng magkabilang kampo ang pre-trial proceedings. Anya, habang wala pang pinal na petsa mula sa Senado, inaasahan ng House Prosecution Panel na sisimula na sa kalagitnaan ng Hunyo ang impeachment trial. Samantala, tiniyak naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na handa ang 11-member prosecution panel anumang petsa ang itakda ng impeachment court. Dagdag pa ni Adyong, wala pa silang natatanggap na formal na abiso kaugnay ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ito kasunod ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial sa July 6. Sa ngayon, nasa kamay na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang summons na ipinadala ng Senado upang sagutin ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment. Itinakda naman hanggang June 1 ang deadline para magsumiti ng sagot ang kampo ng Vice Presidente. Pagkatapos nito, bibigyan ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tugunan ang mga argumentong ihahain ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
24: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
18: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:03 na po ng umaga, Biyernes po ng umaga, at ang petsa po ay May 22, 2026. Kumusta kayong lahat ngayong umaga? How is everyone doing? Biyernes po, at syempre weekend na naman po. Marami po sa atin na uuwi muna sa probinsya at magpapahinga muna, at marami rin mag-house cleaning, no? Alam niyo po, sa araw ng Biyernes, pagdating ng Sabado, eh, syempre, it's time to do some household chores, no, especially yung mga naglilinis sa tapat, sa bakuran, sa harap ng bahay, sa bangketa, sa bumungan, kung saan-saan man lang sa lugar ng bahay, no. It's a very very basic to keep our house in order. Yan po ang atin ding prayer that the house is kept in order. When I speak of the house, I speak of the lower house, both the lower house and the upper house, no? The House of Representatives, which is Congress, and also the upper Congress, which is the Senate. However, recently nagkagulo sa Senado, biglang dumating si Bato de la Rosa, tapos nagbotohan para palitan forthwith ang liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. Ito po ay isang reaksyon galing po sa overwhelming votes ng House or the House of Representatives voting 257 for the approval of the Articles of Impeachment na iakat na sa Senado. Nung nagkaroon po ng, sabi nila, coincidence lang po, nagbotohan ng 257, nagbotohan din ng 13 in favor of Alan Peter Cayetano and 9 in favor of Tito Soto. Yung 9 na yon naging 11 po dahil tumawid na po yung pagka-abstention ni JV Ejercito at ni Mig Zubiri na sumama na sa minorya. So ang record po ngayon ay 13-11. Ang sinasabi ko po kahapon, oras na may isang tumawid, ito'y magiging tie na, magiging 12-12 na. So bago tayo magpatuloy, magpunta na tayo sa isang report galing kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Pangasinan PNP, pinaigting ang physical fitness ng mga pulis sa pamamagitan ng inisyatibong Police Tenics. Ricky?
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Umindak sa pagsayaw at sa bayang ehersisyo ang mga miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO sa ilalim ng programang Police Tenics nitong Webes, 21 ng Mayo 2026 sa Camp Governor Antonio U. Sison sa bayan ng Lingayen. Layunin ng inisyatibo na mapanatili ang physical wellness at kalusugan ng mga pulis bilang bahagi ng kanilang kahandaan sa serbisyo publiko.
12: This is activity na manatilihing kondisyon, malakas ng katawan ng pulis ng Pangasinan. Bilang public servant, dapat kami yung muna po ang lagi kaming handa, laging malakas ang aming pangatawan sa pagtulong.
10: Ayon kay Police Lieutenant Colonel Eleazar C. Idolmo, Chief ng Personnel Administrative and Resource Management Unit o PARMO ng Pangasinan PPO, dati nang isinasagawa ng kanilang tanggapan ang Police Tenics bago ito pansamantalang natigil. Muli aniya itong ipinagpatuloy at regular nang ginagawa tuwing Martes at Webes ng hapon. Binigyan din ng opisyal na mahalagang mapanatiling malakas ang pangangatawan, maayos ang kalagayang pangkaisipan ng mga pulis, lalo na sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng publiko. Isinagawa rin ang programa alinsunod sa direktiba ni Police Colonel Dennis L. De Leon, ang officer in charge ng Pangasinan PPO, na maipatupad ito maging sa mga municipal at city police station sa lalawigan. Hinimok naman ng Pangasinan PPO ang kanilang mga miyembro na patuloy na pangalagaan ang kanilang kalusugan upang mas mapabuti pa ang serbisyong na ibibigay sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
29: Maraming salamat sa iyo, Ricky. Alam niyo po, kahapon po, nagkaroon po ng isang very important news, no? Kung naaalala niyo po, yung kampo po ni Senator Bato de la Rosa, humiling po ng isang TRO sa Korte Suprema para pigilan yung kanyang pagka-aresto, saying that there is no legal basis on the ICC arrest because it has to pass through a local court. Yun po ang argument ng mga marami sa mga abogado dito sa ating bansa. However, the Supreme Court made a final decision. The justices, 15 sila, voting 9 to deny the prayer of the camp of Senator Bato de la Rosa. 9 was voted to deny their prayer. 5 approved it and 1 abstained. Ibig sabihin po, pwede na pong kumilos ang law enforcers, no? Whether that will be the NBI or the PNP, to track down already and issue the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang aking pong komentaryo dun ay dapat ang lead agency na mag-enforce ng arrest ay ang NBI or the National Bureau of Investigation at hindi po ang PNP or the Philippine National Police. Bakit po? Well, alam natin na si Bato de la Rosa was a former PNP chief at syempre meron pa siyang mga galamay dyan at very, very influential pa siya sa mga kapulisan. Ako naman, this is a personal note on my part, no? In fact, when there was the alleged attack on the Senate, no less than Senate President said, the Senate is under attack. Kinorek pa niya yung tense niya. Ginawa niyang past tense. The Senate was under attack. Pinukpok pa niya yung table. In reaction to that, kasi nagkaroon nga ng drama na pumasok daw ang NBI at pinwersa. Pero ang warning shot na tuklasan na per the investigation ay the warning shot came from the OSAA. So ngayon lang po tayo nakarinig na ang warning shot was addressed to a law enforce to law enforcers. It's always the other way around. The law enforcers fire the warning shot to make the fleeing would-be fugitive or fugitive to stop. Ngayon, ang NBI dapat ang lead agency kasi nga pag ang PNP, hindi ko naman nilalahat, baka alam nyo na ang ibig kong sabihin. It might show not a little but so much color on the issue because the NBI, if I might say this, has an axe to grind against the fugitive senator kasi nga parang napahiya daw sila. So in deference and in respect to an institution like the Senate, umatras na lang sila at umalis na lang, no? They could have forced their way inside. They are a legitimate law enforcement agency. However, in respect to the Senate at co-equal branch at they were protecting their own another senator, they already left peacefully. Ngayon, meron pong comment ang isang abogado na si Jimmy Bondoc. Ang sabi niya, ito po yung nakakatawa kasi sabi niya, lawyers can be served a warrant of arrest on behalf of their client. Ang pinapasabi po ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Jimmy Bondoc, pwede sila ang mag ang tumanggap ng arrest warrant on behalf of their client, Bato de la Rosa. Maling-mali po yun. Dahil po, the arrest warrants must be personally served to the person, no? Because the courts must take physical custody of the person for which the warrant is to be arrested. Hindi po pwedeng for and in behalf of the accused or the fugitive. Maling-mali po si Attorney Jimmy Bondo. Kaya marami pong nagtatanong kung abogado po talaga yan? O saan ba nag-aral yan? Hindi ba nag-aaral yan? Hindi pa nagre-research yan? Hindi po pwede yan. Katulad po ng pag magsasubmit ng

0: 5-1. The agents now are, as we speak, I guess they're on their way now to tracking down Bato de la Rosa. And I'm very certain alam naman nila kung nasaan na siya. However, we are also hoping that for restraint, no, hindi naman magkagulo. So, we will see within the day kung ano ang mangyayari. Magpunta naman tayo sa ating tukayo, si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog, lokal na pamahalaan ng Villacis, Pangasinan. Nagkaloob ng mga traktora sa 7 barangay na pinondahan mula sa excise tax. Leslie?
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinatatag ng lokal na pamahalaan ng Villacis ang kanilang programang pang-agrikultura matapos ipamahagi ang mga bagong traktora sa 7 barangay Kamakailana. Ang proyektong ito ay napinundahan mula sa tobacco excise tax ay direktang mapapakinabangan ng mga barangay ng Lipay, San Blas, Unzada, Labit, Bakag, Tumbod at Amam Perez. Layunin ng pamamahagi na makagamit ang pansaka na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng punang ito sa makinarya, inaasang tataas ang produktibidad ng mga pananim at mapapabuti ang kabuhayan ng mga residente sa mga nasabing lugar. Pinangunahan na Mayor Dita Abrenica at dating Mayor Nato Abrenica ang opisyal na awarding ceremony kasama din sa aktibidad ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Cheryl Tanda, gayon din ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office sa panguna ni Johnny Carino. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng LGU Villacis na maglaan ng sapat na pondo para sa mga agriculture program na magpapadali sa trabaho ng mga magsasaka at magsisiguro sa seguridad ng pagkain sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Tokayong Leslie. Anyway, patuloy tayo sa ating obserbasyon. Meron kasing tanong ngayon. Ang ICC nag-issue ng warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Ang argumento ng mga abogado who are denying that, no? They do not honor the ICC as a court, no? Ang sabi nila, it has to pass a local court for it to be valid and effective in our country. Ngayon. So syempre, ang kampo ni Bato de la Rosa, they were waiting for the court, a local court, to handle it. Kasi yun rin ang hiling ni Senator Bato. Sabi niya, Ginoong Pangulo, sana tulungan niyo ako. Ayokong pumunta sa ICC. Kung pwede, dito na lang ako sa local courts. Ang sinasabi ngayon ng mga abogado, wala pang local court eh. ICC pa lang eh. So, hindi pa rin valid yan. Mali po. Alam niyo po kung bakit. No less than the Supreme Court has already mentioned. They already denied the TRO of Bato de la Rosa. Ibig sabihin, the Supreme Court has spoken. It is already good to go. Pwede nang arestuhin si Bato de la Rosa and the court will take custody of the person. And from then, he will be brought already to the ICC. In fact, no less the OSG or the Solicitor General, the Office of the Solicitor General, said that there is no legal impediment of enforcing, no, the ICC arrest warrant. So the SC denies the plea for a TRO. In addition, the OSG declared that the SC denial of the injunction means there is no basis to stop the implementation of the arrest order. The law should not be used to shield, to evade justice, stating that government is committed to international law and holding those responsible for the drug war accountable. Napakaliwanag po yan from the OSG. In fact, I will quote the Solicitor General. Sabi niya, one who deliberately places himself beyond the reach of law enforcement

0: by going into hiding should not be entitled to ask for equity. Yon. Napakaliwanag. Ibig sabihin, hindi kasi patas ang nangyayari kasi ginagawa nilang basehan na ICC ito eh. Kailangan local courts eh. Pero ang mataas na hukuman ay nagsalita na po. Bumoto na po sila, 951. So we are expecting shortly the arrest of Bato de la Rosa. At hindi na po babalik siya na sa Senado kasi nga when he goes back there, baka magkagulo na naman kasi alam naman natin that the majority bloc who are already biased as of matagal na, ang kinakatakutan natin baka magkaroon ng hindi patas sa trial sa Senate Impeachment Court ni Vice President Sara Duterte. Magpunta naman tayo kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga, Naga City Urban Agriculture Program sa Camarines Sur, pasok sa national finalist ng Walang Gutom Awards. Elaine?
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Kinilala sa national level ang Naga City Urban Agriculture Program matapos itong mapabilang sa mga finalist ng Walang Gutom Awards. Sa panayam ng Sulong Kabayan tulong ng gobyerno program, sinabi ni Sir Ernest Asense, City Agriculturist Officer ng Naga City, na malaking karangalan ito hindi lang para sa kanilang opisina kundi para sa buong lungsod. Sinabi nito na ang programang ito ay patunay na kapag nagtulungan ang gobyerno at komunidad, kayang tugunan ang isyo ng pagkain at kagutuman sa grassroots level. Sa ilalim ng programa, pinalaganap ang urban gardening sa mga barangay, eskolahan at komunidad. Layunin ito na siguraduhin may sapat, sariwa at abot-kayang pagkain ang mga pamilya habang nakadagdag din sa kita ng mga benepisyaryo. Ang Walang Gutom Awards ay iginagawad sa mga lokal na pamahalaan at programa na may epektibong hakbang laban sa kagutuman at malnutrisyon. Ang awarding ceremony ay ginanap kahapon at sa Manila Hotel kung saan nasa 1,000,000 pesos ang napanalunan ng Naga City. Dagdag pa ni Sir Ernest, patuloy ang Naga City sa pagpapalakas ng urban agriculture bilang bahagi ng pangmatagal lang solusyon sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Elaine. Ang oras na ay 9:24 na ng umaga. Mula kay Elaine, magpunta naman tayo kay Helen Grace Balean ng Radyo Pilipinas Albay. 300,000 pisong puhunan mula sa DSWD Bicol, ginamit ng isang SLP association sa pagtatayo ng community store sa Camarines Norte. Helen?
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Formal nang binuksan sa San Jose Panganiban, Camarines Norte, ang community store ng Osmeña Rice Trading and Grocery Sustainable Livelihood Project o SLP Association gamit ang 300,000 pisong seed capital mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Layunin nitong mapalapit sa mga residente ang akses sa pangunahing bilihin tulad ng bigas, itlog at iba pang grocery items at mabawasan ang biyahe ng mga mamimili patungo sa town proper. Isinagawa ang pagbubukas sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na dinaluhan ng DSWD Bicol SLP staff, mga kinatawan ng Municipal Government ng Jose Panganiban, Public Employment Service Office at Barangay Osmeña LGU. Ayon sa DSWD Bicol, ang proyekto ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program na naglalayong magbigay ng pangmatagalang kabuhayan habang pinalalakas ang food accessibility at food security sa mga komunidad sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Helen. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo, La Union, 6.5 milyong pisong tulong pangkabuhayan ipinagkaloob sa 14 na asosasyon sa Santol, La Union. Albert?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Panibagong pag-asa at oportunidad para sa mas matatag na kabuhayan ang hatid ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Sustainable Livelihood Program matapos ipagkaloob ang kabuang 6.5 milyong pisong livelihood assistance sa 14 na Sustainable Livelihood Program Associations mula sa Santol, La Union. Sa pamamagitan ng naturang tulong pangkapital, inaasahang mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, partikular sa larangan ng integrated farming habang binibigyan sila ng pagkakataong makapagpatayo ng mas matatag at pangmatagalang pinagkukunan ng kita para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ipinakita rin ng isinagawang ceremonial awarding ang patuloy na pagkilala ng pamahalaan sa sipag at mahalagang ambag ng mga magsasaka na nagsisilbing haligi ng food security at ekonomiya ng bansa. Patuloy namang isinusulong ng DSWD Field Office 1 ang mga programang nakatoon sa sustainable livelihood at community empowerment bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Albert. Anyway, ganito po yun. So, ang argument ng mga abogado dito sa atin ay ICC court yan. International yan. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Kailangan dumaan sa local court. So, in fact, no less than Ferdy Topacio, yung abogado, ang nagsabi, hindi po pugante si Bato de la Rosa, no? At sabi pa nga ni Ferdy Topacio, kukutusin ko kung sino man ang nagsasabing pugante si Bato de la Rosa. Kung ikaw ay abogado, tanga kang abogado, sabi ni Ferdy Topacio. Ngayon, no less than our high court, the highest court of the land, the Supreme Court, they have decided already with a vote 9-5-1 that the law enforcement officers can go ahead and already arrest Bato de la Rosa para ma-process na ang kanyang kaso. So, aantabayanan natin. We are hoping that the manhunt operations go smoothly para wala namang masaktan, wala namang magka-problema ulit, wala na namang magka-drama-drama ulit tulad sa nangyari sa Senado. We want a peaceful solution to this. Siyempre, ayaw pa rin natin na may masasaktan from both sides. Punta na tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Burongan, Project Lawa at Binhi, patuloy na nagpapalakas sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Penelope?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 ang cash for training stage 3 at turnover ceremony ng mga Project Lawat Binhi sites sa bayan ng Lapinig, Northern Samar. Isinagawang aktibidad sa mga barangay ng Lapinig del Norte, Maiigot, Putong del Sur, Luok at Alang-Alang bilang bahagi ng patuloy na programa ng ahensya upang mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad at mapabuti ang kabuhayan ng mga residente. Layunin ng Project Lawat Binhi na matiyak ang seguridad sa pagkain at tubig sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagsusulong ng sustainable farming practices at iba pang gawaing pangkabuhayan. Ayon sa DSWD, mahalagang partisipasyon ng mga komunidad upang maging matagumpay ang mga programang naglalayong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mapalakas ang resiliency ng mga mamamayan laban sa epekto ng pagbabago ng klima at iba pang hamon sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Penelope. Magbe-break muna tayo, babalik tayo.
1: Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: At tayo'y nagbabalik sa programang ito. Ang oras na po ngayon ay 9:35 na po ng umaga. Kanina pinag-uusapan natin ang implikasyon dun sa desisyon ng Korte Suprema voting 951 denying the prayer and petition of Bato de la Rosa and his legal team for a TRO. Ang ibig pong sabihin niyan, the law enforcement can go ahead and effect the arrest warrant or the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Ano pong additional implication nito? The removal of the roadblock by denying the TRO, the Supreme Court ruled that De La Rosa failed to prove, quote-unquote, a clear and unmistakable right for immediate protection. In addition, yung enforceable warrant, according to the Office of the Solicitor General, the ICC arrest warrant is now regarded as valid and enforceable. Uulitin ko po, the OSG says that the ICC warrant is valid and enforceable by Philippine law enforcement officers or the PNP or the NBI. The court clarified, high court na po ito, no? It's not just any local court in the land, but the high court itself. The court clarified that while the interim relief was dismissed, the main petition regarding the constitutionality of government cooperation with the ICC is still pending. So talagang pwedeng-pwede na po talagang ganapin ang trabaho ng NBI at PNP para arestuhin na po si Bato De La Rosa. Ang aking komentaryo lang, sana ang NBI ang lead agency, hindi po ang PNP. Kasi po, si Bato De La Rosa was a former chief PNP. So, siyempre, alam mo naman, may mga tao pa siya dyan, may mga bata pa siya dyan. And no less than the senator himself was requesting na dito siya arestuhin, no? At dito siya makukulong, hindi sa ICC. It's short of saying, meron pa siyang mga galamay, meron pa siyang mga impluensya sa mga tao dito, sa mga opisina, sa mga officers in government. Magpunta naman tayo kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan. Iba't ibang mga produkto ng sa sariling gawa ng MSMEs mula sa 5 probinsya ng Caraga ibinida sa 2026 Caraga Coconut Festival. May?
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Iba't ibang mga produkto na sariling gawa ng mga micro, small and medium entrepreneurs o MSMEs sa 5 probinsyang sakop ng Caraga Region ibinida sa 2026 Caraga Coconut Festival sa Robinson's Place sa Butuan City na pinangunahan ng DTI Caraga Regional Office at sinuportahan naman ng Department of Agriculture o DA Caraga. Makikita rin dito ang mga produktong may sangkap na niyog bilang suporta sa mga coconut farmers at MSMEs upang magkaroon ito ng malawak na marketability. Sa temang niyog 361 Coconut Endless Opportunities, ipamamalas ang kasaganahan, inubasyon at walang katapusang potensyal ng coconut industry sa rehiyon kung saan magsasama-sama ang mga magsasaka, entrepreneurs, innovators at coconut advocates para mas mapaunlad pa ang livelihood, wellness at entrepreneurship. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, May Diaz. Mula kay May, magpunta naman tayo kay Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Iminumungkahing farm-to-market road projects sa Zamboanga, Sibugay. Inisyuhan na ng No Objection Letter 1 ng Department of Agriculture. Lesti?
10: Radyo Pilipinas. Report.
12: Inisyuhan na ng No Objection Letter 1 o DOL 1 ng Department of Agriculture DA ang iminungkahing farm to market road project sa bayan ng Ipil at Titay sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Ito'y para sa rehabilitasyon at concreting ng Logan, Bacalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, No, Kanaan, Farm to Market Road na matatagpuan sa mga bayan ng Ipil at Titay, Zamboanga, Sibugay. Ang DOL 1 ay opisyal na dokumento na nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang proseso ng procurement o pagbid para sa konstruksyon ng FMR na nagkakahalaga ng 340,677,000 pesos. Ang DOL 1 ay ginawad matapos makapagsumite ang mga LGU ng mga kinakailangang dokumento tulad ng detalyadong plano sa engineering at pagpapatunay na ang proyekto ay angkop sa pamantayan ng DAPRDP scale-up. Ang kalsada ay makatutulong sa maayos at madaling paghatid ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan ng lalawigan. Ipaniliwanag ng DA ng pag-issue ng NUL 1 ay nangangahulugan na nakapasa na ang proyekto sa technical, financial, procurement, environmental at sa social safeguards review ng World Bank at nagpahintulot sa mga kaagapay na LGU na ipagpatuloy ang implementasyon ng proyekto. Ang ceremonial awarding ay pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang mga opisyal ng DAPRDP Mindanao Cluster at Sibugay Governor Dulce Ann K. Hofer. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Leslie Cubol. Siya nga pala, kanina napakinggan natin si Congressman Terry Redon at I think na narinig ko or nabasa ko na no less than si Attorney Lorna Kapunan will be joining the prosecution team, no? So yun, mahusay na abogada yan at we're hoping that things work out well, no? Of course, we are praying for a fair court, no? Kasi nga po, kahapon ang obserbasyon natin, yung majority block ng Senado led by Senate President Alan Peter Cayetano, yung mga membro niya, yung 12, kasama na siya, it makes him 13, very vocal and very biased na sila towards the Duterte. So tayo'y nangangamba na pagdating ng araw na ito'y magiging trial proper na, baka maapektado ang kanilang decision whether to convict or acquit. Hindi naman pwede mag-inhibit kasi nga po, they took their oath as senator jurors, no, for the trial impeachment. The impeachment trial of the vice president. We are waiting for developments also. In fact, sabi rin ni Attorney Kapunan, hindi pala pwede mag-substitute ang Chief Justice sa Senate President to be the presiding officer of the Senate Impeachment Court. But if the President is under trial in a Senate Impeachment Court, the Chief Justice is the presiding officer. In this case, it's the Vice President. So the Senate President is the presiding officer. Kasi nga, merong maraming komentaryo na hindi dapat si Alan Peter Cayetano ang presiding officer. Obvious naman kung bakit. So they were looking for a more objective and a fair and an unbiased presiding officer. Magpunta naman tayo kay Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas Davao. Coordination between or meeting isinagawa na ng Davao, ng DA Davao bilang paghahanda sa National Vegetable Congress. Sheila?
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagsagawa ng coordination meeting ang Department of Agriculture Davao Region kasama ang Vegetable Industry Council of Southern Mindanao Incorporated o VICSMIN bilang paghahanda sa nalalapit na National Vegetable Congress. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ni DA 11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino kasama ang mga kinatawan mula sa High Value Crops Development Program, Regional Agricultural and Fisheries Council at Agribusiness and Marketing Assistance Division. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng koordinasyon at paghahanda upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng National Vegetable Congress. Layunin din ito na higit pang mapaunlad ang industriya ng gulay sa rehiyon at masuportahan ang mga lokal na magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Ayon sa DA 11, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng mas matatag at masaganang sektor ng agrikultura sa ilalim ng programang para sa masaganang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Sheila Lisondra. Magpunta naman tayo kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, DA Northern Mindanao, nagsasagawa ng veggie derby upang mapaunlad pa ang produksyon ng gulay sa rehiyon. Cocoy?
10: Radyo Pilipinas.
14: Para mas mapaunlad pa ang produksyon ng mga gulay sa Northern Mindanao, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pakipagtulungan ng mga pribadong kumpanya na nagbibinta ng mga binhi ng gulay ay nagsagawa ng ceremonial planting activity para sa Vegetable Derby sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex o INMAC Ilasi sa Dilawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon kay Ms. Marlian P. Flores, Agri-Norman High Value Crop sa Development Program Focal, ang inisiyatibang ito ay naglalayon upang ipakita ang mga binhi ng mga gulay na may mataas na ani. Ang mga pribadong kumpanya ng mga binhi na kasama sa Vegetable Derby ay ang Pilipinas Canico Seeds Corporation, Ramgo International Corporation, Allied Botanical Corporation at Estuis Seed Corporation. Ang mga binhi ng mga gulay na kasama sa derby ay ang mga lechugas, cauliflower, refolio, Chinese cabbage, okra, kalabasa at ampalaya. Ayon naman kay DE10 Regional Executive Director Jose Apollo Uay Pagamalan na napaka-importante ang pakipagtulungan sa mga pribadong kumpanya upang umunlad ang pamumuhay ng mga magsaka sa rehiyon sa pamagitan ng pagpili ng mga dekalidad ng mga binhi ng mga gulay upang tumaas ang produksyon ng gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
10: Radyo Pilipinas, report!
0: Maraming salamat, Cocoy Medina. In addition po, ano po ang implication ng ruling ng High Court? If you remember, they ruled 951 denying the petition of Bato de la Rosa. In short, a TRO. He was seeking a TRO. Ang implication po nito ay yung discretion to cooperate. Kasi po, the ruling itself removes the judiciary's break on the executive branch actions regarding the ICC warrant. Ano pong ibig sabihin nito? Co-equal branch, respect for the branches, hindi maka-action ang executive kasi nga po, because of the judicial implication po, no? So now that the ruling already is out, effective yesterday, the respective law enforcement agencies can now carry out their job to track down and locate Bato de la Rosa, who is a fugitive. Ang sabi ng isang abogado dyan, hindi siya pugante, pero ano kaya ang tawag sa kanya? So the law enforcement agencies are now going to get him para ma-proseso na siya. So, yun po. At sana naman, within the day, forthwith, walang gulo, walang violence, basta okay lang, tahimik lang. At saka, yung sabi ni Congressman Terry Redon, malamang sa July 6 mag-uumpisa ang trial proper ng Senate Impeachment Court. I hope the good congressman remembers that the sauna of the president will also take place in the same month of July, no? So titingnan natin kung ano mangyayari from the impeachment court itself. Siyempre, we want an immediate solution, but you cannot hurry justice, no? Hindi ba may kasabihan na justice delayed is justice denied. Ang gusto ko naman sabihin, justice hurried is justice buried. So hindi mo pwedeng patagalin ang justice, hindi mo rin pwedeng mandadaliin. So we will leave it to the wisdom of our senators, no, na sana gampanan naman nila mabuti ang kanilang tungkulin as senator judges. So magpunta muna tayo kay Dandy Makaramdon ng Radyo Pilipinas Iligan. Pero tayong City Agriculturist Office Iligan City na pabilang sa 50 na LGUs awardees ng Walang Gutom Awards Competitive ng DSWD Galing Pook. Dandy?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isang mahalagang yugto para sa pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang mapabilang sa 50 LGU na awardees ng Walang Gutom Awards Competition. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa mahusay na liderato ni City Agriculturist Miss Marie Ann Belly at ang patuloy na pagsisikap, dedikasyon at commitment ng mga personahe ng City Agriculturist Office. Nagkamit ng CAO ang tagumpay na ito dahil sa walang humpay na support ng Alkalde na Lungsod, Mayor Frederick Shaw, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Ernest Yayak Uy at City Administrator Dr. Darwin Manubag. Malaki ang naitulong ng masisipag na implementer ng One Barangay One Product o OBOP sa mga barangay, tinangkilik ang kanikanilang produktong agrikultural. Ang inisyatibang ito ay itinataguyod ang pagpapatupad ng agrikultural, kabuhayan at seguridad sa pagkain. Lubos ang pasasalamat ng City Agriculturist Office, LGU Iligan sa DSWD, Galing Pook Foundation, Department of Agriculture Region 10, iba pang partners ng LGU Iligan sa tiwala at pagpapahalaga sa mga pagsisikap ng City Agriculturist Office. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Macarambon. From there, magpunta tayo, siguro last report na ito, no? Nakikita ko na si Tom, nandun na si Tom. Magpunta tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. Libreng mass pay at castration activity isinagawa ng Albay Veterinary Office sa Malinaw, Albay. Paul?
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Laging matagumpay ang isinagawang libreng mass pay at castration activity sa Barangay Labnig na nagbigay benepisyo sa mga residente at pet owners sa pamamagitan ng libreng veterinary services para sa pagsusulong ng responsabling pag-aalaga ng alagang hayop at pagpapalakas ng rabies prevention sa komunidad. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga katuwang na ahensya at mga organisasyon kasama ang suporta ng mga opisyal ng Barangay Labnig, Malinaw, Albay. Pinangunahan ni na Dr. Pancho Melia, Dr. Manny Victorino, Dr. Marlon Tapel, ang veterinary team na nagsagawa ng operasyon at technical supervision sa buong aktibidad. Nakaisa rin ang mga personnel mula sa iba't ibang tanggapan at uniform service personnel sa koordinasyon at pagsasagawa ng operasyon upang matiyak ang maayos na daloy ng programa. Ayon sa Albay Veterinary Office, patunay ang nasabing aktibidad ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, veterinary professional at mga uniform personnel sa pagsusulong ng animal welfare programs at community-based public health interventions sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Paul. No? Ang oras po ay 9:54 na. Ako'y magpapaalam na. Susunod na po ang programa ni Kakiko Flores, ang BNB or Broadcaster ng Bayan. Nagpapasalamat po ako sa Radyo Pilipinas Technical, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, at ang executive producer na si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pray for the country, pray for our leaders, pray for the Filipino people. God bless you po. Salamat po.
10: Bukobo. Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 9:54 na umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Visayas Grid muling isasailalim sa yellow alert ngayong araw. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Muling isa sa ilalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang Yellow Alert simula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at susundan naman ng alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nakatid na mayroong 2,485 megawatts sa kuryente ang inaasahang demand buhat sa kabuuang 2,653 megawatts kuryente ang available sa Manila. Iniulat pa ng NGCP na 14 na planta ang kasalukuyang bagsak habang mayroong 12 planta naman na ang tumatakbo sa rated capacities o kulang na supply ng kuryente. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng pamahalaan upang makatulong sa mga kabataang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Ingat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na committed ang kanyang administrasyon na mabigyan ng tulong ang mga estudyante para makagraduate sa kolehiyo. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng presidential scholarship sa buong bansa na ipinadadaan sa Social Civic Projects Fund at ibinababa sa mga barangay. Ayon sa Pangulo, dapat mapakinabangan ang mga napiling presidential scholars ang 20,000 pisong pandagdag sa kanilang mga gastusin sa pagtuklas ng karunungan na isang lifelong investment na kahit sino man anya ay hindi maaaring maagaw mula sa kanila. Kaugnay nito ay binigyan din ang punong ekutibo na hindi isang pribilehyo ang edukasyon kundi karapatan ng bawat isang kabataan na bahagi ng tungkulin naman ang pamahalaan na maipagkaloob sa kanila. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
20: Sa barangay, ang ginawa, bumili ulit ng anong bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
19: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Senator Bam Aquino nanawagang pagtuunan na ng pansin ng Senado ang kanilang trabaho. Mula sa Senado, ang ulat ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Binigyang tiin ni Senador Bam Aquino ang pangangailangan na magbalik trabaho na ang Senado at tutukan ang mga mahalagang isyu na kinakaharap ng bansa. Binanggit ni Aquino na ang mga pangyayari sa Senado, kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang gun-related incident nitong nakaraang linggo, ay nagbigay ng negatibong impresyon sa Senado sa mata ng publiko. Kaya naman, ang tanging paraan niya para maibalik ang tiwala ng taong bayan ay gawin na nila ang kanilang trabaho at tutukan ang mga panukalang batas na tutugon sa kawalan ng trabaho, mahal na halaga ng bilihin at iba pang pasanin ng mga Pilipino. Sinabi ng senador na nakabilang sa mga dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax o VAT sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% tungo sa 10% para mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Una ng inihain ni Senator Bam ang Senate Bill 2047 na layong ibaba ang VAT sa mga produkto at serbisyo at ang Senate Bill 267 na layong tanggalin ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa ibang balita, National Capital Region Police Office binigyan linaw ang bidyong kumakalat online hinggil sa pambubugbog sa isang dayuhan sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Binigyan linaw ng National Capital Region Police Office o NCRP ang video na kumakalat online matapos bugbugin ng mga pulis ang isang dayuhan sa Makati Avenue Barangay Poblasyon sa lungsod ng Makati. Sa isang panayam, sinabi ni NCRP o spokesperson Police Major Hazel Asilo na matagal na ang nasabing video at ito'y kuha pa noong November 14 ng nakaraang taon pa. Naganap ang nasabing insidente pasado alas 10 ng gabi kung saan nakatanggap ng isang tawag mula sa 911 ng Makati Police Station sa isang insidente na sangkot ang nasabing foreign national at ilang TNBS drivers sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Asilo na hinatid lamang ng mga police personnel o police officers ang dayuhan at hindi nagsampa ng reklamo o anong kaso laban sa mga nakaalitan niyang mga TNVS drivers. Nagpaalala naman ang NCRPO sa mga netizens na nag-re-upload at na nakakita ng mga lumang video na huwag basta-basta mag-re-upload ng mga ganitong klaseng video upang hindi magbigay ng kalituhan sa publiko online. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Manila Local Government Unit tututukan ang tree replacement ng San Miguel Corporation sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit na babantayan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang implementasyon ng tree replacement program kaugnay ng Southern Access Link o yung Salex Project ng San Miguel Corporation at ng Department of Public Works and Highways. Ito ay matapos alisin ng mahigit 500 puno sa kahabaan ng Crino Avenue bilang bahagi ng pagpatuloy ng proyekto. Ayon sa Manila LGU, nakasaad sa kontrata ng proyekto ang pagtatanim ng nasa mahigit 50,000 seedlings bilang kapalit ng mga nainalis na puno. Sinabi rin ni Joanna Ricafort na may kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR para sa naturang hakbang. Batay sa plano, itatanim ang mga kapalit na punla sa Center Island ng Ross Boulevard, Calaw Avenue at Padre Burgos Avenue bilang bahagi ng Environmental Mitigation Program ng proyekto. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At Bangko Sentral ng Pilipinas, sinikayat ang mga negosyo na magpatupad ng PERA program para sa mga empleyado. Ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Inimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga negosyo at kumpanya na magpatupad ng Personal Equity and Retirement Account o PERA program para sa kanilang mga empleyado. Ayon sa BSP, may kaakibat itong tax incentives para sa mga employers at workers. Layo nitong mahikayat ang pag-iipon at pamumuhunan para sa retirement. Sinabi ni Deputy Governor Lynn Javier na makakatulong ang PERA sa pagpapalakas ng employee satisfaction at retention ng mga kumpanya. Ang PERA ay isang voluntary retirement savings program na dagdag sa pension system gaya ng SSS at GSIS. Umaasa ang BSP na mas maraming bangko at kumpanya ang sasali sa programa upang mapalawak ang investment participation at mapalalim ang capital market ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin
1: para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Philippine Standard Time, 6 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
10: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. It's Friday. Ay, nakatapos na naman yata ang trabaho, hindi ba? Ibig sabihin yan na mula Lunes hanggang Friday, ay ngayon ay puro work from home. O kaya work remotely. Yan. Yung mga usong-uso na ganyan, hey, mga kababayan. Welcome sa ating Radyo Publiko Servisyo Program, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Welcome, welcome, welcome mga kabisyo sa palatuntunang ito. Ito na naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Sumasahin pa wait sa 738 Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Nandyan din po kayo sa PTV. Hello, hello! At syempre ang inyong mga social media platform na tinitingnan. Kaya chill-chill lamang dito po sa palatuntunang ito. Welcome, welcome, welcome! Isa, simulan na natin ang ating mga balita at meron ako makakausap sa ilang saglit tungkol po na makakaapekto sa industriya ng pagkain at yung ating mga kinakain. Hindi lang yun, kundi pati ang ating kalusugan. Mamaya lang. Ilang saglit po. Stand by. Ating mga headlines. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng pamahalaan upang makatulong sa mga kabataan makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. Bangko Sentral ng Pilipinas hinikayat ang mga negosyante na magpatupad ng Personal Equity and Retirement Account Program o PERA para sa mga empleyado sa ating bansa. Yan ang mga headlines ngayong araw na ito at ang mga detalye, mga karagdagang impormasyon ninyo mapapakinggan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Pilipinas 738 AM and 104.3 FM. Oh, siya. Huwag na nating patagalin ano mga kababayan at makakausap ko via Zoom ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFE sapagkat yung grupo ng mga farmers, nako, ay nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag muna mga kababayan na ipatupad itong food profiling model. Oho, itaas nyo kaya yung aking babasahin, mga kapatid. Huwag kayo nagtitinginan lang dyan. Thank you. Opo, thank you, thank you. Okay, kausap natin dahil ang farmers group na ito, abay tinututulan nila at gusto nilang i-reject itong food profiling model. Ano ba itong food profiling model? As kasapin na natin si Mr. Danilo V. Fausto, ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Magandang umaga po, Mr. President Fausto. Good morning.
1: Magandang umaga, Kiko, at sa iyong mga taga-subaybay.
0: Parang malungkot.
1: Thank you for having me.
0: Parang malungkot ka, Boss DBF. Talagang mukhang naubusan ka ng energy kahapon ah, dahil sa iyong pagtutol o yung grupo ng inyong PCAFE sa pagtutol nyo dito sa food profiling model. Ano ba itong food profiling model na isinusulsol, idinuduldol ng Department of Health? Of course, Department of Health at ang National Nutrition Council. Kaya na magpangiliwanag, Mr. Fausto?
1: Umpisa ako doon sa kala mo, nalulungkot ako. Talaga na, maraming problema.
0: Oo.
1: Maraming problema ng ating agriculture sector. At ito pa, nakakadagdag pa itong problema nitong Philippine Nutrient Profile Model na sinusunod ngayon ng National Nutrition Council. Ang National Nutrition Council, nagpasa ng resolusyon last May 7, sa governing board ang resolution number 7 na nagtatakda ng mga threshold sa nutritional content ng fat, sugar and sodium, no?
0: Opo.
1: At dahil dito napaka-broad nito, maapektuhan ang the entire value chain ng buong agricultural sector.
0: Ganun?
1: Kasi ang threshold nila ay napaka-restrictive. Kaya kami ay nababahala at tumututol na sana magkaroon ng regulatory impact assessment bago maipatupad itong resolusyon na to. Kasi itong resolusyon na to, ito nasusundan ng lahat ng mga ahensya. apektado diyan, marami, no? Bigyan natin ng example,
0: yung
1: gatas.
0: Yun. Sige po.
1: Yung gatas, ang threshold nila is 2% fat, no? Alam naman natin na ang baka, pag ginatasan mo, 3.5 to 5% ang fat niyan. Yun na yun, natural composition ng nutrient ng gatas ng baka. Pag yan ay i-display or pinasteurize yan at dinala ng aming mga kooperatiba, dairy farmers, sa supermarket, eh, it will be labeled as unhealthy food, unhealthy, not good for the health. Malilabel siya. Eh, indirectly, para sinasabi mo, yung fresh milk na kailangan naman ng kabataan para sa bones, oh, development ng bones at saka ng brain. At indirectly, sinasabi mo yung mother's milk, which is 3 to 5% fat, unhealthy sa mga bata. Kaya kailangan talaga suriin at i-assess bawat product, hindi lang yung general implementation nito ng mga threshold. Bawat product, kailangan magkaroon ng regulatory impact assessment. Sardinas, for example, ang sardinas natin na makikita mo sa palengke, ang fat content niya nasa 17%, 16-17%.
0: Opo.
1: Ang threshold ng NNC, National Nutrition Council, yung Philippine Nutrient Profile Model, threshold niya nasa 8%. So, lahat ng as a matter of fact, pati corned beef, ano, yung corned beef, 10% ang threshold, sa 16% ang fat na corned beef. Yung mga usual na traditional na product natin na from the farm na pinoprocess mo, nagba-value adding ka, kamukha ng bangus, ano? Yung dying na bangus.
0: Nako, gustong-gusto niya yan. Tatoroli dito yan.
1: Yung beef tapa, yung
0: okay.
1: Tusino, yung tusino, at yung marinated pork and chicken, sapo lahat yan, doon sa threshold. Nagba-violate lahat. Yung, as a matter of fact, yung pinamimigay ng DSWD in terms of calamity na mga food packs, lahat yon except for rice siguro, eh, bagsak sa threshold ng National Nutrition Council.
0: Ang maputol kitab, the President Fausto, ibig mong sabihin, yung

0: tradition, yung ating affordability, yung supply chain, ano, yung pagpo-process. Kamukha ng isda, ano, yung isda. Pagka hinuli mong isda, may sodium yan dahil hinuhuli mo sa dagat eh, may tubig dagat 'yun eh. Ano, kung bibigyan mo naman ng isang Pilipino ng pagkain na matabang o walang lasa, lalagyan din niya ng patis o asin eh, para magkalasa eh. So, ano nangyari doon sa threshold na ginagawa mo? We need to have a regulatory impact assessment kasi mangyayari dyan, ang kasunod dyan, Kiko, ipe-penalize mo ngayon yung mga hindi compliant doon sa threshold. At ang penalty niyan, eh, mag-i-impose ng taxes. Based on the proposed tax measure, 10 pesos for every 100 grams. Yung sardinas natin sa supermarket, yung lahat ng brand ng sardinas, eh, meron silang SRP sa DTI, 21 pesos isang lata. Yung maliit na lata ng sardinas, 155 grams, 21 pesos. Dahil meron silang ano, meron silang tax na 10 pesos for every 100 grams, magiging yung 21 pesos, magiging 36
1: O
0: pesos.
1: yun. Maganda yung
0: Oo.
1: binabanggit mo, Mr. Fausto, no? At saka sa mga tagapakinig natin ngayon, sundan po niyo ito ang pinag-uusapan namin. Saglit lang, i-hold lang kita, Mr. DVF, dahil meron lang akong tatanggaping nagmamadaling report mula sa aming reporter na si AJ Ignacio. Dahil yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinumumunuan ni Undersecretary Aboy Paraiso, naghain na po ng criminal at administrative complaint laban sa sa NBI at saka NBI laban kay Attorney Harold Respicio kaugnay ng paglalabas ng maling pahayag sa publiko. Pakinggan natin ang report na ito ni AJ Ignacio. EJ?
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Kariko, sa papasok lamang na balita, naghain nga ng formal na reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center dito nga sa National Bureau of Investigation o NBI laban nga kay Attorney Harold Respicio hinggil sa criminal at administrative complaint hinggil nga sa pagpapakalat nito ng mga maling pahayag sa publiko. Ito'y matapos nga na maglabas ng ilang mga pahayag na hindi kaaya-aya sa publiko at mga kung tinatawag na unclassified o mga intelligence report. At ito'y sa mga susunod na araw at mga oras ay nakatakdangang maglabas nang sabina ang NBI ayon nga ito kay attorney o kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kumaalala nga ang naturang abogado ay merong Facebook page na naglalabas ng mga maling pahayag sa publiko at nagdudulot ng pagkabahala ng mga netizens. Kaki ko mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Thank you, AJ Ignacio, sa kanyang report. 19 na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Nako, ang mga naghahanda na ng kanilang pananghalian, malapit-lapit po sa sikmura ang itong pinag-uusapan namin ni Mr. Danny Fausto, no? Ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Balikan po natin siya. Again, siya kasama ko po sa Zoom. Balik sa iyo, Mr. Fausto, sa iyong tinatalakay. Dahil tayo, naputol tayo dun sa sinasabi mong the kulatilya na inilabas nitong food profiling. Ang National Nutrition Council na ay na under sa Department of Health. Anong plano nyo ngayon? Anong plano ng PCAFI? Maliban din sa sumulat na kayo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reject itong profiling na ito. Total rejection ba ang gusto nyo?
0: Ang hinihingiling namin, magkaroon ng regulatory impact assessment bawat produkto. Kasi sa atin sa Pilipino, hindi naman parehas ang pagkain natin sa mga Amerikano o sa ibang Western na paparis mo. Kasi sinisisi nila yung pagkain natin sa obesity, tsaka sa non-communicable disease, unhealthy, ano. Meron tayong mga traditional na pagkain. Kamukha nga, sabi ko nga, daing na bangus, meron kang tusino, meron kang atsara, meron kang kung ano-ano yung pagkain natin, at saka yung preservation, kasi meron tayong 7,600

0: 141 islands. Some of the food really has to be preserved at kailangan affordability, titingnan natin. Sabi ko nga, pag binigyan mo ng pagkain, pagka binenta mo, na susundin natin yung threshold nila, walang lasa, eh lalagyan nila ng patis at asin yan para magkalasa.
1: Oo,
0: no?
1: Baka sumobra pa dahil
0: lalo na yung gatas, nababahala kami sa gatas, 2% yung ano mo. Eventually, yung mga binibenta ng aming dairy cooperatives and farmers, dairy farmers, magbabaylate ng threshold. Ano magagawa natin? Yung baka mismo na ginagatasan namin, 3.5 to 5% ang fat content noon. Ang threshold niya is 2% ang gusto ng NNC.
1: Anong gagawin nyo? Ladagdagan nyo ng tubig? Hindi pa pwede.
0: So ang lalagay namin sa label ngayon yan, milk plus water. Yun ang makikita mo dun sa... Lalagyan namin ng tubig para i-dilute namin yung gatas. Yung fresh milk kasi from the teats ng baka, diretso yan. Ipapasturize mo, diretso yan sa supermarket, nakabote. Lalagyan ngayon nilang label na unhealthy. Yun ang aming kababahala. Wala kaming magagawa because the board, the governing board ng NNC, inapproved noong May 7 na yan. So, wala namang batas pa na ano. But normally, ang mga ehensya ng gobyerno, susundin na yung standard na yan. Lahat ng tatamaan dyan yung procurement process sa GIPSACA. Kasi ang gagawin ng gobyerno, hindi nila pwedeng bilin yung pinoproduce ngayon ng aming mga farmers dahil nagbabiolate ng threshold.
1: Mr. Fausto, maputol kita. Ano naman ang reaction ng Department of Agriculture sa kanyang pakikipag-usap tungkol dito?
0: Ang Department of Agriculture, inobjecto. Marami yung sinasabi ko sa iyo ngayon, yung din ang kanila sinasabi sa Nutrition Council sa meeting nila, no? Na outvote si Secretary Laurel. Outvoted siya. Hindi rin pumirma ang DTI at saka DOLE. Pero carried na yung resolution dahil majority ang nag-approve. Sabi nila, guide lang naman to guidance. Yun na nga eh. For example, kanin. Pag kumain ka ng kanin, afterwards, nagiging sugar, glucose, yung carbohydrate. Nagtataas ka ng diabetes. So, pati kanin dyan, baka maging problema, unhealthy yung kanin. Yung rice.
1: Mr. Fausto, bilang isang economist, ano ang direksyon itong pinag-uusapan natin tungkol pagka ito ay hindi naaksyonan ng ating pamahalaan at hindi makapag-usap-usap ang inyong grupo at ang Department of Health at ang National Nutrition Council?
0: Alam mo, Kiko, we are facing triple book ang ating problema sa agriculture. Meron tayong problema sa fuel cost, may problema tayo sa fertilizer, may problema tayo sa El Nino. At dahil diyan, maapektuhan talaga yung agricultural production natin. Baka kung hindi natin mapipigil yan, lalo na El Nino, magkaroon tayo ng food shortage. Pagdating ng calamity, itong mga produkto na sinasabi ko sa iyo, itong binibigay natin sa calamity, yung sardinas, ano, kanin, corn beef. Yung corn beef, pail dyan. So lahat yan, hindi pwedeng ipamigay ng DSWD kasi nagbabiolate ng threshold. Hindi nila pwedeng bilhin. So, sa procurement process nila for calamity at distribution ng food pack, walang maibibigay ang DSWD.
1: Malala pala yung senaryo yung nababanggit mo dito. Naku po, kung sakasakali nakikinig na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang mensahe niyo sa kanya?
0: Ay, nakikiusap kami sa presidente na i-reject itong resolution na to. Yung tingin kasi, wala kaming objection dun sa nutrition program. Wala naman. Ang hinihiling namin, tingnan na evaluate, balance, science-based, at tingnan yung enterprise ng mga tao, yung mga agricultural producer, yung farmers, fisher folks, lahat sila, yung produce nila, hindi pwedeng bilhin. Dahil ile-label natin na unhealthy. Paano gagawin mo naman sa agricultural production? Dahil sinasabi natin na sinasabi ng NNC na yan bad for the health. Eh, yung standard nila sa Amerika, sa West, ano, eh, nagkakaroon ng obesity doon. Eh, dito naman, hindi lang naman yung obesity dyan sa kinakain mo eh. Marami dyan, matatanda, sa umaabot ay 100. Hindi naman namumblema sa health. Ang pagproblema naman ng obesity misan ay yung lifestyle mo, yung poor nutrition education, yung access to healthcare, yung healthcare mo dinala sa blood control, tapos yung sleeping habit mo, yung physical activity mo, yan ang mga dahilan ng pagkakasakit ng tao. Hindi lang sa pagkain. Dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga traditional na pagkain na pinipreserve natin. May burong isda, meron kang ano. Yung mga Pilipino, may biko ka, ano, guha ka ng puto.
1: Wait, talagang, well said, ka, Mr. Caldo. Fausto, ha? Well, sana po na pakinggan ito ng ating mga kinaukulan, lalo ng National Nutrition Council. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito at ng mailiwanagan itong issue na may kaugnayan po dito sa yung grupo ninyo mula sa PICAFE. At ito pong gusto nyong pag-usapan muli. At ipanawagan nyo kay Pangulong Ferdinand Marcos, i-reject ang approval nitong food profiling model na ito. But salamat po, Mr. Danny Fausto. Thank you.
0: Salamat, Kiko, at magandang umaga.
1: Magandang umaga po. Ano ko, malalim yun, mga kababayan. Ano? Malawak, ibig sabihin, yung ating kakainin. Siyempre, binibilang, sa totoo lang, meron na rin mga, may ordinansa, lalo sa Quezon City, lalo na yung mga nutritional content ng ating mapagkain na kinakain sa mga orderin natin. Meron na yan. Pero, ito malawak itong dapat pag-usapan dahil hindi pala na-imbita at hindi na kausap o nabigyan ng pagkakataon ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na siya magbigay din ng kanilang mga inputs tungkol dito. Dahil yung contention, yung pinapaliwanag ni Mr. Danny Fausto ay yung threshold na pinag-uusapan ay merong epekto doon sa ilang porsyento ang fat content, sugar content, salt content ng isang pagkain na pag yan ay naipatupad, merong hila-hila doon sa production. Pag napunta naman at naapektuhan yung production ng agrikultura, yung agri-produce na yan, eh meron ding epekto. Ang tawag niyan, value chain at saka iba pang yung pong pinag-uusapan na magiging hila-hila tungkol dito sa ekonomiya. Opo, ganun po yun eh. Antabayanan niyo po, but sapagkat nagpapakontakt din po ako sa National Nutrition Council upang makuha ang kanilang panig, ang kanilang panawagan, ano ho, dahil mukhang hindi nakonsulta ang publiko at hindi nakonsulta, I mean, ibig sabihin, hindi nakonsulta ang isang grupo na ito ng sektor ng nasa agrikultura, ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ilan pa kaya, no? Ege, paglala niya, commending kending na lang muna kayo. Pero sa ngayon, habang wala pa, ang kinakain natin ay kailangan tingnan po din na natin at nasa atin ang control. Oho, yan. Alas 10:29 na ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil kayo ay babalik din. Sa'yo muna, Tata Rolly.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers.
5: Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Welcome back! Alas 10:33 na, kaway-kaway, galaw-galaw, hello-hello! Hinga ng malalim! Opo, inhale, exhale! Lalong-lalo na yung mga nandyan po naapektuhan ng traffic sa mga sasakyan dyan sa kalsada dito sa Metro Manila. Mamaya po, magpabibigyan po namin kayo ng update, yung mga namomonitor ng Metrobase. Samantala!
8: Kuya Kix, now, alam na dis!
1: Ay siya! Ang ating alam na dis trivia mula sa PAGASA Climate Information. Alam ba ninyo, ayon sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glorify Bagon, ayon sa climate pattern ng Pilipinas, ang buwan ng Mayo ay transition month mula sa dry season papuntang wet season. Yan, yun ng Mayo. Ano? Oo, buwan ng Mayo yan. Sa dulo ng Mayo, eh ngayon, anong araw na ba ngayon? Ang petsa ngayon ay Biyernes. Ano po? May 22. Oo. Madalas, unang nararamdaman ang mga habagat winds at yung mga habagat na yan at thunderstorms. Pero may mga pagkakataon, ayon nga na dito nakatingin, nakasipat, nakamonitor ang PAGASA tungkol dito sa, at hindi lang sa dito sa Pilipinas, yung tinitingnan, sinisipat, pinag-minomonitor mabuti itong severe El Nino phenomenon. So, pwedeng magbago yan dyan sa mga climatology pattern na yan. Oo, yung climate pattern na yan sa Pilipinas. Pwede, sa iba't ibang lugar. Pero sa ayon sa PAGASA Climate Information Office, o information, yun nga, ang transition period na sa, mula sa buwan ng Mayo, itong tinatawag na mula doon sa dry season papuntang wet season. Ibig sabihin, magtatag-ulan. Ay, pantabayanan po natin yan, ano?
8: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Oh, yes! Kuya Kicks, alam na this trivia. Standby, J. Mark Dagala. Shoutout muna, Lawrence Atanasio, Raquel Espiritu. Ang mga grupong palaging mga ambition nila ay servisyo din, public service, sa pamamagitan ng kanilang grupo sa Philippine Amateur Radio Association. Gandang umaga sa inyo. Aba, Roger Goni Hama at dating Consul General, siyempre, Willie Cuyugan. Gandang umaga. Aba, si Aling Tricia, nakikinig din. Si Aling Tricia daw ay taga Mandaluyong. Ano ba, sa loob ba kayo, sa labas? Eh, joke lang, joke lang. Yun ang aming biruan eh. Pag nasa Mandaluyong ka, nasa loob ka ba o nasa labas? Oo. Eh, saan ba kayo dyan? Pakitext nga ulit kung nasan po kayo. Ma, thank you, thank you! Samantala, makinig tayo ng report. Ba, yung quick reaction at search and rescue teams ng Philippine National Police pinaghahanda na para sa inaasahang pagsisimula ng tag-ulan. Yan, yan ang mga maganda. At yung pinag-uusapan ngayon, J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
9: Manong Kiko, maaga pa lamang ay pinaghahanda na ng Philippine National Police o PNP ang inaasahang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kanya nang inatasan ng lahat ng mga regional at local police units na paigtingin ng paghahanda at tiyakin ang mga agarang kakayahan na tumugon na. Partikular na pinaghahanda ng PNP Chief ay ang kanilang quick reaction teams kaya din ang search and rescue units sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng bagyo at pagbaha. Sinabi pa ni Nartates na nakasali ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa tuwing may sakuna at kalamidad. Ang nalang sinabi ng PAGASA na maaari nang magsimula ang tag-unan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo habang patuloy na nagdadala naman ang kalat-kalat ang pagkapag-ulan gaya din ng thunderstorms ang iba't ibang weather systems sa bansa. Nagbabala rin ang ahensya na maaari magkaroon ng localized flooding at landslides sa mga high-risk areas tuwing madalas ang pagmalakas na pagbuhos ng ulan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yan ang report ni J. Mark Dagala. Yung paghahanda, ano yan eh, sa mga panahong ito, ginagawa yan. Pero dapat hindi lang sa panahong ngayon na lang. Dapat eh, araw-araw, meron ho tayong paghahanda. Oh, mahalaga po yun. Katulad ng mga information, itong ginagawa po namin dito, kung nasusundan nyo, ay meron po kaming panakanakap tuwing bawat isang oras, meron kaming mga bullets, merong plugs ng tungkol sa paghahanda. Mabagyo man, matag-ulan man, malindol man, lahat na, pati yung, palagay ko, isasama dito yung human hazard na dapat ay, o kaya hindi lang natural hazard. Opo. Sige, mga kababayan, standby si Melanie Valdos Reyes. Meron siyang report tungkol dito sa waste-to-energy bill kontra basura at baha. Lusot na sa kamera. Oo nga, alamin natin ang detalye niyan. Melanie.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa kamera ang House Bill number 9157 o Waste to Energy Act na layong solusyonan ang lumalalang problema sa basura at baha gamit ang makabagong waste to energy technologies. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, magtatatag ang panukala ng National Framework para sa pagpapatayo ng pasilidad na magkoconvert ng basura sa enerhiya gamit ang environment-friendly technologies. Target din ang panukala na mabawasan ang tambak ng basura sa mga ilog, estero, drainage system at flood control infrastructures na pangunahing sanhi ng pagbaha tuwing malalakas ang ulan. Sa ilalim ng hakbang, obligadong sumunod ang lahat ng WTE facilities sa mahigpit na environment at public health safeguards kabilang ang umiiral na mga batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act, Clean Air Act, Renewable Energy Act at Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. maliban sa fiscal at non-fiscal incentives sa mga kwalipikadong WTE projects, may kaukulang parusa naman sa mga lalabag sa batas, kabilang ang multa, pagkakakulong at kanselasyon ng lisensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Na report mga kababayan ni Melanie Valdos Reyes. Maganda 'yon ano kung approve na nga well, approve na sa Kongreso. At ito ang pinag-uusapan na napapanahon dahil po sa tinatapon nila ng basura, dapat maipon 'yan at ilagay sa isang sistema na ngayon advanced na ang teknolohiya. Dati ang pinag-uusapan diyan paano ba ang yung pong technology na hindi makakaapekto sa ano din, sa environment. Dahil pinasok mo yung basura, mag-i-emit ng nung pollution kung ito ay hindi kontrolado ng teknolohiya. Dadagdagan po natin yung impormasyon na yan mula sa pagkakaaprubahan ng Waste to Energy Law. Samantala, aba, ito mga kababayan, pakinggan nga natin ang report na mo-monitor ng Metro Base. Ano traffic flow ngayon sa Metro Manila? Saang lugar ang ma-traffic? Lalong-lalong kayo mga nanonood ngayon nakikinig sa inyong mga sasakyan. Mahirap yung nanonood, tataroli, ano? Delikado. Nakikinig po sa inyong mga sasakyan. Ronjan Mutok mula sa MMDA Metro Base. Ronjan, good morning.
11: Rancho Pilipinas. Traffic.
1: Ronjan, morning. Tulungan mo nga ako masabi sa ating mga taga-subaybay ngayon na nasa sa kanilang sasakyan. Kung ma-traffic nga ba o anong lagay ngayon dyan sa inyong namomonitor?
12: Yes, Sir Kiko. At good morning po, Sir Kiko. At good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Connecticut. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may MRT Boni. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jocno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, simula po niya sa may PCL Street hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic, simula po dito sa may Orense Street hanggang dito na rin yan po sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic, simula po dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Aurora Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po dito sa may tapat po ng isang sa may Esquinita Street. Simula hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road. Then pagkalagpas po niya, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Oliveros Drive hanggang dito na rin po yan sa may pag-ilali po ng NLEX. Then yung going to monumento naman po natin, maluwag pa naman po as of this time. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic po tayo. Simula po dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog Flyover. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na pa rin ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy, simula po dito sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic, simula na rin po yan dito sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may pagbaba po ng Katipunan Aurora Flyover hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Kiko, makakaranas lang na din po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Tayo po ay nakapaloob sa tinatawag na window hour ng MMDA. Babalik po ang number coding ng 5 PM to 8 PM. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 AM to 7 PM. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136.
1: Ako Ronjan, po si yes, sir. Mukhang doon sa mga binanggit mo, puro moderate to heavy ang ma-experience ng mga ating motorista. Sa lahat ng mga binanggit mo, no? Sa bagay, ngayon ay Biyernes, ay kaya nga dapat siguro talaga maghanap na sila ng mga pwedeng alternate route na pwede nilang daanan, ano, the yes, Ronjan.
12: Yes po, sir. Apo. At oh, saka sir, may mga ano rin po tayo, may mga accident din po tayo dito sa C5, kaya dito talaga po nagkaroon ng moderate to heavy traffic din po dito.
1: Yan ang anong involved sa traffic accident na yan, Ronjan?
12: Dito sa may ano po, sa may Green Meadows, meron po kasing isang truck na bumangga sa isang center island.
1: Opo. Anong oras? Kanina pa ba yan o ngayon lang?
12: Kanina pa po ito, pero nandun pa po yung ano, yung truck at saka kasi may laman po itong mga soft drinks. Ayun po, nililipat pa rin sa isang ano nila.
1: Nantok palagay nila ko ang driver niyan, the Ronjan. Pero nandoon lang inyong mga traffic enforcers.
12: Yes po. Ayun po yung nag-assist mga traffic enforcer po natin doon.
1: Right. Maraming salamat sa impormasyon na ito. Sana ang ating mga kababayan iiwas, makaiwas sa mga dun sa sinasabi mong moderate to heavy traffic na nagta-traffic na, yung nagkukumpul-kumpul na. Katulad yes, itong namomonitor namin ngayon sa may Mikawayan interchange, papasok dito, kumpul na ang mga sasakay. Ibig sabihin, ay pila-pila nagkakaroon na kung hihiramin ko yung salita ninyo, paggamit nyo ng technical term, moderate to heavy traffic na. Yes. Thank you, Ronjan Mutok.
12: Thank you rin po.
1: Maraming salamat mula dyan sa kanyang kinaroonan sa MMDA Metro Base. Alright, thank you. Aba, alas 10:48 na ang oras. Balikan natin ang ating mga iba pang mga reports samantala. Pero report muna si Paul Hapin mula sa Radyo Pilipinas Albay. Dahil ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ay namamahagi ng mga face mask, malinis na inuming tubig sa mga residente ng Malilipot, ng Daraga at Kamalig, Albay. Yan po mga kaapektado na ng aktibidad ng bulkang mayon. Ating pong pakinggan ang report na ito ni Paul Hapin.
13: Radyo Pilipinas.
1: Paul, parin na aga sa iyo.
14: Parin na aga, kaya Kiko, na turn over na nga ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang 50 piraso ng jerry cans na may malinis na inuming tubig at 2 kaon ng face mask sa mga evacuation centers sa Legazpi City at mga bayan ng Malilipot, Daraga at Kamalig nitong May 21. Ayon sa Albay Provincial Information Office, ang nasabing ayuda ay mula sa Energy Development Corporation bilang karagdagan augmentation support para sa mga residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasabay nito, Kuya Kiko, ay namahagi din ang Albay Provincial Health Office WASH Team, ang Bistar Insecticide, Chlorine Granules, respirators at surgical masks sa iba't ibang evacuation centers sa Kamalig, Ligao City, Tabaco City, Malilipot at RHU Kinabata nitong May 21 bilang bahagi ng patuloy na health response para sa mga evacuees. Kasabay nito, nagsagawa rin ng WASH team ng inspection at monitoring activities sa mga evacuation center upang matiyak ang malinis, ligtas at maayos na kalagayan ng mga pansamantalang tirahan ng mga residenteng apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Patuloy rin na pinalalakas ng Provincial Health Office ang mga akbaan para mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng mga apektadong komunidad. Para sa bagong Pilipinas,
1: Paul, yes, kumustang weather condition ngayon dyan sa lalawigan ng Albay, especially sa bahagi ng Bulkang Mayon, Paul?
14: Well, Kuya Kiko, ako, tanong ko ngayon ang Bulkang Mayon. Dahil nga natatanaw ang Bulkang Mayon, it means maganda ang panahon ngayon sa Albay, mainit, medyo bahagyang maulap nga lang, gayon din malinsangan din ang panahon dito, Kuya Kiko.
1: O, nasa vantage sa point ka kasi, kaya tanaw na tanaw mo si Magayong Bulkan o Mayong Bulkan, Bulkang Mayon. Anyway, yung pinangangambahan ninyo dyan ng pagdos-dos noong lahar mula sa tuktok at pababa, ay anong sabi ng Office of Civil Defense at ang PVOLGS?
14: Well, Kuya Kiko, may kaugnayan dyan sa yun nga, mga banta nito mga lahar deposits. So ito mga pyroclastic density deposits. Yes. Doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan, gaya nitong Misi at mga nasa barangay na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. So sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan, ay agad sila magsasagawa ng preemptive evacuation dahil nga para maiwasan itong epekto ng mga naka lahar deposits, Kuya Kiko, dahil medyo delikado na ito at ayun nga mismo kay FIVOX sa Mayon Volcano Observatory OIC na si Doreen Abilinde ay halos puno na yung Miisi Gali or pantay na kung kaya't maghahanap na ito ng mga bagong daluyan ng tubig na posible rin pagdaluyan ng lahar o mga magkaroon ng bagong gali, Kuya Kiko.
1: Mabubuti, nabibigay na natin yung impormasyon na yan at nabigay na rin sa inyo yung impormasyon mula sa Office of Civil Defense at PVOLGS. Ang kailangan na lang ay mag-antabay at maging alerto mga kaubayan natin dyan na imbamahagi na ng face mask ano, sa mga evacuation centers at pati yung standby na tubig no, nang sa gayon ay magamit ka agad. Ang ganda ng mga naka-areas dyan sa Manilipot, Daraga at Kamalig, Paul.
14: Yes, Kuya Kiko. Alam mo, tuloy-tuloy yung pamahagi ng tulong ng pamalaang panlalawigan ng Albay. Gayun din ang ating pamalaang nasyonal dito sa mga evacuees ng Bulkang Mayon. Alam mo, Kuya Kiko, nitong nagdaang araw lang ay nagsagawa nga ng puro kalusugan yung DOH Bicol doon sa may mga evacuees ng Anuling, Kamalig, Albay para magbigay ng tulong medikal doon sa mga evacuees at para rin matugunan yung kanilang mga pangailangan sa kalusugan dahil nga nung nakaraan may nagkaroon nga ng outbreak nung tawag nito yung chickenpox pero agad naman itong tinututukan ng pamalang panlalawigan lalo na ng Provincial Health Office, Kuya Kiko.
1: Paul Happin, maray na aga sa iyo. Thank you. Diyos Babalos.
14: Thank you so much, Kuya Kiko, para sa Bagong Pilipinas. Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Kasi 53 na mga kababayan, standby. Sabi pa ang mga impormasyon, tuloy-tuloy ang ating programang Radyo Publiko Servisyo. Shout out! Mayam ng konti.
8: Alam na this!
1: Oh yes! Kuya Kicks, alam na this. Shout out muna. At habang nakikinig si Aling Nita at sa si Mang Andoy na nandyan sa Pasig. Oy, anong ginagawa niyo sa Pasig, ha? Kakapi-kapi, ha? Tataroli. Oh, hey, talaga naman ating mga taga-subaybay. Oy, si Aling Neneng dyan po sa Fort Asad sa Grace Park, Caloocan. Oo, sila daw ay nakikinig habang naghahanda na ng kanilang aba kakainin sa tanghalian. Ang aga naman. O sige, mamaya, bigyan namin kayo ng Francis Short Order. In the meantime, nga, ito na.
8: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Ang pananaliksik na ito, ang tribe na ito ay mula sa National Historical Commission of the Philippines. Ayon kay sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glorife Bagon. Noong Mayo 28 ng 1898, ang batagal, 1898 na ito, naganap ang labanan sa Alapan, Battle of Alapan, yung tinatawag na Battle of Alapan. Ito yung unang malaking tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Kastila sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Yung Alapan, na-research mo ba kung saan yun matatagpuan? Sa labanan yan, ito yung unang iwinagayway ang bandilang Pilipino sa tagumpay. Opo, yan ang ating trivia, Kuya Kicks.
8: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Ay, dagdag natin habol yung Alapan para lang magkaroon ng karagdagang impormasyon. Yung Alapan, Battle of Alapan ay dyan sa Imus, Cavite. Ngayon ang tawag Imus, Cavite. Thank you, Al. 10:55, alas 10:55 na ang oras. Samantala, stand by, AJ Ignacio. Stand by. Pagkat ang ating Francis Short Order, ibinulong sa akin ng ekspertong chef na si Tata Rolly Batang Bata, bumatayo. Tata Rolly! Ano ba yung sinasabi mo? Yung gulay na chicharo o sicharo, ano? O, sicharo, yan. Green peas, eh. At saka lalagyan mo ng sotanghon. Tapos, kasasahugan mo ng hipon. Kasarap naman yan. Eh, syempre, bawang sibuyas sa katapat niyan, kunting mantika, tapos gigisain mo. Pagkatapos mag-isa, lagyan mo ng sabaw. Anong sabaw natin, Tata Rowley? Yung pinagpakuluan din ng hipon, pwede yon. Sarap ano. Tapos, lalagyan mo ng itlog ng pugo. O kaya, yung pong itlog, ng itlog yung regular, yung chicken. Oh, itlog na yan ay pwede bang boiled egg na hiniwa-hiwa? Ay, yung kasarap ano. Yan, sotanghon na may sitsaro, sinabawan mo at nilagyan mo ng, ano ba, lalagyan mo pa ng itlog. Yun. Sotanghon, sitsaro with egg. Sarap, ano? Yan ang sabaw ngayong araw na ito. Francis Short Order. Ah, habol natin itong report na ito ni AJ Ignacio. 2 pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa inaasahan nga sa susunod na linggo ayon sa, nako, sinasabi niya, minomonitor niya yung monitor nila sa trading sa world market ngayong araw na ito. AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nako, bad news para sa ating mga motorista dahil inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakahuling trading sa world market, posibleng tumaas ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel, gasolina at kerosene. Ngunit, ayon naman kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito sakaling magpatuloy ang malaki ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market. Antabayanan ang aking anunsyo sa programang Mabuhay Pilipinas at ang pinaka-final price estimate at iaanunsyo ito ng Department of Energy ang final price nito sa darating na Lunes, May 25. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Ayan, Pilipinas, Report.
1: Mapapananang ko po ka na naman na nako, Tata Rode, no? Ayan, bad news, pero talagang ganun ho ang nangyayari. Wala ho tayo magagawa. Ewan ko lang, ang ating pamahalaan may magagawa pa. Palagay ko naman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Samantala! Bye-bye time na. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga sumubaybay. Kung nagustuhan nyo at meron kayong mga napulot na mga impormasyon mula sa panayam natin kanina at hanggang sa mga balita ngayon, bye siya, double thumbs up naman. At saka pakishare at pakilike, follow ang ating Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo Facebook account. At syempre, doon sa 0999-229-1738. Thank you, Indira Rolly, Batang Bata, Bumatay. Arnel Villamor, Indira Jobel Lustre, Glory Feb Bagon, at Al Corpus. Maraming salamat muli. Ay, siya, ito na po mga kababayan. Thank you mula sa inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ginawang mediation efforts ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN.
8: Headlines.
9: DTI Secretary Maria Cristina Roque dadalo sa APEC Ministers Responsible for Trade Meeting sa China simula ngayong araw. Pulong sa potential investors sa renewable energy at electric vehicles inaasahan.
8: Headlines.
0: Pangulong Marcos Jr. ipinagutos ang pagtataas ng minimum access volume sa imported na baboy sa susunod na 2 taon.
3: headlines.
9: Energy Secretary Sharon Garin handang magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Headlines.
10: Malacañang tiniyak na gagamitin ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Due process sa pag-aresto, tiniyak ng pulisya.
3: Headlines.
9: At pag-angat ng pwesto ng Pilipinas sa Out of Shadows Index, patunay na nagbubunga ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang mga bata sa bansa. 911 emergency hotline, plano na rin gamitin para sa mga batang biktima.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
12: Sa buong bansa.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel, na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
13: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
10: Ang tinig ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnay nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas antas ng diplomatic relations na hindi pagganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang pagunita sa 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa.
10: Inaasahan ng Pilipinas. Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Gayun din ang tangka nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giit ng kalihim, ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers, kabilang ang ipinatupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakakuha ang Pilipinas sa investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang 2 araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting simula ngayong May 22. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtulungan ng mga bansa para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains at multilateral trading systems.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay.
12: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
10: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na nagtataas sa minimum access volume ng iniimport na karneng baboy sa susunod na 2 taon. Si Alvin Baltazar sa ulat.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa EO na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang hakbang ay base na din sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ang pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito yung pangmatiyak na tuloy-tuloy ang supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito ay inaatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program. Ang iyo ay nilagdaan ni Pangulong Marcos na may petsang May 19, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Department of Agriculture o DA patuloy na makikipag-ugnayan sa traders para matulungan ang mga rice retailer na makasunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Paiitingin din ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan nito sa mga rice wholesaler at traders para matulungan ng mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap pagdating sa imported rice. Ayon kay DA ASEC Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesaler at traders para silipin ang itinatakda nilang presyo. Kasunod na rin ito ng hinaing ng ilang rice retailer na hirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang suppliers. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag ng suporta sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit din ito na kailangan magbaba ng presyo ang mga supplier dahil kung hindi ay sila rin ay malulugi dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 pesos kada kilo. Ipinatutupad ang price cap sa bisa ng EO 118 na inilabas ng Malacanang at epektibo ito hanggang June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hinikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PhilFIDA Executive Director Ali Achenza na sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba na ang nakaupo sa pwesto, kaya mainam-anya ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ito na nakaalalay pa rin ng pamahalaan sa mga magasaka at mamumuhunan. Samantalang isa sa mga ibinida na Achenza na maaaring mag-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
16: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po eh, talagang dapat ang industry nandito. Para paglinabas natin, finished product. And at the same time, pwede natin gawin ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka ay kumita na mas maganda.
10: Samantala, makikipag-ugnayan ang PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
16: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days eh. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila at kabili.
10: Yan po ang mga pahayag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Dapat magkaroon ng agarang paglipat mula sa traditional na flood control project patungo sa mas malawak na flood management strategy. Ito ang inihayag ni Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng matinding ulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila noong isang linggo bunsod ng localized thunderstorms. Iginit ni Lagmay na patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa drainage systems, baradong waterways at tumitinding ulan dahil sa climate change. Anya, kailangan ng hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinahiyaw naman ito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang advisories ng local at national government sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Malabong maging tropical cyclone sa susunod na 24 oras.

0: Kalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:17 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Patuloy na dumaranas ng kakulangan sa kuryente ang Visayas Grid sa araw na ito. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert ang Visayas ngayong Biyernes mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na itinaas ang Yellow Alert dahil offline pa rin ang tatlong malalaking coal plants sa rehiyon. Ito anila ang dahilan kung bakit bigo itong makapagbigay ng kailangang supply sa gitna ng tumitinding demand o pangangailangan sa kuryente. Ito na ang ikalimang magkakasunod na araw na isinailalim sa Yellow Alert ang rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Energy Secretary Sharon Garin handa magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakahanda magpaliwanag si Energy Secretary Sharon Garin sa Senado kung kinakailangan upang maipaliwanag ang nangyaring kakapusan ng supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya, patuloy ang kanilang mga ginagawang paraan upang mas maging epesyente ang supply ng kuryente, partikular sa Visayas Grid na isa sa lubang na apektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente. Dagdag pa ng kalihim na dahil sa init ng panahon ay tumataas ang demand ng kuryente dahilan ng pagnipis ng supply na ito at isa na rin ang ilang pagbigay ng ilang mga power plants dahil sa mainit na panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
9: Trying to work out na para madagdagan yung supply at ayos sa sistema sa Visayas. Pero eto po talaga, we've been planning for this. Ang problema lang po kasi para ma-implement yung mga proyekto, it takes time to build new power plants. So it will take about 3-5 years para talaga mag-stabilize yung Visayas.
8: Patuloy naman aniya ang pagkikipag-coordinate ng kanilang kagawaran sa ERC, NGCP at NEA upang ma-resolve pa ang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na gawing habit ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City kagabi. Sinabi ng kalihim, ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simula na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign ang paghikayat ng pamahalaan na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC CSAM Law. Patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang rango ng Pilipinas sa Global Index.
10: puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government, ano, may conscious effort para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas

0: para mas protected ang bata.
1: Ang tinig ni CWC Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinusulong ng Department of Social Welfare or Development o DSWD na maamyendahan ang online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC at anti-child sexual abuse or exploitation materials o yung tinatawag na CSIM Act dahil sa paglaganap ng artificial intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pangamyenda, dapat din aniyang dagdagan ang manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ang online sexual abuse. Tinukoy din ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Planong pumirma ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa Department of Interior and Local Government o DILG para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan nito ay maililipat sa Children's Hotline ang mga tatawag na bata sa 911. Sa ngayon kasi, ang Makabata Helpline o 1383 at 1343 Action Port Line ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa ngayon, isinasapinal pa ito pero kasabay din ito ang pagsulong ng CWC sa pag-amyenda naman ng anti-OSAIC CSIM law para sa AI na posibleng ginagamit din sa exploitation sa mga kabataan.
0: Soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
1: Si CWC Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lawrence? Babalikan natin ang ulat niyan ni Lawrence Tanhoco.
1: Sa iba pang balita, muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang general at matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Batay ito sa National Headquarters Special Court Order Number URA-2026-4698. Inilipat si Police Brigadier Arnold Argente mula Police Regional Office 12 patungo sa Directorate for Intelligence o DI. Na-reassign naman si Brigadier General Edwin Valles mula DI sa Anti-Kidnapping Group. Si Brigadier General Josefino Ligan mula Regional Office 6 sa Directorate for Operations o DO. Nalipat naman si Brigadier General Alan Manibog mula DO patungo sa PRO 12. Si Police Spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo mula Office of the PNP Chief patungo sa PRO 6. Si Colonel Alan Rayco ay nailipat naman mula sa PRO 2 patungo sa OC PNP at si Colonel Reynaldo Pasiwen mula Civil Security Group patungo sa Directorate for Intelligence.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Take to tayo kay Lawrence Tanhoco, Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diyan, pinalalakas ng Bureau of Customs sa BOC at International Trade Center ang digitalization ng cross-border e-commerce clearance process sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos idaos ang ikalawang pagpupulong ng BOC Project Implementation Team para sa DGPNAS Output 3.2 Initiative na nakatuon sa modernisasyon ng customs operations at pagpapabilis ng e-commerce transactions sa bansa. Kinatawan ni Deputy Collector Wilnora Kawile, si Assistant Commissioner at Project Implementation Chief Chairperson, Attorney Vincent Maronilla, sa naturang pulong. Hinalakay sa pagpupulong ang mga hamon sa interoperability system, integration at automation sa e-commerce processing environment ng BOC na IA. Ibinahagi rin ni Deputy Collector for Assistant Dan Equias na nangasangalan ni District Collector na IA Attorney Yasmin Mapa ang pangailangan para mapalakas ang koordinasyon sa logistics, providers, online platforms at iba pang ahensya ng gobyerno at PhilPost upang mapabilis naman ang custom clearance process. Kasunod dito, kinilala rin ng ITC Geneva ang ambag ng BOC na IA at ng Project Implementation Team sa pagsulong ng Digital Customization Modernization Program ng ahensya. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagsulong ng agenda ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ng Integrity, Accountability, and Modernization o yung IM Program para mabawasan ang manual at discretionary procedures sa customs processing. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: OPAPRU Secretary Mel Sarmiento tiniyak ang mas praktikal at results-based na peace process sa BARM. Si EJ Lazaro sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Iginiit ni Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat nakatuon sa tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Sarmiento, pinakamahalagang sundin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naging pundasyon ng Bangsamoro Organic Law. Pero bukod sa pagtupad sa mga nakasaad na deliverables, naisanya ng OPAPRU na masigurong nararamdaman ng mga tao ang benepisyo ng mga programa. Binigyang diin niya na hindi sapat ang mga proyektong pang photo opportunity lamang. Aniya, kailangang masukat kung tunay bang gumaganda ang kabuhay ng mga benepisyaryo kabilang ang dating combatants at ordinaryong mamamayan. Kabilang din sa prioridad ng OPAPRU ang pagpapalakas sa regional government, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at agrikultura sa BARM. Iminungkahi rin ni Sarmiento ang paggamit ng telemedicine at shared service systems upang mas papalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad lalo na sa mga liblib na lugar. Nanumpa bilang bagong Presidential Peace Advisor si Mel Sarmiento noong Abril 22 kung saan kanyang pinalitan si dating Retired General Carlito Galvez. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng pamahalaan na gagamitin ito ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin na ang senador. Makarang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi niya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sangayon sa batas. Dagdag pa dito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katarungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICI si De La Rosa o ICC si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Itinanggi ng Department of Justice na galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lang ang warrant dahil kinilala o kinikilala itong valid at wala ding inilabas na temporary restraining order mula Korte Suprema. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin si De La Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala namang tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ng senador oras na maaresto ng mga otoridad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnay niyan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Aniya, gagampanan ng pambansang pulisya ang tungkulin nito sangayon sa batas, tamang proseso at operational procedure. Tiniyak pa ni Nartates na ang kanilang pagkilos ay magiging patas at propesyonal habang iginagalang ang constitutional rights ng mga sangkot na partido.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tracker teams natutugis kay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng PNP si J-Mark Dagala sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito'y para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrest ng inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ayon kay Nartates, magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at may isilbi ng ganap sa kanya ang warrant. Tiniyak naman ng PNP Chief na iihahain nila nila sa senador ang mandamiento de aresto nang may paggalang sa karapatang pantawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya na pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin alas 11:31 ng umaga. House Leader Mariing Pinabulaanan ang umano'y charter change at term extension. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Mariing ikinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang usap-usapan tungkol sa umano'y planong charter change at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno sakaling mabigo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Garin, pure chismis lamang ang aligasyong ito at walang katotohanan. Inihayag din ni Garin ang pahayag matapos banggitin ni Senator Aimee Marcos sa isang panayam sa radyo ang posibilidad ng pag-amyenda sa konstitusyon kung hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Binanggit din umano ng senador ang panukalang palawigin ng 3 taon ang termino ng mga kasalukuyang kongresista at ng pangulo. Ngunit sinabi ni Garin na maling interpretasyon at may bahid politika ang naturang mga pahayag. Iginit din ni Garin na walang ganitong panukala na tinalakay sa House of Representatives at nagbabala laban sa pagpapakalat ng mga haka-haka upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon pa sa kanya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment kaya't hindi dapat umano nilalason ang pampublikong diskursko ng mga imaginary scenarios at conspiracy theories na nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati. Nanawagan din si Garin sa mga political leaders na hayaang manaigang katotohanan, pananagutan at responsableng pagtalakay sa halip ng mga walang basihang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Erwin Tulfo, hindi pabor na pag-usapan ang tsa-tsa. Mula Senado, si Niva Asuncion may report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mariing tinutulan ni Senador Erwin Tulfo ang lumang usapin kaugnay ng charter change o tsa-tsa. Ayon kay Tulfo, wala siyang naririnig na konkretong plano tungkol dito pero tiniyak niyang tututulan niya ito sakaling may magtangkang isulong na ito ng hakbang. Sinabi ng senador na hindi dapat unahin ng Senado ang tsa-tsa dahil marami pang mas mahalagang problema at panukalang batasang dapat pagtuunan ng pansin. Binanggit din ni Senator Erwin na naaantala na ang pagtalakay sa mga pending bills at resolutions dahil sa mga isyung kinakaharap ngayon ng Senado. Dagdag pa niya, maging sa minority bloc ay inaasahan niyang tututol sa anumang hakbang para buhayin muli ang usapin ng tsa-tsa. Aminado si Tulfo na mahihirapan ang pamahalaan na kumbinsihin ang publiko na para lang sa economic change ang tsa-tsa dahil posibleng pagdudahan ng publiko na may kaugnayan na ito sa term extension. Gitpan ni Tulfo, kung kinakailangan talagang pag-usapan ng charter change, mas mainam anyang gawin na lang ito sa ilalim ng susunod na administrasyon para maiwasan ang pagdududa at kontrobersiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa French Open. Filipina tennis sensation makakatapat si American star Iva Jovic sa first round. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Muling maglalaro si Alex Ayala sa main draw ng French Open ngayong Linggo, May 24, laban kay American star Iva Jovic. Ito ang ikalawang sunod na taon na tatapak si Ayala sa prestigyosong clay court ng Roland Garros matapos ang kanyang makasaysayang debut noong isang taon kung saan umabot lang siya sa first round nang matalo kay Colombian player Emiliana Arango. Pakay ngayon ng Filipina tennis sensation na makaabot sa susunod na yugto sa pagharap sa hamon ni Jovic sa first round. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa sa WTA Pro Tour. Kasalukuyang world number 17 at 17th seed sa tournament si Jovic habang pang number 38 naman si Ayala. Bago ang kanilang tapatan sa French Open, nagtambal sila sa Indian Wells Women's Doubles pero agad na natalo sa magpartner na Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:36 ang ating pong oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan niyong lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
14: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik
2: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:41 na po ng umaga. Mga balita mula sa Luzon, ikadalawampung Justice Zone ng Pilipinas, inilunsad sa San Fernando City sa La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Formal na kinilala ng Justice Sector Coordinating Council o GSCC ang City of San Fernando, La Union bilang ikadalawampo na Justice Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang seremonya na ginanap nitong Mayo 21, dumalo dito ang mga opisyal ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government na siyang bumubuo sa GSCC na nakatutok sa mga Justice Zone sa bansa. Sa mensahe ni Chief Justice Alexander Gasmundo, binigyang din ito na malaki ang magagawa ng Justice Zone upang mas mapigting ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon sa limang haligi ng hustisya sa bansa, ang law enforcement, prosecution, courts, corrections at ang komunidad. Ayon naman kay City Mayor Hermine Hildo Gualberto, sa pamamagitan ng Justice Zone ay makakamit ang tama at mabilis na hustisya para sa lahat, kabilang ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol. DSWD Region 5 kaagad na tumugon sa kaso ng chickenpox sa mga Mayon evacuees. Sa detalye, wala kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay, kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilikas sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Municipal Health Office, mayroong 4 na evacuee ang tinamaan ng naturang sakit, kung saan 2 rito ang gumaling na, habang 2 naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox, habang patuloy na inoobserbahan ng Kamalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalagang isolation room. Samantala, sinabi ng Kamalig Municipal Health Office na kontrolado na nila ang sitwasyon, habang patuloy rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, dating rebelde sa Rojas, Palawan, voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
2: Radyo Pilipinas Report.
17: Naisa katuparan ng Palawan PNP ang mapayapang pagsuko ng isang 22 taong gulang na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa bayan ng Rojas, Palawan. Tinalikuran ng rebeldeng residente ng Barangay Hulo ang banta na ekstremismo upang magbalik loob sa pamahalaan kamakalwa. Nakisa ang iba't ibang sangay ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang gabayan ng dating rebelde sa pamamagitan ng programang Revitalized Police sa barangay. Nanumpa ng buong katapatan sa bandila ng Pilipinas ang sumukong kabataan bilang patunay ng kanyang tuluyang pagising mula sa maling ideolohiya. Tumanggap rin ang nagbalik loob ng paunang tulong, pangkabuhayan at mga ayuda mula sa gobyerno para sa kanyang panibagong simula. Inilagay sa pansamantalang kusuriya ng 2nd Palawan PMFC ang dating CTG member para sa kaukulang debriefing at dokumentasyon. Nangako ang Palawan Police Provincial Office na lalo pang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ikaw ba ay naharana na?
22: Tumawin mo sana.
21: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
23: uso pa ba ang harana?
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. Hybrid coconut seedlings ipinamahagi sa mga magninyog sa Southern Leyte. Ang balita mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Nakatanggap ng hybrid coconut seedlings ang mga rehistradong magninyog mula sa bahay ng Sugod, Lalawigan, Southern Leyte sa isinagawang distribution activity. Ang naturang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng provincial government ng Southern Leyte, Philippine Coconut Authority, local government unit ng Sugod at Municipal Agricultural Services Office upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, partikular ang industriya ng niyog sa bayan. Dumalo sa programa sina Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Provincial Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado at mga opisyal mula sa PCA. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang patuloy na pamamahagi ng hybrid coconut seedlings ay bahagi ng kanilang pagsisikap na masuportahan ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pananim at iba pang agricultural support services. Inaasahan ding makatutulong ang programang ito upang mapataas ang produksyon ng niyog at higit na mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan sa harap ng iba't ibang hamon sa agrikultura at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Visayas, kuha tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar, lalong palalakasin. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Charmaine Perito Balves.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Mas palalakasin pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar matapos makipagpulong ang provincial government sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated at iba pang partner organizations. Kabilang sa mga programang tinalakay ang pagtatayo ng Senior Citizens Daycare Center kung saan maaaring magsagawa ng mga aktibidad at social interaction ang mga seniors. Meron ding Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior na may maagang senyales ng dementia o cognitive impairment. Kasama rin sa plano ang mobile care services na magdadala ng home-to-home care services para sa mga senior citizens na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga komunidad. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, suporta at pangangalaga sa elderly sector habang pinananatiling aktibo at kabilang sila sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao Bayanihan Job Fair ng Cagayan de Oro City Hall, nakakuha ng mahigit 1,000 aplikante at 38 employers. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
2: Report.
28: Mahigit 1,000 job seekers ang sumali sa job fair na joint event ng Public Employment Service Office ng Cagayan de Oro City Hall at ng Department of Migrant migrant workers regional office 10. May 21 local companies at 17 overseas employment agencies ang lumahok din sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair. Ang bayanihan program ay nagpatibay ng interagency, multi-sectoral at whole of government approach para magbigay ng trabaho at suporta sa kabuhayan para sa mga OFW, kanilang mga pamilya, mga umuuwi na OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Sina DMW Region 10 Regional Director Emmanuel Toledo at DMW Undersecretary Attorney Bernard Ulalia kasama ang mga kinatawan ng iba pang regional offices ng national agencies ang dumalo sa kaganapan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Papasukin naman natin ang report ni Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag. DSWD Caraga, nagkatid ng livelihood assistance sa benepisaryo ng pag-abot program sa Alegria.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa ilalim ng pag-abot program sa isang benepisaryo sa Alegria noong May 20, 2026. Ginamit ang nasabing tulong bilang puhunan sa bagong tayong sari-sari store ng benepisaryo upang magkaroon ito ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan at matatag na kabuhayan. Ayon sa DSWD, layunin ng assistance na matulungan ang mga dating nasa lansangan na maging self-sufficient at mamawasan ang pagdepende sa social assistance. Ang benepisyaryo ay na-reintegrate sa Alegria mula sa Quezon City matapos umano nitong maranasan ang pamumuhay sa lansangan. Bahagi ang livelihood assistance sa mga hakbang ng pag-abot program upang masuportahan ang muling pagbangon ng mga benepisyaryo at maiwasan ang kanilang pagbabalik sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 22, 2026. Sa ating pong oras, 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.

0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Joey Concepcion, Go Negosyo Founder at Private Sector Lead for Jobs. Bayan, huwag kayong BBTU, maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV.
2: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam niyo ba na ang reg sakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagpapalakas ng Palay Procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na programa. Ating pag-uusapan kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Admin Larry? Sir, naririnig niyo po ba kami? Sir Larry, can you hear us?
1: The number you dialed.
0: Alright. Bagyang problema sa linya ng telepono. Pabalikan natin mamaya si NFA Admin Larry Lacson. Samantala, nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty. Habang lusot na sa third and final reading ng Kamara, ang panukalang magpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity. Ang detalye sa report ni Vel Custodio.
2: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad.

0: Ayunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin nitong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa 2 pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, magtatapos na ngayong araw ang service contracting program para sa mga public utility vehicles. Ngayon pa man, magpapatupad naman ng localized service contracting program ang mga local government unit. Si J.M. Thompson sa detalye.
2: Tiniyak ng Department of Transportation na palalawakin pa ang 10 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinahan. Yan ay sa kabila ng pagtatapos ng land-based service contracting program ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Transportation Secretary Bunny Lopez, batay sa kanilang computation ng budget para sa programa, ngayong araw na lamang ito aabutin. Matatanda ang nagsimulang ipatupad ang service contracting program noong 15 ng Abril. Ang programa ay nakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute, ganun din sa mga driver na bahagi ng programa. Inihahanda naman ang pagpapatupad ng mga localized service contracting program kung saan ang lokal na pamahalaan ng mga lungsod na ang mag-iimplementa ng programa.
3: Ano, we started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila yan, then we download the money so that they can implement their own service contracting program. In time
2: for... Pagamat matatapos na ang programa, mas pinaiiting naman ang pamahalaan ng pagpapalawig ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento. Sa pangunguna ng Department of Energy at Department of Transportation, mahigit 900 gasolinahan na ang bahagi ng programang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga public utility vehicles. Samantala, magsisimula naman ngayong darating na Lunes ang Marina Service Contracting Program kung saan may 12 ruta ang madadaanan. May inaasahan namang mahigit 1,000,000 pasahero ang makikinabang sa loob ng 2 linggong pagpapatupad ng programa.
3: So that's the reason why we issued the supplemental guidelines. Kasi first time gagawin ito ng marina. And we have to take care also of our kababayan na talaga namang ginagamit itong maritime sector natin as their main means of transportation.
2: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects,
5: fun trivias at artworks
6: para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
9: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
10: GadWatch.
11: Safe Spaces Act.
12: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
13: Ina-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
12: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
13: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
12: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
13: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
10: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng taon. Ating tatalakayin kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
0: Sir Jack, ano po ang pangunahing dahilan bakit tumaas ng 11% ang net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng 2026? Pakipaliwanag po.
1: Opo, una sa lahat ay natutuwa po kaming ibalita sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy pong matatag at mahusay po ang estado ng inyong Pag-ibig Fund. Sa katunayan, at nabanggit po ni Sir Joshua, tumaas po ng mahigit 11% yung pong net income ng Pag-ibig Fund mula noong January hanggang March sa unang tatlong buwan ng taon. Ito po ay dahilan po nito ay dahil po patuloy po tayong nakapaghatid at patuloy po nating napapataas po ang ating nahatiran sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Kasama na rin po diyan yung patuloy po na pagdami ng humihiram sa ating Pag-ibig Short-Term Loans. At pangatlo, yung pong patuloy pong pagtaas ng kita natin mula po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund. So tatlong bagay po iyan, Sir Joshua. Yung pong mahusay po nating housing loan na patuloy po na dumaraming kababayan at miyembro natin na nakapag-housing loan. Yung pong short-term loans po natin na patuloy rin pong dumarami ang kababayan nating nakakuha at nag-avail nito. At yung pong ating kita mula sa ating investment income, mula po sa ating mga investments.
0: At sa inyo pong perspective, Sir Jack, paano po nakakatulong ang pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund pagdating po sa pagpapalawak pa ng pagbibigay ng abot-kayang housing loans, gaya po na nabanggit nyo, para po sa inyo mga miyembro?

0: Big Fund sa higit 1.2 trillion pesos para sa long-term sustainability naman ng ahensya.
1: Salamat po. Alam ho ninyo, ang Pag-ibig Fund po ay pag-aari po ng manggagawang Pilipino po. Lahat po ng ipon ninyo sa Pag-ibig Fund, yan po ang bumubuo. Yan po ang bumubuo sa Pag-ibig. Kaya nga po ay we are owned by our members. At habang lumalaki po ang Pag-ibig Fund na sa katunayan ay mayroon ng mahigit 1.27 trillion in total assets. Ang ibig sabihin ho niyan ay lalo po tayong lumalago, lalo po tayong lumalaki, at ang pinakamahalaga po riyan, dahil po lalo po tayong lumalago, ay mas may kapasidad ho tayo na lalong maiparating ang ating mga benepisyo sa ating mga miyembro sa bawat manggagawang Pilipino.
0: At dahil 70% ng annual net income nga po ay binabalik sa mga miyembro bilang dibidendo, ano naman po maaaring asahan ng mga miyembro pagdating sa kanilang savings at dividend earnings ngayong taon?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi po yung nababanggit ng aming CEO yan. Nababanggit po ng aming Pag-ibig Fund CEO na si Manang Malin Acosta, na talagang napakalaking responsibilidad yung pangalagaan, yung ipon ng ating mga miyembro. At ang kagandahan po nito sa mga nakaraang taon ay lalo ho nating napapalago yung kanilang ipon, sapagkat ang dinideklara ho nating dividendo at balik sa kanilang ipon, dun po sa kanilang regular savings at doon sa kanilang MP2 savings, yan po yung mga ipon nila sa Pag-ibig Fund, ay lagi pong tumataas at napapanatili ho nating mataas. Kaya po, yan po ay lagi nating yan po ang lagi nating isinasaisip. Yan po ay responsibilidad na aming talagang at pinagtutuunan ng pansin na lalong palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Dahil last year, ang regular savings ng ating mga miyembro, ang dividend rate nito ay 6.62%, samantalang ang MP2 savings ay 7.12%. Pinipilit po natin na hindi lamang po ay tapatan ito,
0: ngunit naasahan ang ating mga miyembro na inyong ilulunsad ng Pag-ibig Fund kasunod po ng patuloy nga po nitong paglago at patatag na financial performance.
1: Tama po, Sir Joshua, sa mga susunod na araw ay mayroon po kaming mga iaanunsyo, mga programa, particular na po sa patuloy na paghatid natin ng mga mura at abot kayang pabahay sa ating mga miyembro. Ang isa pong pinakamahalaga rito, Sir Joshua, ay mapapanatili po ng Pag-ibig Fund ito pong mababang interest ho natin sa ating mga pautang sa pabahay. Una po sa lahat, mapapanatili ho natin yung 3% subsidized rate sa ilalim ng expanded 4PH program. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho niyan, maaari pong makabili ng socialized housing unit ang ating mga miyembro sa mababang interest, ibig sabihin monthly payments. So, maging doon sa ating Pag-ibig regular, mapapanatili ho natin ang mababang interest rito. Ang interest rate ho ng ating warehouse, 5% para doon sa one-year fixing period at 6.25% para doon sa man sa 3-year fixing period. Ito po'y mababa kumpara sa ibang mga pautang para sa pabahay. Ito po'y responsibilidad sa ating mga ihatid ng sariling bahay ang ating mga kababayan, at ito po'y ginagawa natin sa pagpapanatili po ng mababang interest, mababang monthly payment sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loans.
0: Okay. Sir Jack, sa ngayon, marami tayong mga Gen Z na nagtatrabaho na, at maliban nga po sa isa sa requirements sa trabaho ay number, paano po ang mas maraming Pilipino para makinabang nga po sa mga benepisyo gaya ng housing at saving programs ng ahensya? At mensahe niyo na rin po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Opo, ang Pag-ibig

fund po ay marami pong inubasyon na sinasagawa nito mga nakaraang taon. Maging iOS. So, maaari po nila itong i-download at pag meron po sila itong virtual pag-ibig, yung po ang miyembro, yung pag-aplang hakbang

0: upang makabili ng isang expanded 4PH housing unit sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. At of course, maaari na rin po kayong magbayad at maghulog sa tulong po ng ating online services. Muli po ito yung ating virtual pag-ibig. At sa ating mga kababayan, mga nanonood at dahil po rito ay ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay nasa mabuting kalagayan, patuloy na lumalago para po ito ay pag oras na inyo'y na-withdraw, pera nyo po ito. Pag ito po ay inyong maaari ng i-withdraw, ay matatanggap po ninyo ay malaki-laking halaga sapagkat napapalago ho natin ito. At habang kayo ay miyembro sa Pag-ibig Fund, mga ating mga cash loans at of course yung ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program upang magkaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon at makabili ng sariling tahanan sa abot kayang month.
1: Ang pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na program. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ay, magandang tanghali at magandang tanghali sa mga taga-subaybay.
1: Sir, sa gitna po ng pagbaba ng buying price ng mga pribadong traders, paano po palakas ngayon pala ng first stock?
2: Yeah, tama, no? Nung napansin na natin na pagbaba na yung presyo ng mga traders, I think it's in the middle of April, may April 5. Kita natin pababa na sa aggressive na authority kung saan tinaas natin ang presyo ng buying price from 25 to 30, no? Para sa gayon ay makabili tayo ng maraming buffer stock. And at the same time, matulungan natin yung ating mga magsasaka na noong kasagsagan ng energy crisis, talagang tumaas ang lahat ng pati ang inputs at ang krudo tumaas. Kaya tayo naman, sinalo natin yung presyo para hindi rin malugi ang ating mga kababayan. At patuloy namin ginagawa ito hanggang sa ngayon at hanggat meron pang inaani, no? Kasalukuyan ay nasa kalahating milyon bags na ang aming nabili so far.
1: Okay. At kaugnay nga po niyan, ayon sa ulat, admin, nakapagtala ng NFA ng mahigit 11,301 metric tons ng nabiling palay mula Abril hanggang unang linggo nitong Mayo. Ano po ang naging estratehiya ng ahensya para mapabilis ang procurement na ito?
2: Well, ang numero unong estratehiya nga ay yung maging responsive tayo sa price sa mga localities. Tinaas natin talaga, no? Minimum 2 pesos higher than the prevailing traders price. So yun talaga yon. Hindi lang 11,000 metric tons, nasa 25,000 metric tons na tayo as we speak na nabibili, no? Na mga palay sa ating mga magsasaka.
1: At kaugnay nga po niyan, admin, pakipaliwanag po, paano po ba nakatulong itong responsive o yung agresibong pagbili ng palay ng NFA para po maprotektahan naman ang kita at kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka?
2: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 na piso hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price.
1: Okay. At sa kasalukuyan po, ano pong mga hakbang naman ng NFA bago dumating ang lean months para po madagdagan pa ang buffer stock?
2: Sa ngayon, patuloy tayong namimili, dinadagdagan natin ang ating stocks pa. pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stocks. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin pagdating ng susunod na anihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no, medyo mahirap. Mahirap ang buhay, mahirap magbenta, basta-basta. So, dapat nandiyan kami sa NFA.
1: Okay. Kumpara po ng mga nakaraang buwan, ano po ang inaasahang epekto sa presyo ng bigas sa merkado ngayong mas aktibo nga po ng bumibili ng palay ang NFA?
2: Sa presyo sa merkado, hindi ganoong kalaki ang epekto ng ginagawang NFA, no, pagdating sa pagbili ng palay. Pero doon sa pagbebenta ng 20 bigas, meron na, yon mayroong epekto. Sa 47, so, ang ating mga kababayan pupunta sa mga Kadiwa at 20 bigas meron na outlets para makabili ng murang bigas. At sa ganung aspeto, nagkakaroon ng kompetisyon doon sa mga local na napipili sa tamang presyo.
1: Okay. Kumusta din namin, Admin, yung inyong pakikipag-ugnayan ng NFA sa Department of Agriculture para po masiguro ang sapat na supply ng bigas at maiwasan nga po ang posible o inaasahang kakulangan sa mga susunod na buwan?
2: Well, lagi naman tayong nakikipagpulong sa Department of Agriculture. Si Secretary Kiko, lagi nagpapameeting yan. Almost weekly yan. Merong rice convergence, meron sa Kadiwa. So, meron pang Stratcom. So, pinag-uusapan natin yan. Lahat ng coordination, lahat yan nakasynchronize ang aming mga action para mas matugunan ng maigi ang pangangailangan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi pati ng ating mga consumers.
1: Okay. Admin, napahapyawan mo kanina yung 20 bigas, meron na program. Hingin na rin po kami ng update dito. Kamusta na po ito? Yung pagpapalawig po natin ito nationwide?
2: Nationwide, mahigit 1,000 na po yan. Pero ang eksaktong datos nasa Department of Agriculture mo, parami ng parami. In fact, ang utos ng Pangulo, triplihin ang out ng 20 bigas. At ngayon, kami ay puspusang gumagawa ng mga emergency procurement ng milling services para mas mapabilis natin ang paghiling ng mga palay. At ito ay may out as 20 bigas meron na. In fact, kanya nga ako nasa Aurora, no? Hanggang Kasiguran nagpunta tayo. Tinignan natin ang facilities at yung mga 20 bigas outlets para maglalagay tayo ng karagdagang rice milling facilities dito sa Aurora para makatulong tayo doon sa walang putol na supply ng 20 bigas sa probinsya ng Aurora.
1: Alright, panghuli na lamang po, Admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan.
2: Sa ating po mga kababayan at mga kamagsasaka, patuloy po kayong magbenta sa atin sa National Food Authority. At kayo po ang ating inaasahan para mas tumas pa ang ating buffer stock. At ganun din na para mas meron po tayong maibigay or mailabas na bigas para sa 20 bigas meron na program.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir. Samantala, itideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. Nilagdaan mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1264 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo upang ideklarang holiday ang May 27. Layo nitong maipagdiwang ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa panahong ito ay inaalala nila ang pagpayag ni Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Una nang inirekomendaan ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklarang holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. At dahil holiday ang May 27, karapatan ng mga manggagawa ang holiday pay sa ilalim ng labor laws. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Alauna ng hapon.
3: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na uli tayo. Thank God it's Friday once again. May 22, 2026. Ayan. Chad Oliva po, nag-aanyaya na sana samanin niyo uli kami dito sa isang oras na talakayan para pag-usapan ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayon, pag-usapan muna natin itong programa ng pamahalaan na pinuunahan ng Department of Health na layong makapaghatid ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ngayong taon, naabot sa halos 500 na doktor ng DOH ang ide-deploy sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng Doctors of the Barrios Program. Sa pagpapadala ng mga manggagamot sa mga liblib na lugar, magiging mas madali sa mga residente ang pagpapatingin sa mga doktor, ang pag-access ng tamang gamot, pagbibigay ng tamang gabay sa nutrisyon ng mga bata at pagpigil sa paglala at pagkalat ng iba't ibang karamdaman. Matatandaan po na noong Marso ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang send-off ceremony para sa unang batch na binubuo ng 290 na doktor. At isa rito ang makapanayam natin ngayong hapon. Yan ay walang iba kundi si Dr. Joseph Daniel Timbol, ang doctor to the barrio ng Palawig, Zambales.
6: Hello po, magandang tanghali po, no? Ma'am Chad Oliva at sa lahat po ng takapakinig. Dito po ako ngayon sa Palawig, Zambales po. Kagagaling lang din sa clinics po. Magandang tanghali po.
12: Magandang tanghali din po sa iyo, Doc, JD, at marami pong salamat dahil binigyan nyo kami ng konting panahon para pag-usapan itong isang makabulang programa ng ating pamahalaan, lalo na sektor ng serbisyong medikal. Siguro, maganda munang malaman na, Doc JD, ano ba ang naging inspirasyon ninyo kaya pinasok ninyo itong medisina?
6: Actually po, matagal na pong kwento po ito, no? Nung bata pa po kasi ako, may pedia po na nagmalasakit sa akin, isang pediatrician. Doon po ako namulat na meron po palang profesyon na pwedeng yung kanyang trabaho ay purely tumulong sa mga may sakit na nangailangan. And then nasundan pa po ito nung nakakita po ako nung article doon sa isang major newspaper outlet na nagsasabi nung meron daw DTTB, no? Nagtataka po ako anong ibig sabihin nun. Binasa ko po yung article, it was about yung kay initiative ni Senator Juan Flavier, at doon po ako naantig na parang nagvo-volunteer sila na pumunta po doon sa mga far-flung areas para lang magserbisyo nang walang inaantay or ina-expect na kapalit para lang makatulong sa mga mamamayan. Doon po siya nagsimula.
12: Si Secretary Flavier, siya yung dating naging kalihim ng Department of Health, si Secretary Juan Flavier. Ayan. So, paano naman kayo naging bahagi na nitong Doctors of the Barrios Program? At ano ba ang programa na ito ng pamahalaan para sa kaalaman na rin ng mga hindi pamilyar?
6: Yung Doctors of the Barrios Program, ma'am, no? Yung from the word na doktor na ipinapadala sa baryo, it's a kind of bridging program para maitawid yung mga pangangailangan pangkalusugan ng mga tao na nasa laylayan, yung mga nasa GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas, para kahit papano ay mayroon silang pagkakataon na matingnan ng isang professional na doktor. Dahil noong pangapanahon pa po ni Secretary Juan Flavier, marami pong municipalities ang namamatay ng pasyente na niminsan hindi nakakita ng doktor sa buong buhay nila.
12: Ayun. Kayo nga po ay na-deploy sa Palawig, Zambales. Kamusta naman yung naging pangtanggap ng ating mga kababayan sa inyo?
6: Nandito po pagdating po. Actually, natutuwa po ako sa naging feedback po. Dito niyo po makikita talaga yung demand, no? Yung kailangan po talaga ng doktor. Kaya mainit po ang pagtanggap, very supportive po ang lahat, kung ano po ang mga health needs po, mga questions, very eager po silang malaman at makinig. Kaya yun, very very positive po. Nagpapasalamat po ako na dito po ako na-deploy.
12: At dyan ba sa programa ay meron kayong pwede kayong mamili ng lugar kung saan kayo ma-assign o yung mismong ang DOH ang naglalagay kung saan mas nangangailangan?
6: Opo. Sa DOH po ngayon, nagkaroon sila ng magandang inisyatibo para i-rank lahat po ng places na kailangan ng high priority, na kailangan mapunan ng doktor. No? So, tatlong levels po yan, mga highest priority, second, and then third. pipili po kami ng tatlo na options. Doon po sa tatlong options na yun, kailangan mapunan muna yung highest and then yung least, ay second least. Tapos ano na po yun, kumbaga parang randomizer na po siya kung saan ka mapupunta at kung saan ka rin pinakamalapit. Natapat po na sakto sa Zambales po ako na ipadala, no? Pero marami pa po tayong kasama, lalo na po sa batch ko. Almost 290 plus po kami. From Luzon to Mindanao, Southern Tip, mayroon po tayong deployment doon.
12: Mm-hmm. Pero ikaw mismo, Doc JD, ay taga Zambales din. Malapit yes. Ka sa ano, sa Central Luzon.
6: Ako po ay from Zambales din po. Tubang Zambales. Isang, ano po, kumbaga one of the first instances na yung taga Zambales po mismo yung na-deploy rin sa Zambales. Dati po kasi yung mga doctor to the barrios namin here is from other areas. Yan po. Mm-hmm. Ngayon po, tubo. Tatlo po kami actually na from Zambales. First time.
12: Meron ba kayong kasama dyan sa mismong lugar sa Palawig? O pinaghiwalay pa rin kayo dyan sa ano, sa area na yan?
6: Pinaghiwalay po, kanya-kanyang towns po kami, municipalities sa Zambales. Dinidistribute po kami across all municipalities. Pero in terms of sa doctor na kasama, mayroon po akong kasamang municipal health officer. Isa. Yan po. Hindi po siya under DOH.
12: Okay. Under LGU ba yan, Doc JD?
6: Yes po. Pero yun po, nangailangan na rin po kasi ng tulong yun, ma'am. Sila, doc po namin, dahil ang ratio po kasi talaga ng doctors to the population ratio should be 1:20,000 ideally. Pero at this point nung wala pa pong deployment, nasa 1:41,000 po ang ratio niya. Kaya need ng assistance po, nag-apply po ng additional reinforcements kumbaga from the Department of Health. Doon na po ako pumasok.
12: Ayun. Paano naman kayo pinaghanda at ginabayan ng DOH Central Luzon patungong pagiging DTTB ninyo dyan sa Zambales?
6: Ayun po. Mabuti nga po namin mga napaghanda ang mga capacity building, mga seminars, workshops, kahit pa paano. Meron po kami regional pre-deployment orientation, may national rin po. Meron din even sa provincial. Pero one thing I've learned, ma'am, no, actually, kahit na anong preparation, parang one can never say na ready talaga siya. It's all learning by doing kung ano po yung madadatnan nyo ring health situation sa particular municipality na yun.
12: Mm-hmm. Nabanggit nyo na yung health situation, Doc JD. Ano-ano mga karamdaman na madalas na idinadaing ng mga kababayan natin dyan?
6: Yes, no? So, nyaro po ngayon, mainit. Pinakamadalas pa rin po yung mga colds, cough and colds, ganyan. And the hypertension, non-communicable diseases. Non-communicable, ibig sabihin hindi napapasa, or yung mga chronic conditions natin tulad ng high blood, diabetes, and may mga karamdaman sa balat. Yun po.
12: Ayun. Bakit kaya ano dyan, maraming mga skin na diseases sa lugar na yan?
6: Ano po ngayon nun? Sa init?
12: Sa init pa rin. Sa init,
6: sa pawis. Mm. Pero yung isang napansin ko po, ma'am, ngayon, no, yung sa high blood talaga po, ang dami din natin. Pati yung ano pa ba? Yun, ubusipon rin. Yun pala ang mas marami. Mm-hmm. Skin diseases po kasi is very interesting. May mga mangilan-ngilan po tayong rare cases na kaya po nabanggit ko kanina, no, na hindi po talaga napaghahandaan. Nandun ka na mismo sa situation kasi darating na rin po, magtataka ka, parang hindi yun yung usual nating nakikita sa clinics. So doon nagagana po yung mga past experiences, even yung napag-aralan sa med school, and then yung mga referral systems natin.
12: Mm-hmm. Pero di ba yung Palawig na yan ay isang isla, di ba? Kasi may nakita akong video na nakaskay ka sa ano sa bangka. So, ito ay isang isla sa Zambales. Tama?
6: Mayroon pong isla. Nasasakupan na isla. Pero ang Palawig po ay nabiyayaan ng maraming anyong lupa at anyong tubig. No? Meron tayong island, meron din tayong mountains, meron din tayong kapatagan. So, parang 3-in-1.
12: Mm-hmm. Pero very interesting, Doc JD, kasi dyan pala yung parang New Zealand ng Pilipinas.
6: Yes.
12: Ayun, oo. Malamig ba dyan sa ano sa area na yan? O dyan ka ba malapit na assign?
6: Yes po. Actually, sa ngayon po, mainit talaga.
12: Mainit talaga.
6: Pero yun sa may bandang Kabundukan po, malapit po sa isa sa mga disadvantaged areas namin or yung malayo talaga sa Kabiasnan. Doon po medyo lumalamig na. If familiar po kayo sa Bagsit River and Mount Tapulaw, yun rin po. Sakop rin po ng aming munisipalidad.
12: Mm-hmm. Ilang araw pa lang kayo na de-deploy dyan o linggo? Pero ano po yung mga challenges na na-encounter ninyo simula nung ano kayo dyan, nung dumating kayo?
6: Yes, ma'am. Magandang tanong po mo kasi po, ito po, ngayon ko lang na-realize, di ba po pag nasa hospital tayo, usually mga naririnig natin, ang tinitingnan ng mga patients natin sa hospital, tinitingnan ng mga doktor sa hospital ay mga pasyente, di po ba? Mga pasyente, dadaan. Pero pag nasa community ka na, dalawang klase po ng patients ang mayroon ka. Una is yung individual, pangalawa is yung komunidad. Okay? Mm. Kaya po, naging challenging siya kasi kung individual ang tinitingnan natin, alam natin yung mga vital signs, di ba po? Tulad ng heart rate, tibok ng puso, gano'ng kabilis ng paghinga, yung blood pressure, yun, madali ng kuhanan. Pero yung community, pag tinignan mo siya bilang isang pasyente, may vital signs din siya. Ito po yung mga in-health indicators na tinatawag natin, no? Tulad ng kung ilan ba ang mga nababakunahang bata, ilan ba ang mga pumapanaw ng mga ina, ilan yung mga bata na nagkakasakit, ilan yung stunted, ilan yung malnourished, etc., etc. Napakarami pong binabantayang indicators. Kaya po, yun po yung number one challenge na nakita ko dito sa community. Pati yun ay minomonitor mo.
12: Ayun, okay. Sige. Doc JD, sa inyo pong nakikita, ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang DTTB o Doctor to the Barrio sa isang underserved area?
6: Yes. Ang kahalagahan actually ng DTTB, no? For me, masasabi ko siyang parang bridging or parang transition kasi po important siya para makuha ng mga Pilipino na nasa malalayong lugar, yung basic health needs or basic health advice rin na makukuha nila from a health professional. No, pero po, actually, ang ironic dito, ang goal natin is, hindi na kailanganin ng doctor to the barrios. Ironic siya dahil parang ang goal natin kasi, at the end of the day, bawat komunidad o munisipyo ay may sarili ng doktor na kaya niyang i-hire yung pansariling health needs niya, employment ng plantilla positions, etc. And no need na for the reinforcements na binibigay ng doctor to the barrios. So for now, habang papunta po tayo patungo dun sa ganong direksyon ng kumpletong coverage para sa lahat ng Filipinos, sa ngayon, nandito po kami para punan ang kakulangan at tumutulong po sa pag-usad po ng pag-improve ng health system ng buong Pilipinas.
12: Mm-hmm. Sa palagi naman ninyo, Doc JD, paano nakakapagbigay ng pag-asa at kumpiyansa sa mga mamamayan ang pagkakaroon nitong programa na Doctors of the Barrios?
6: Yun po. Isa po sa parang pwede siyang tingnan as yung pag-asa kasi mayroong idea na nai-instill sa mga mamamayan na, uy, may doktor sa barangay, meron tayong mapagtatanungan. Yung mayroon po silang masasandalan, kumbaga, lalo na sa mga problema or dilema na pangkalusugan na matagal nang nilang dinadaing, mayroon silang ine-expect na relief. So that gives hope po to everyone na makakarinig na, uy, mayroong, at least mayroon ng doktor sa ganito, sa ganyan, yun po.
12: Mm-hmm. Doc JD, ano ba yung specialization ninyo o sa ngayon general physician muna kayo?
6: Sa ngayon po, ang para sa yung term po siguro is general physician, pero I think it would be better to call it as primary care physician.
12: Ayan.
6: So, yes. Ngayon po kasi is rolling out tayo ng universal healthcare po na batas na naglalayong magbigay emphasis sa primary care, which is yung first point of contact sa healthcare system ng Philippines. So kumbaga para siyang gateway ng mga Pilipino para ma-access yung ating health services. Ang emphasis nun kasi is tayo kasi nakasanayan natin, di ba, na kapag may sakit, curative, gagamutin. No? Kasama sa primary care din, or isa sa mga binibigang emphasis natin dito, is yung preventive na aspect. Malawak po siya na sakop, kumbaga, no? Kasi sa umaga, halimbawa sa umaga po may bata na may sipon, mo pediatrician ka, sisili pediatrician, biglang mamaya sa tanghali may darating inaatake sa puso, magiging emergency physician ka. Mamaya mayroong matanda na may iniindang sakit, magiging geriatrician ka. Tapos mamaya may papasok alas 3, manganganak na, magiging OB ka. Di ba? So, all in one.
12: All in one na. pero kalaunan, balak ba ninyo mag-specialize, Doc JD? Kung ano ba ang inyong papasukin na, kumbaga, specialization?
6: Yes po. Sa aking naiisip po sa ngayon, it would be more, nakadikit ng aking practice po yung family and community medicine. Na mas magiging advanced po doon yung teachings in terms of community care, pati yung pag-alaga sa mas malalim, kumbaga, na pag-aaral doon sa kasalukuyan kong pinapasukan.
12: Mm-hmm. Related pa rin, ano, doon sa pagiging doctor to the barrio ninyo. Pero sa inyo bang pamilya, meron ba kayong iba pang mga kaanak na manggagamot din ang piniling profesyon?
6: Sa ngayon po, ako po sa aking immediate family ang first generation doctor po.
12: Mm-hmm.
6: Yun po. Kaya yun, noong panahon po nung mga lolo't lola ko, lumaki po sila sa family na ang napagtatanungan po is traditional healers din, or sila-sila din mismo ang nag-take ng kanilang initiative for health. Ngayon lang po kami nagkaroon. Yeah. Mm-hmm. So, yun.
12: Congratulations dahil ikaw pala ang una sa pamilya. JD, Doc JD, kasi gusto ng Pangulo na talagang mapaigting ang promotion ng health programs ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan. Maging well-informed ang ating mga kababayan natin sa mga serbisyo ng Department of Health at ng PhilHealth. Bukod dun sa mismong gampani ninyo sa mga taga-Palawig, paano ba natin kaya ito magagawa?
6: Yung
12: pagtataguyod o yung pagpopromote ng mga serbisyong medikal ng ating pamahalaan, kung paano ito maiaabot sa mga liblib at malalayong lugar.
6: Alright. Ayun po. So, ang aking mungkahi lang sana or suggestion ay maging open po tayo, no, sa mga health teachings din, at saka maging maging aware po sa magiging schedule kung kailan po bababa sa kanya-kanyang communities. Pero ngayon kasi, ma'am, kami na po ang pumupunta sa tao, no? Meron na po tayong bagong program tulad ng Puro Kalusugan na kung saan ibinababa na po namin yung serbisyo na matatanggap sa rural health center, kumbaga nasa center na, pupunta na kami sa kanya-kanyang barangay para kami na po yung kakatok mismo sa mga pintuan nila at magbabahagi ng health services nito. Kaya very thankful po ako na ngayon natapat po kami sa rollout. Kagagaling ko lang po kanina sa plaza ng Barangay Bato, Palawig. At doon po ongoing ngayon ang ating mga immunization programs, prenatal, dental, free check-up, even yung pagpabahagi ng mga gamot para sa TB at mga common conditions. So yun lang po sana, hindi kami tanggapin po ng aming mga, ang aming pag-reach out. Yun lang po ang aming mungkahi, suggestion.
12: Panghuli na lang, ano ba ang nais mo namang iparating sa ating mga kababayan at dun sa mga nagnanais din na pumasok bilang doctor to the barrio?
6: Yes, hopefully, no? Panawagan rin po sa everyone. Actually, very fulfilling po if nandito tayo sa ganitong programa, dahil dito nyo po may experience ang lahat ng klase ng patient education, patient treatment, management, pero hindi lang 'yun, kasama yung pag yung sa administration and management ng health system ng locality ninyo. So if ever man tingnan niyo lang po, no, sa inyong sarili, if mayroon kayong mga pangarap maging doktor, magandang starting point or stepping stone ng isang pagiging doctor to the virus, dahil very comprehensive ang magiging training and experience ninyo. And if ever pa may last message ako sa kanila na magiging interested man, kung nagsimula man tayo sa hangaring makatulong sa kapwang tao, doon mo marirealize na minsan hindi lang yun ang kailangan. It's a multifactorial na need na kung saan doon mo marirealize na pati yung health systems, yung presence ng vaccines, availability ng medications, referral systems, and even yung living conditions ng tao, yung tinatawag na social determinants of health, ay malaking factor. Sa Doctor to the Barrios mo, makikita ang pasyente sa kung saan sila nagmula. At doon mo marirealize na kung pumunta sila sa ospital na may sakit na sila, may kita mo na malaking bagay ang pinanggalingan nila. Kasi kung ginamot mo sa ospital, halimbawa, ang isang pasyenteng may ubo, pero babalik rin siya sa lugar nakakontribute sa ubo na yun, babalik at babalik lang ulit yan sa ospital, no? So sa pagiging doctor to the barrios, dito tayo nabibigyan ng chance na ma-address ang root cause ng health problem. Magsisimula na tayo sa prevention before pa man umabot sa pinakamalalang karamdaman. So malayo pa ang kailangan tahakin, no? At sana sa pagtulong-tulong po natin, mahanap natin lagi yung lakas at dahilan upang magpatuloy tulungan ang ating mga kababayan.
12: Very well said, Doc JD. Maraming salamat po sa inyo at kami po ay nagbibigay pugay sa inyo at sa iyo pang mga doctors sa Dabaryo na nagiservisyo sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar para mapangalagaan ang kanilang kalusugan. More power at mabuhay po kayo.
6: Maraming salamat po.
12: Yan si Dr. Joseph Timbol, kasama nga sa latest batch ng doctors sa Dabaryo's program na ipinadala ng ating pamahalaan sa mga liblib at malalayong lugar. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik, punta na natin yung ating health case. Kasama na natin ang ating opisyal na manggagamot. Mga paalala muna.
3: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Time check 1:23 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Bago natin puntahan yung ating health case, ito muna, papasukin lang natin ang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Pagkakaroon ng unified database ng resort owner sa Pilipinas upang iwas scam, isa sa mga pinag-aaralan ng gobyerno. Si Raquel Bayan ang may dala ng balita.
3: Radyo Pilipinas, report.
14: Tuloy na nilalabanan ng gobyerno ang iba't ibang forma ng scams o pandoloko sa publiko upang makahingi ng pera kapalit ng pekeng serbisyo. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DICT Undersecretary Aboy Paraiso na ngayong summer, isa sa mga binabantayan ng kanilang tanggapan ay yung mga scammer na nagpapanggap na bakasyonista o kaya naman ay namimeka ng website at nagpapanggap na resort. Paliwanag na opisyal, dalawang panig ang naluloko sa scam na ito kapag nakapagbayad na anyang isang customer para sa isang room accommodation gamit ang pinaking website at pagkakakilanlan ng resort. Magugulat na lamang ang mga bakasyonista na wala naman talagang silang naibook na accommodation pagdating sa venue at sa mismong araw ng kanilang bakasyon. Dahil dito nakikipag-ugnayan na anya ang tanggapan sa Department of Tourism para sa posibilidad ng pagkakaroon ng isang centralized database ng mga lehitimong resort accommodation sa bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng opisyal ang publiko na siguruhin at makipag-transaction lamang sa mga lehitimong website. Bukod dito, payo ng opisyal i-take advantage anya ang bagong batas contra scammers. Maaari anya makipag-ugnayan ang nabiktima sa kanilang bangko upang ipahold ang transaction nito. Kung naproseso na ng bangko, maaaring ipahold ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan man na i-transfer ang pera. Matapos nito, agad anyang tumawag sa 24/7 hotline ng DICT na 1326 upang mahabol ang mga bank account na involved sa mga peking transaksyon na ito.
15: Mababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo na yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kagad yung banko nyo para ipahold yung transaction. Kasi pwede nyo ipahold yung transaction doon sa banko nyo at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipahold ng BSP yung transaction doon sa pinag-transferan na bank. Tapos tumawag ko kayo sa amin sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga nanloko sa inyo.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ito naman, mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, Kamara, inaprubahan ang panukalang libreng licensure exams para sa mga mahihirap at katutubong Pilipino. Sa detalye, mula kay Lani Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang isang panukalang batas na magbibigay ng libreng professional at civil service examinations para sa kwalipikadong mahihirap na Pilipino at mga miyembro ng indigenous peoples at cultural communities. Ang House Bill No. 8869 o ang Free Professional Examination Act ay nakakuha ng 266 na botong pabor, walang tumututol at isang abstention. Pinangunahan ang pag-aproba ni House Speaker Faustino Bojidi at Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ng panukala na alisin ang gastusin sa pagsusulit na isa sa pangunahing hadlang upang maging lisensyadong professional o makapasok sa serbisyong publiko ang maraming Pilipino. Saklaw nito ang mga pagsusulit na pinangangasiwaan ng Professional Regulations Commission at Civil Service Commission. Ayon kay Marcos, maraming Pilipino ang may kakayahan at determinasyon ngunit hindi makakuha ng pagsusulit dahil sa kakulangan ng pera. Dagdag niya, malaking tulong ang panukalang batas na ito para sa maraming Pilipino na magkaroon ng pagkakataong maging professional at makaahon sa kahirapan. Anya, magsisilbi itong investment sa taong bayan at sa kinabukasan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Ito naman, pag-uulat mo lang kay Lawrence Tanhoco, e-wallet company, mas pinalakas ang security feature para maprotektahan ang publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Chad, pinalalakas ng GCash ang user support at security features nito para maprotektahan ang mga gumagamit laban sa scams, unauthorized transactions at account takeovers. Ayon sa GCash, pinalawak nito ang official health channels at reporting tools upang mas mapabilis ang pagresolba sa mga concerns gaya ng wrong send errors at kahinahinalang aktibidad sa accounts, kabilang sa mga maaaring gamitin ng users ang in-app guides, help center at transaction history feature para agad matukoy at ma-report ang discrepancy sa transactions. Mayroon ding error notification na nagbibigay ng agarang alerto sa users kaugnay ng failed o kahinahinalang activities. Kasabay nito, Ched, mas pinaigting din ng GCash ang seguridad ng application sa pamamagitan ng account secure feature na naglilimita ng access sa isang device kada account. Nagdagdag naman ng verification steps ang double safe gamit ang selfie scan, lalo na para sa high-risk activities at malalaking transaksyon. Pinalalakas din ng biometrics login, MPIN protection at one-time passwords o OTP para matiyak na account owner lamang ang makakapag-authorize ng sensitibong transaksyon. Hinimok naman ni GCash AVP at Head of Operation Customer Service Paul Velasquez ang mga users na agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad gamit ang official support channels ng kanilang kumpanya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Maraming salamat, RP Metro Reporters.
13: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Okay, punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Kasama na natin ang ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi, Doc. Sa magandang hapon.
18: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood, sa mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
12: Dok, ngayon nga buong buwan ng Mayo, ginugunita natin ang Road Safety Month bilang paalala sa bawat motorista, pasahero, rider at pedestrian na maging mas maingat sa ating mga lansangan. Araw-araw, iba't ibang uri ng aksidente sa kalsada ang ating naitatala. Mula sa minor collision hanggang sa malulubhang banggaan at kasama sa mga karaniwang injury na maaring maranasan pagkatapos sa aksidente ay itong ating pag-uusapan. Ang tinatawag na whiplash. Kaya sa ating magiging talakayan, bibigyang linaw natin kung ano nga ba itong whiplash, paano ito nangyayari, ano-ano mga sintomas at dapat bantayan at paano ito maiiwasan. Lalo na ngayong mas pinaigting ang kampanya para sa kaligtasan sa kalsada.
18: Tama ka dyan. Dahil maraming mga road accidents tayo, na? And statistics will tell us na sobrang dami talaga nito. And isa yung whiplash injury dun sa mga nakatala na matataas na mga kaso.
12: Okay, Doc, sige, umpisa na natin. Ano bang klaseng kondisyon itong whiplash, Doc? At paano ito nangyayari sa kalsada o sa kapag ka nagkaroon ng aksidente sa kalsada?
18: Yes, yung whiplash injury ay isa itong injury sa leeg actually, no? So dito ito nangyayari. Kapag biglang napapaloob o napapaatras yung ulo at leeg, ano? So parang hagupit, sabi nga nila. Dahil dito nagkakaroon ng stretching o kaya nasasaktan yung mga muscles, ano, yung mga ligaments at minsan pati yung nerves dito sa leeg natin. Kaya madalas itong nangyayari sa mga vehicular accidents.
12: Totoo ba, Doc, na kahit minor collision o mababang takbo lang, pwede pa rin magkaroon itong klase ng neck injury na whiplash?
18: Oo, pwedeng-pwede. Ano? Kahit mababang takbo o minor collision lang, no? Pwede pa rin magkaroon ng whiplash, no? Lalong-lalo na kung biglaan ng impact at yung hindi handa yung katawan sa banggaan.
12: Doc, sa anong klaseng banggaan ito madalas mangyari? Ito ba ay sa rear end collision o yung sa linggo ka sa likod ka mababangga yung sinasakyan?
18: Yes, ito yung pinakakaraniwan pa rin, ano, yung rear end collision o yung nabangga mula sa likod, ano. So maaari rin itong mangyari sa side impact or head on collision at maging sa mga motorcycle crashes. Pero yung rear end collision, ito talaga yung ano niya kasi yung movement ng head natin is from front to back. Hindi naman from sideways. Pero pinakamarami by statistics yung rear end collision.
12: Doc, sino naman sa mga madalas maapektuhan nitong whiplash? Mga driver ba, pasahero, motorcycle riders o pedestrian?
18: Oh, pwedeng maapektuhan lahat, no? Pero madalas makita sa drivers at saka passengers ng mga sasakyan. Lalo na kung walang tamang headrest position or seatbelt. Talaga siguradong kahit na konting ano lang, no, konting bangga lang nangyayari ito, no. Yung mga motorcycle riders naman at pedestrians ay maaari ring magkaroon nito kapag malakas yung pagkatapon o pagkakabig ng leeg, ano. Kaya mag-ingat po tayo pag tumatawid, ano, lalong-lalo na yung mga pedestrians kasi wala silang panangga kumpara sa iba.
12: Mm-hmm. Kung gender at edad ang pag-uusapan, Doc, madalas daw babae at 65 years old pataas ang mas prone o pinaka-prone dito?
18: May mga pag-aaral na nagsasabing mas madalas magkaroon ng matinding sintomas ang kababaihan dahil mas manipis at mas mahina yung neck muscles kumpara sa mga kalalakihan. Sa matatanda naman, mas mataas ang risk dahil mas mahina na yung muscles at may age-related degeneration na ng spine. Kaya kasama na rin dito yung reflexes nila, no? Hindi sila ganun kabilis
12: mabagal
18: kung
12: na
18: kumilos para maprotekta ng sarili nila. So, totoo yan, ano? Sa mga may edad na, matitindi talaga yung mga effects nito.
12: Mm-hmm. Kung mga palatandaan naman, Doc, ano-ano yung mga nararamdaman kapag ka nakaranas ng whiplash bukod dun sa pananakit ng leeg?
18: Yes, bukod pa dun sa paninikit ng leeg, ano, kung minsan naninigas ito, no? Sumasakit yung ulo, yung balikat at saka upper back pain, no? Pwedeng nangyayari ito. Minsan nagmamanhid o merong parang tusok-tusok sa braso, no? Ibig sabihin pati yung mga nerves affected na, no? Pwedeng nahihilo na yung pasyente, madali nang mapagod, hirap gumalaw yung leeg, no? And minsan hirap mag-concentrate or sensitive sa ilaw at ingay. All of this, ano, mapapansin ng isang pasyente na nagkaroon ng whiplash injury.
12: Mm-hmm. Dok, pwede ba hindi agad maramdaman yung sintomas at lumabas lang ng pagkalipas ng ilang araw o oras?
18: Oo, may mga pasyente na nakakaramdam ng mga sintomas pagkalipas ng ilang oras. So kahit kahit 1 to 2 days lang matapos yung aksidente, ano? Sometimes very slow na mag-manifest yung mga symptoms. Pero it is still pwede nating i-correlate ito dun sa recent accident na nangyari.
12: Mm-hmm. Doc, paano mo naman malalaman ano kung bilang isang biktima nito na muscle o simpleng muscle strain lang o whiplash na pala ang iyong ano, ang iyong kondisyon?
18: Oh, yes, no, magkahawig kasi ang mga sintomas ano ng muscle strain. Pero mas pinanghihinalaan ang whiplash kapag may history ng vehicular accident, siyempre, or sudden jerking movement ng leeg, ano? Lalong-lalo na 'yung mga kung sumayaw eh parang nage-headbang, ano, parang ito, pwede talagang mag-suffer ka ng whiplash injury, ano? O yung tinatawag nilang sudden jerking movement sa leeg. So, lalo na kung may paninigas, headache, dizziness, or pamamanhid.
12: Mm-hmm. Kasi nga, minsan hindi agad-agad nararamdaman itong whiplash. Pero Doc, kailan na dapat magpatingin agad sa ospital o pumunta na sa emergency room?
18: Yes, unang-una, no, kapag may matinding neck pain, definitely, diretso na tayo sa emergency room, ano? Na may kasamang panghihina ng braso or even yung paa, no? Kaya may pagmamanhid, yan, sigurado yan, affected yung mga nerves. Yung hirap ka ng huminga, hirap ka maglakad. Minsan yung iba nagkakaroon ng pagkawala ng malay, ano, or loss of consciousness. Sometimes yung iba, ano, severe headache, talagang nagsusuka na nga dahil dito, ano, or kung may pinanghihinalaan na may bali or may spinal injury, it is best na i-konsulta natin ito dun sa emergency room na kagad, ano, para from there pwede nang ipagawa yung mga ibang examinations.
12: Mm-hmm. Ano naman Doc yung mga test o imaging yung na maaring ipagawa doon sa pasyente para ma-diagnose kung whiplash? X-ray, CT scan, MRI, lahat ba yun ay pagdaraanan?
18: Yes, depende sa symptoms. Ano? X-ray, pag may makita ka, kung may bali or dislocation, X-ray lang, okay na. Ano? Yung CT scan naman, mas detalyado kung may suspected na fracture. Pero yung MRI naman, para mas makita yung muscles, yung ligaments, yung mga disc involved, at saka yung mga nerves, usually MRI talaga yung pinapagawa. So, lahat sila magaganda at iba-iba ang mga binibigay nilang detalye.
12: Uh-huh. Doc, pwede bang mangyari na matagal mawala yung pananakit kahit normal naman yung X-ray?
18: Oo, dahil kadalasan soft tissue injury ang whiplash, ano? Possibly na normal lang X-ray pero may pain pa rin dahil yung muscles at ligaments ang apektado, ano? So sometimes that will not take up dun sa X-ray. Pero at least at that point in time, nakita natin na walang fracture, walang dislocation. So soft tissue involvement lang. Kailangan lang talagang magantay uminom ng gamot.
12: Mm-hmm. Ayun, nabanggit nyo na Doc yung gamot. Ano ba yung usual treatment para dito? Kadalasan ba pain reliever o kailangan mag-neck brace ka na rin? At isabay mo na yung physical therapy.
18: Yes, usually pain relievers tsaka yung mga tinatawag nating anti-inflammatory medications. Usually itong mga non-steroidal anti-inflammatory agents, ano? Napakalaking tulong nung tinatawag nating cold compress, ano? At least dun sa first 24 hanggang 48 hours cold compress, maganda siya. Kailangan dito gentle movement lang at stretching kailangan, no? Hindi pa tayo pwedeng bumalik dun sa dati nating ginagawa. Physical therapy will help. Sometimes yung mga short term neck brace kung kinakailangan, pero hindi dapat matagal itong gamitin.
12: Mm-hmm. Ayun. Doc, mali ba agad yung magpamasahe o magpahilot pagkatapos ng aksidente? Kasi di ba, pag nakaramdam tayo na parang masakit yung ano ko rito, parang ang sarap magpamasahe.
18: Mas mabuti na umiwas muna dun sa massage or yung hilot agad pagkatapos ng aksidente. Lalo na kung hindi pa nasusuri ito, ano? Baka may hidden injury or may fracture na pwedeng pang lumala kapag ikaw ay nagpamasahe, no? So, it is best na magantay muna.
12: Mm-hmm. Doc, kapag hindi agad nagamot itong whiplash, ano yung mga possible long-term complications na pwede maranasan ng isang individual?
18: Yeah, ito yung mga possible na magkaroon, ano? Chronic neck pain, no? Pang matagalan na hindi na nawawala yung sakit dito sa leeg. Frequent headaches, ano? Imagine, no? Paano ka pa nga naman makaagawa ng mga gawain mo kung on a day-to-day basis nagkakaroon ka ng headache, no? Limited na yung neck movement. So kung halimbawa kayo nagmamaneho, paano nga naman ito, ano? Persistent dizziness. Yan, hindi nawawala. Palaging nandun yung pagkailaw. You can actually have sleep problems.

0: nagiging maganda sa mga ganito.
1: Mm-hmm. Adong, nabanggit nyo na yung prolonged bed rest. Bakit hindi advisable yung mahabang pahinga sa mga may neck injury?
0: Yeah, totoo yan. Dahil hindi na nire-recommend ang sobrang tagal ng pahinga dahil pwedeng mas tumigas yung mga muscles at saka yung mga joints. Ano? Kasi matagal lang kang nakahiga. Mas maganda ang controlled at gradual movement ayon sa mga advice ng mga doktor at saka yung mga therapist.
1: Mm-hmm. Nabanggit nyo rin kanina, Doc, na hindi rin advisable na yung prolonged neck brace. Bakit, ano bang dahilan din doon, Doc?
0: Matagal kasing hindi nag-move yung ano mo. No? So, yung mga muscles, it becomes more stiff, lumalong tumitigas, parang mas tumatagal pa lalo yung recovery. Kailangan talaga lumalambot yung muscles. Eh.
1: Mm-hmm. Nasabi nyo na, Doc, yung recovery, gaano katagal ang recovery ng isa nakaranas ng whiplash?
0: Maraming gumagaling sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ano? Pero may mailan na umaabot ng buwan, lalo na kung severe yung injury. No? So, depende lahat ito dun sa reaction ng pasyente.
1: Ayan, okay. Doc, meron na tayong 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magpapasok muna tayo ng iba pang mga balita. Narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Libreng medical services at health assistance inihatid ng Department of Health Bicol sa mga evacuee sa Camalig. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas. Report. Naghatid ng libreng konsultasyon, laboratory services, medical check-up at iba't ibang health assistance ang Department of Health Bicol sa mga evacuees mula sa Anuling, Camalig, Albay sa ilalim ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng mobile facility van ng Pamalang Nasyonal kung saan nagbigay ng X-ray, ultrasound, CBC, ECG at iba pang serbisyong medikal para matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga internally displaced persons o IDPs. Namahagi rin ng DOH ng hygiene kits, maternity kits, face mask, portable mesh nebulizers, first aid kits at emergency food commodities para sa mga benepisyaryo. Dumalo sa programa sina DOH Undersecretary Glenn Matthew Bangao, OIC Regional Director Dr. Maria Rosa Rempillo, Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at OIC Provincial Health Officer Dr. Carl Hegel Ante kasama ang mga kawani ng Provincial Health Office, LGU Camalig at Department of Health. Nagpasalamat naman ang ahensya sa mga doktor at healthcare workers na naging bahagi ng medical mission dahil sa kanilang serbisyo at malasakit sa mga evacuee. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Ito naman, 16.5 milyong piso medical assistance ipinagkaloob sa mga ospital at isang butika sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa detalye, wala kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
4: Report. Ipinagkaloob ng pamahalang Bangsamoro ang 16.5 milyong pisong halaga ng medical assistance sa ilang ospital at isang butika sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2026 sa pamamuno ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Layon nito mapalakas ang operasyon ng mga ospital at pangangalaga sa mga pasyente sa iba't ibang komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Ayon sa Ministry of Health, inaasahang makatutulong ang programa upang mas mapalapit sa mga residente ang dekalidad at agarang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga lugar na kulang sa access sa healthcare services. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang Cotabato Puericulture Center and General Hospital, Cotabato Regional Medical Center, Cotabato Sanitarium Treatment Center, Bangsamoro Doctor's Hospital, Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Incorporated, Iranun District Hospital at United Doctor's Hospital. Tumanggap din ng assistance ang Mercury Drug Rosales upang makatulong sa pagpapalawak ng akses ng publiko sa gamot at iba pang pangunahing pangangailangang medikal. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga institusyong pangkalusugan upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mga komunidad sa rehiyon ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Tim Har, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Mga ina at caregiver sa La Union, nagtitipon-tipon upang itaguyod ang maternal at newborn healthcare. Si Glenda Sarap ng Radyo Pilipinas sa Go'o sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang

0: sa Safe Motherhood Week, nagdaos ang Department of Health Ilocos Region ng town hall meeting sa City of San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon dito ang mga ina, caregivers at ang mga miyembro ng komunidad upang itaguyod ang maternal at newborn health care at ang kahalagahan ng ligtas na pagbubuntis at pangangalaga sa mga sanggol. Bilang resource speaker, tinalakay ni Ms. Portia Garcia, Safe Motherhood Program Manager, ang tungkol sa mga maternal at newborn health services, kabilang ang prenatal at postnatal care, facility-based delivery, at ang napapanahong konsultasyon. Patunay ang aktibidad sa hangarin ng DOH na patuloy na paigtingin ang kalusugan ng mga mamamayan alinsunod sa ninanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ito naman, report mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod. Mahigit 150 residente sa Hinunangan, Southern Leyte na kinabang sa libreng chest x-ray screening laban sa tuberculosis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mahigit 150 individual sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte ang nakinabang sa libreng chest x-ray screening na isinagawa ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa tuberculosis o TB. Sumailalim sa pagsusuri ang mga residente sa ilalim ng TB mass screening at active case finding program ng Hinunangan. Layunin ang naturang aktibidad na matukoy ang mga posibleng kaso ng TB upang agad na mabigyan ng tamang gamutan at serbisyong medikal ang mga nangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang maagang pagpapasuri upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at mahikayat ang publiko na maging mas maagap sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. Bukod sa libreng chest x-ray, nagsagawa rin ng sputum collection para sa karagdagang pagsusuri sa mga individual na may posibleng sintomas ng TB. Isinailalim din sa Tuberculosis Preventive Treatment o TPT ang mga kwalipikado upang makatulong na maiwasan ang paglala ng TB infection tungo sa active TB disease. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mga programang kain sa bayang inom at mental health ipinatutupad sa Mountain Province District Jail para sa kapakanan ng mga PDL. Ang detalye sa balitang yan atin sa atin ni Donna Balio ng Radyo Pilipinas Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Natututukan ang kalusugan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Mountain Province District Jail o MPDJ sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang kalusugan ay isulong ngayon o kain sa bayang inom at mental health. Ayon kay MPDJ Nurse Jail Officer Nida Sulikalan, sa ilalim ng kain program ay naipapatupad araw-araw ang iba't ibang healthy practices tulad ng low salt day, no fast food day, vegetable day, sugar-free day, fruit day at no soda day. Upang masiguro naman na palaging hydrated ang mga PDL maging ang mga tauhan ng pasilidad, may itinakdang oras para sa sabay-sabay na pag-inom ng tubig araw-araw. Sa ilalim ng mental health program, nagtalaga ang MPDJ ng Mood Corner kung saan maaaring maipahayag ng mga PDL ang kanilang nararamdaman. Bukod pa sa psychosocial support at iba pang aktibidad at programa na nakakatulong sa pangangalaga ng kanilang mental at emosyonal na kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan.
1: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738
2: AM. Okay, 10 minuto na lang po bago mag-alas 2 ng hapon. At bago tayo pansamantalang magpaalam, Doc, ano na lang ang inyong pinakamahalagang paalala na maiiwan para maiwasan itong whiplash injury sa kalsada, yung ating health case ngayong hapon? Yung
4: pinakamahalagang paalala, no? Magmaneho ng maingat at defensive driver tayo palagi. gumamit ng mga seatbelt, siguraduhing tama ang headrest position, umiwas tayo dun sa overspeeding at saka dun sa distracted driving, ano? At magsuot palagi ng standard na helmet kapag naka-motorsiklo. Maraming whiplash injury po ang kayang maiwasan kung disiplinado tayo sa kalsada. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
2: Sana may napulot na naman kayong mahalagang kaalaman tungkol sa whiplash bilang bahagi nga ng ating pagunita sa Road Safety Month ngayong Mayo. At para maiwasan ito, galing maging maingat sa kalsada, sumunod sa batas trapiko at laging unahin ang kaligtasan. Sabi nga safety first. Maraming salamat uli kay Dr. Joseph Daniel Timbol na nakausap din natin kanina patungkol sa Doctors of the Barrios program ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa inyo na sumama sa amin sa kabuuan ng isang oras at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sa technical side, andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jubel Lustre, Arnel Villamor, Matet Segovia at Joy Timidan. Sa ating naman production side, andiyan si Juan Carlos, John Kayanan at ang ating executive producer, napakahusay, si Miss Jam Season. Hanggang sa susunod na linggo, ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Scholars ng pamahalaan sa ilalim ng Socio Civic Projects Fund nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Malaki ang pasasalamat ng mga mag-aaral sa tuloy-tuloy na hakbang ng administrasyon na abutin ng mga estudyante sa barangay at mapagkalooban ng scholarship. Ayon kina Mary Angeline Esbaldo at Princess Faustino, laking pasasalamat nila sa scholarship assistance na ipinamamahagi sa bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration. Sa dami-aniya ng mga gastusin sa pag-aaral ay malaking tulong sa kanila ang financial assistance na ibinibigay sa kanila bilang mga presidential scholars. Very appreciative aniya sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng naturang inisyatiba, lalo na at maaaring masagot ng nasabing tulong kahit kalahati ng kanilang tuition fee. Sa 200,000 pisong Social Civic Projects Fund ay pinagkakalob sa mga barangay, 100,000 piso dito ay nakalaan sa Presidential Scholars at tinahati-hati sa lamang scholars sa bawat barangay. Pakinggan natin ang ilang mga nakabenepisyo sa naturang Presidential Scholarship.
8: Very grateful po kasi malaking tulong po siya sa aming mga students, lalo na ngayong incoming mga 40, marami pong gastusin. Thank you so much po kay Mr. President sa project na ito na makakatulong po sa mga scholar and mga incoming students for 4 years po.
9: Yung tuition ko po ma-half po dahil mababayaran ko po yung makukuha ko dito. Thank you po to our president kasi po bibigyan po tayo ng opportunity na ganito para sa mga student.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa ilalim sa kustodiya ng Department of Justice o DOJ sa oras na siya ay maaresto ayon sa Philippine National Police. May live report si Diane Leal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Omar E. to turn over ng Philippine National Police o PNP si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Department of Justice o DOJ sakaling interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. na ipinauubayan na nila sa DOJ ang kustudiya ni De La Rosa. Kasunod dito, hinimok ni Hertates si Bato na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan din ng pansin yung iba pang peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP.
11: We have Atumang, we have Santico, we have Pantat, and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed na ating inoperate.
10: For Intelligence at a Criminal Investigation and Detection Group ang nangunguna sa pagtugis kay De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. MMDA General Manager Nicolas Torre III handang tumulong sa pag-aresto kay Senador Bato De La Rosa. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Tutulong si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa man of operation laban kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay GM Nicolas Torre III, bilang whole government approach, pwede silang sumali sa man of operation dahil parte din sila ng gobyerno. Posible kasing nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ni GM Torre III, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senator De La Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat masaikotuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Para naman sa mga law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung sino ang at kung ano ang i-implementa at dapat ipatupad ang mga waranta. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Iba pang balita, Senador Robin Padilla posibleng managot sa ilalim ng Rome Statute dahil sa pagtulong nito kay Senador Ronald Bato De La Rosa upang makatakas. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Iginiit ni Akbayan Party's Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senator Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senator Ronald Bato De La Rosa na makatakas mula sa Senado. Ayon kay Sendanya, taliwas umano ang pahayag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni De La Rosa. Gayong inamin itong ginamit ang kanyang sasakyan nang umalis sa Senado madaling araw ng Webes. Sinabi pa ng kongresista na tila na FOMO o fear of missing out si Padilla kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa kaya umano ito na dawit sa posibleng paglabag sa Article 70 ng Rome Statute na tumutukoy sa obstruction sa pagpapatupad ng ICC warrant. Hinimok din ni Sendanya ang law enforcement agencies na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree No. 1892 na may kaukulang parusang pagkakakulong at perpetual disqualification sa serbisyo publiko. Dagdag pa niya, imbis na depensa ay tila pag-amin pa umano ang naging pahayag ni Padilla, lalo na sa usapin kung nasaan si Bato De La Rosa. Narito ang pahayag ni Akbayan Party's Representative Percy Sendanya.
14: Authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakando ng ilang senador sa tao nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Kung na sana madagdagan pa, ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang kwento ng adobo.
5: From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3, the capital po kami. At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na may 1.7 million subscribers. Live din po tayo sa telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung merong afford the box, nasa channels 45 to 49. Ito po ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po ako hanggang 2:55 ng hapon. At ang ating po pag-uusapan malapit sa aking puso. Kamakailan lamang ay natapos po ang World Press Freedom Day. Ito po ay naganap noong May 3. At ang tanong natin sa harap po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, gaano kahalaga ang trabaho ng isang journalist? Alam nyo po ay ang dami na ngayon na mga nagba-vlog, sabihin na nating mga yung influencer. Ayan. Ay, sa kabila nito, 'di ba? Nakita naman din ng lahat na sa lahat ng mga klase ng mga balita at mga impormasyon, laging ang nagbibigay ng makatotohanan na pagbabalita ay ang hanay po ng mga journalist. At sabi nga may mga panawagan na ito po ay hindi dapat ginagasgas or hindi basta-basta ginagamit ang salitang journalist O kaya naman ay mga mamamahayag, hindi ba? Kami ho ay nagtapos ng 4 na taong kurso, yung iba ay nagmasteral pa. Tapos, 'di ba, yung ibang mga kababayan natin, nakakalungkot man, ang pinaniniwalaan ay kung sino-sino lamang na mga nagba-vlog, 'di ba? Tapos kung pakikinggan pa ninyo, yung kanilang bina-vlog ay walang sapat na katotohanan. Puro ano lang, puro opinion, 'di ba? Okay, sa harap po ng mga issue na ito, paano mapangangalagaan ang integridad ng mga mamamahayag at syempre ng mga journalist or broadcast journalist for that matter? Sa gitna po ng kinakaharap na issue, may mga issue ngayon, rape jokes, ayan, nako, kung sino man yung broadcaster na yan, hindi na natin pangangalanan at baka lalong sumikat pa yung mga nagbibigay ng kung ano-anong mga hindi kagandahang mga remarks, hindi ba? Yan po ha, yan po ang ating tatalakayin kasama syempre ang kilalang professor ng University of the Philippines and I think siya po ay professor ng journalism. Ayan. Okay. Hindi na po natin patatagalin pa. Nasa kabilang linya na si Professor Danilo Araw. Prof, magandang hapon po sa inyo, sir.
0: Yes, magandang hapon po. Salamat po sa imbitasyong ito.
24: Ay, kami po ang nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po yung programa. Thank you po, Prof. Now, may mga panawagan ho, no? At tamang-tama ito kasi nung May 3 ay nagdiwang po ng World Freedom Day. So, ito po, alam naman natin, hindi kaila na, kumbaga, sa dinami-dami ng mga nangyayari ngayon, especially sa Senate, ayan, pangalanan na po natin dahil ang pinaka-recent na na-involve nga ay yung mga Senate media, no? Ano ho yung take ninyo dito at may mga panawagan din na huwag masyadong gamitin ang salitang journalist or journalism?
0: Okay. Mm-hmm. Yung nangyari noong gabi ng 13 ng Mayo, ang nagpapatunay na mahalaga ang periodismo sa ating lipunan. Mm-hmm. Kasi gaya ng nabanggit ninyo, yung makatotohanan at up-to-date na mga impormasyon, makukuha mo lang yan sa mga tunay at responsableng periodista. Hindi sa mga hyper-partisan bloggers at content creator na paminsan-minsan ay nagpapakalat pa ng peking balita.
24: Okay.
0: Ngayon, dun sa salitang journalism o periodismo o yung label na journalist o periodista, sa tingin ko naman, pwede naman tayong maging inclusive. Pwede natin sabihin na ang mga taong gumagawa, kasi yung definition naman ng journalist, anybody who creates, produces, and distributes the news.
24: Opo.
0: Pwede siyang gawin ng kahit isang tao lang na voluntaryo niyang ginagampanan yung gawain ito, ang tawag dito ay citizen journalist.
24: Mm-hmm.
0: Pero, yung mga sinungaling, syempre dapat ine-expose sila kahit na nagkiklaim sila na sila ay mga periodista. Gaya po ng nabanggit ninyo, hindi naman kailangan ng 4 na taon na masusing pag-aaral ng kursong periodismo para maging periodista kasi ito ay bahagi ng ating kalayaan sa pamamahayag, pero yung kalayaan ito may responsibilidad.
24: Tama.
0: Na dapat yakapin natin yung pinakamataas na pamantayan sa etika o yung tinatawag na journalism ethics.
24: Tama.
0: Pati na rin yung professionalism. Mm-hmm. Na dapat na mahusay tayong nagpapahayag o nagpapaliwanag sa wikang Filipino man yan o sa wikang Ingles. Siyempre, mas maganda ang wikang Filipino.
24: Opo.
0: Kasi mas naiintindihan ito ng sambayan na.
24: Oho. And nabanggit ho ninyo yung napakahalagang papel ng journalist, no? Totoo naman yun kasi, di ba, nakita naman natin talaga na onset, hindi naman, kumbaga yung iba kasi nag-ano lang eh, yung mag-vlog sila for the sake of, ng views and, di ba, yun ang pinagkakakitaan nila. So, kuminsan nakakalungkot dahil kahit opinion lang nila at hindi naman ito batay sa totoong impormasyon, no, ay naniniwala po yung iba. With all, sa harap po ng ganitong mga sitwasyon, no, paano po natin ika nga ay mapangangalagaan yung integridad, no, ng isang mamamahayag or ng journalist, no, or broadcast journalist, lalo pa at kung minsan yung iba hindi ko ho alam, no, kung talagang ang journalist sila or broadcast journalist sila, kasi may mga bagay nga na kung minsan ay nalalabag din ng ilan nating mga kasamahan.
0: Siyempre po, kailangang ipagpatuloy yung gawain na talagang responsable nating ginagampanan. Something as basic as kung ano ba ang dapat na inilalagay natin sa ating news cycle.
24: Okay.
0: Kasi ang journalism is about relevant information. Ibig sabihin nito, yung importante at may impact sa buhay ng tao. Halimbawa, kung usaping showbiz yan, yung hiwalayan o hindi matutuloy na kasal ng dalawang sikat na celebrity, halimbawa, sa tingin ko, hindi na dapat mas binibigyang pansin yan sa media, kasi may mga mas mabibigat at may mga mas seryosong issue tayong dapat na pag-usapan. But at the same time, kailangan din nating i-call out yung mga irresponsableng mga kasama sa profession. I'm sorry to say, pero meron din naman mangilang-ilang periodista na talagang masama yung practice nila. Minsan, nagkukunwari silang responsable, pero sa totoo lang, hindi pala. Tapos, yung mga hyper-partisan na vloggers and content creators, kadalasan inaalipusta nila yung media.
24: Yes.
0: At dapat na mag-push back tayo sa pamamagitan ng pag-fact check sa kanila at yung pag-expose din sa kanilang irresponsibilidad. Kasi sa totoo lang, yung mga audience nila, minsan naeengganyo sila dahil sa shock and awe, dahil sa mga controversial na pananalita, yung mabulaklak na paraan ng komunikasyon. Tayo kasi, hindi tayo pwedeng magmura, hindi tayo pwedeng mag-alipusta. Kasi may responsibilidad tayo sa profession. Dapat linawin natin yon sa mas malawak na publiko. Kung merong defining moment noong gabi ng May 13, syempre sana huwag nang maulit muli kasi buwis buka yung coverage noon.
24: Tama.
0: Makikita natin na more or less may consensus naman yung mga tao na mahusay yung paggampan sa profession ng mga nandoon na mga beat reporter at pati na rin yung support group nila sa mga news media organization, at may realization yung publiko na mahalaga yung periodismo. Kaya dati, ano, sa totoo lang, dahil medyo may edad na ako, parang minsan parang nagdududa ako kung may naniniwala pa ba sa mga periodista. Pero yung gabing yon, ako tuwang-tuwa ako. Well, hindi ako natutuwa na nangyari yon, pero in a sense, in a way, without trivializing the issue. Oo, parang medyo natuwa ka kasi yung audience, sila na mismo ang nagsasabi na ay ganito pala yung trabaho ng periodista, napakahirap pala.
24: Tama.
0: Yung kahit umiiyak ka na, kahit halatang halata na takot ka na, tuloy pa rin yung pagbabalita para lang may malaman yung publiko.
24: Tama.
0: Kaya yun yung ano eh, kaya nga nabanggit ko sa isang social media post na yun ang kaibahan ng isang senador kumpara sa isang periodista nung gabi ng May 13, yung iyak ng isang periodista, hindi siya umaarte lang, hindi crocodile tears tulad ng nangyari recently.
24: Kasi kung minsan, 'di ba, yung iba parang cloud chasing lang eh, 'di ba?
0: Yes.
24: At meron pa nga ito, nasabi ko na rin dito sa programa ko, napaka-irresponsable nung isang mambabatas na wala naman siya doon sa loob at sinabi niya na marami na, multiple gunshot or nagpapakalat ng fake news na sinabi na marami na daw na mga namatay. Parang ganoon. So anyway, it's a different story. Pero dito po, Prof, no? With all this mga issue, paano ho natin sabihin na, kumbaga parang, yung iba kasi talagang hindi naman natin ma-persuade na, oy, kami ang paniwalaan ninyo. Kasi I think parang in the past, parang na masyadong na-tarnish ang mga role at profession ng pagiging isang journalist. Dahil kumbaga parang ano eh, paano bang term yung parang sinira yung integridad eh. Diba?
0: Yes,
24: parang ganoon yung nangyari na parang oy, wag na kayong maniwala diyan sa mga mainstream media, no? At kami yung paniwalaan ninyo na nagbibigay lang ng opinion. Parang ganoon yung naging dating eh, hindi ba?
0: Hanggang ngayon, tama ka. Actually hanggang ngayon sinasabi pa rin nila 'yan. Kaya nga dapat na ina-expose lalo na yung mga influence hyper-partisan influencers and content creators na napakalaki ng following. Kasi nga again, hindi natin masisisi yung publiko na minsan nag-gravitate sila sa mga ganitong klaseng influencer kasi minsan ang panloloko nila o yung pambubudol dumarating sa punto na kami ang bagong media, kami ang alternatibo sa tinatawag na mainstream media. Kami, totoo lang, ang ginagawa namin, unhinged kami. Pero pagka inisip mong mabuti, yung pagiging unhinged nila ay yung pagiging carefree at careless sa usapin ng pagre-research. In fact, ayaw nga nila ng research. Merong isang na-interview noon na content creator, sabi niya, para daw maging authentic, kung ano yung emosyon niya ng panahong yon, yun yung kailangan niyang sabihin. Kaya mabilis silang nagla-live pagka may nararamdaman silang emosyon. Pagka galit sila, magmumura sila, pero akala nila yun yung kalayaan sa pamamahayag. Pero tandaan natin, kaakibat ng kalayaan, yung napakalaking responsibilidad para sa pagdudugtong ng opinyong pampubliko. To be fair, may mga content creator naman na matitino. Kaya hindi natin pwedeng lahatin na kumbaga hindi yan journalists versus content creators. Ito ay responsible journalism at yung mga irresponsible nagpapahayag sa kabilang banda. Yun yung mas malinaw na labanan. Kaya ulitin natin na mahalagang kino-call out sila, tapos mahalaga rin yung pagkakaroon ng media literacy, media education sa mas malawak na publiko. Dapat nagtutulungan yung media at saka ang universidad. Nangyayari naman yan every now and then. Ang hindi katanggap-tanggap yung mga proposal, at ito dapat i-call out natin yung NBI kasi sinasabi nila dapat daw may legislation to differentiate between the real journalists at saka yung mga fake journalists. Tapos merong ilang mga nagpa-file ng mga panukalang batas para kontrolin yung content ng media sa pamamagitan ng mga anti-fake news law. Na sa totoo lang, mukhang attractive yung idea, pero pwedeng ma-weaponize yan para patahimikin yung mga critical na periodista at yung mga critical na news media organization. Yun yung ayaw natin at yun yung dapat nilalabanan din po.
24: Prof, ano hong masasabi ninyo na, let's say, alam naman natin na sa pagbabalita, talagang kailangan, halimbawa, ipipresent mo yung both sides, di ba? Pero I don't know kung dapat ba na maging ano na ba tayo, parang katulad sa US or sa iba pa na, pag alam mo naman na parang puro kalokohan lang yung sinasabi, kukunin pa rin ba yung side? Like, hindi na ako magbabanggit, no? Like, halimbawa, yung example na lang siguro, hindi daw niya pinatakas pero pinasakay naman sa sasakyan niya.
0: ngayong araw yan.
24: Diba?
0: Magandang tanong yan. Basic naman sa journalism na kukunin natin yung iba't ibang panig. Pero itong mga sources of information natin, siguraduhin natin na nagsasabi ng totoo. Kapag sinungaling po yan, dalawa yung option natin. Una, huwag nating kunin yung kanilang panig kasi nagsisinungaling naman. Halimbawa, sinasabi niya, the earth is flat. Alam naman natin hindi flat ang mundo. Ba't kukunin mo pa yung side niya? Or, pwedeng kunin yung panig niya pero sa konteksto ng fact-checking. Ibig sabihin, fina-fact-check natin agad-agad yung mga kasinungalingang sinasabi. Iba pa yung usapin ng spin doctoring na ginawa ng isang senador na binabanggit mo kanina. Kasi yung spin doctoring naman, dapat pina-fact-check din po yan. Kasi lalo na kung obvious na nagsisinungaling, o kaya naman may track record ng pagsisinungaling, may problema rin po roon. Ang problema ngayon, mismong mga opisyal na, hindi naman natin nilalahat, pero may mga opisyal ng gobyerno na wagas kung magsinungaling. minsan exaggerated pa yung kanilang mga sinasabi. Mm-hmm. Minsan, kunwari, umiiyak, pero hindi naman pala. Mm-hmm. So, yung mga ganon, ina-expose po dapat. At in fact, I can even argue na ito po ang tungkulin ng media.
2: Yes.
0: Kasi pag gusto natin na magbanggit ng katotohanan, wittingly or unwittingly, yung mga sinungaling po na i-expose po natin.
2: Oo.
0: Pag ganon ang nangyayari sa iyong journalistic output, ibig sabihin, ginagawa po ninyo yung inyong trabaho. Kaya wag po kayong mag-alala, yun, bahagi po yun ang truth-telling. At yung ginagamit sa termino sa wikang Ingles na speaking truth to power. Kasi yung adversarial role ng media, bahagi po yan ang tungkulin sa periodismo po.
2: Oo. Like, ito no, I think parang there was a time, di ba, sa US din, parang binan nila noon si US President Trump, di ba, na parang hindi
0: yes.
2: nila hindi nila in-interview and all. No? How I wish na ganun din yung gagawin din sana ng ating mga media men, no, dito sa Pilipinas, na kapag alam natin na harap-harapan na tayong niloloko, wag na nating kunin yung ano, kasi parang una sayang sa airtime, pangalawa na-amplify yung kasinungalingan nila eh, di ba?
0: Opo. Magandang punto po 'yan, ayaw nating ma-amplify yung kasinungalingan kasi nga it compromises yung truth telling na isa sa mga basic principles po sa journalism.
2: Mm-hmm.
0: Tama po kayo, through the years sa ibang mga bansa, talagang hindi naman binoboycott pero maingat na kinocote yung mga sinasabi. Kaya nga, halimbawa sa US ngayon, yung trend ng mga responsibleng news media organization, pag may State of the Union address si Trump, halimbawa, nakahanda yung mga fact checker nila. Kumbaga, minsan isang batalyon na fact-checker yung hinahire nila para pag may sinabi yung isa, sasaluhin ng fact-checker, oops, mali ito. Tapos may isa pa na sumusunod sa kanya para hindi na overwhelm yung isang fact-checker lang.
2: Mm-mm.
0: Kaya yung kultura ng fact-checking, dapat ginagawa po yan. Maraming options, gaya ng nabanggit ko. Tama po kayo, pwedeng, hindi naman iban, pero pwedeng maging maingat sa pag-quote sa mga sources of information.
2: Mm-mm.
0: O kaya, mas palakasin natin yung culture of fact-checking.
2: Uh-oh.
0: We cannot expect yung mga beat reporter na sila yung magpa-fact-check. Pwede namang isubmit nila yung istorya, ito yung mga sinabi ng in-interview kong source, pero sa desk, bago umabot sa editor, may mga fact-checker na isa-isang binubuting-ting o sinusuri yung bawat quotation. Mm-hmm. And then, pag dumating na sa editor, malalaman kung paano pagpupuuin yung istorya kasi may sinabi siya pero mali pala. Mas napapalalim yung pagsusuri at yung presentasyon po sa publiko.
2: Uh-huh. Prof, alam mo, maganda na ma-expand pa natin itong ano, ma-expound pa natin itong issue na ito. Lalo na no, halimbawa, syempre lahat tayo tao tayo eh. So talagang
0: yes.
2: Totoo naman na may mga biases, mga ganyan. Okay, so when it comes to biases, paano ihihiwalay ng isang journalist or broadcast journalist? Kasi yun ang minsan sasabihin, ay itong ano na to, may pagkiling ito. Kahit wala naman talaga, hindi ba? Kahit na as much as possible, we are trying to present yung kung ano lang yung totoo. Pero dahil hindi yun yung gusto nilang madinig, ang sasabihin nila, bias kasi yan. Okay, babalikan po natin si Professor Danilo Araw. Sandaling-sandali lamang po ang oras natin, 2:29 ng hapon.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Bagong Bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
8: Juan Trabajo,
9: Trabajo
8: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Juan Trabajo, Trabajo kasama si Jamie Quinto.
24: 2:32 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM at sa FM na sa 104.3 The Capital po kami. Kasama pa rin po natin si Professor Danilo Arao, ang professor ng journalism sa University of the Philippines, College of Mass Communication. Ayan. Prof, yung kaninang naiwan natin na tanong tungkol sa mga biases, paano ba yan dapat na pinepresent?
0: Siyempre, yung pagiging biased sa katotohanan, hindi po dapat ikahilaya ng periodista.
24: Mm-hmm.
0: Tapos, yung usapin din ng giving a voice to the voiceless, yung pagbibigay ng boses sa walang boses, kasama rin yan sa quote-unquote bias po ng media.
24: Mm-hmm.
0: Yung sinasabing masyadong bias, yung parang na akusasyon ng ilang mga hyper-partisan bloggers and content creators, parang mas patungkol pa ito doon sa political na kulay na parang pinapakita or ini-imply ng isang periodista. Minsan ito, perception lamang. Kahit sa bahagi ko, ilang beses na akong nare-retag, tapos hindi pa satisfied, nare-retag na ako, tapos sinasabi, kesyo dilawan daw ako,
24: yeah.
0: Tapos may nagsasabi na Marcos loyalist daw ako. Kumbaga, ano ba talaga ang titingin ninyo sa akin? So minsan, hindi natin masisisi yung mga tao na parang iba-iba yung pagtingin.
24: Mm-hmm.
0: At dito mahalaga yung media literacy. Kasi ako pag nababrand ng ganon, except for red tagging na delikado, ako minsan mas nililinaw ko na ganito dapat ang trabaho ng isang periodista. May paninindigan sa pagsusuli, pero hindi ito nangangahulugan na ikaw ay masyado ng biased para sa isang partido.
24: Mm-mm.
0: O masyado kang partisano para sa isang advokasya na isinusulong ng isang politiko halimbawa.
24: Mm-mm.
0: Kaya natural yung bias. Kasi tayong lahat ay mga tao lamang eh.
24: Yes.
0: Ang challenge sa atin, paano ba natin objektibong masusuri yung iba't ibang bagay nang hindi nag-get in the way yung ating biases. Halimbawa, sa usapin ng eskwelahan, may kanya-kanyang bias tayo. Ako, graduate ng isang universidad, so natural, may bias ako ron kasi doon ako graduate. Pero kapag pag-cover ka ng ibang universidad, dapat may pagsasaalang-alang ka rin sa kanila at hindi mo kinukumpara sa universidad na pinanggalingan mo yung kalagayan ng universidad na yon, unless yun yung anggulo na inaanap mo sa iyong istorya. So ganun din sa usapin ng reliyon, hindi naman nangangahulugan na talikuran na natin yung kanya-kanyang reliyon para maging objektibo tayo. Hindi po ganun.
24: Mm-hmm.
0: Kumbaga, in fact, yung journalism ethics, minsan pwede mong sabihin na mas mapapalakas yan depende sa relihiyong pinapaniwalaan natin at yung klase ng pagsamba sa isang nilikha na talagang mas nagagamit natin yung objektibong pagsusuri sa halip na masyado tayong subjective. So, yun yung kailangan nating linawin sa publiko. Ang mga periodista, tao rin po yan. Bumoboto rin yan. May mga kinikilingan din silang tingin nila ay karapat-dapat na maging presidente, vice-presidente, at maging mga senador.
24: Mm-hmm.
0: Pero hindi dapat maging masyado tayong judgmental sa kanila, lalo na kung responsable nilang ginagampanan yung kanilang profesyon.
24: Mm-hmm. Ano naman ho yung masasabi ho ninyo, no, na yung iba, like halimbawa, yung iba parang nagdi-disguise na lang as reporter or nagdi-disguise na lang as journalist, pero ang katotohanan ay halimbawa talagang lantaran na nag-ooperate para sa isang politiko or kung ano pa man.
0: Magandang tanong po yan. Siyempre, dapat i-expose po yung mga yan, yung mga tinatawag na nagkukunwaring periodista. Pero hindi po legislative intervention ang kailangan natin diyan. Kasi tayo, mas naniniwala po tayo sa self-regulation.
24: Okay.
0: So, hindi tayo dapat magdalawang isip na i-call out itong mga pretentious na ito o kaya naman yung mga tinatawag na haw-shaw sa profession natin, usong-uso yung terminong yon. Kasi parang ang nangyayari, laki-laki ng test card nila.
24: Tama.
0: Pero hindi kasi naman sila nag-cover, parang nangingikin lang sila kung tama. Ano-ano yung mga kumukuha lang sila ng pera at kumukubra kung kani-kanino. In fact, mas malaki pa ang kita nila kaysa sa mga tunay na periodista, pero napaka-irresponsable po talaga nila. Tapos yung pinaka-recent na case na nahuling mga nangingikil di umano kapalit ng hindi pag-e-ere ng isang expose laban sa isang politiko, yung dapat ine-imbestigahan. Hindi ko man sinasabing guilty na sila automatically, pero dapat ma-imbestigahan talaga at pag napatunayan, talagang hindi na sila dapat tangkilikin pa at talagang i-call out yung kanilang pagiging responsable. Kung talagang may kasalanan sila, mananagot sila sa batas. Walang special treatment porque periodista yung tawag nila sa sarili nila.
24: Tama. At hindi naman pagkitil yon sa malayang pamamahayag. Anyway, Prof, ito hong mga sabi niyo nga kanina, mga hindi natin nilalahat, no, pero may mga ilan-ilan na mga sabihin nating influencer, content creator, no, na mas pinaniniwalaan nga as compared dun sa ilang mga traditional news outlet. So, ano ho sa tingin niyo yung dapat na i-adapt ng mga journalist or ng mga mamamahayag para manatili silang relevant, no? At kumbaga sabihin nating mapanatili yung tiwala ng mga publiko sa kanila.
0: Ang isang paraan para makaengganyo ng maraming follower itong mga hyper-partisan na ito, kadalasan po gumagamit sila ng sariling wika. Kaya sa bahagi ng mga periodista, dapat mas paigtingin pa natin yung paggamit ng sariling wika. Kung may mga periodista tayong Inglesero at Inglesera, wag sanang nilang isipin na yung audience ang mag-a-adjust sa pagiging Inglesero at Inglesera nila. Sila po ang mag-adjust para matuto sa sariling wika. E nasa Pilipinas din naman tayo.
24: Yes.
0: Kaya dapat masanay na tayong makipagtalastasan sa wikang Filipino. Una. Ikalawa, we have to make the uninteresting interesting. Hindi sapat yung wikang Pilipino. Kasi dapat gumagamit tayo ng mga salitang mas naiintindihan ng masa, yung mas nakaka-relate dun sa tinatawag nating lived experience ng mga tao. Halimbawa, pag-uusapan natin yung inflation, huwag tayong masyadong maging theoretical at huwag masyadong puro percentage lang. Kasi yung inflation rate, percent yan eh. Sabihin natin na ganito ang halaga ng gulay at saka ng bigas sa ganitong lugar. Malamang kesa sa hindi, sa lugar ninyo, baka ganito rin.
2: Mm-mm.
0: Yan yung nangyari noon, pero ngayon, ganito na ang presyo.
2: Oh.
0: So, mas ganon ang pagpapaliwanag. Tapos, ang mga interview, pakatotohanan talaga. Minsan kasi ang tendensya ng ilang mga periodista,

0: araw nagpo-commute, iba yung masasabi niya sa media eh. Tama. In fact, yung expertise niya, it's not defined by yung higher education degree. Walang MA, walang PhD. Pero, batay yung expertise niya mula sa araw-araw ng pakikibaka niya sa lansangan, sa kanayunan, o sa kung saan man. Mas mahalaga na ganun yung gamitin po sana. Kasi yung mga hyper-partisan, minsan hindi sila nag-i-interview, minsan nagsisirungalik sila, sinasabi nila, ay, ako na lang kausapin nyo kasi ako eksperto. Ang tawag doon, credentialism. Yun yung iwasan po sana natin.
1: Oo. Kailangan talaga, kung may mga resources na ipipresent, dapat china-challenge mo din yun eh, di ba? As a journalist. Oo. Kumbaga, hanggang saan ba talaga yung kakayanan or kaalaman nitong taong ito? Anyway, speaking of, ito ho, mga kung tutuusin, dapat hindi na napag-uusapan, pero meron ho recently, no, bukod ho dun sa namatay na journalist or broadcaster ata ito, meron naman din ngayon na hot seat na naman because of the rape joke. No? Ano ho sa tingin niyo yung dapat nagagawin ng mga may-ari ng mga kumpanya ng mga journalist na ito or ng mga broadcaster na ito to reprimand itong mga ganitong mga aksyon na ginagawa ng kanilang tauhan?
0: Okay, magandang tanong po yan kasi to be fair, nag-apologize na itong broadcaster na to na wag na natin banggitin yung pangalan gaya ng napanggit niyo. Okay. Pero hindi sapat yung public apology. It is a step in the right direction pero ang hinahanap natin ay ano yung affirmative action na pwedeng gawin. Halimbawa, meron bang gagawing gender sensitivity training?
1: Yes.
0: Sususpindihin ba siya pansamantala para matuto muna, para mas maging sensitibo, lalo na dun sa kanyang pananalita. And then, total, kumustahan na rin lang yung uso ngayon sa Senado, i-extend na rin natin sa media. Kumusta po ba yung babaeng reporter na naging subject dun sa rape joke na yun? Sorry kung ayoko nang banggitin yung konteksto ng joke. Pero may isang, maniwala na lang muna kayo, may isang nabiktimang babae po na nandun din na nagre-report na parang siya yung subject ng joke na yon, kailangan kumustahin siya kasi baka naapektuhan din siya at baka kailangan din niya ng intervention o ng tulong. Ulitin natin, yung apology, nandiyan na yan, pero kulang pa eh. What will you do to ensure that this will not happen again? Assuming nababalik ka pa sa ere. Yung gender sensitivity, mahalaga po yan. At sa aking palagay, naglabas kasi ng pahayag yung KBP, yung chapter ng lugar na yon. Lumalabas na itong news media organization, correct me if I'm wrong, hindi pala miyembro ng KBP. So therefore, hindi sila subjected sa disiplina ayon sa broadcast code. Pero ano pa man, kahit na hindi sila miyembro ng KBP, dapat yung adherence sa ethics ay dapat na sinasagawa. So, hindi lang ito patungkol dun sa mismong broadcaster na to eh. Dapat may affirmative action din na gagawin yung mismong news media organization para maiwasan yung mga ganong pangyayari. Hindi na dapat maulit muli ito. Ulitin ko lang bilang panghuli, yung babae, yung biktima na naging subject ng joke, dapat kumustahin din natin at kung ano ba yung pwedeng tulong na maibigay sa kanya kasi medyo, kasi on air yun eh.
1: Yes.
0: Baka na-embarrass siya, baka may iba siyang nararamdaman na kailangan ng some degree of intervention. Dapat ginagawa rin yun ng news media organization.
1: Opo. Nako, thank you so much, Prof. Napakarami nating mga napag-usapan at napakarami po naming napulot sa inyo. Maraming salamat po sa inyong time. Talagang kapag ka po kayo ang nagsalita, klarong-klaro. Ayan, thank you.
0: Maraming salamat, Prof.
1: Opo, maraming salamat po. Si Professor Danilo Araw, no? Siya po ang professor ng journalist or journalism course sa UP, ayan, sa University of the Philippines. I think mass communications din. Oo, under siya ng mass communications. Ayan. Okay, si Professor Danilo Araw.
2: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas.

0: Radyo Publico 738.
1: 2:46 ang ating oras. Uy, babatiin ko muna, namimiss ko ito. Ang ating kapatid sa hanap buhay, si Kareji Malinaw. Kareji, namimiss na kita. Oo, na ibang level na ito. Oo. Pero ano, ito'y isa rin sa ating mga ano, mga kasama sa hanap buhay na ating po namang hinahangaan. Ayan, si Kareji Malinaw. Dito po muna tayo. Pagpapaputok naman ng maraming beses ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca, tinawag na overkill ng CIDG. O naman, ikaw ba naman magpaputok nang wala namang pinapaputukan? O hindi ba? Anong tawag doon? Diane Liar!
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Diane!
2: Yes, Jamie, inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group of PNP-CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na nasa kabuang 44 na piraso ng basyo ng bala ang kanilang nakolekta. Nasa 36 sa mga basyo ng bala ay galing sa loob, habang 8 naman ang mula sa labas. 4 na baril naman ang ginamit sa pagpapaputok, kasama kung saan yung sangkot ay 3 dito yung tauhan ng office of the Sergeant at Arms OSAA at isa naman sa National Bureau of Investigation o NBI. Mm-hmm. Samantala, lumalabas na nasa 26 na basyo ng bala ang nakuha mula sa umano'y baril na ginamit ni Aplasca. Tinawag nga ito na overkill ng CIDG dahil sa dami ng pinaputok ng baril, gayong 5 putok ng baril lamang ang galing sa NBI. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
3: Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung, that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window, sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA.
2: Mm-hmm. At dahil nga dito, Jamie, sinabi ni Morico na dapat na makasuhan si Aplasca ng Republic Act 11917 of Private Security Services in the SEAC. At sa ngayon, hindi pa rin maharap sa CIDG itong si Aplasca sa kabila nga ng pagpapatawag dito.
1: Mahihiya yung pelikula ni Sylvester Stallone, yung Rambo, di ba?
2: Kaya nga, kitang-kita naman natin sa dami ng
1: paputok.
2: Correct, oo, Jamie. Kitang-kita naman natin sa CCTV footage yung mga nangyari na barilan doon sa Senado kung saan makikita talaga natin na overkill yung pagpapaputok na ginawa nitong ni Aplasca.
1: Oo, sige. Antabayanan natin kung sino ba daw ang magsasampa, PNP ba ang magsasampa ng kaso?
2: Antabayanan pa natin yan, pero ang CIDG ang mangunguna nga dito sa investigasyon na ito, Jamie.
1: Okay, thank you, Diane.
2: Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Diane Liar.
0: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Department of Trade and Industry magsasagawa raw po ng Tatak Pinoy Expo sa susunod na linggo. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Upang maibigang likhang Pinoy sa world market at makilala ang ating mga domestic consumers, magsasagawa ang Department of Trade and Industry ng Tatak Pinoy Expo sa susunod na linggo. Ang expo ay may temang Stage for Global Philippine Industries kung saan ibibida sa nasabing expo ang iba't ibang mga likhang Pinoy na maaari nang mabili sa merkado. Kabilang sa mga sektor na tampok sa kanilang expo ang ay mga produkto mula sa Information Technology, Business Process Management o IT-BPEM, Food and Agro-Processing, Cement, Steel and Construction Materials, Semiconductors, Electronic and Electrical Devices, Pharmaceuticals, Diagnostic and Health Products, Automotive, Electric Vehicles and Automotive Components, defense manufacturing at kabilang din ang chemicals and industry and inputs. Mag-uumpisa ang Tatak Pinoy Expo sa darating na May 25 hanggang May 27 at gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City at ito'y libre sa mga nais magpunta sa nasabing expo. Para naman sa iba pang umpirmasyon o kumpirmasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Department of Trade and Industry para sa iba pang mga detalye ng nasabing expo. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, Digital Pinoys nagbabala sa mga pahayag na humihikayat ng rebelyon. Si Marian Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan ngayon ang Digital Pinoy sa publiko na iwasan ng mga pahayag na maaaring mag-udyok ng karahasan o bantas sa kaayusan. Ito ay kasunod ng pagsasampa ng CICC ng cybercrime-related complaints laban sa isang vice mayor sa Isabela. Dahil sa mono, social media post naghihikayat ng revolusyon. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustillo, mahalagang igalang ang kalayaan sa pamahayag at opinyon, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Gayun nito, malaya naman ang publiko na punahin ng mga pulisiya at opisyal ng pamahalaan, pero dapat iwasan ang mga pahayag na maaaring ituring na paghihikayat ng karasan at kaguluhan. Pinaalalahanan din Digital Pinoy's ang publiko na maging responsable, lalo na sa paggamit ng social media. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Mary Bastasa. Anyway, sisikapin po natin no na makapanayam ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ganun din ang Department of Energy. Sa kasalukuyan po ay hindi pa natin sila ma-contact. Pero itatry ho natin sa ibang mga programa. Napakahalaga po nitong mga programa ng DSWD, lalo na po yung Uplift, no? And also sa Department of Energy. Ayan, mamaya ho, itatry po natin. Kaya patuloy lamang po kayong sumubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At baka po makapanayam pa rin po natin sila in a while. I think si Asek Dumlao ay mukhang ano sila, nasa travel ata. Okay. Anyway, itatry pa rin po natin. Patuloy po kayong mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ating mga birthday greetings, syempre pa. Ayan, meron pa ba tayong babatiin? Ay, wala na pala. Na mukhang naubos na kahapon. Okay, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy happy birthday po. Antabayanan ninyo sa ilang sandali ang programa ng DOST. Ayan, nakita ko na sila dito. But anyway, thank you mga kahuan trabaho, yung ating po mga nakasama sa Marulas Transmitter, sa ating pong mga provincial station na nagkikerry po ng Juan Trabaho. Thank you so much.
6: Thank you.
1: At dito po sa studio, ang ating po mga kasama, thank you sa ating mga kaagapay, sina Engineers Matet Segovia, si Engineer Joy Timidan, at syempre ang ating Executive Producer, si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto, magandang hapon and happy weekend, mga kahuan trabaho.
0: Juan Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
7: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Relocation ng mga residenteng nakatira sa paligid ng Ilog o Estero, mahalaga sa pangkabuuang flood management programs ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Report.
6: Isunod sa mga importanteng aspeto ng kabuuang flood management projects ng pamahalaan ay ang relocation or resettlement ng mga residenteng naninirahan sa palibot ng Estero. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Dr. Mahar Lagnay, ang Executive Director ng Project NOAA, na sa ilalim ng urban planning, mayroong mga lugar na hindi dapat tinatayuan ng bahay o establishment ang paligid. Ang nakakalungkutan niya, mayroong mga bahay o pasilidad tulad ng parking spaces o gusali ang nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa. Sa ibang lugar naman, kahit bahain na o malawak ang naitatalang pagbaha, tinatayuan pa rin ang bahay. Sabi ng opisyal, ito yung maliliit na sapa na tinatabunan o ginagawang subdivision, kaya't nawawala ang natural na daluyan ng tubig. Nakaka-apektoan niya mga ganitong establishmento sa pangkabuang flood mitigation efforts ng bawat lugar. Dahil dito, mahalaga na mailipat sa mas maayos na lokasyon ng mga bahay at iba pang establishmento na nakaharap sa mga daluyan ng tubig.
9: Eh pero ang nangyari ay nagtayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat na hindi natin na pag-aralan na mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyonan.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Senador Ronald Bato de la Rosa, ita-turn over sa Department of Justice o DOJ kapag siya ay naaresto ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. May live report si AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Omar, ita-turn over si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Department of Justice. Ito ang naging statement ni NBI Director Melvin Matibag kapag ito ay nahuli ng kanilang mga ahente dahil nga sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Ayon pa kay Attorney Matibag na patuloy na ang pag-track ng kanilang tracking team hinggil nga sa mga leads sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Sa uli, pailarin nila ang maximum tolerance at maayos na isaserve ang warrant upang maayos na sumama ito sa kanilang mga ahente. Omar, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Samantala, Senador Ronald Bato de la Rosa humirit na magpakustudiya sa Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Lear.
7: Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Omar, kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kinausap siya ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa posibilidad na makakustudiya ito sa pulisya na magkita sila sa Senado noong May 13. Ayon kay Nartates, magiging ligtas naman si De La Rosa sa ilalim ng kustudiya ng PNP. Gayunman, nilinaw ng PNP Chief na sa oras na mapasailalim sa kustudiya ng PNP ang senador, maituturing na rin itong pag-aresto alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Una nang ibinunyag ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na hiniling umano ni De La Rosa na makustudiya siya sa Campo Crame. Pero sa ambush interview, sinabi ni Nartates na dapat noon pa umano sumama sa kanya ang senador. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. Sa ating panguling balita, MMDA magbibigay sa DOJ ng kuha ng CCTV sa paglabas ng Senado kung saan dumaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. May ulat si DK Sarate.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Piniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre Duterte ang buong kooperasyon sa mga investigasyon. Kahapon, hiniling ng DOJ Panel of Prosecutor ang kuha ng CCTV ng MMDA kung saan dumaan si Senator Ronald Bado de la Rosa noong lumabas ito ng Senado alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Torre, lagi silang handa at ibibigay ang hiling ng DOJ. Bukod sa DOJ, tiniyak din ni Torre ang buong kooperasyon sa mga investigasyon maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
13: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga konek, sama-sama tayong matuto at kilalanin ang iba't ibang programa at kaganapa ng Department of Science and Technology tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lang sa Radyo Pilipinas 1. At live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST TV. Sabay hindi makapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At para lahat tayo mga konek, oras na para alamin ang mga nagiginapan sa DOST sa lingunagdaan sa pangunguna ng SNT Authority ng Mansa, DOST Secretary Renato Yusludom Jr. Narito ang mga nagiginapan sa DOST ngayong linggo. Noong Lunes, ang ating kalihin na Secretary Renato Yusludom Jr. ay naimbitaan sa ASEAN Science Diplomat Society 10th founding anniversary. Sa kanyang keynote speech, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng diplomasya sa mga siyentista sa ASEAN para magkaroon ng magandang tunguhin ang reyon. Sa Mares na araw ay inilunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Salivan, Isabela. Noong Martes naman, opisyal ng inilunsad sa University of the Philippines ang PsyKit o Sexual Assault Investigation Kit. Ito ay inobasyon na tutulong sa epektibong DNA analysis sa forensic investigations. Kasama nito ay ang pagsagawa ng Regional Scientific Meeting sa Mindanao. Noong Miyerkules at Huwebes ay ipinagdiwang ang World Metrology Day na pinangunahan ng ITDI na layong bigyang halaga ang eksaktong panukat para magtaguyod ng pampublikong katapatan. Ang isa sa highlight ng selebrasyon na ito ay ang tungkol sa proposed National Measurement Institute of the Philippines Bill. Sa buong linggo rin ito ay isinagawa na ang mga seremonya ng pagtatapos ng iba't ibang campus ng Philippine Science High School sa buong Pilipinas. Kaya mga kaibigan, sunod-sunod po natin o susunod-sunod na pagbati po ang aming pinaabot sa una ang ASEAN Science Diplomat Society na nagdiwang po ng kanilang 10th anniversary. Ang pagdidiwang po nagdala ng mahigit 100 science diplomats, policy makers at mga partner mula sa buong riyon para talakayin ang GAM, teknolohiya, klima at sustainability. Ang ating hindi mong magbati sa mga residente ng Benito Salivan sa Isabela para sa kanilang Natural Textile Fiber Innovation Hub, isang bagong basilidad na nagpaproseso ng banana byproducts para gawing natural textile fibers. Inaasa ang ikita na humigit kulang 9 milyong piso kada taon at magbibigay ng trabaho sa 30 lokal na residente. Sa DOST ITDI, sa celebration po ng World Metrology Day 2026 na may temang Metrology Building Trust in Policy Making. Ang selebrasyon po mga kaibigan ay nagbigidaan sa kahalagaan ng tamang sukat at pamantayan sa agam, kalakalan, kalusugan at kapaligiran. Ang atin di mo magbati sa ginanap na Regional Scientific Meeting sa Mindanao sa Butuan City na kung saan nagtipon po humigit kumulang 150 delegates mula sa akademya, agham at pamahalaan para talakayin ang mga isyung science and technology na nakaangkla po sa UN Sustainable Development Goals or SDGs. Ang mga diskusyon ay nakatuon sa soil health, food production, post-harvest processing at sektor ng kalusugan. Ang ating limumagbati sa lahat na nagtapos sa iba't ibang Philippine Science High School sa buong bansa, mabuhay po ang ating mga future scientists. Bigyan daan ko rin po ang pagbati dahil nakamit po ng Pilipinas ang grand prize sa 15th International Footwear Design Competition sa Guangzhou, China sa pamamagitan ng disenyo na gumagamit po ng tela mula po sa Ilocos Region. Ang panalong disenyo na pinamagatang pakan ni Rick Maragas nagpakita po ng galing na lokal na handloom weaving kung saan po isinama ang mga tradisyonal na elemento gaya ng shuttles, yarns at spindles sa kabuuang konsepto ng sapatos. At ayon po sa DOST PTRI, Philippine Textile Research Institute, this design represents both the local textile and footwear industries on the global stage, showcasing the rich cultural heritage of both industries. Ang pagkamanalo po ay patunay na lumalakas po ng presensya ng Pilipinas sa larangan ng textile innovation at footwear design habang itinatampok ang yaman ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Makibalita muna tayo sa lagi ng panahon. May pag-uulat si Charmaine Barela mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Charmaine, magandang
2: hapon. Yes, magandang hapon din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakanig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, latest location ng LPA na binabantayan natin sa loob ng ating PAR ay nasa 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sa kasalukuyan, nagdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Samantalang dito naman sa may Luzon at Visayas, patuloy pa rin iiral ang easterlies. Yung masabi nga nating low pressure area ay hindi natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo at maaari nga yung malusaw sa mga susunod na araw. Bagamat malulusaw nga, magdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao sa mga susunod pa na araw. At yan po muna ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Charmaine Barilla. Agham para sa negosyo, DOST naglunsad ng Innovation Roadshow para palaguin ng MSMEs sa Quezon City. Inilunsad ng DOST National Capital Region, katuwang ang PCCI, Philippine Commerce o Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City at Quezon City Local Government Unit. Ang Quezon City Industry Innovation Roadshow noon sa DOST Compound sa Taguig City. Ito ay upang ilapit ang mga science and technology solutions sa mga lokal na MSMEs. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, sa pangunguna ng DOST-NCR na nilahukan ang mga tanggapan tulad ng QCL Ledipo at CBC DPO, direktang nakita ng mga lokal na negosyo ang mga makabagong laboratorio at pasilidad ng iba't ibang DOST Research and Development Institute tulad ng PTRI, MIRDC, FNRI at ITDI. Ang mga ipinakitang teknolohiya at programa ay naglalayong mapabuti ang mga produkto at operasyon ng mga kalahok habang isinusulong ang inisyatibang agham na ramdam para sa pangkalahatang paglago ng mga negosyo at lokal na ekonomiya ng Quezon City. Sa ibang balita, DOST na mahagi ng solar pumps sa Aurora kung saan ang mga magsasakarito inaasang makatitipid ng hanggang 4,000 halaga ng krudo kada araw. Inaasahang gagaan ng pasanin ng mga magsasaka sa Aurora sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon matapos mamahagi ang Department of Science and Technology ng mga solar-powered irrigation pumps. Sa ilalim ng Community Power Empowerment Through Science and Technology or CESS program ng ahensya, 5 mobile units na nagkakahalaga ng 165,000 pesos bawat isa ang ipinahamahagi sa mga lokal na asosasyon para magsilbing alternatibo sa mga mamahaling diesel-powered pumps. Ang bawat unit ay kayang mag-discharge ng hanggang 50,000 liters ng tubig kada oras gamit ang solar energy. Kaya naman, tinatayang abot sa 4,000 pesos bawat araw ang matitipid ng mga magsaka sa krudo. Bukod sa malaking bawas gasto sa araw-araw na pagpapairigasyon, ang inisyatibo ito ay malaking hakbang din sa pag-modernize ng agrikultura at paglataguyod ng climate resilient farming sa probinsya. Patunay na ang agham ay ramdam. Makakakonek, agham nyo ba na ang mushroom production sa Cebu level o sa Cebu ay level up na sa tulong ng Industry 4.0 at setup ng DOST? Pag-uusapan natin ngayong araw kung paano binago ng modernong teknolohiya ang kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka ng Central Visayas. Tutok lang, dariyan pong ating pag-uusapan ngayong araw. Magbabarigan ang Radyo Sensya sa DOST. Konektado ka.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya, itong ating kwentong SNT. Mga kakonek, pag-uusapan natin ngayon ang DOST setup at suporta ng DOST sa likod ng kauna-unahang fully automated climate-controlled growing house para sa Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative. Makakasama natin ang nangunguna sa pagdadala ng mga makabagong solusyon mula sa laboratorio patungo sa ating mga komunidad upang mas mapalago ang ating mga lokal na industriya. Dahil sa kanyang dedikasyon sa SNT for the People, mas nabibigyan ng pagkakataon ng ating mga MSMEs at mga kooperatiba na maging globally competitive gamit ang Industry 4.0 technology. Makapanayam natin ang Regional Director ng Department of Science and Technology Region 7 o Central Visayas na si Dr. Tristan L. Abando. Magandang agham, Dr. Tristan.
5: Magandang agham, Onin. Maraming salamat sa opportunity na ito.
0: Tamang-tama, Doc. Para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong Fully Automated Climate Controlled Growing House for the Production of Special Kind of Mushroom?
5: Yes, ang Fully Automated Climate Controlled Growing House ay isang modernong smart chamber or smart agriculture system na gumagamit ng Internet of Things sensors para sa 24/7 na pagbabantay sa temperatura, humidity at carbon dioxide level sa production po ng mushroom. So gamit ang automation gaya ng programmable logic controller or PLC at human machine interface, kusa nitong inaayos ang paligid or klima sa loob ng chamber tulad ng pagdidilig o pagpagpalit ng hangin upang masiguro ang perpektong paglaki ng mga mushrooms. At saka ang teknolohiyang ito ay kailangan para sa mga high value mushrooms tulad ng shiitake at ganoderma na mahirap siyang patubuin sa natural na klima ng Cebu, especially ngayon na mainip ang panahon. So sa pamamagitan ng automated system, naiiwasan ang pagkakamali ng tao or human error at nasisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng mga dekalidad at produkto na walang preservative. So layunin nitong itaas ang kita ng mga local na magsasaka at gawing world class ang industriya ng kabute or mushrooms sa buong probinsya.
0: Totoo po ba yung sinasabi po nila na ang kabute kung lalagpas sa 33 degrees Celsius or bababa sa 25 degrees Celsius ang temperatura, hindi tutubo?
5: Opo, kaya minumonitor po siya ng maayos kasi kung mainit naman, masyadong mainit or masyado namang malamig, tuyo or sobrang humid, maaring bumagal ang pagtubo at bumaba ang ani o magkaroon ng contamination ng mushrooms tulad ng, like for example, yung button mushroom.
0: Ano-ano po mga species or anong klase ng mushroom ang meron dito, sir?
5: So ang project na ito ay nakatuon sa pagpaparami ng shiitake or button or ganoderma, pati na rin ang mga portobello at enoki na mushrooms. So mga high value mushrooms to. Actually, second phase na to ng project na we focus on the high value mushrooms because ng first phase ng project natin is more on the oyster na mushroom. So because ang mga special na species na ito ay pinili dahil sa napakataas na demand sa mga hotels at restaurants sa Cebu na kasalukuyang umaasa sa imported product. So dati ay matagumpay na rin nakapag-produce ang kooperatiba sa phase 1 ng ating project with oyster mushroom. So dahil sa smart chamber, nakapag-harvest na tayo ng mga ito na fresh, organic at walang preservatives.
0: All right, sir. Ang Ganoderma, di buban tawag nila dyan, ay hari ng mga halaman at kabuti na walang hanggan. At ginagawa po yan, tama po ba? Pero yun daw po para mas madaling i-test sa DOST lab. Paano po ba ginaguide ng DOST ang mga cooperatives para matransform ang isang raw agricultural product into a safe and certified health product?
5: Ang DOST ay nagbibigay ng science at technology intervention sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kagamitan or equipment at makabagong processing technology upang itaas natin ang nutritional value ng mga produkto gaya ng mushroom-based na mga produkto. So ginagabayan natin ang kooperatiba upang masiguro na ang mga raw materials ay malinis at itaas bago gawing health products. So sa tulong ng the DOST Regional Standards and Testing Laboratory, sumasailalim sa masusing testing at product development ang mga kabote upang maging epektibong tea, kape, or supplements. Ang tinutulungan din ng DOST ang kooperatiba na maabot ang world-class standards na production para maging sertipikado at mapagkakatiwalaan ang mga produkto sa local at sa foreign market. So sa pamamagitan ng patuloy na training at technical na services, sinisiguro natin na ang bawat akbang ng pag-transform ng product, ng mushroom products ay masusunod sa mga scientific na pamantayan para sa kaligtasan ng mga consumers.
0: Napakaganda po niyan sapagkat matitiyak po natin ng ating mga shiitake at Ganoderma at iba pang mga product ay magiging high value, di po ba, at talagang sumusunod sa international standards.
5: Opo.
0: Bakit po mahalaga, Dr. Trista, na mag-venture po ang ating mga farmers sa high-value crops? Halimbawa po ng shiitake at Ganoderma.
5: Yes, mahalaga ang pag-venture sa high-value crops gaya ng shiitake at Ganoderma dahil sa mataas na demand nito mula sa mga hotels at restaurants, especially like tourism area like Cebu, na kasalukuyang umaasa sa mga imported na product. At ito ay nagiging factor din ng ating wala tayong self-sufficiency or food security. But sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng project na ito, we can have our own food production, makapag-harvest ang Cebu ng mga local fresh at organic na mushroom na walang preservatives at mas masustansya para sa mga buyers. Mm-hmm. At tumaas na rin ang kanilang production volume because of the technology. Kaya kayang-kaya na nilang i-supply ang mga demand ng industry. So this innovation ay nagtataas sa market value at reputation ng mga products ng Cebu na nagbibigay ng malakas na bentahe sa local at foreign market.
0: Alright. Dr. Tristan, matagal na po nating pangarap na maging leader ang Central Visayas sa modern mushroom production. Ano po ang nakita ninyong potensyal sa Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative para sila ang maging recipient ng ganitong Industry 4.0 upgrade?
5: Ang taas talaga ng potential ng CPMGAC dahil sa kanilang napatunayang tagumpay sa pagpatakbo ng oyster mushroom farming at sa pagkakaroon ng mahigit na 70 members na active mula Hilaga hanggang Timog ng Cebu. At saka meron silang magandang business model na yung mga members mismo, they are also producing their own mushroom. Kaya parang maraming nagsusupply ng mushroom for the industry here in Cebu. Sila ay mayroon ng established market or buyers at mayroon na silang mga saleable na products gaya ng Mushroom Delight, chicharon at bagoong na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa agribusiness. Kaya mahalagang aspeto rin ng kanilang dedication sa training at research kung saan naglakbay pa sila sa Mindanao upang pag-aralan ng mga high-value species gaya ng shiitake bago pa man ma-upgrade na ito sa ating project. So ang kanilang vision na mag-produce ng export-quality medicinal supplements at food products at ang aktibong pagsali ng mga youth farmers ang magsisiguro na magiging leader ang Cebu sa modernong mushroom production. Tama, including their good business model as well.
0: Ayan. So ngayon po, nakapagpapadala na tayo ng iba't ibang mga mushrooms patungo abroad. Tama po ba?
5: Tama po. May mga indirect na export, kumbaga, ang cooperative.
0: Opo. Mula po sa traditional na firewood ang gamit patungo po sa fully automated system, gaano po kahalaga ang ganitong technological jump para sa ating mga MSMEs, micro, small and medium enterprises dito po sa Central Visayas.
5: Yeah, I like the word na technological jump, no, because ang paglipat sa automated system ay isang ang revolutionary jump na nagbabago sa manual na pagsasaka or proseso patungo sa modernong teknolohiya. So naiiwasan ito ang pagkakamali ng tao or human error dahil ang system ang mismong nagbabantay sa temperature, humidity, moisture 24/7. And dahil kontrolado ang klima, especially dito sa atin na kung hindi masyadong mainit, pwede namang ulan ng ulan or may mga bagyo.
0: Tama.
5: So dahil kontrolado ang klima sa smart chamber ng ating technology dyan sa cooperative, ang consistent na kalidad at mas mataas na tagumpay sa pag-harvest ng mga sensitibong kabuti ay talagang ma-achieve natin.
0: Opa.
5: Tapos ang inobasyong ito ay nagbibigay daan para ang ating mga MSME ay magkagawa sila ng export quality ng mga products na umaabot sa world-class standards.
0: Alright. Sir, marami po natatakot na kapag automated na ang farm, baka mawala ng trabaho ang mga tao. Sa case po ng mushroom house na ito, paano po nakatutulong ang technology para mas dumami ang livelihood opportunities sa komunidad?
5: Totoo yan, di ba? Merong fear, pero pag merong technology upgrading, talagang marami ng livelihood opportunities or income opportunities. So ang automation sa project na ito, hindi para palitan ang tao, kundi upang masiguro ang mataas at tuloy-tuloy na ani ng mga high-value mushroom. So dahil sa pagtaas ng production, lumilikha ito ng mas maraming trabaho sa paggawa ng mga value-added na products, gaya ng mushroom chicharon, kape, at tsaa. At saka nakakatulong din ang technology sa paglilipat ng kaalaman o technology transfer sa mga magsasaka sa mga highland areas ng Cebu, gaya ng Dalaget at Balamban na they're used to yung mga old or conventional way of farming. So like they have more members right now at saka meron ng mga youth farmers na direktang nakikinabang sa upgrading na ito. So this innovation ay nagpapalaki ng opportunity para sa lahat. Kaya mas maraming tao sa community ang nagkakaroon ng mas matatag na kabuhayan.
0: Alright, sir. Ngayon po na sumakses na ito, bago lahat, sir, paano nga ba kayo naging nakipag-partner sa DOST and nag-apply sa set na project ng DOST?
5: Actually, nagsimula ang project na ito sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology Program or CEST ng DOST. But sa tulong ng agham at teknolohiya, unti-unting lumago ang kanilang negosyo at operasyon. Marami na silang members, marami ng mga farmers na natutulungan. So ngayon, maaari na silang magpatuloy sa pag-upgrade ng kanilang mga kagamitan na teknolohiya sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Like the advanced technology that he have acquired, yung Smart Agriculture Chamber. So nagbibigay ang setup ng pondo para sa technology upgrading na may zero interest.
0: Mm-hmm. Alright, sir. Ang project po na ito ay under ng DOST set up para po sa mga nanonood na farmers or entrepreneurs, paano po nakatutulong ang programang ito para gawing world class ang mga local products natin?
5: Yes, ang project with Cebu Province Mushroom Growers Cooperative ay nagsimula nga sa ilalim ng CEST program ng DOST, habang ang tumutulong at nag-invent or nag-design ng smart mushroom growing cabinet ay yung Cebu Metrologics na isa ding beneficiary ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. So sa pamamagitan ng CEST at ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, nabibigyan ang mga communities, sa mga cooperatives, ang micro, small, medium enterprises ng access sa makabagong teknolohiya at kagamitan upang makagawa ng world-class na product. Because kung manual lang talaga, the quality cannot be assured. Tapos, pwedeng mababa ang volume ng production. Okay. Pero pag gamit ang automation at precision na farming and production, napapanatili ang consistent na kalidad at mataas na nutritional value ng mga harvest or products na mapoproduce. So, tinutulungan din ng programa ang mga negosyante na makalikha ng export quality, ng medicinal supplements, tsaa at kape at iba pang products. And dahil sa setup program, ang mga local na produkto ay nagiging mas ligtas, mas sustansya, at mas globally competitive.
0: Alright. Dr. Tristan, may plano po ba ang DOST Region 7 na i-replicate itong Smart Mushroom House model sa ibang probinsya gaya ng Bohol, Siquijor, or Negros Oriental?
5: Yes, plano ng DOST7 talaga na i-replicate ang Smart Mushroom House sa buong Region 7 or kahit sa ibang region upang maging pioneer ang region sa modernong production ng mushroom. Ang kasalukuyang project sa Cebu with the Mushroom Growers Cooperative ay magsisilbing proof of concept upang ma-perfect ang technology bago ito ipatupad sa ibang mga provinces gaya ng Bohol, Sikihor, Negros Oriental, and even provinces dito sa Visaya. So bahagi talaga ng plano ang technology transfer sa iba pang mga kooperatiba upang masiguro na sapat na supply ang high-value mushrooms sa region. So dahil ang fabricator na Cebu Metrologics ay isang setup beneficiary, mas mapapadali pa talaga ang koordinasyon para sa paggawa ng mga katulad na pasilidad sa iba pang lugar. Layunin ng pagpalawak na ito na maitaas ang kita ng mga lokal na magsasaka at magbukas ng mga bagong oportunidad sa trabaho at sa pamamagitan ng smart agriculture.
0: All right. Bukod po sa Bohol, Sikihor, Negros Oriental, syempre magiging pamoso rin yang ating Ganoderma, shiitake at iba pang mga klase ng mushrooms sa abroad tulad ng China, Malaysia at iba pa. Ano pong palagi ninyo, Dr. Chestan?
5: Malaki talaga ang potential, kaya kailangan talagang matulungan natin ang mga MSMEs at mga cooperatives na nagpapatubo ng mushroom so that we can produce more high-value products na export quality talaga.
0: Alright. Dr. Chestan, baka may gusto kong batiin? Nasa inyo mong pagkakataon?
5: Yes, binabati natin yung mga partners, stakeholders, mga beneficiaries natin at saka yung cooperatives natin like the Cebu Province Mushroom Growers Cooperative. We invite you to visit DOST at you can check kung ano yung mga programs na pwede nilang ma-avail. Dito naman sa Cebu, you can visit us here sa DOST 7 sa Sudlon, Lahog para we can discuss kung paano namin matulungan yung mga negosyo ninyo at iba pang mga initiatives ng inyong community.
0: Alright. Dr. Tristan Abando, maraming pong salamat sa oras po ninyo. Magandang hapon.
5: Magandang hapon po, Onim.
0: Mga kaibigan, si Dr. Tristan L. Abando ang Regional Director ng Department of Science and Technology Region 7 o DOST Central Visayas. Makakonek sa ating pong pagbabalik, makakaparem naman natin ang isang patunay ng sipag at tamang teknolohiya ay susi sa pag-unlad. Dahil tatalakayan po natin ang modernong fully automated climate-controlled growing house na handog ng DOST Setup Project. Tutok lang dahil mukhang agad ang Radyo Sensya sa DOST. Konektado ka!
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Ang ating susunod na panauhin ay patunay ng sipag at tamang teknolohiya ay susi sa pag-unlad dahil siya ang itinuturing na nanay at gabay ng mga mushroom growers sa probinsya ng Cebu. Hindi lang siya basta project lead, kundi isang eksperto na bukas balad na ibinabahagi ang kanyang kaalaman para mas marami pang pamilya ang magkaroon ng kabuhayan. Mula sa tradisyonal na paraan hanggang sa modernong mushroom production, siya ang nagtimon sa tagumpay ng kanilang kooperatiba. Kilala rin natin, chairperson ng Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative, Ms. Dorothy Degula. Magandang araw, Ms. Dorothy.
11: Magandang araw po, sir.
0: Ayan. Ma'am Dorothy, bago po dumating ang automation, ano po ba yung pinakamalaking challenge na kinakarap po ng ating mga mushroom growers sa Cebu? Gaano po kahirap yung manual na pag-pasteurize gamit po ang kahoy?
11: Yes po. Nung kahoy pa po ang gamit namin sa pasteurization, nakakaranas po kami ng 100% contamination.
0: Mm-hmm.
11: Nasasayang yung mga panahong ginugol namin sa composting, sa mga additive supplements sa substrate, dahil palpak ang pasteurization. Palpak dahil di namin ma-maintain ang tamang temperature at pressure needed para mapatay ang mga bakterya sa loob ng substrate.
0: Mm-hmm. Ganun ba, ma'am, katagal ang inihahanda para ma-prepare yung talagang kailangan po natin mushroom? Ilang araw ang ginugugol po ba?
11: Yes po. From first po, 7 days po, dapat po i-compost na muna natin yung ating substrate na gagamitin. And after that, maglalagay na po tayo ng mga additives like mga darak, lime, molasses. Then after that, i-compost pa naman po natin another 2 weeks bago pa po natin ito siya ibabag. Once nabag na po natin to, ilalagay na po natin ito sa pasteurization na dapat magkaroon ng 15 PSI para sa kanyang pressure, and then kinakailangan at least 100 degrees Celsius for 10 hours para sigurado po natin mapatay po natin yung mga mikrobyo na dapat po wala pong kalaban si fungi sa pag-develop sa ating substrate.
0: Ayun. So napakatagal pala at napakasensitibo ng paghahanda po niyan.
11: Yes po.
0: Alright. Dati, ma'am, 80 bags lang ang kaya po ninyo i-process. Pero ngayon, 1,000 bags na. Bilang chairperson po, ano pong nararamdaman nyo nung unang beses nyo makita na ganito karami ang production nyo sa isang batch lang?
11: Ano po, sir. Sobrang saya sa pakiramdam na nakakaluto kami ng 100 bags sa isang salangan.
0: Mm-hmm.
11: Ang pasteurization kasi umaabot nga po ng 10 oras.
0: Mm-hmm.
11: Kung sa drum lang po ang gamit namin, mga 80 to 100 lang po yan. Depende pa po sa size ng protein bag na gagamitin namin.
0: Mm-hmm.
11: Pero ngayon po, isang salangan, 100 for 10 hours. So, sobrang laki po ng tulong ng sa pagpapagawa po natin ng mga protein bag.
0: Mm-hmm. Ma'am, gaano ba kalaki yung chamber po ninyo para magkaroon lang ng magkaroon lang tayo ng ideya kung paano ba pinaprocess
11: niya? Ano po, yun pong isang prigo ng plywood.
0: Mm-hmm.
11: Ganun po siya, mga 4x8.
0: Opo.
11: Tapos ang 4x8 po siya na rectangle,
0: opo,
11: something like that.
0: Mm-hmm. Alright.

0: para makita po namin yung tamang temperatura. And then, LPG na rin din po yung ginagamit namin, o kaya po used oil. So, yung po yung apoy niya is consistent. Unlike po sa kahoy, na minsan namamatay,
1: tama.
0: Tapos bumababa yung temperature.
1: Ayun. Tama po, ma'am. Anyway po, Miss Dorothy, paano po nakatulong yung automated sensors, humidity at temperature para mabawasan yung pagkasira o contamination ng inyong mga mushrooms?
0: Okay po. Yes po. Dun na po sa mga automated sensors para po sa growing chamber natin, ito po mga sensors para sa humidity at temperature ay malaking tulong sa production sa yield namin. Kasi po, ang humidity, pag bumaba po ng 80% sa reading ng humidifier, ang humidifier at sprinkler po ay automatic pong umaandal. So kahit po wala po kami sa loob ng chamber, once na ma-reach niya po yung minimum that's supposed to be ng reading, automatic po umaandal na po yung ano natin, humidifier at saka sprinkler para mapataas po yung humidity and then ma-maintain na set po yung temperature na needed ng mga mushroom natin sa loob ng chamber.
1: Alright. Ma'am, bakit po ninyo napiling pasukin ang pag-aalaga ng shiitake at ganoderma? Bukod po sa mas mahal ito sa market, ano po yung benepisyo nito sa kalusugan ng mga komunidad na tinutulungan po ninyo?
0: Okay. Sir, sa totoo lang po, na sa sarili namin paggamit o pagsubok ng ganoderma bilang medicinal mushroom ay may mga malaking positibong resulta. Kami po mismo, sumubok po kami ng sa amin. At tapos, hindi po mga sumubok din, may mga asthma, lalo na po yung mga problema sa lungs. Bagamat wala pa po itong saktong pag-aaral galing sa kooperatiba, ginagamit na namin po ito bilang personal consumption sa mga nagtitiwalang sumubok. Naniniwala po kasi kami malaki ang itutulong nito sa komunidad pag ito ay napa-aprubahan na namin sa para sa isang standard public consumption. Dahil ito ay natural na siguro pinatubo po natin sa organiko pamaraan, ang ganoderma ay kilala po bilang king of herbs. Nakakatulong po ito sa pag-boost ng immune system, nakakatulong magpalabas ng energy-releasing hormones, gaya po ng adrenaline. At nagtataglay din po ito ng mataas na potent ng antioxidant. Ang shiitake naman po ay kilala bilang high-end mushrooms or gourmet mushrooms. Sa kabila nito, ang shiitake ay nagbibigay ng active potent immune system boosters. Nagtataglay din po ito ng anti-cancer, antiviral, at antioxidant effects. Nagtataglay din po ito ng mga compound para makasupport sa magandang cardiovascular health. At may pag-aaral din po na nakakatulong itong lumaban sa mga inflammations sa ating katawan. Actually po, ang may pag-aaral din po sa ibang bansa na pag kumain daw po tayo ng 2 cup ng mushroom sa isang linggo, ay nakakatulong po itong ma-prevent ang Alzheimer's disease.
1: Oh, mahusay talaga at alam nyo, ma'am, napakaraming mga mabuting factors or kumbaga ay mga characteristics ng iba't ibang klase ng mga kinukonsume natin, mga mushroom. Ano po, ma'am, kwento nyo naman po yung tungkol sa inyong ganoderma tea and capsules. Paano po ito nakatulong sa inyong livelihood at ano po ang feedback ng mga nakasubok na nito?
0: Regarding po sa feedback, meron po akong isang kaibigan sa, dati po kasi nasa Bulacan po ako, sa batchmate ko po siya na elementary.
1: Taga-Bulacan kayo, ma'am?
0: Yes, sir.
1: Taga-Bulacan po kayo?
0: Yes, sir.
1: Taga-Bulacan po kayo?
0: Yes po, taga-Bulacan po ako okay before. Po. During my childhood years po. So, elementary ko po, sa Bulacan po ako. Ito pong batchmate ko, aktibong lumalahok po sa mga shooting competition. Lumabas po siya dito sa Cebu para sumali sa Olympic shooting competition. And then, sinundo ko po siya sa airport at siya po humihingal. Sinusumpong po ng asthma. Dahil po, sa may karanasan na ako, sa pag-inom nito noon, nung inasma din ako, at guminhawa ko, naglakas loob po akong pasubukan sa kanya yung pag-inom ng ganoderma capsule. Sinabihan ko po siya na uminom sa gabi and then kinabukasan din bago siya uminom din po siya. And ayun po, naging champion po siya sa isang kategory and then sa kabilang kategory naman po naging first runner up po siya. Wow. Actually, magbaback out na po sana sa siya. Apo. Pero nung dahil po dun sa ako, I really do believe na nakatulong po yung pag-inom niya ng ganoderma capsule.
1: Definitely, ma'am. Kasi isipin nyo naman, wala naman siya ibang ini-intake ng mga gamot or
0: ano
1: man kahit na anong mga produkto. Pero

0: ganoderma lang, ano, at lalo siyang
1: Apo.
0: Kumbaga lumakas at na nakuha yes. ang tagumpay.
1: Nag-champion pa po. Ayan. Apo.
0: Simula po noon, naging automated po ang inyong facility. May mga bago po ba miyembro or kabataan ma'am na naging interesado po sa mushroom farming?
1: Yes po. Sa katunayan po, ang mga estudyante po ng Mechanical Engineering sa Cebu Technological University ay nag-contact po ng research para po sa mas mapa-improve pa po namin ang automated facility na pwede pong maging business din nila sa kanilang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Meron din po kaming collaboration project sa MSC Center for Poor para naman po sa mga kabataan na nagbe-venture ng mushroom farming. At marami pong nagpakita na interesado magpatuloy bilang individual na mushroom farmer.
0: Mm-hmm. Alright. Ma'am, talagang lumalaganap na ang iba't ibang mga mushroom products dyan po sa Cebu. Nabanggit nyo na rin po na ginagamit din ang inyong mushroom sa mga feeding programs. Paano po ba nakatutulong ang inyong proyekto para labanan po yung malnutrisyon sa inyong lugar?
1: Opo. Ang paggamit po ng mushroom sa feeding program ay isang pamaraan po ng kooperatiba para ma-educate namin ang komunidad sa kagandahan ng paggamit ng mushroom sa pang-araw-araw na pagkain. Dito po, na ipapaliwanag namin ang mga health benefits tulad ng anti-cancer, antioxidant, at taglay ng mushroom. Kung paano nila mapapalakas ang immune system sa mga kabataan sa pagsahog nito sa pagkain sa pang-araw-araw, ito po ay nagbibigay ng sapat na minerals and vitamins na nagbibigay ng magandang kalusugan. Sa feeding program, sir...
2: Doing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo. Kung hindi ka pa

0: katatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
6: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Jel Miranda.
7: At ako naman si Onin Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
6: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Anin.
7: Magandang araw, Jel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas naman sa ito, ang balitang DMW.
1: Balita DMW.
6: Nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW Region 12, katuwang ang Office of MP Abdulbasit Benito ng pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration. Sa naturang aktibidad, 30 kwalipikadong benepisyaryo ang nakatanggap ng livelihood assistance bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga nagbalik na overseas Filipino workers. Layunin ng programang ito na palakasin ang kanilang muling pagsisimula sa bansa sa pamamagitan ng mga proyektong pangkabuhayan at oportunidad sa hanap buhay. Binibigyang diin ng DMW 12 na ang L4 ay mahalagang hakbang upang matulungan ang mga OFW na makapagtayo ng sariling kabuhayan, mapalakas ang kanilang kakayahan at maging produktibong bahagi ng komunidad sa Maguindanao del Norte at sa buong Barm Region.
7: Sa iba pang balita, lalo pang pinalakas ng Department of Migrant Workers o DMW hinggil sa tamang diplomatic protocols, etiquette at professional conduct sa mga ASEAN at international setting. Bahagi ito ng patuloy na pagsikap ng DMW na paunlarin ang professionalismo, cultural awareness at global readiness ng kanilang mga kawani kasabay ng selebrasyon ng National Heritage Month. Ibinahagi ni retired ambassador Marciano Aguirre Painter Jr. bilang resource speaker ang kanyang malawak na karanasan sa gobyerno at diplomatic service, kabilang ang mga praktikal na kaalaman sa international protocols, diplomacy, cultural sensitivity, at professional decorum sa opisyal na pakikipag-ugnayan. Narindigan naman ang DMW sa kanilang pangako ng patuloy na maglina ng mga competent, professional at globally aware na lingkod bayan sa pamamagitan ng sustained capacity building initiatives at professional development program.
6: Samantala, nakipagpulong sa Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac kay His Excellency Faisal Ebrahim Al-Gamandi, Ambassador ng Royal Embassy of Saudi Arabia sa Pilipinas, upang higit pang palakasin ang bilateral na kooperasyon para sa ligtas, makatarungan at etikal na recruitment at placement ng mga Pilipinong manggagawa sa kaharian ng Saudi Arabia. Kabilang dito ang mas mahigpit na koordinasyon sa mga ahensya ng Saudi Arabia upang matiyak na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lamang nakapapasok sa ligtas na kontrata, kundi nakatatanggap din ng makatarungang sahod at maayos na kondisyon sa trabaho. Ibinahagi naman ni Ambassador Al-Gamdi ang patuloy na pangako ng Saudi Arabia na makipagtulungan sa Pilipinas sa pagsusulong ng ethical recruitment policies at sa pagbibigay ng mas mataas na antas ng proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino.
7: Pinangunahan ng Department of Migrant Workers o DMW Design Thinking Club ang isang makabulang pagtitipon ng mga innovator at frontline service champions para higit pang paigtingin at pagandahin ang mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng citizen-centered design at innovation strategies. Sa natunang strategic meet-up, pinangunahan ni Migrant Workers Training Institute Director Jocelyn Patrice Nolarga, DECO, at Tahanan Thinkers Club President Attorney Janine Tito Tanes ang talakayan na nakatuon sa pagbuo ng mas responsive, efficient at people-focused system para sa mga OFW at kanilang pamilya. Bukod sa mga presentasyon, tampok din ang interactive discussions at collaborative exchanges kung saan binigyan din ang kahalagahan ng design thinking principles sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya.
6: Sa iba pang balita, mas mabilis, mas maayos at mas epesyente na ngayon ang serbisyo para sa mga OFW sa Hong Kong matapos ipatupad ng Migrant Workers Office o MWO Hong Kong ang enhanced queuing system. Ayon kay Labor Attaché Cesar L. Chavez, marami ng OFW clients ang nagpahayag ng kasiyahan sa bagong sistema. Sa halip na maghintay ng nakatayo o nakapila ng matagal, maaari na silang umupo ng komportable sa designated waiting area habang hinihintay ang pagtawag sa kanilang queue number. Ang bagong sistema ay nakatulong upang mabawasan ang congestion, mapabuti ang daloy ng mga kliyente at makalikha ng mas maayos at kalmadong kapaligiran.
7: Sa iba pa rin balita, mga kaibigan, mula po nang sumiklab ang tensyon sa Gitnang Silangan, tuloy-tuloy ang ligtas na pagpapauwi ng pamahalaan sa mga Pilipino apektado ng krisis. Batay po sa datos, itong May 20, 2026, umabot na po sa 9,854 ang nakauwi sa bansa. 7,748 sa mga ito ay overseas Filipino workers, 1,745 naman sa kanilang mga pamilya, at 361 ay stranded Filipinos. Kasabay nito, 27,369 ang nakatanggap ng financial assistance. Ayon sa datos noong May 19, naibigay din po ang mga sumusunod na on-site services: 21,120 food assistance, 2,418 medical assistance, 7,191 transport assistance, 2,473 shelter. Sa kabuuan, 60,571 on-site services ang naipamahagi sa mga Pilipino apektado ng gusot sa Middle East. Patuloy ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa pagpapatupad ng repatriation program at post-repatriation assistance, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhin ang komprehensibong suporta sa mga repatriated OFW at kanilang mga pamilya. At yan po ang mga balita sa linggo. Diyan lang kayo, mga kaibigan, magkabarigad ang tahanan ng OFW.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
6: Nagbabalik po tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW, sa ating Wanna Know. Mas pinaigting ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang kampanya laban sa illegal recruitment upang maprotektahan ang mga Pilipinong nais magtrabaho abroad. Paalala ng DMW, makipagtransaksyon lamang sa licensed recruitment agencies at siguraduhin may approved job order. Iwasan ang mga alok na tourist visa muna at huwag magbayad ng walang malinaw na kontrata at opisyal na resibo. Para sa ligtas at legal na pag-abroad, bisitahin ang official website ng DMW. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
10: Kaagapay mo sa DMW.
7: Sa pagpapatuloy ng pagpamalakas ng serbisyo para sa ating mga OFW, sunod-sunod na partnership ang inilunsad ng DMW Region 12 kasama ang iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan.
6: Mula sa mas pinaigting na job opportunities at reintegration programs sa tulong ng PESO South Cotabato hanggang sa pagbibigay proteksyon at mas ligtas na deployment para sa indigenous peoples sa pakikipagtulungan sa NCIP at pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga OFW katuwang ang Commission on Human Rights.
7: Alamin natin kung paano mas mapapalapit ang mga serbisyong ito sa ating mga kababayan. Sa Region 12, makasama natin via Zoom si RD Sam Lintongan, ang Regional Director ng DMW Region 12. Magandang araw po, RD Sam.
11: At sa ating mga tagapakinig sa tahanan ng OFW, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga tagapakinig nating Bangsamoro and TGIF. Let's make the most of it.
6: Ika yes, nga. Sir.
7: Very good, sir. Maaari po mong magbigay kayo ng maiksing paliwanag, RD, sa papel ng DMW Region 12 sa pagsuporta sa mga OFWs at kanilang pamilya sa riyon?
11: Well po, no, kasamang Onin, no, and kasamang Jel, dito po sa Region 12, sa Oxarjan Region, on a regional level, kami po yung lead agency when it comes to the protection of the rights and the welfare of the OFWs and their families. So, masasabi ko po na malakas po yung coordination natin sa mga other government agencies para ho maisulong talaga natin yung kapakanan ng ating mga OFWs. Alinsunod po ito sa tagubilinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng aming Secretary Hans Leo J. Capdac.
6: Pero RD, ano-ano ba yung mga kasalukuyang prioridad po ng DMW Region 12 ngayong taon?
11: Well, on this year, no, during the advent po nung Middle East crisis, no, isa po yun sa mga pinaka-tinututukan natin ay yung pong paglilikas ng mga kababayan nating OFW na sangkot po dun sa sigalot sa Middle East. No. So, tuloy-tuloy po yung pag-repatriate natin dyan. No? And then, on a regional level po, prioridad po namin yun na when the time comes na ma-repat po sila dito, makauwi sila dito sa Region 12, ginagawa ho natin, sinisikap natin na maging smooth po yung kanilang reintegration po sa community nila, no? Yun po.
7: All right. RD sir, nagkaroon po ka makilan ng pag-uusap ang DMW at ang PESO ng South Cotabato. Ano pong mga programa o serbisyo yung maaaring asahan ng mga OFW at mga nagbabalak na maging OFW?
11: Well, yun po, no? Tulad ng nabanggit ko kanina, kasamang Onin, kasamang Jel, na isa po sa mga pag-usap namin, mga nakastipulate po dun sa pag-usap namin sa PESO, South Cotabato Province, is yung smooth transition po ng mga kababayan natin galing Middle East. Bukod dun sa tulong natin, no? Sa tulong namin sa Department of Migrant Workers, meron din po silang mga na-extend na tulong, no? Mga assistance, financially man yan, or yung job promotion, meron po yan, no? In fact, yung pag-usap po namin na yun is this coming July 15 po, no, magkakaroon kami ng malawakang provincial job fair po, no, para ho yung mga nagbabalik bayan natin, mga kababayan, ay maka-avail po doon, no, may it be local employment na sila or other options, no, aside from Middle East, magkaroon po sila ng trabaho, no. Bukod dito, hindi lang po yung napag-usapan natin sa PESO South Cotabato, no? Nagkaroon din po tayo ng koordinasyon in light of our memorandum of agreement sa kanila, na isulong po natin yung kampanya natin against anti-illegal recruitment, trafficking in persons po, para ho ano, no? Ito po yun, mapalakas natin. Kailangan po natin yung tulong ng mga local government units para maisulong po yung mga programa namin, no, sa Department of Migrant Workers. These are the steps na ano, maipabot po natin right at the very doorsteps po ng mga kababayan natin, yung services po ng DMW.
6: Opo. Nabanggit nyo, RD, yung illegal recruitment, pero gaano ba tayo kasigasig o kalakas yung koordinasyon para maiwasan talaga na magkaroon pa ng biktima o mabiktima pa yung ating mga kababayan?
11: Well, tuloy-tuloy po, ma'am, no, yung pag-coordinate natin sa yun sa local government units through the OFW help desk po, no, na matatagpuan po 'yan sa mga PESO offices, no. Yan po ay bunga ng ating pag-MOA, memorandum of agreement sa mga local government units para mapalakas po, no. Bukod doon, meron dito tayong isinasagawang mga pre-employment orientation seminars sa mga schools. Okay. Para ho maging aware po yung mga kababayan natin kung ano po yung mga kailangan nilang ingatan when it comes to pag-abroad po, pag-avail po ng employment overseas, no. Nandiyan po yan, tuloy-tuloy po yung kampanya natin sa ganyan. At in fact, meron din po tayong ginagawang pre-migration orientation seminar, mm-hmm. no, sa mga kababayan natin, including sa mga barangays, mm-hmm. na yung pag-abroad po is hindi po siya decision ng isang tao lang. Sinisikap natin na yung pamilya po is ready pagka humalis yung anak nila o kapatid nila na mag-abroad, dapat ready po sila. Pati mm-hmm. po yung community nila, kababayan nila, yung barangay, ready po na at aware po sila na nag-abroad si ganito. Yan po yung ano, no, sinasabi natin na maganda po na maraming involved. Mm-hmm. No? Kasi tama. When the time comes, pagka dumating po yung problema, marami rin po pong pwedeng tumulong sa mga kababayan nating OFW.
7: Mm-hmm. Totoo naman po, Ardine, na kapag umaalis ang isang OFW, halos buong barangay kasama, di po ba?
6: No. Pero may ilan na parang nililihim. Ganun ba yon, Ardine? Yung parang hindi alam yes, ng po. Pamilya, aalis na lang siya, mm-hmm. mga ibang bansa.
11: Yes po, mm-hmm. especially in the warm area, ma'am. No? Marami yung ganyan na bigla na lang silang nagugulat na hindi umalis na yung anak nila, yung mm-hmm. kapatid nila, nag-abroad na. No? So these are sinisikap natin na we could address this, no? Although kasamang onin Ma'am Jel, no, there is a caveat on this, no, na kami sa Department of Migrant Workers hindi po talaga namin pino-promote yung pag-abroad, no.
7: Tama po.
11: We always try po na yung mga kababayan natin dito na lang kayo
7: magtrabaho
11: sa bayan natin, no. Kasi as per experience kasamang onin Ma'am Jel, ang dami po nating mga kababayan na nag-abroad at the expense of their family.
6: Opo.
11: Yung mga anak nila napapabayaan, nagkakahiwalay, yung anak nila nalululong sa droga, mm-hmm. kasi wala ho talagang tumututok o gumagabay sa kanila. Mm-hmm. No? Yun ho yung masaklap na katotohanan sa mga kababayan nating OFW. Doon sa ibang bansa, inaalagaan po nila yung hindi nila anak ng maayos.
7: Tama.
11: Nagiging health po, nakapagtapos ng pag-aral. Pero yung pong anak nila dito sa Pilipinas, si kawawang kawawa po, wala hong gumagabay.
7: Wala po,
11: yun po yung realidad. Kaya hindi po talaga namin ina-advise yung pag-abroad. No?
6: Mm-hmm.
7: Tama po. At talagang napaka ganda po nung programa ng pagkakaisa ng DMW at ng lokal na peso. Paano naman po, RD, magkakaroon ng access yung mga job seekers sa oras na ganap na ang implementasyon ng partnership?
11: Well, ang ginagawa namin po, sir, no, is yun, ginagawa nating yung mga job seekers is pumunta po sila sa mga job fairs kasi ito po yung legitimate na pamamaraan na kung saan maiwasan po natin yung illegal recruitment, no? Kasi pagka ho nandyan sa job fairs, ibig sabihin, sanctioned by the local government units po yan at pati po ng Department of Migrant Workers, no? Yun po yung mga isa sa mga paraan namin para maiwasan po natin yung naglilipa ng mga illegal recruitment, no?
6: Mm-hmm.
11: Isa po kasi sa modus operandi nila is nagbabahay-bahay sila, no? Sa mga illegal recruiters.
7: Tama po.
11: Yes, so pagka po na-establish natin yung ganyan, yung mga job fairs, nakakasiguro po sila na lisensyado po at legitimate po yung mga recruitment agencies na nandoon po sa job fairs po na yon.
6: Mm-hmm. Napakaganda ng proyekto na ito at sana how soon ba may sasakatuparan itong partnership na ito, RD?
11: Actually ma'am, these are existing na po, no?
6: Existing na, okay.
11: Nag-roll out na po ito, no? Sa buong Pilipinas po, may mga nangyayari po mga job fairs sponsored by the LGUs. And then kasama po ang DMW dyan,
6: yes.
11: Kasama ang DOLE, para ho talaga maipabot natin yung mga servisyong ganito, no?
6: Mm-hmm. And isa pa po sa kolaborasyon na pinasok ninyo ay yung partnership with the NCIP or National Commission on Indigenous People. Explain nyo nga sa amin, RD, ano po ba ang nilalaman nito at gaano ito kahalaga?
11: Well, Ma'am Jel, no, yung pong collaboration natin sa NCIP is since alam nyo po, no, yung Region 12
6: yes.
11: po, no, Toksar Gen Region is has a diverse culture po, no. Napakarami pong mga IPs dito, no. At sinisikap natin na through the NCIP, maipabot po natin dun sa mga kababayan nating IPs nga na yung equal opportunity na sinasabi, no. Kasi most of the time po, no, sila po yung hindi ganun ka-smooth or kalakas po yung access nila pagdating sa mga opportunities yeah. abroad, no?
6: Mm-hmm.
11: So through this din po, no, sa pakipag-ugnayan natin sa mga sa NCIP, maiwasan po natin yung illegal recruitment sa mga IPs natin, no?
6: Mm-hmm.
11: Marami po talaga sa atin, no? Hindi naman po sa minamaliit natin, pero realidad po na marami sa mga IPs natin na hindi po ganun katas yung pinag natapos at sila po yung madaling mabiktima ng mga matatamis na salita po ng mga illegal recruiters.
7: Naku, totoo po, RD. May mga hamon na po na hinaharap ang ating mga indigenous peoples sa paghahanap ng trabaho, lalo na sa abroad. Pero at this point in time, at balita natin, maraming mga indigenous peoples ang talagang susubok makipagsapalaran sa ibayong dagat. Ano-ano po ba yung mga hinaharap po nilang mga challenges or hirap sa paghahanap ng trabaho?
6: Baka meron kayo na-encounter, RD, na nag-apply na IP. Ano yung naging problema?
11: Yun po, no? Of course, no? Ang problema ko talaga sa mga kababayan nating IPs is minsan hindi po nila alam kung saan po sila dudulog pagka gusto nila mag-abroad. So yan po yan. Ginagawa natin po yung job fairs at tayo nagipag-ugnayan din sa SCIP para sa mga community po ng IPs, magkaroon po tayo ng siguro servisyo caravan doon para ma-lecturean po sila kung ano po yung tamang migration pathways, kung ano po yung mga possible na pwede nilang applyan. Kasi naniniwala tayo na IPs are, yung sinasabi niyo nga po Ma'am Jel, na these are very talented, no?
6: Correct.
11: Sanay po sila sa hirap. At ito po yung pinaka-qualification talaga pag nag-abroad ka is sanay ka sa hirap, no? Mapagtiis ka, nagagawa mong tapusin talaga yung kontrata mo, no? So, ito po yun sa mga isang mga akbang namin. Gusto rin talaga namin na yung mga kababayan nating IPs is hindi lang sa pag-abroad ang matutunan nila. No?
7: Tama po.
11: Pati po other programs and services po ng government, mayroon po tayong TESDA, DOST, na pwede po silang nating maturuan, ma-refer doon na magkaroon po ng training para o sila makapagsimula mismong dito na po sa Pilipinas.
6: Pero meron ba tayong kumbaga specific program or process para sa mga IP para talaga mas guided sila na hindi sila kumbaga mabiktima ng illegal recruitment, kumbaga maituro talaga natin sa kanila yung process and tama talaga yung kanilang tatahakin kung talagang plano nila mga ibang bansa?
11: Yes po, no? Kasamang Jel, kasama po yun sa collaboration natin sa NCIP na pupunta tayo dun sa mga liblib ng lugar kung saan may mga IP community para ho ipaabot kung ano po talaga yung tamang migration pathways at yung mga kailangan nilang malaman kung ano po ba yung mga potential na modus operandi, illegal recruiters.
7: Alright. Sir, ano po ba ang long-term impact ng partnership na ito sa NCIP?
11: Well, ang nakikita po natin kasamang ONI, no, as a long-term impact po nitong partnership natin with the NCIP is yung pong inclusion po ng IPs sa social development po ng isang lugar, no. Alam po natin na yung mga kabayan nating IPs somehow po, no, sila po yung napag-iiwanan dahil nasa liblipsing lang lugar. So through this partnership po, no, masasabi natin na it's inclusive at isasama po natin sila pagdating po sa development ng isang lugar. And this can only be happen through partnership natin sa NCIP at saka po magkaroon sila ng access, no, na makapagtrabaho sa abroad na legal po siya, no.
7: RD, sir, napansin lang natin itong talagang reunion, marami talagang mga IP.
6: Correct.
7: Ano po, at isa dun sa mga nais na itinitanong sa inyo, ito ba yung unang pagkakataon pa lang na kung sakali man magkakaroon ng servisyo caravan sa mga IPs po natin sa inyong reyon?
11: Yes po. Yes po, no? I don't know. Since bago lang din naman po yung department namin, for this year po, no, sa amin, since I assume as RD po ng Region 12,
7: yes, sir.
11: These are the first steps po na gawin namin, no, na ipaabot po namin sa mga IPs po yung servisyo natin sa DMW.
7: At sana, sir, mapalakas pa po natin yan sapagkat ang IPs po hindi lamang sa inyong rayo kundi sa buong Pilipinas. Okay, ano po?
6: At pinahahalagahan, yes, natin yung kanilang karapatan.
7: Tama po.
11: Yes po, hindi lang po Region 12 to Sir Oni, no? I'm sure may other RDs are also doing this, no? Hindi lang po sa amin, no? Kasama po yun sa mandato namin.
7: Yeah.
6: Alright, sir. At yung pong ikatlong partnership na meron po ang DMW Region 12 ay sa pagitan ng Commission on Human Rights o CHR, bakit po importante talaga na mapalakas ang pagbibigay ng proteksyon laban sa mga anumang uri ng pag-aabuso sa ating OFWs? Yan. RD? Medyo nawawala yung connection natin with RD Sam. Subukan natin balikan yung
7: connection
6: ni RD, no? Maganda oni yung partnership na ito. Una, of course, this NCIP and now with CHR. So, mas palalawigin natin kung ano nga ba nilalaman ng partnership na ito with CHR. And lahat naman ito talaga para sa kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Kanina, balikan ko lang yung tungkol sa mga katutubo. Totoo yan eh. Pagdating mo doon sa Region 12 talaga, napakaraming, kumbaga, different sectors or ano ng katutubo or indigenous people. And I hope talaga matutukan ito dahil dapat walang nale-left behind, ika nga, diba? Even sa education and different opportunities, dapat yan pantay-pantay na ipagkakaloob sa ating mga kababayan. At ang pagkakataon nito na mabibigyan ng trabaho, though sabi nga ni RD Sam, hindi natin ini-encourage talaga na mga ibang bansa pa yung ating mga kababayan kasi mainam talaga na dito sila magtrabaho at mamuhay kasama ang kanilang pamilya. Ayan. I think okay na si RD Sam. RD?
11: Yes po.
6: Ayan, okay, sir. Alright, balikan natin, sir, yung sa CHR. Ano ba nilalaman ng partnership na ito, sir?
11: Well, ang nilalaman po ng partnership na ito is, again, pagpapalakas po sa protection ng karapatan ng mga OFW, pati po yung sa pamilya nila. At it's a, nadodoble pa po yung protection, no? Kasi sa CHR po, no, isa din po sa mandato nila is tulungan po yung mga migrant workers. So it's right time po na makipag-partnership kami. Kasi, you know, the CHR can provide legal assistance, mga referrals po, no? They have a pool of attorneys na pwede yung magabay, no? Pagka po merong problema yung kababayan nating OFW, pagdating po dun sa employers nila, yung reklamo po nila sa mga agencies nila, malaking bagay po to kasamang onin, Ma'am Jel, no?
7: Alright. Sir, pakilahan nga po yung mga karaniwang issue sa human rights na nararanasan po ng ating mga OFW na kailangan matugunan.
11: Well, dito po, no, on a local level po, no, isa sa mga human rights po na nakikita natin when it comes to the OFWs is yung pong mga shelters po, no, yung mga boarding houses po nila prior po sila i-deploy is unlivable, no, mandumi po, unsafe. So isa po yan sa mga tinututukan natin na through the regulation po ng mga agencies na in-ensure natin we are constantly inspecting them, yung mga shelters, mga boarding houses na kung saan po at least maayos po yung pag-i-stay ng mga kababayan natin doon bago sila ma-deploy, no? Maayos yung tulugan, nakakakain po sila ng maayos. Kasi isa po yun sa mga responsibilidad ng mga recruitment agencies prior po na ma-deploy po yung mga kababayan nating RFW. And then on site po, no, nandun po sila sa ibang bansa. Meron naman po tayong migrant workers office doon, no, yung dati pong Philippine Overseas Labor Office.
6: Yes.
11: That will take care of that, no. Yes po. Sinasabi nga po natin kasama ng onin na yung pong departamento natin tinututukan po yung buong labor migration journey po ng ating kababayang OFW. Mula po sa pag-alis, no, ina-ensure natin na legal po yung mga recruitment agencies nila. Pagdating po on site, nandoon po yung MO para maggabay. Kung nasusunod po ba yung mga nilalaman ng kontrata. And then pagbalik po nila dito after ng contract, may mga nakaabang po mga programa para ho makapagsimula sila dito. Yun yung sinasabi ko kanina na magsimula na lang po sila dito. Huwag na po silang bumalik kasi may programa po ang government, ang Department of Migrant Workers, pati mga local government units na kung saan magnegosyo po sila, no? Dito lang po sila mag-start ng pagkabuhayan, mas makakatulog pa po sila sa mga kapwa nating Pilipino.
7: Yan, Ardi.
11: Dito sila nagsimula.
7: Apo, Ardi, tama-tama po kayo sapagkat marami sa ating mga kabayan ang bumabalik na sa kanilang mga bayan, sarili bansa, sariling bayan. At dito, isinasagawa yung reintegration sa kanila. Di po ba?
6: Yes.
7: Nakapagtatrabaho ng iba na hindi na kailangan mag-abroad. At palagay ko sa ating mga kabayan, kailangan lang nila tulungan, di ba? I-avail yung kanilang mga servisyong pinagkakaloob para naman tayo ay makatulong at the same time, maservisyon din anumang produkto meron sila.
6: Yes. Okay. So, Ardi, yung sa mga exploitation, di ba, iba't iba pang uri ng pang-abuso dun sa ating mga kababayan, meron ba kayong mga particular or proyekto, programa

0: cases na na-resolve po natin, 100% po na na-settle po natin, amicable settlement po nangyari at masaya pong umuwi yung OFW dahil nakuha po nila yung mga unpaid salaries nila, pati naman po yung mga agencies, masaya rin po sila na hindi na humantong sa pagkakasuhan na talagang malaki po yung madadamage sa kanila.
1: Yes.
0: So yun po, we're so proud na existing po yung mga ganito, mga programang ADR, Alternative Dispute Resolution sa amin, at nakakatulong po talaga kami sa mga kababayan natin.
1: Mm-hmm.
0: And then bukod doon po, no, meron din po tayong mga assistance, no, livelihood development assistance para sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po nila mag, kung gano'n, na maltrato po sila.
1: Yes.
0: At meron din po tayong action plan, no, sa mga distress. These are, ano, malalaki po to, kasamang unin, 50,000, 75,000 and to 100,000, no? Basta ang kailangan lang natin is pumasa po sila dun sa evaluation, at yan po yung mga nakaabang na tulong natin para sa kanila po, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi po natin sila pinapabayaan.
2: Tama po.
1: Sir. Ardisan, baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayang OFWs, mga nagbabalik man o naghihintay ng kanilang kontrata, at syempre sa kanilang mga pamilya na rin.
0: Well, ang mensahe lang po natin sa mga kababayan natin dito sa Region 12, no, na mga potential OFWs, lagi yung tatandaan yung apat dapat, no, makipag-transaction lang po sa legitimate agency. Makikita po yan sa website ng DMW, at siguraduhin po na yung mga job orders na ino-offer din po nila is nandoon din po sa website namin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga agency na nag-offer na wala ako sa job order, that constitute a illegal recruitment na po yun, no? At pangatlo po is makipag-transaction lang po sa physical office ng mga agencies. Huwag po yun sa mga bahay-bahay lang, sa para-barangay, sa mga food chain, sa McDo, Jollibee, huwag po yun, no? Bawal po yun. At siguro po na pagka meron pong nangyaring kaliwa ng pera, siguraduhin po na humingi ng resibo po, no?
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Ayun. Doble.
0: At sa amin, kasamang Onin, kasamang Jel, dito sa Region 12, no, mag-ingat po tayo sa mga pictures, no? Naglilipa na po yung mga pictures. At sinasabi namin sa mga pictures na to, you will have your field day today. Pero pasasan at pasasan, mahuhuli po namin kayo. As sigus, sinisiguro namin, mananagot po kayo, no? Buong galit po at ano ng OFWs, mapupunta ko sa inyo, no? Ayaw ko namin, ano, no? Huwag ko nating biktimahin yung mga kababayan nating OFW. Kawawa po itong mga to, no? Nagsasakripisyo sila sa ibang bansa, and at the end of the day, lulukoy lang natin sila dito. Huwag pong ganun.
1: Huwag po. Grabe, no? May fixer pa rin pala talaga.
2: Oh,
1: at
2: laga talaga
1: na pa rin ang fixer.
2: Marami pa rin.
1: Nakakalungkot kasi kapwa mo, Pilipino. Mm-hmm. Di ba? Yun ang naluloko na gusto lang naman magtrabaho, di ba? Once again, RD, maraming salamat sa oras at pagkakataon.
2: Maraming salamat po, RD. Hanggang sa susunod na pagkakataon po, sir.
0: Maraming salamat, kasamang Jel at kasamang Onin. God bless po sa ating lahat.
1: Thank you,
0: Happy
1: sir.
0: Weekend po.
1: Happy weekend po.
0: Po.
1: Ingat po.
0: Pasalam.
2: Maraming salamat po, mga kaibigan, si Regional Director
1: Sam.
2: RD. Regional Director Sam Lintong.
1: Okay. Sana makavisit tayo one day sa at Region 12.
2: At magandang binamagig nga na siguro ito yung unang pagkakataon na magkakaroon ng
1: Servisyo Caravan
2: para sa mga indigenous people, mga IP na kailangan po nila, sapagkat marami pa rin ang mga nabibiktima ng mga maling impormasyon, ng mga maling tao na nakakausap. Kaya kailangan yung tamang servisyo lamang ipagkakalob sa kanila sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tamang tao rin.
1: Pero pagka too good to be true ingat din talaga, di ba? Okay. Sige, dumako tayo sa ating kwento o kwento ng tagumpay.
3: Kwento ng tagumpay.
1: Sa bawat OFW na umaalis ng bansa, isang kwento ng sakripisyo at pag-asa ang kanilang dala. Ngunit para kay Marilyn Baltazar, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bilang migranteng manggagawa.
2: Sa kabila po ng pangabuso, paniling lang at pagkakasakit, pinili niya lumaban at bumangon para sa kanyang pamilya. Tunghaya natin ang kwento ng kanyang muling pagbangon bilang isang Action Fund recipient sa report ni DMW correspondent Villarremeo.
4: Taksan lang nila ang loob. Isipin nila ang pamilya nila, ang mga anak nila. Isipin po nila yun para sa kinabukasan ng pamilya nila, ng mga anak nila. Huwag po silang panghinaan ng loob.

0: ina, manggagawa, at simbolo ng sakripisyo. Ayan si Marilyn Baltazar, 46 years old. Masalimuot man ang kanyang naging karanasan bilang isang overseas Filipino worker, hindi ito naging hadlang upang siya ay sumuko. Mas nanaig sa kanya ang hangaring mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang tatlong anak. Tunghayan natin ang kwento ng pagbangon ni OFW Marilyn, isang Action Fund recipient, sa panibagong episode ng Kwento ng Tagumpay.
1: Noong 2013 na magsimulang ng ibang bansa si Nanay Marilyn, bitbit ng pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Mga abuso at panlilinlang, ito raw ang pinagdaanan ni Nanay Marilyn sa Kuwait, Malaysia at Saudi Arabia.
2: Nanggaling pa ako sa Kuwait noong 2013 hanggang 2015 po. Pagkatapos po noon, nag-Malaysia din po ako noong 2017, tapos nag-Saudi po ako noong 2019 hanggang 2021. At tapos po habang nasa Saudi po ako, nag-apply na po ako ng papuntang Singapore. At pag-uwi ko po dito, naghintay na lang po ako ng 3 months sa flight ko po papuntang Singapore. Yung una kong employer, nag-aalaga po ako ng baby. Tapos nung pangalawa ko pong employer, nag-aalaga po ako ng matanda. All around po sa bahay, nagluluto, lahat po, linis, ganun po.
1: Pero tila bangungot ang kanya naging karanasan sa pag-a-abroad.
2: Kaya lang po, niluko nila po, sabi niya sa akin na, sige, pauwiin ka namin, pero punta muna tayo sa embassy. Dinala nila ako sa embassy, yung pala, papunta kami ng Slovakia. Isang araw po, napagpasyahan kong tumapas po sa Slovakia. Yung napasukan ko pong bahay, tinulungan po ako, tumawag po sila ng pulis. Kita po nila yung katawan ko na puno ng sugat po. Hanggang dito yung sugat. Tinulungan po ako ng mga pulis. Dinala ako nila sa police station.
1: Nabuhayan siya ng loob na mapunta siya sa Singapore at makilala ang kanyang mabuting amo. Mabuti na sana ang lahat, subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit si Nanay Marilyn na naging dahilan ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas taong 2022.
2: Tumakit na yung tiyan ko. Nung August, na na yung may nararamdaman ako sa tiyan ko, masakit. Tapos yung dinudugo ako ng isang buwan na akong dinudugo. Tapos yun nga po, dinala na ako ng amo ko sa clinic. Tapos hindi na daw kaya ng clinic, pinadala na ako sa hospital, sa malaking hospital na po, sa General Hospital. Doon po nalaman po lahat po ginawa ng test sa akin, CT scan, ultrasound, lahat po ginawa na po sa akin. Yun nga po ma'am, nakita po na mayroon akong mayuman. May mayuman na ako. Kaya inano ka agad na, operahan ako ka agad ma'am.
1: Sa kabila ng pagsubok na ito, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa tulong ng Department of Migrant Workers, nakatanggap siya ng tulong pinansyal para sa mga distressed OFWs at nagawa niyang makabawi at makapagsimulang muli.
2: Nakita ko po si Sir Hans. Nakiusap po ako kay Sir Hans. Sabi ko, Sir Hans, sabi ko, baka pwede po tulungan niyo po ako po kasi nag-apply po ako ng action plan nitong November po. Sabi ko, sabi niya, sige, tulungan kita. Bigay ko yung cellphone number ko, mamaya may tatawag sa'yo. 17 ko siya nakausap ng December. Tapos nung 22, tinawagan po ako. Yun nga po, na-release na nga po. Sobrang saya ko po, ma'am. Tapos yun nga po, nung na-release ko yung pera, yun nga po, binili po ko ng rep. Pag-umpisa po, ngayon po, nagpa-process po kami ng kusino.
1: Sa ngayon, si Nanay Marilyn ay bahagi ng isang kooperatiba kung saan siya ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang isang maliit na negosyo na frozen foods at dishwashing liquid. Ang kanyang kinikita rito ay pinapaikot niya pang kuunan sa pang-araw-araw nilang buhay at pangtustos sa kanyang pagpapagamot na kanyang karamdaman.
2: Dialysis din po at kahit na dialysis po ay gumagawa pa rin ng paraan para mabuhay. Laban lang. Nagsimula kami sa dishwashing, tapos dito inanuhan po namin yung kusino, sa nagtayo po kami ng koho, kasasamahan po ng mga OFW po. Ito po yung aming special na kusino na OFC, OFW Family Circuit, kusino.
0: In inspirasyon at pag-asa ang aral na hatid sa atin ng kwento ni Nanay Marilyn. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan sa ibang bansa, patunay ito na darating pa rin ang araw na tayo ay makakaahon at makakapagsimulang muli sa tulong ng sipag at determinasyon. Patunay rin ito na walang makakatumbas sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. Hindi niya ininda ang lahat ng hirap dahil ang tanging hangad niya ay ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ako si Bia Remigio para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
3: Maraming salamat, Via Remigio, ang ating DMW correspondent. Napakaganda, inspiring na kwento ni ating kabayan Marilyn Baltazar. At para sa ating mga kababayan, repatriated or returning OFWs, OFW families na naghahanap ng trabaho lokal at overseas, o kaya naman ay may kailangan tulong sa mga government agencies, magsasagawa po ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network and Job Fair sa May 25, Monday po yan, 8 to 5 p.m. sa Dalandanan Event Space, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo po ang Facebook page ng DMW National Capital Region.
4: Alright, mga kabayan, para po sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontakt ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kaming samaan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula pa sa DMW, Strategic Communications Service, ako si Onin Miranda.
3: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
5: Para sa bagong bayaning tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Suporta sa mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea, tuloy-tuloy lamang ayon sa pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Binigay din ng National Maritime Council na hindi ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Katunayan ang kay RMC Undersecretary Alexander Lopez, ginagampanan lamang ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Armed Forces of the Philippines ang mandato nito na magsagawa ng pagpapatrolya sa rehiyon. Tinutupad lamang rin ang ng mga ahensyang ito ang kanilang tungkulin sa mga mangingisdang Pilipino na protektahan ang kapakanan ng mga ito at siguruhin na lahat sila ay makakapaghanap buhay ng mapayapa. Pagtitiyak ng opisyal sa mga Pilipinong mangingisda, huwag matakot ang mga ito at ituloy lamang ang kanilang pagpalaot, lalo't pag-aari ng Pilipinas ng West Philippine Sea at lahat anya ng isda o yaman dagat na matatagpuan sa lugar ay dapat lamang na ang mga Pilipino ang makinabang. Nakabantayan niya ang gobyerno at handang magbigay suporta sa mga ito, mapakrudo man, pagkain, medisina, tubig upang kahit papaano ay makapagbigay ginhawa sa kanilang pangingisda.
3: Tayo makapangisda ng mapayapa and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga isang Pilipino, huwag po kayong maghunis dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangisda sa ating karagatan dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman ng dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta. At tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangan krudo.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bureau of Quarantine ng Department of Health pinalakas ang pagbabantay at pagsasagawa ng health surveillance sa mga border ng bansa laban sa Ebola disease. May ulat si D.K. Sarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Walang palya ang DOH at Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantanan sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Boldibugyo virus. Sinabi ng Department of Health sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maigi na maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization na isang public health emergency of international concern ng Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinapalakas pa ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang aniya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdurumi. Ayon sa DOH, kumakalat ang Ebola disease o maaaring makahawa ang isang tao na may taglay nito o namatay dahil na rin sa pamamagitan ng direct contact sa dugo at iba pang likido sa katawan o pagkahawak ng kontaminadong gamit para naman maiwasang makahawa nito, manatiling ligtas sa anumang sakit. Ipinaalala ng DOH na ugaaliing madalas na maghugas ng kamay, panatiliing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng mga impormasyong hinggil sa sakit mula sa WHO at DOH. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Akusasyong plano ng minority na isulong ang CONAS, pinasungalingan ni Senador Panfilo Lacson. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagulaan ni Senador King Lacson ang malaking pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa kinabibilangan niyang minority bloc. Binigyan din ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag at maski sa mga caucus ng minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi anya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ni Senadora Amy o kung may matibay itong basihan. Giniit ni Senator Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. Sakali man anyang makakuha ang minority ang sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kamara, nananatiling pinagtutuunan pansin ang pagpasa ng mga panukalang batas na pakikinabang o pakikinabangan ng mamamayan. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nanambigan si House Speaker Faustino Bojidi III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mamamayan. Ito'y matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay Di, patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang Kamara sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga umusad ang Proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill No. 8389, pati na ang House Bill 9305, na magtatatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework o Kalinga Program. Samantala, susot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC Priority Bills, ang panukalang amyenda sa Four Peace Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa. Binigyan din ni Dean na nagpapatuloy ang Kamara sa pagsusulong ng mga batas na nakasentro sa accountability, transparency at kapakanan ng publiko upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating panghuling balita, opisyal ng Land Transportation Office o LTO, pinagpapaliwanag matapos na mataang nakapark ang service vehicle ng ahensya sa isang shopping establishment. May live report si Diane Layara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Yes, sa Omar, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isa nilang opisyal matapos na mag-viral ang larawan ng service vehicle ng ahensya na nakaparada sa isang shopping establishment. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad nilang inalam kung sino ang gumagamit ng sasakyan upang matukoy kung may kaugnayan ito sa opisyal na trabaho o personal na lakad. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang malimpaggamit ng government vehicles. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay para labanan ng posibleng pang-aabuso sa resources ng gobyerno at ng mga kawanin nito. Tiniyak naman ng LTO na magsasagawa ng patas na investigasyon at magpapataw ng administrative sanctions kapag napatunayang may paglabag. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Layara. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
19: Usapang budget natin.
20: Eto na
19: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Yes po! Kumusta po kayo? Sa panahon po ngayon, talaga importante yung magkumustahan tayo, di ba? Syempre. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok sa live stream na to, team live o replay man po kayo, Budget Peeps. Welcome po sa ating 113 episode ngayong 22 ng Mayo 2026. At tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo, saan mang panig ng mundo kayo at sa kabila po ng mga kung ano-anong kadramahan natin sa buhay sa Pilipinas. Ayan. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
22: Ayan, isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan. Ako po si Nicole Ramos mula sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa
21: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
21: At syempre, Nicole, sabayan din tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, via FB pages ng Radyo Pilipinas, usap ang budget natin page ng DBM, at sa FB page po ni Yusek Gadis Hope Libira na mahigit 5 million followers na and still counting.
22: Yan. Budget peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
21: At ngayong linggong ito, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week 2026. Isang mahalaga po itong selebrasyon na naglalayong palakasin po ang transparency, accountability at aktibong partisipasyon po ng mamamayan sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito, mas naipapakita po ang kahalagahan ng bukas, tapat at makabagong pamamahala para po sa bawat Pilipino.
22: Kasabay ng pagdiriwang na ito, patuloy ding isinusulong ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang iba't ibang programa at inisyatibo upang mailapit ang gobyerno sa taong bayan at mas mapalawak ang pakikilahok ng publiko sa mga usaping pambansa.
21: At upang mas papag-usapan natin yan, ano, ang kahalagahan po ng Open Gov Week 2026 at ang mga hakbang syempre ng Philippine Open Government Partnership tungo po sa mas bukas at responsableng pamahalaan, makakasama po natin mamaya lamang si Pearl Iris Clemente ng PHOGP Project Management Office. Pero bago ang lahat ng yan, dumako muna tayo sa ating Budget News.
3: Usapang budget natin. Budget News.
21: 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, matapang po ang naging mensahe ni bagong Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa aginanap po na turnover ceremony noong 20 ng Mayo 2026. Bilang pinakabatang itinalagang budget secretary sa kasaysayan po ng Pilipinas sa edad po na 32, tiniyak po ni Sec. De Leon na paigtingin sa ilalim ng kanyang pamumuno ang transparency, accountability at mas mabilis na serbisyo publiko. Binigyang din po niya na mas na walang lugar sa DBM ang korupsyon, kapabayaan at mga proyektong walang tunay na pakinabang sa mamamayan. Panoorin po at pakinggan po natin ito.
14: Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan. The office will always be open for discourse. If you have something, you want to propose something that will be for the benefit of the Filipino people and the budget process, I am all eyes and ears. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng DBM, sana ay samahan ninyo akong tahakin ito. Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
21: At yan po ang napanood po ninyo ang kanya pong speech sa ng bagong secretary po ng DBM, Secretary Kim Robert De Leon. Ginitim po niya na let us be clear, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng Pangulo, bawat piso mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan. Hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. Sa pagsisimula po ng panibagong yugto ng pamumuno sa DBM, nananatili pong matatag ang pangako ng kagawaran para po sa tapat na pamamahala, makabuluhang reforma at serbisyong tunay na katuon sa mamamayan sa ilalim po ng bagong Pilipinas.
22: Sa kaugnay naman po ng balita, nagbigay pugay sa Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon kay outgoing Secretary Rolando U. Toledo para sa kanyang ilang dekada na paglilingkod at mga natatangi ambag sa reforma sa public financial management. Binigyang diin ni Sec. De Leon na inalay ni Sec. Toledo ang halos 4 na dekada ng kanyang buhay sa public finance at public service. Ang kanyang integridad, profesionalismo at commitment sa reforma ay mananatiling bahagi ng pundasyong patuloy na itinatatag ng ahensya. Ipinahayag naman ni outgoing Secretary Toledo ang kanyang kumpiyansa sa bagong pamunuan ng DBM at hinikayat ang mga kawani nito na ipagpatuloy ang pagsusulong ng transparency at accountability sa serbisyong publiko. Giit ng dating kalihim, nagtitiwala ako sa iyong pamumuno, Sec. Kim, ipagpatuloy mo ang iyong prinsipyong matagal na nating ipinaglalaban, transparency, accountability at isang pamahalaang tunay na para sa mamamayan. Huwag mong kalilimutan ng mga mamamayan. Gawin mo silang bahagi ng sistema. Ang turnover ceremony ay nagsilbing formal na pagsisimula ng pamumuno ni Secretary De Leon sa DBM habang isinusulong ng ahensya ang mga reformang nakaayon sa governance at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas.
21: Maraming salamat po dating Secretary Rolando Toledo at maraming salamat po. No?
22: Yes.
21: At sa iba pang mga balita, 17 minuto muna makalipas ang alas 5 ng hapon, no, nanawagan po si Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon sa pagsusulong po ng transparency at accountability sa isinagawang OBS 2025 Results Forum Open Budget Survey at Advancing Budget Transparency, Participation and Accountability in the Philippines noong Mayo 20, 2026 sa DBM Central Office bilang bahagi po ng Open Gov Week 2026. Ang forum po ay ginanap matapos muling kilalanin ng Pilipinas bilang nangungunang bansa sa Southeast Asia pagdating po sa fiscal transparency, nang ito ay makakuha ng 76 out of 100 na score sa 2025 Open Budget Survey na isinagawa po ng International Budget Partnership. Patunay ito ng patuloy na pagkilala sa bansa bilang regional leader sa open governance at public financial accountability. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Acting Secretary De Leon na ang OBS ay hindi lamang tungkol sa ranggo o pagsunod sa international standards, kundi tungkol po sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko at pagtiyak na ang pondo ng bayan ay tunay na nakapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. This is why the Open Budget Survey matters. Yan po ang sinabi ng kalihim, habang binigyang diin ang mas pinaigting na mga reforma ng administrasyon sa transparency, digitalization, citizens' participation at results-driven governance. Nakakapagtala rin ang Pilipinas ng mas mataas na public participation score na 37 out of 100, higit po sa ilang kalapit po na bansa sa ASEAN. Tinalakay din po sa forum ang pagpapalakas ng oversight mechanisms at pagpapatuloy po ng institutional reforms sa public financial management. Nakiisa rin po sa aktibidad sina DBM Undersecretary Gades Hope Libiran, Maria Francesca Del Rosario, Assistant Secretary Ryan Lita, Diana Camacho Mercado at Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda.
22: Nakiisa naman po si Department of Budget and Management Assistant Secretary Andrea Celine M. Magtala sa Lead Joint Committee Second Consultative Meeting kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo at Goods Assistance o Kalinga Bill noong May 12, 2026. Layunin ng panukalang Kalinga Bill na magpatupad ng mas mabilis at mas tumatalimang ayuda at intervention ng pamahalaan tuwing may matinding pagtaas ng presyo ng langis, kakulangan sa supply, inflation shocks at iba pang emergency na may kaugnayan sa enerhiya. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga mambabatas ang mga rekomendasyon upang mas mapahusay ang panukala bago ito tuluyang maaprubahan. Nagpahayag naman ng suporta ang DBM sa layunin ng panukala, lalo na sa whole of government approach nito. Nagbigay din ng DBM ng rekomendasyon upang matiyak na naaayon ito sa umiiral ng mga batas, maayos ang koordinasyon ng mga programa, epesyente ang paggamit ng pondo at malinaw ang implementasyon nito. Kabilang din sa mga dumalo sa pagpupulong sina Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex T. Gatchalian, Department of Energy Secretary Sharon S. Garin, Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino C. Juan at iba pang opisyal ng pamahalaan na nagbahagi rin ng kanilang pananaw hinggil sa panukalang batas.
21: 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa ating panghuling balita ngayong hapong to, ibinahagi po ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Del Rosario kung paano nakatutulong ang teknolohiya sa pamamahala ng pondo ng bayan at sistema ng procurement sa ikalawang araw ng GovX 0.0 Philippines noong ika-6 ng Mayo 2026. Binigyang diin po ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng Medium-Term Information and Communications Technology Harmonization Initiative o MITHI ng DBM na nag-aayos po at nag-uugnay ng mga ICT resources at digital government programs upang mas mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya. Tinalakay din niya ang Budget and Treasury Management o BTMS, isang integrated at web-based system na binuupo ng DBM na layong gawing mas moderno at mas maayos ang pamamahala ng pondo ng bansa, ng bayan sa bansa. Ayon po sa kanya, ang procurement ay hindi lamang simpleng transaksyon. Isa itong mahalagang bahagi ng pagbuo ng bansa, kaya mahalaga ang matibay na ICT systems na magpapalakas po ng cybersecurity, magpapahusay ng data governance at magtitiyak po ng pangmatagalang katatagan sa pamamahala ng pondo. Pinagsama-sama ng GovX 0.0 Philippines ang mga leader, policymakers at innovators upang talakayin po ang mga pangunahing hamon sa pampublikong sektor at duklasin ang mga makabagong solusyon para po sa mas epektibong pamamahala ng gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating budget news.
22: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
0: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
20: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
22: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
21: Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. No? At syempre, batiin muna natin kasama natin sa Macro. Yes. Happy birthday sa ating kasamahan, syempre, si Aaron Pantig. Ikaw baka may babatiin ka, Nicole?
22: Batiin ko lang si Sir Aaron din. Happy birthday, Sir Aaron. Kahit nabati na kita sa personal. Yeah. Ulitin ko lang. Ayun, nagpapabati po yung aking mga kamag-anak. Hello po sa Baring Farm, okay, dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Declaros Farm, Otero Farm, and Ramos Farm dyan sa Isabel Leyte. Hello po.
21: Yun. At yung binabati rin natin yung mga nag-carry ng ating program ng mga regional natin, channels natin ng Radyo, yes, Pilipinas. No? Kasi nung napunta ako ng tayo ng La Union, no? Nakita ko na sinishare din naman nila yung programa nating usapang budget natin. So sa lahat po ng mga nasa probinsya po na nakikinig po ng usapang budget natin at nanonood, maraming salamat po.
22: Thank
21: sa
22: so
21: inyo
22: po.
21: No, at nako, alam mo ba, biglang sumegway, no? Alam mo, sa panahon ngayon, Nicole, mas mahalaga syempre yung nabibigyan ng halaga yung boses ng mamamayan. At syempre, naririnig at nabibigyan ng pagkakataong makilahok sa usapin ng gobyerno. Pero paano nga ba mas napapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa ating bansa?
22: Tara! Sama-sama nating alamin kung paano nagtutulungan ang gobyerno at mamamayan para sa mas bukas, mas tapat at mas responsableng pamamahala sa pamamagitan ng Open Government Partnership. Oras na para sa ating
21: Budget 101.
6: Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo kung paano pinapaigting ng gobyerno ang citizen participation sa bansa upang palakasin ang good governance? Yan ang mga reforma, advokasya at inisyatibo na dulot ng Open Government Partnership o OGP. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Open Government Partnership o OGP ay isang global multi-stakeholder initiative na nagsusulong na gawing transparent, accountable at responsive ang pamamahala ng gobyerno sa buong mundo. At isa ang Pilipinas sa 8 bansa na nagtatag ng OGP noong 2011. Kasama natin dyan ang Estados Unidos, Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, United Kingdom at ilang mga civil society organizations o CSOs. Sa kasalukuyan, mayroon ng 77 bansa na kasali sa OGP at kabilang dito ang mahigit 150 local government sa buong mundo. Ngunit, ano nga ba ang kahalagahan ng OGP at ano-ano ang mga na-achieve nito sa mga nakalipas na mga taon? Bilang kasapi ng OGP, nagpapatupad ng reforma ang Pilipinas sa pamamagitan ng National Action Plan na naglalaman ng mga programa at inisyatibo tungo sa good governance. Ang mga ito ay nagiging posible sa pagtutulungan ng gobyerno at mga CSO partners. Malaki ang ambag ng citizen participation sa kung paano umuusad ang mga reforma ng OGP. Dahil sa OGP, naririnig ang boses ng ating mga kababayan at mas nagiging responsive ang programa ng pamahalaan. Ilan sa mga mahalagang achievement ng ating bansa sa OGP mula 2011 ay ang mga sumusunod. Taong 2014 nang ma-recognize ng OGP Awards ang bottom-up budgeting reform ng Department of Budget and Management. Kinilala rin ang Citizen Participatory Audit ng Commission on Audit noong 2013. Nabibilang rin ang mga batas tulad ng Seal of Good Local Governance at Ease of Doing Business bilang mga commitment sa PHOGP National Action Plan na pinapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa service delivery and mga proseso ng pamahalaan. Noong OGP Award Ceremony na ginanap sa sidelines ng 2025 OGP Global Summit, na-recognize ang mga sumusunod na commitments at agencies. Improved data availability, interoperability, and public participation in procurement ng Procurement Service DBM. Increased the accessibility of climate finance data ng Climate Change Commission. Support capacity building for civil society to participate in governance ng Quezon City Government. Co-create a framework to implement local right to information ordinance ng Freedom of Information Program Management Office ng Presidential Communications Office. Base sa resulta ng Open Budget Survey 2023, nag-emerge bilang regional at global leader ang Pilipinas sa open budgeting. Nag-rank na first sa Asia ang Pilipinas sa budget transparency. At globally naman, pang-15 tayo sa 125 countries na ina-assess. Inilunsad din ang Philippine Agenda for Localization ng Department of the Interior of Local Government na may layunin na palalimin pa ang OGP sa mga local level. Ilan lamang ito sa mga reformang naipatupad sa ilalim ng OGP. At upang lalo itong pag-igtingin, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 31 na naguutos na i-institutionalize ang OGP sa pangungunan ng PHOGP Steering Committee na pinamumunuan ng DBM bilang chairperson. At yan po ang Open Government Partnership para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Carlo mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
21: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Maraming salamat sa iyo, Carlo Guevara, mula po sa PHOGP Project Management Office.
22: Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
21: At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 po, sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox at syempre sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
22: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating mga budget page.
21: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Matters. At sabi nga natin kanina, Nicole, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week, isang mahalagang pagdiriwang na naglalayong palakasin ang transparency, accountability, aktibong partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan.
22: Sa pamamagitan po nito, mas naipapakita ang kahalagaan ng bukas at tapat at makabagong pamamahala para sa bawat Pilipino.
21: At para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon sa Zoom, via Zoom po, no? Dapat kasi live tayo. Si Pearl Iris Clemente ng Philippine Open Government Partnership Project Management Office. Magandang hapon sa iyo, Miss Pearl, at welcome dito sa Budget Matters ng Usapang Budget Natin. Kumusta ka, Miss Pearl?
7: Hello, magandang hapon po. Okay naman po.
21: Ayan.
7: And happy Open Gov Week.
21: Yes, pala. Happy Open Gov Week. No, siyempre, bago natin pag-usapan yan, Miss Pearl. Okay ba na Miss Pearl yung tawag na lang sa'yo, yeah. Miss Pearl? Siyempre, bago natin pag-usapan yung Open Gov Week 2026, siyempre, paliwanag mo, doldo na panood natin yung paliwanag ng sa ating Budget 101. Ano ba yung Open Government Partnership at bakit mahalaga na maging bahagi nito ang Pilipinas, at siyempre bakit DBM ang nangunguna sa pagsusulong ng mga programa at kampanya kaugnay nito?
7: Mm-hmm. Yes, actually i-reiterate ko lang din yung shinare ni Carlo kanina from the AVP, no? So yung OGP or yung Open Government Partnership, so it's a global platform which aims to bring together government and the civil society to work on concrete reforms that promote transparency, accountability, and citizen participation in governance. Mm-hmm. So launched in 2011, ang Philippines po ay isa sa mga founding members. Kasama po yung Brazil, Mexico, Norway, South Africa, among others. And since its founding po, no, in 2011, marami na pong countries yung naging member nito dito sa OGP. And just a recap, so in 2023, sa pangunguna po ni President Bongbong Marcos Jr., so nagkaroon po tayo ng Executive Order Number 31, Series of 2023, which institutionalized OGP here in the Philippines. So ang tagal-tagal na po nating nag-i-implement ng OGP, but this is the very first time na nagkaroon po tayo ng policy issue once, which institutionalizes yung OGP dito sa ating bansa. And kaya po DBM yung nangunguna sa pag-i-implement ng OGP, it's because the DBM is designated as the chair of the PHOGP Steering Committee under the Executive Order Number 31. And sa pamumuno rin po ng aming opisina, yung PHOGP Project Management Office, we oversee and coordinate all programs and activities related to OGP or Open Government.
22: Miss Pearl, mula May 18 hanggang ngayong araw po ay ginaganap ang selebrasyon ng Open Government Week 2026. At ano po kaya ang pangunahing layunin ng selebrasyon na ito para sa pamahalaan at sa mamamayan?
7: So just a background, yung Open Government Week po, it's a globally recognized celebration that again highlights the importance of OGP principles. So yun yung tatlo, transparency, accountability, and citizen participation. So dito po sa Philippines, last year, President Bongbong Marcos Jr. Issued Proclamation Number 916. So ito, in-institutionalize na yung pagsa-celebrate ng Open Gov Week dito sa ating bansa, because it declares every third week of May, yun po yung ating Open Government Week. So, isa na po siyang nationwide observance. And to support this, yung DBM also issued Circular Letter Number 2026-06. And then, earlier this year, naglabas din po yung Office of the President ng Memorandum Circular Number 119, encouraging all agencies, national government agencies, LGUs, state universities and colleges, GOCCs, pati rin po CSOs na magsagawa ng kani-kanilang Open Government Week activities. So yung amin pong suggestion is to designate at least one day within the week of 18 to 22 na magkaroon ng open house day to their own respective institutions or offices. So ang idea po nito ay gusto po sana namin mapalapit yung pamahalaan, yung gobyerno sa ating mamamayan. Kaya we encourage all government agencies po na buksan nila literally yung kanilang mga opisina para sa ating to the public.
21: Miss Pearl, alam ko maraming mga activities no syempre na isinagawa sa buong linggo bilang bahagi ng Open Gobic, no. Pwede ba nating meron ba tayong data halimbawa kung halimbawa ilang organisasyon, ahensya yung nakibahagi at syempre meron din bang mga local government units o probinsya na nagsagawa ng sarili nilang OGP related activities?
7: Yes, actually I don't have the updated number yet. But I think just yesterday, at least more than 90 plus na yung na log namin na registered activities across the Philippines. So sa buong linggo po, no. Actually, if you've been following po yung Facebook page ng PHOGP, makikita po natin doon yung lahat ng mga activities ng NGAs, LGUs, iba't ibang organizations or iba't ibang ahensya. So nakalagay po doon lahat ng mga nagaganap within this week. So iba't ibang activities po, no, yung nakita namin, which is very exciting and interesting kasi last year mostly DBM lang po talaga yung nagsisteer ng Open Gov Week celebration. So it's a week long activity usually, and then we just invite different agencies or our partners po, no, to come together, organize sessions. But this time around, very unique po yung celebration natin this year kasi nakita po natin na sila po mismo, yung mga local government units, yung ating mga partner agencies sa regions, sila po mismo yung nag-organize ng kani-kanilang mga activities. So yung iba po, nagkaroon sila ng public consultations, town hall forums, caravans, university-led discussions, and then at the local level naman po, marami din silang isinagawa ng mga community engagement activities. And I think if I remember correctly, may isang LGU na talagang nag-invite din ng CSOs to be involved din dun sa Open Gov Week celebration.
21: Siguro magandang pasalamatan din natin syempre yung Pangulo na talagang sumuporta lalong-lalo na sa pag-institutionalize syempre at kailangan nating laging i-celebrate syempre yung Open Gobic. Lagi naming sinasabi yun dito, no, na eto sabi nga natin yung mamamayan laging

0: Yes, exciting times ahead po no sa OGP here in the Philippines. And I can share some of our key priorities lined up for this year. So number one po, I mentioned na po earlier is yung pag-improve po dong implementation po natin ng National Action Plan. Especially, we are undergoing a midterm review process. And then second po is meron po kaming tinatawag na sectoral OGT implementation because we want to expand the scope and reach of OGT beyond the usual suspects. So we want to move beyond the National Action Plan. So dito po, we've identified some key priority sectors like ICT, education, health, among others. And gusto po namin i-introduce yung OGP sa kanila and for them to embed OGP principles in their usual programming processes. And then third is we are also looking at leveraging yung results ng PFM, Public Financial Management results, as indicators po, no, to identify governance gaps and also to promote participatory and transparent practices at the local level. And katuwang po namin dito is yung DBM regional offices as our primary partners po no sa pag-lead ng mga local-led interventions for local government units. And number four po is yung we continue partnering with different institutions, hindi lamang po sa government agencies but across all sectors then like research and academic institutions, civil society organizations, because again, dahil gusto nga po sana naming mas palawigin pa yung OGP dito sa Pilipinas, we want to parang find like-minded individuals or organizations, reform-oriented champions to support din yung mga capacity building, policy development initiatives ng OGP.
1: Miss Pearl, question ko, may mga, yung mga, syempre, mga kabataan natin sobrang active, panahon ngayon ng digitalization. Meron ba tayong, limbawa, mga inisyatiba na paano natin mas nahihikayat yung mga kabataan natin sa paglahok sa open government?
0: I think at the top of my head, ang masasabi ko lang is don't be afraid to really take part in different governance processes. So, huwag na tayong lumayo. Pupwede sila siguro makialam sa LGU, sa barangay. Bumisita sila, tanongin nila kung ano ba yung mga pwede nilang maitulong. I think that's one. Sa OGP kasi, we also advocate na syempre, for us to reach genuine open government, di lamang dapat siya one way. Dapat meron ding suporta from the public. And I think na kung proactive din po ang ating citizens, no, kung empowered din sila na makilahok sa governance, I think doon po mas mag-work yung OGP or yung open government framework na ginagamit natin. So, dalian lang po natin. I think okay po na bumisita sila sa kani-kanilang mga barangay, mga LGUs. Tanungin po nila yung kani-kanilang mga yung LCEs, local chief executives, ano ba yung mga programa na pwede silang maging involved, ano ba yung mga policies na pwede nilang mabigyan ng comments or feedback. So, yun, sir.
1: Meron ka pa bang question na Nicole? Meron ka
2: Ayun,
1: pa.
2: ayun.
1: May question, mayroon pa akong question. Eh, syempre, hindi alam naman natin kanina yung sa pinaliwanag ni Carlo, 2023 pa kasi yung open budget survey. So, mahalagang i-highlight natin ngayon, Miss Pearl, na ngayong ang lumabas sa survey ngayong 2025 pagdating sa fiscal transparency ay nangunguna tayo sa Southeast Asia sa open budget survey, no? So mahalagang talakayin natin na tagumpay ito rin ng open government partnership, no?
0: Yes, sir.
1: Oh, sa pwede bang magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan na mas sa pakikilahok, syempre, sa open government partnership?
0: Well, number one, please follow our official social media pages to keep
1: Yun.
0: updated and sa mga nangyayari, especially that we have a lot of activities lined up this year. And again, dahil we want to expand nga yung scope and reach ng OGP, no? So siguro i-expect nila na may mga activities na we want their inputs, their support. So yun, please continue to support advocating for a more open, accountable, and participatory governance.
1: Ulitin po natin ano po yung Facebook page or mga social media pages.
0: Philippine Open Government Partnership.
1: Yun.
0: PHOGP.
1: PHOGP po para po sa mga nakikinig nga. Miss Pearl, maraming salamat po at syempre alam ko po sobrang busy week po para sa ating lahat simula po nung Monday hanggang ngayong Friday. So syempre congratulations din sa ating lahat na gumanap sa anong to, sa programa, sa selebrasyon, at sana mas magtuloy-tuloy pa yung pakikibahagi ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng public participation, no?
0: Yes, sir. Maraming salamat po. And bago po ako magpaalam, I would like to give a shout out po, no, sa aking sa aming director, Director Glenn Q. Miranda, who unfortunately won't be able to join us here this afternoon. And also yung team po namin sa PHOGP Project Management.
1: Shout out na rin po kay Miss Kat Nagales, kasi mula kay Director Glenn, kay Miss Kat. At syempre maraming salamat sa iyo, Pearl Iris Clemente. Ikaw yung naialay, no?
0: Oo, sir. Ako talaga yung naialay dito, eh.
1: Well, maraming salamat sa iyo. Alam namin na mas maraming natutunan uli yung ating mga kababayan na ito yung lagi ko rin yung sinasabi na syempre, kanina nga, di ba binanggit ko na laging iba sabihin, oy, may corruption dyan. Ngayon, ito na yung pagkakataon talaga na makibahagi ang mamamayan natin pagdating sa usapin ng budget, ng Pilipinas, at kung ano paman. Muli, maraming salamat po, Miss Pearl Iris Clemente. At maraming salamat po. Ayun, maraming salamat po, Miss. O, di ba?
2: Ang dami mo natutunan.
1: So, ayan. No? So,
2: sana maraming
1: marami tayong mga abangan, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Ito, lalong-lalo na sa ating bagong acting DBM secretary.
2: Yes,
1: batang-bata, di ba? Mas matanda pa ako sa secretary natin. Pero nakakatuwa kasi at 32 years old, marami siyang mga pagbabago or gustong gawin sa ating ahensya. At syempre gusto ko yung mga sinabi niya na ang dami niyang mga ano tungkol sa DBM.
2: Uh-oh.
1: Dito bawal mabagal, ganun.
2: Bawal maghintay.
1: Bawal maghintay. So yun naman ang nararapat talaga, lalong-lalo na yung hindi lang para sa DBM kundi para sa lahat ng ahensya.
2: Yes.
1: Na syempre alam naman natin kung bakit ba kayo nagsisilbi sa publiko. Hindi mo sila paghihintayin, dapat ikaw mismo yung gumagawa ng aksyon para mas mapabilis yung pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Yes.
1: O, di ba, Miss Nicole? Anong masasabi mo?
2: Kanina, sobrang interested ako sa mga sinabi ni Miss Pearl. Dahil bilang as a Gen Z myself.
1: Yan ang Gen Z.
2: Yes. Dapat talaga nakikilahok ka sa mga usaping, lalo na para sa bayan natin. Yung mga nangyayari, kailangan aware ka. Kailangan mo talagang makilahok. Kasi mahalaga talaga ang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan upang maisulong ang mas bukas at mas tapat na pakikilahok sa mga usaping katulad nito.
1: Ayun, maganda right. Yan. Kasi talagang, syempre, iniisip, laging, yung ngayon, lagi natin paulit-ulit na lang, no, nasabihin ng mga tao, uy, may corruption dyan, may ganyan dyan. Ngayon, ito na ngayon pagkakataon.
2: Ito
1: so,
2: na ang pagkakataon natin na makilahok.
1: Makilahok, yes. Makinig ka. Ikaw mismo, kumbaga, yung pagkakataon mo na baguhin, kung ano man yung gusto mong baguhin, punahin yung ano man gusto mong punahin. Kasi sobrang, sa totoo lang, sobrang malayang-malaya talaga tayo, lalong-lalo na sa mga nangyayari. Halimbawa, sa Pilipinas, pwede nating sabihin yung ganito,
2: yes.
1: Pwede nating ganito, pwede tayong magkumusta. Kumustahan talaga, no?
2: Yes po. Dahil ang Open Government Week po ay paalala na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa mabuting pamamahala.
1: Ayun.
2: Tandaan po natin lagi.
1: At dapat talaga dito, dapat ay bayan ay may pakialam.
2: Yes.
1: Diba? DBM pa rin yun. Ayan, idol ko na yata si Sek Kim. No? At with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po ako na may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok po namin sa ating programa.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, sa papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at of course sa FB page ni DBM USEC, Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po niyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli, sa pangalan po ni Department of Budget and Management, Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
9: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Philippine National Police, iginit na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tracker teams ng pambansang pulisya, kumikilos na para sa pagtugis kay Senador Bato de la Rosa.
6: Cybercrime Investigation and Coordinating Center, naghain ng reklamo laban sa isang vice alcalde dahil sa pagpapost nito online nang umano'y pag-u-joke sa publiko na manggulo sa gobyerno. Malacanang idiniklara ng regular holiday ang May 27 para sa pagunita ng Idil Adha ng ating mga kababayang Muslim. Saang mga lugar posibleng magpaulan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility? Matinding init ang panahon, posible namang maranasan sa ilang bahagi ng bansa. At sinong actress vlogger ang kinumpirma na ang kanyang pagbubuntis?
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tiniyak ng PNP-CIDG na nasa loob pa ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: Inilunsad na rin ang manhunt operations laban kay Senador de la Rosa na may aktibong arrest warrant mula sa International Criminal Court.
13: Samantala, tinapos na ng CIDG ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
14: Nasa bansa pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kasabay sa paglulunsad ng manhunt operation laban sa senador. Inatasan din ang Directorate for Intelligence na mamuno sa paghahanap kay Bato.
15: Just like atong Senator Bato is still inside the country and we will be enforce that warrant of arrest. And we will do our duty.
14: Oras na maaresto. Isa sa ilalim nila ito sa booking at medical procedures bago nila i-turn over sa DOJ. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nanawagan kay De La Rosa na sumuko na kasabay ng pagtitiyak ng kaligtasan nito.
16: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, eh mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atungang, we have Saldico, we have Bantag. And the rest of hundreds of thousands of wanted person listed na ating inooperate.
14: Samantala, tinawag na overkill ng CIDG ang ginawang pagpapaputok ng Office of Sergeant at Arms sa Senado noong nakaraang linggo. 44 na basyon ng bala ang kanilang nakuha. 36 sa mga basyon ng bala galing sa indoor, habang 8 naman sa outdoor.
15: Yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng usaa na wala naman pong umaatake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat.
14: 4 ang ginamit sa pagpapaputok. 3 mula sa tauhan ng usaa at 1 naman ang sa NBI. Lumalabas na 26 na baso ng bala ang nakuha mula sa amunoy baril na gamit ng usaa. 5 putok ng baril naman ang galing sa NBI. Dahil dito, pinanindigan ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na dapat lang makasuhan si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska ng RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Ngayong tapos na ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa loob ng Senado, iimbestigahan na rin ng PNP-CIDG kung paano nakalabas ng Senate compound sa Senator De La Rosa madaling araw nitong Mayo 14, lulan ng puting SUV. Samantala, may babala din ang PNP sa sino mang nagkakanlong kay De La Rosa na mariding maharap sa asunto. Ryan Lasigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Bukas si dating PNP Chief at ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipag-uutos ito sa kanya. Sa harap ito ng suhestyon na tumulong siya sa paghahanap sa senador na may aktibong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay GM Torre, nais lang niyang masunod ng tama ang proseso sa pagsisilbi ng warrant of arrest at protektahan ng interes ng bansa. Matandaan na si Torre ang nagsilbi ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
17: We have to do it. Protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution because ultimately, It is in the thing that we protect here at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
6: Samantala, naharap sa reklamong inciting to sedition at rebellion ang Vice Mayor ng Isabela matapos marawagan ng rebolusyon sa publiko. Yan ang ulat ni RR Tubise.
18: Personal na inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Executive Director Renato Aboy Paraiso, ang reklamo laban kay Isabela Vice Mayor Harold Respicio at iba pa sa National Bureau of Investigation dahil sa umunay panunulsol sa publiko na manggulo at magrebelyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pag-udyok ni Respicio ng rebelyon base sa naging talumpati nito.
19: Sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalayin natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oh.
18: Git pa ni Matibag.
19: Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat eh, pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment.
18: Kabilang sa reklamo ang inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances. Ayon naman kay Paraiso, pinag-aaralan na rin ng CICC ang iba pang mga Facebook post ni Respicio. Mag-i-issue din ng subpoena ang NBI laban kay Respicio.
19: After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice.
18: Nilinaw din ni Matibag na maaari namang magpahayag ng political preference ang sino mang individual pero may limitasyon ito.
19: Okay lang naman you promote your political preference but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yun.
18: Ayon sa CICC, hindi layunin ng reklamo na supilin ang karapatan sa malayang pamamahayag.
20: Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of, eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin.
18: Samantala, nilinaw din ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maaaring isilbi sa abogado ng isang akusado ang warrant of arrest. Kasunod dito ng viral video ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc kung saan sinabi umano nito na maaaring isilbi sa mga abogado ang warrant at sila na ang magsiserve dito sa senador.
19: Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado. Siya magsiserve. Sa warrant.
18: Paliwanag ni Matibag, iba ang warrant of arrest na subpoena o summons dahil sa ilalim ng rules of court, dapat personal itong matanggap ng taong inaaresto. Sinabi rin ni Matibag na wala pang record sa Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Bato. Sa huli, ang apela niya sa senador, huwag nang hintayin maaresto at sumuko na lamang. Samantala, iginiit ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi may patutupad ang tinawag niyang foreign at unrecognized warrant hanggat hindi natutukoy ng Korte Suprema kung anong batayan ang dapat umiral. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na ang NBI at PNP na ipaaresto si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon sa law enforcement agencies, ito turnover muna nila sa kagawaran kung sakaling mahuli nila si Bato. Pero ayon naman sa DOJ, hindi nila maaaring isapubliko ang proseso para hindi maantala ang pagsuko kay Bato sa ICC. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Iginiit ng isang senador na hindi pabor ang ilang senador na gawing virtual o teleconferencing setup ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para makadalo si Senador Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
21: Maring pinabulaan na ni Senador Robin Padilla ang alegasyong itinakas umano niya si Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Ayon kay Padilla, maayos silang lumabas ng gusali ng Senado sa harap ng maraming pulis at security personnel at wala umanong anumang pagtatangkang umiwas sa mga otoridad. Anya, madaling araw nang sabihin niya kay De La Rosa na kailangan niya nang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Nagsabi naman sa kanya si De La Rosa na sasabay na ito. Wala rin umanong sariling sasakyan si Dela Rosa ng gabing iyon dahil inihatid lamang ito sa Senado gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bumaba umano si Dela Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niyang sasakyan. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na marami sa mga senador mula sa minority bloc ang hindi sang-ayon sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagang dumalo at lumahok si Dela Rosa sa impeachment trial sa pamamagitan lamang ng virtual o teleconferencing setup. Paliwanag ni Tulfo, pinayagan lamang noon ang ganitong setup nung kasagsagan ng pandemya dahil sa umiiral na lockdowns. Pero ngayon ay hindi ito maaring gawin dahil hindi ito magiging patas para sa mga pumapasok.
0: Pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo, pero ngayon bakit naman hindi po pwede? Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka, pwede kang bumoto, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yun sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok.
21: Nanatiling nakabinbin ang motion ni Marcoleta sa Senate Committee on Rules kung saan ito inirefer. Kaugnay nito, sinabi rin ni Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. May hanggang June 1 si Vice President Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment na ipinadala ng Kamara sa Senado. Pagkatapos ito, magkakaroon naman ng 10 araw ang House Prosecutors para magsumite ng kanilang tugon bago simulan ang pre-trial proceedings, kabilang ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Tulfo, regular na sesyon muna ng Senado ang isasagawa tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago sundan ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon. Tuwing Martes at Miyerkules naman ay alas 3 ng hapon sisimula ng paglilitis hanggang gabi, habang regular session lamang ang nakatakda tuwing Webes.
0: Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock, tusawa, ayun na po yung trial. Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun, 3 o'clock, tusawa. Tapos Thursday, wala pong trial bagkos magkakaroon po ng mga doon na yung mga hearing and then may session din po ulit.
21: Bagamat walang session ang 20th Congress mula June 6 hanggang July 26, ay posibleng bumalik ng mas maaga mga senador para matutukan ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Mariing itinanggi ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ng isang senador na may plano umanong agawin ng minorya ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments. Nagpabalik si Bernard Ferrer.
21: Kasinungalingan, ganito ang lalarawan ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ni Senador Amy Marcos na umano'y may planong agawin ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments na magpapalawig sa termino ng matataas opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, nakabilang sa tinawag niyang Mythical 11 o Minority Bloc, kailanman ay wala siyang narinig na ganitong usapin lalo na sa kanilang mga caucus. Sa ngayon, ani Lacson, pangunahing prioridad nila ang paghahanap ng paraan para maibalik ang tiwala at nangalang Senado. Nakahanda namang tutulan ni Senator Erwin Tulfo ang anumang hakbang para isulong ang charter change o tsatsa sa Senado. Ayon kay Tulfo, sayang lamang sa oras ang pagtalakay sa tsatsa, lalo't marami pang mas mahalagang isyong dapat tutukan kasunod ng mga nangyari sa Senado.
0: We have a lot of problems sa pagtulan ng pansin. Di na nga tayo umusad-usad sa mga pending na mga bills and resolutions po sa floor dahil sa debate ng debate ho ng kudeta.
21: Hirit pa ni Tulfo, hindi dapat manaigang personal at political interest sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon. Samantala, hindi pa rin humuhupang usapin ang umano'y kudeta sa liderato ng Senado dahil isang senador na lamang ang kinakailangan ng minority bloc para muling makuha ang kontrol ng mataas sa kapulungan. Sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa 12 miyembro na lamang ang majority bloc. Lumutang ang mausapin ng kudeta laban kay Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Kabilang sa mga pangalang lumulutang na posibleng pumalit sa liderato, sina Senador Francis Cheese Escudero at Senador Sherwin Gatchalian. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Cheese Escudero sa pagkakasangkot ito sa issue ng flood control projects. Samantala, hawak na rin ng Ombudsman ang mga listahan ng mga mambabatas na humingi ng flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapina nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautosan ng korte. Iniutos ng korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, kusan umano'y sangkot si dating Senator Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismo si Yumaong dating DPWH si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasang money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero at Romualdez. Pinaigting pa ng Office of the Ombudsman ang pakikipag-ugnayan nito sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC Nations Office on Drugs and Crime ay mahalaga para labanan ang korupsyon, pagkakaroon ng institutional capacity building at international cooperation. Bumisita sa ahensya si UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Team Lead Annika Whites at UNODC Philippine National Program Officer Attorney Kirby Tibayan. Tampok sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan na nakatuon sa pagpapatupad ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na niratipikahan ng Pilipinas noong 2006. Una na nagtulungan ng dalawa sa iba't ibang technical trainings, workshops at regional engagements na nakatuon sa financial investigations, digital evidence, anti-money laundering, corruption prosecution, asset recovery at maging international cooperation. Ang naturang courtesy call ay nagsilbi din para mapag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan sa hinahara kabilang na pagdating sa advanced digital forensics training, pagpapalakas ng international cooperation mechanisms at posibleng pagbuo ng unified national anti-corruption framework para sa Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
13: Pinamamadali ni DPWH Secretary Vic Tizon ang pagkukumpuni sa nasirang river wall sa Arayat, Pampanga. Inaulat ni J.M. Thompson.
22: Patuloy ang pagpapaigting ng Department of Public Works and Highways sa kanilang mga proyekto kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa inaasahang pagpasok ng malalakas na mga pag-ulan simula ngayong Hunyo ayon sa PAGASA. Kahapon ay personal na pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Pampanga Vice Governor Delta Pineda ang mga flood control projects sa Barangay Kandating at Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang mga konstruksyon ng mga sirang flood control projects sa lugar bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Nauna nang binisita ni Secretary Dizon ang mga nasirang river walls at pinabibilisan ang pagsasaayos nito bago matapos ang 2026 para masiguro na hindi na malagay sa alanganin ang buhay at seguridad ng mga residente malapit sa Pampanga River lalo na tuwing may malalakas na bagyo sa bansa.
23: Kailangan ipaliwanag sa mga kababayan natin na mayroong mga lugar na malapit sa ilog na talagang delikado.
22: Samantala, muli namang binalikan ng kalihim ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. 8 taong nakatenga ang nasabing tulay at inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng 5 buwan. Nadiskubre ng kalihim ang nakatiwangwang na tulay noong Desyembre 2025. At agad niyang ipinag-utos ang pag-aayos para mabuksan ang San Agustin Bridge ngayong Oktubre. Malaking tulong kasi ito sa mga motorista at commuter na mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Pampanga at Nueva Ecija. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa Albay naman, mahigpit na tinututukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kaso ng chickenpox o bulutong sa isang evacuation center. Sa kabila nito, puspusan ang paghahatid ng serbisyong medikal sa mga evacuees sa tulong ng Health Department. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Malaking tulong sa gastusin at sa kalusugan ng mga evacuee ang libreng serbisyong medikal ng pamahalaan dito sa Camalig, Albay matapos na lumikas dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Isa nga sa mga nakikinabang sa mga ganitong programa si Ati Abby na 5 buwan na nasa Tagaytay Evacuation Center. Laking pasasalamat nga niya sa pamahalaan dahil nabigyan siya ng buntis kit.
4: Maraming pasasalamat dahil po
7: Mother Jose
4: bibilihin
7: Monterey at Corazon.
4: Kulang po kami sa budget dahil po sa ibakit po.
3: Bukod sa mga commodity para sa mga buntis, abot kamay din ni Ate Jelma ang hygiene kits gaya ng sabon at toothpaste.
4: Maraming salamat po sa binigay niyo po na hygiene kit. Nakakatulong po ito sa amin, lalo-lalo po sa mga PWD po.
3: Ang serbisyong yan ay atid ng Department of Health sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center, kung saan mahigit 400 individual mula Barangay Anuling ang nakinabang sa mga service booth at libreng diagnostics, gaya ng laboratory services mula sa ipinadalang mobile primary care facility van. Ito rin ang kauna-unang pagkakataon na may ganitong serbisyo sa isang evacuation center, dahil karaniwang isinasagawa ito sa mga barangay.
8: Nararamdaman nila yung ating malasakit, no? Ang ating malasakit ng ating Department of Health na kahit na ganyan ang nangyari sa kanila ay nandiyan pa rin po tayo kahit na alam natin na medyo mahirap para sa kanila, pero nakikita ko yung ngiti nila, no? Masaya sila dahil nakikita nila yung mga taga-DOH na dumating dito para matignan, masuri sila kung meron po sila mga karamdaman, at kung meron man, sana wala, no? Pero nahanda pa rin ang ating DOH para ibigay yung kanilang mga pangailangan.
3: At para matutukan ang kalusugan ng iba pang residente rito sa Camalig laban sa abo ng mayon, nagbigay ang DOH ng first aid kits, portable mesh nebulizers at 3,000 piraso ng N95 face mask sa rural health unit. Samantala, agad na tinungo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang naturang evacuation center matapos maitala ang kaso ng chickenpox dito. Nakipagtulungan na rin ang DSWD Bicol sa lokal na pamahalaan ng Camalig. Ang mabilis na aksyon ng kagawaran ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon at suriin ang kalagayan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng kalamidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong magsasaka sa kabila ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
24: Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, may natatanaw na pag-asa ngayon ang mga magsasaka dito sa Daraga Albay. Sa pamamagitan ng loan program ng Land Bank of the Philippines, makababangon na muli si Ate Judy dahil magkakaroon na siya ng puhunan sa pinaplano niyang piggery business.
25: Malaking tulong po ito sa aming mga taga-Macy farmers. Hindi po kami nakakapagtanim sa taas. Pwede po yun ibili ng baboy, saka pagkain ng baboy para panimula po madam.
24: Si Kuya Raymond naman, umaasang maaprubahan ang kanyang loan application upang makabili ng abono at makapagsimula rin ng alternatibong kabuhayan.
26: Ako lang tabang man sa mga parauma na kung sakali ma-approve ang samoyang loan, makatabang siya sa magkaigwa kaming pondo. Halimbawa, gamitin mi sa pag-ataman ki Urig, magamit man sa iba sa Pambakal kay Abono.
24: Kabilang sina Ate Juni at Kuya Raymond sa mga dumalo sa grounding activity para sa AgriSenso Loan Program ng Land Bank katuwang ang LGU Daraga. Layunin ng aktibidad na higit na maipaliwanag sa mga magsasaka at mangingisda ang AgriSenso Lending Program ng Land Bank. Sa ilalim ng programa, mapapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas abot kayang pautang na may 3% fixed interest rate para sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito, nagsagawa rin ng digital financial literacy education kung saan ipinaliwanag ang kahalaga ng wastong pag-iimpok, responsabling pag-utang at tamang pamamahala sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng Asendo Agri-Fishery Support through capability for Enhanced Program na sumusuporta sa bagong Pilipinas Uplift Program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito, Salbay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Patuloy magpapaulan ng low pressure area this weekend. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao at sa southern section ng Leyte. Samantala, pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon naman sa bahagi ng Luzon at ng Visayas, dalayan ng hanging silangan o yung easterly winds. Nasa danger level naman ang heat index ng ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa heat index forecast, sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 44 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu at Davao City, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, PAGASA headquarters area, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Aabot naman sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Tugigaraw, Baler, Sangli Point. Habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora at Alabat sa Quezon. Tinatayang aabot naman sa 44 sa Dagupan, Esuechague, San Ildefonso, Taukamiling, San Jose, Dumangas, Sikihor at Sagiwan. Samantala, 43 naman sa ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 ang heat in Rus. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Silipin na natin ngayon ang ating beach weather this weekend sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panahon.
9: Na karne ng baboy sa bansa.
1: Malacañang idineklara ng regular holiday ang May 27 para sa paggunita ng Idil Adha.
2: At actress vlogger na si Alex Gonzaga, inanunsyo na ang kanyang pagbubuntis. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: TVBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanawagan naman ang isang dating senador na tutukang maigi, hindi lang ng mga senador, maging ng taong bayan, ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Hindi lamang mga senador, kundi maging ang taong bayan ang huhusga sa inaabagang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay former Senator Richard Gordon.
3: Lahat ng ebidensya lalabas at napapanood sa TV, parang telenovela yan.
4: Mm.
3: So makikita, uy, nagnakaw pala talaga, hindi ba ipaliwanag kung saan nila yung pera?
4: Mm.
3: Ha? Lahat yan lalabas at ang tao ang maghuhusga.
2: Sabi ni Gordon, kapag hindi ibinatay ng mga senador ang kanilang magiging desisyon sa ilalatag na ebidensya, posible itong magresulta sa public backlash. Bagamat iba't iba ang partido ng mga senador, kung pagbabatayan at susuriin nilang mabuti ang mga ebidensya sa paglilitis, maaari pang maging patas ang paghuhukom sa Senado. Para sa kanya, ang unexplained wealth at grave threat ang pinakamabigat na paratang sa pangalawang pangulo na dapat depensahan at ipaliwanag ni VP Sara.
3: Kasi may statement of assets and liabilities yan eh. Kukumpara mo na may paper trail. Pag pinalabas mo yan, sabi kayo mo yan, ba't lumaki ang income mo ng ganyan? Kahit na sabihin na, kayo, labas-pasok, malalaman yon, no? Pangalawa, yung threat na ginawa niya, grave threat yun eh. Against the President of the Republic, the wife of the President, the Speaker, at talagang makita mo galit, nagalit, no? So, madaling i-prove yun. Maraming ebidensya doon, di ba?
2: Panawagan ni Gordon na dapat tutukan ng taong bayan ang isa sa gawang trial at maging mapanuri sa mga ilalatag na ebidensya at depensa. Samantala, kasunod ang pagtanggap ng kampo ni Vice President Duterte sa writ of summons mula sa impeachment court, ayon sa isa sa mga House prosecutors na si Representative Terry Ridon, dapat sagutin na ito batay sa Articles of Impeachment.
5: Pag hindi ko sila sumagot, they will be defaulting their opportunity to provide their answer, and then we will wait for the Senate Impeachment Court kung kailangan pa ho ba kaming mag-reply.
2: May 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang sumon. Ayon naman kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, umaasa ang youth sector na bibigyan ng prioridad at bigat ng mga senador ang pananagutan at hindi ang political interest. Bagamat sa July 6 pa magsisimula ang paglilitis, tiniyak ng tagapagsalita na handa na ang prosecution panel para irepresenta ang mamamayan.
6: Lagi pong 100% handa ang House prosecution panel. Ang ginagawa lang po ngayon, nagsasanay sila na nagre-refresh ng mga kaalaman at kakayahan na irepresent yung mamamayan.
2: Kinumpirma naman ng isa sa mga prosecutors na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng simulan na sa June 15 ang pre-trial ng impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakikinabang ang mga migrant workers sa Southeast Asia sa matatag na samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi lamang ito sa usapin ng oportunidad sa trabaho, kundi maging sa proteksyon at seguridad habang nagtatrabaho sa iwang bansa. Yan ang ulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
7: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW. Para sa Itmedia, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Malaki ang ambag sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN para mapalawak pa ang oportunidad para sa micro, small, medium enterprises. Ang Gon Negosyo founder at private sector lead for Jobs Joey Concepcion, mahalaga ang ASEAN para sa pagtutulungan ng mga bansang kasapin nito na mapatatag ang food security at economic integration sa rehiyon. Mahalaga rin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga bansang kasapin ng ASEAN para makalikha pa ng maraming oportunidad para sa mga MSME. Binigyan din ni Concepcion ang kahalagahan ng pagbuo ng tiwala sa ASEAN member states at ang continuity ng leadership para matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansang nasa ASEAN. May panawagan din si Concepcion sa business leaders na suportahan ang mga MSMEs.
8: We should focus on ensuring that our micro and small entrepreneurs will have a better chance of succeeding and becoming one day medium and large. And this ASEAN hosting might open more doors for many of them. So we are definitely very positive. We would like to see that under President Marcos, because this will be his last ASEAN as chair, because that will move on to Singapore. SSA will be the chair of Singapore. So I am very optimistic that let us not waste this opportunity to share to the rest of the world that the Philippines is definitely open for business.
1: Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 116 na layong dagdagan ang dami ng iniimport na karne ng baboy sa bansa. E para mas matugunan pa ang posibleng kakulangan sa supply at mas stabilize ang presyo nito sa merkado. Ginawa ang hakbang na ito dahil sa patuloy na epekto ng African Swine Fever. Nakaka-apekto sa supply ng karneng baboy at dahilan sa mataas na presyo ng pagkain.
9: Muling ininspeksyon ng Agriculture Department ng ilang pamilihan ngayong araw. Samantala, maari nang isyuhan ng notice of violation ang mga lalabag na rice vendors sa pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Nagsagawa ng surprise market visit ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara kaugnay ng mga report na may hindi sumusunod sa 50 pesos price cap sa imported rice. Inikot ni Asek Guevara ang Mega Q-Mart sa Quezon City kaninang umaga, katuwang ang DTI para siguruhin na compliant ang mga nagtitinda. Katulong din ang kagawaran ng pambansang kapulisan at ang DILG para panatilihin ang araw-araw na pagbabantay at siguraduhin na susunod ang itinakdang presyo ng kagawaran.
11: Kailangan ma-maintain nila yung 50% at yun ang gagawin natin na pakiusap sa ating mga kapulisan since everyday din naman po silang nandito. Kung meron po silang makita at magbago po yan within the day or bukas or sa masusunod na araw, yun po yung kailangan natin bantayan.
10: Kaugnay nito ay isinama na rin ng kagawaran ang inspeksyon ngayong araw sa presyo ng mga basic commodities gaya ng karne, manok at gulay. Base sa Price Act, maaaring humarap sa administrative at criminal case ang sinumang retailers o traders na lalabag sa mandato. Maaari ring makansela ang permit o hanggang sa pagkakakulong kung hindi maipaliliwanag ang paglabag sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag naman ang kagawaran na ang 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas ay gabay lamang at maaari ring magbenta ng mas naaayon sa kanilang kuha. Kaibahan ito sa talagang rice price cap na ipinatutupad ng executive order na dapat sundin ng lahat ng rice sellers and retailers. Dagdag naman ang kagawaran, nagpahayag ng pagsuporta ang mga traders matapos ang isinagawang dialogo ukol sa ipinatutupad na polisiya.
11: Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po at sabi naman nila sinusuportahan nila yung ating price cap.
10: Samantala ay nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga stakeholders ukol sa rekomendasyon ng price cap sa presyo ng karneng baboy dahil ayon daw sa ilang traders ay lugi sila sa 380 pesos per kilo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinalakas ng National Food Authority ang kanilang pagbili ng buffer stock ng palay sa buong bansa para masuportahan ang mga lokal na magsasaka. Nagpatupad ang NFA ng strategiya kung saan itinaas ang buying price ng palay sa 25 hanggang 30 piso kada kilo mula sa mababang presyo ng mga trader. Dahil dito, nasa 25,000 metric tons ng palay ang nabili ng pamahalaan para protektahan ang kita ng mga maliliit na magsasaka sa bansa. Binigyan din ni NFA Administrator Larry Lacson ang kahalagahan ng kanilang aktibong pagbili ng produkto at kung paano nito matutulungan ang sektor ng agrikultura.
12: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman, namili 25.

0: Filipinos. Napapatak sa naturang petsa ang Idiladha batay sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang Idiladha ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islamic calendar, kasunod ng Idil Fitr o pagtatapos ng pag-ayuno. Sa katunayan, itinuturing ito ng mga Muslim bilang isa sa kanilang pinakabanal na pagdiriwang at dapat gunugunita ng buong mundo bilang pagpaparangal sa pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah.
1: Sa tulong ng pinalawak pang livelihood program ng DOLE, may sariling kabuhayan na ang mga person deprived of liberty sa Davao City kahit pa nasa loob man sila ng piitan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
2: Mas pinalakas ngayon ng Department of Labor and Employment 11, Davao City Field Office, ang livelihood program para sa mga persons deprived of liberty sa Davao City Jail sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga grant at skills training sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Ayon sa BJMP 11, mahigit 400 na PDL ang makikinabang sa livelihood program. Kabilang dito ang baking livelihood kit na nagbibigay ng standardized starter package na may kasamang heavy duty equipment, maliliit na hand tools at raw materials na may inilaan na pondo na mahigit 3 milyong piso para sa group projects sa loob ng jail facilities. Mas hinihikayat ng nasabing programa ang mga PDL na magkaroon ng pag-asa na makapaghanap buhay kahit na sa loob ng jail facility upang maihanda sa pagbabalik sa komunidad. Dagdag pa ng BJMP Davao, karamihan sa kanilang mga kliyente ay dating mga PDL at kanilang mga pamilya na patuloy na umuorder ng kanilang mga produktong pagkain at iba pang gawa ng mga PDL.
3: Karaghanan jud pod tinuod among karaghanan sa amo ang mga customers for the meantime is mga PDL lang pod jud gihapon nga nasa sulod. Pero nag-take new orders from outside.
2: Okay. Suportado rin ng DOLE 11 ang sustainability ng programa sa pamamagitan ng business support services kabilang ang productivity at entrepreneurship training na nagtuturo ng product pricing, inventory tracking at marketing. May microinsurance na magbibigay ng one-year GSIS personal accident insurance para sa mga rehistradong benepisyaryo. Marami anla sa mga PDL ang may kakayahan sa baking at iba pang livelihood activities dahil sa kanilang mga hanap buhay bago sila nakulong.
4: Full equip facility gud ma'am na gi-provide sa among facility sa annex partnership with DOLE. So constructed building ng bake shop ma'am, lahat-lahat ng mga equipments is bago and then mga stocks is bago din.
2: Bukod sa woodworking at baking program, mayroon ring tailoring at garment production, food processing at vending, welding at metal fabrication, handcraft at souvenir making, at bake shop at beauty salon services para sa mga PDL.
3: Naagin sila yung mga other activities aside sa pag-relax-relax sa sulit sa dorms. So nasa sila yung skills enhancement, mga educational programs, livelihood programs, isa na dito ano among kaulian, and then ALS, Alternative Learning System.
2: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nakatanggap ng socialized condominium units ang ilang benepisyaryo ng 4P sa Davao City. Nagpabalik si JC Aliponga ng PTV Davao.
2: Matagal ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mag-asawang Epifanio at Leia na kapwa persons with disability na may 3 anak. Noon, palipat-lipat sila ng tirahan dahil umuupa lamang sila. Ngunit ngayon, labis ang kanilang kasiyahan dahil nakatagap na sila ng sarili nilang condominium unit sa ilalim ng Expanded Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Malaki rin ang kanilang pasasalamat dahil nasa first floor ang kanilang unit at PWD friendly, mas ligtas din sa mga panganib tulad ng kalamidad at krimen.
6: Permanent na kaming tahanan na hindi na palipat-lipat. hindi na mauulan, hindi masyadong mainit pag maaraw.

0: Yung ganun po na mga ano, tapos may magiging mga kaibigan po kami na parang mararamdaman po namin na may malasakit po sila sa amin.
1: Isa lamang ang mag-asawang Rondes sa anim na benepisyaryong nabigyan na ng socialized condominium units sa ilalim ng 4PH program. Isinagawa ang ceremonial awarding sa Peoplesville, Barangay Riverside, Calinan District, Davao City kahapon. Pinangunahan ang programa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11 kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation at Pag-ibig Fund. Bahagi ang housing initiative na ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng ligtas, matibay at abot-kayang pabahay ang mga low-income at graduating 4PH beneficiaries.
2: Ihanda natin sila sa pag-graduate sa programa, diba? Kasi 4PH is just temporary. Diba? Kailangan natin sila mabigyan, masustain nila, diba? Yung ano yung kanilang mga natutunan, kung ano yung tuloy-tuloy na pag-unlad, di ba?
1: Ayon sa 4PH housing project sa Davao, siniguro na matibay at earthquake-proof ang gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang Peoplesville housing project ay nakatayo sa 14.23 hektaryang lupa. Kapag natapos ang buong proyekto, magkakaroon ito ng 72 na gusali na may tiglilimang palapag at mahigit 7,200 residential units.
3: Apo, dili lang ni para sa mga 4PH na beneficiary, no. Kini para sa tanan, especially tong wala pa gyud mga first time homeowners atong priority katong wala pa gyud yuta og balay nang nakapangalan sa ilaha. So, will cater all, no, na mga taga-Davao.
1: Layunin ng gobyerno sa pamamagitan ng proyekto na mabigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang mga mahihirap na pamilya upang matulungan silang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Ehios, inilunsad po ng embahada ng Estados Unidos ang 11th Education USA University Fair para sa mga estudyanteng Pilipino. Pinag-ulat ni Elijah Canlas.
5: Pinamasiwaan ng embahada ng Estados Unidos ngayong araw ang isang taunang programang pang-edukasyon sa Quezon City Hall para sa mga Pilipinong mag-aaral na nag-aasang makapag-aral sa ibang bansa. Nagsama-sama ang halos 4,000 US accredited colleges and universities sa MICE Center ng Quezon City Hall. Ipinakilala ni U.S. Embassy Counselor Jessica Simon ang mga oportunidad sa kolehiyo at maging sa mga nagbabalak kumuha ng graduate programs. Isa sa mga nag-abang ang incoming grade 9 student na si Kim. Kwento niya, pangarap niya noon pa man ang makapag-aral ng medisina sa Estados Unidos.
6: Even though there's a lot of good university in Philippines, such as the University of Philippines, UST, I still look forward po in like honing myself po in different, how can I say this po, in different learning po opportunity in the other country po, because I know po aside po from the financial stability in the USA, I still think po na it can value my skills po, especially po I want to take the course of medicine.
5: Nagpahayag din ng interest na makapag-kolehiyo abroad ang incoming first year student na si Gab. Gusto naman niyang tahakin ang pagiging psikolohista sa tulong ng institutional scholarships.
7: I'm planning to take Bachelor of Sciences in Psychology po this coming first year po na college ko, and I'm actually planning to further my studies in psychology po abroad, like sa, yun nga po, sa New York po, sa University of Manhattan. I'm actually planning to take my master's there.
5: Sabi ni Counselor Simon, napapanahon ang oportunidad sa STEM-related programs ngayon, lalo na sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya.
8: Well, I think there's a wide range because there's a wide range of, you know, Filipino students, but I think one of the focus areas is STEM, science, technology, education, and math. I think with the increasing awareness of the importance of artificial intelligence and the jobs that are going to be created in artificial intelligence fields.
5: Malaki ang maitutulong ng mga ganitong oportunidad para sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Kaugnay nito, plano rin ng US Embassy na maabot ang mga kabataan natin sa Mindanao. Para sa mga karagdagang katanungan ay maaari naman lumapit sa official page ng Education USA. Elijah para sa TV, Pilipinas.
9: Subong lumahok ang maraming kabataan sa voters registration sa Ilocos Region para sa papalapit na Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, inihahanda na rin ng COMELEC ang Project of Precincts para sa mga gurong magsisilbi bilang electoral board members sa halalan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
10: Naging matiwasay ang isinagawang voters registration para sa mga kabataan sa Region 1 hanggang sa huling araw nitong Lunes. Kapansin-pansin ang aktibong pagkikilahok ng mga kabataan sa registration na bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections. Ayon sa COMELEC Regional Office 1, na magandang indikasyon ito na maraming kabataan ang naghahangad makibahagi sa sanggunyang kabataan. Nakikitang isang dahilan sa interes ng mga kabataan ay ang pribilehiyo ng mga SK official na magkaroon ng CSC eligibility sakaling matapos nila ang kanilang termino.
11: Wala namang untoward incident na nai-report sa atin gawang nakapag-request tayo kay General Bagua, yung ating butiing regional director ng Pro 1 ng police, at least dalawa na pinesto nila sa opisina ng mga election officers at sa mga registration sites natin.
10: Nakahanda naman ang COMELEC Regional Office 1 para sa pagsasagawa ng matiwasay at ligtas na barangay at sanggunyang kabataan elections sa darating na Nobyembre ngayong taon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Region 1 para sa kaligtasan at seguridad ng mga butante at kandidato sa darating na halalan.
12: Pwede kong sabihin na around 95%, 90% na rin yung ready yung COMELEC dyan kasi matagal na rin kami nakapag-prepare.
10: Matapos ang voters registration, sisimulan na rin nila ang Project of Precincts para matukoy ang tamang bilang ng mga gurong maglilingkod bilang electoral board members sa araw ng halalan. Bridget Marcasi Pangospian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Umarangkada na ang torneo sa baseball at softball sa Cordillera bilang qualifying tournament sa Asia-Pacific Baseball Championships. Tinungulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
13: Nagsimula na ang apat na araw na Perfect Game Cordillera Baseball and Softball Tournament sa Benguet Sports Complex. Linahukan ito ng 6 na baseball teams at 4 na softball teams mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera at Luzon na magtutunggali para maging kwalipikado at kakatawan sa rehiyon para sa Asia-Pacific Baseball Championship na gaganapin sa Clark, Pampanga. Maigting na nag-ensayo ang iba't ibang team para makapagpakita ng magandang laban sa palaro.
14: We organize this student who can actually yung grassroots namin, and we have trainings of course in the morning and the afternoon, and of course with the help of our alumni and the school and the LGUs. Kaya nakapaghanda kami dito.
15: Nag-extra effort po kami after training. Yung iba po sa amin nag stay pa po after training para po mag-jogging, ganun po.
13: Magpapasalamat ang mga atleta sa pagkakataong kaloob sa kanila ng aktibidad.
16: Galing po kasi kaming Laguna and hindi po kami na-expose masyado sa mga tournament na ganito. Kaya po natutuwa po kami na nasali kami dito para mas napapractice po kami at na-expose sa mga ganito. Para po sa susunod, nagiging mas magaling po kami, nag-i-improve po kami at may mapapatunayan na po kami in the future.
17: Maganda po tong opportunity para sa amin kasi po yung mga pangarap po namin, makakamit po namin makapunta sa Asia Pacific at lalo na po makakalaban namin mga Japan, ganun po.
13: Ang Perfect Game ay isa sa pinakamalaking youth baseball at softball scouting tournament organization sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Perfect Game Philippines, magkakaroon ng direktang access ang mga atleta sa world-class baseball opportunities at international pathways. Sa pamamagitan rin nito, maidodokumento, maitatala at matututukan ang statistics at data ng mga bata upang mas madaling matukoy kung ano ang mga dapat hasain at maensayo sa mga ito.
18: Nakita namin na tumataas na yung level at nagde-develop at nagkakaroon na ng programa ang Cordillera. Kaya gusto namin introduce dito yung Perfect Game para mas dumami yung laro, kasi yun talagang importante sa mga bata. Mas maraming laro, mas maraming experience.
13: Palalawakin pa ng organisasyon ang Perfect Game sa bansa para mas marami pang kabataan ang mahikayat na makibahagi at mapagkalooban ng world-class opportunity kaugnay sa baseball at softball. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Answered prayer na para sa actress at YouTube vlogger na si Alex Gonzaga ang kanyang inanunsyong pagdadalang tao. Samantala, actress na si Christine Reyes, engaged na nga ba? Narito ang ulat.
19: Engaged na ang actress na si Christine Reyes at dating National Youth Commission Chairperson Gio Tingson. Sa Instagram post ni Christine, ibinahagi ng actress ang larawan, suot-suot ang kanyang engagement ring. Anya, every timeline led here. End game unlocked. Bumuho sa mga pagbati mula sa kanyang mga kaibigan sa showbiz at mga tagahanga. Last year, paumikot ang romance rumors ng dalawa. Sinabi naman ng film producer na si Noel Ferrer, longtime friends ng dalawa. In fact, nag-umpisa ang kanilang kilig moment long time ago sa isang grade school fair sa Ateneo de Manila University. Nagkaroon daw sila ng moment sa isang marriage booth. Si Christine ay unang ikinasal kay MMA fighter Ali Khatibi, ngunit naghiwalay noong 2019. Noong 2023, nakarelasyon naman niya ang aktor na si Marco Gumabao bago sila naghiwalay 2 years ago. Si Gio naman ang chairperson ng NYC mula 2014 hanggang 2016 at naging chief political officer ni Senator Bam Aquino.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
20: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
20: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
20: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Salam, salam, salam. It's now 7:07 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Nagbabalik agad eh, no? Kakasimula pala, nagbabalik na. But anyways, eto. May pag-uusapan tayo ngayon at napaka-importante itong pag-uusapan natin. Ito'y tulong para sa ating mga kababayan na mga PUB drivers na kung saan ay... at kung saan ay ito yung binibigay ng ating pamahalaan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang DSWD or Department of Social Welfare and Development ay namahagi na mahigit 7.3 bilyong pisong cash relief assistance sa mahigit 1.4 na milyong public utility vehicle drivers sa buong bansa nitong nakaraan lang linggo. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng whole of government approach ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food Transport o Uplift para sa mga sektor na pinaka-apektado sa pagtaas ng presyo ng langis dulot sa Middle East crisis. Ang cash relief assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD ay nagbibigay ng agarang tulong sa mga PUV drivers na ang mga kabuhayan ay lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa DSWD, pagpapatuloy nila ang pagpapatupad ng mga payouts para sa lahat ng rehistrado at lehitimong drivers na kasama sa mga validated list na isinumite ng transport network companies. Dagdag pa ng DSWD na patuloy pa rin ang pagbabayad para sa mga jeepney at tricycle drivers sa labas ng National Capital Region o NCR. Para naman sa mga PUV drivers sa loob ng NCR, patuloy na sinusunod ng DSWD ang mga nakapost na schedule para sa special payout ng cash assistance sa mga transport network vehicle service drivers, motorcycle drivers at service delivery riders. At dahil dyan, mga kasama natin at pag-uusapan natin magkano po ang natatanggap ng mga kwalipikado PUVs. Yan ang pag-uusapan natin. Kasama natin sa linya natin telepono ang ating ASEC ng DSWD spokesperson, ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang gabi po.
4: Hi, magandang gabi po. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
3: Maraming salamat po sa inyong oras. I think this is very important na malaman ng ating kababayan. Una sa lahat, diretsuhin ko na po. Magkano po ang natatanggap ng bawat isang kwalipikadong PUV drivers ng mga transport network companies?
4: For eligible PUV drivers sa ilalim for the PUV drivers na kinabibilangan, I mean to say, ng tricycle drivers, jeepney drivers, MC taxi drivers, service delivery drivers, at TNBS drivers, sila po ay makakatanggap ng 5,000 piso sa ilalim nga po ng cash relief assistance ng Assistance to Individuals in Crisis Situation.
3: Bakit po isinama ng DSWD yung mga transport network companies sa pagbibigyan ng cash relief assistance kamakailan?
4: Well, nung nag-umpisa itong energy emergency, nakita naman natin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. At alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyan katugunan yung mga suliren na kinaharap ng mga drivers na sila po yung pinaka-vulnerable, pinaka-apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang sabi nga po, bigyang tulungan at tulungan sila ng maibsan yung mga suliran na yon at may pagpatuloy pa rin po nila yung pong pamamasada despite nga po the energy emergency.
3: Ayan. And with that, ano po yung naging epekto nito sa proseso ng distribution?
4: Well, batay sa ating pong conversations with the drivers, mm-hmm. malaking tulong po itong cash relief assistance sa ating pong mga chofer. At dahil nga po sa tulong na ito, na ipagpapatuloy po nila yung paghahanap buhay, yung pamamasada, and dahil po dyan, nagpapatuloy po no, yung mga activities sa ating local or sa ating domestic market. Dahil yung ating pong mga kababayan ay nakakapunta pa rin sa kanila pong mga trabaho o kanilang mga opisina dahil meron pong mga masasakyan ano, na mga transportation mga transport utility vehicles.
3: Mm-hmm.
4: At sabi nga ng mga chuper, nung pong nag-umpisa yung pong energy emergency, ay talagang nahirapan sila. Sabi nga nila kung ang dati-dati inuwi nila 700 pesos,
3: mm-hmm.
4: Naging kalahati na lamang po at pagminsan nga nagne-negative daw. Ganon kalaki yung impact ng energy emergency sa kanila, lalo na particular na yung pagtaas nga ng presyo ng petrolyo. But because of this intervention, this social welfare assistance ay natulungan sila, no? Somehow na-address yung kanila pong mga pangangailangan.
3: Okay, ito naman po, paano naman po yung naging proseso sa distribution ng cash relief assistance para sa mga ating mga PUVs na nasa ilalim naman ng transport network companies? Ito yung private, ha?
4: Yes. Alam niyo po ang naging proseso dyan, halimbawa for tricycle drivers, ang mga local government unit ay isinubite po sa DSWD.
3: Uy, naputol ang ating linya. Babalikan po natin itong yung linya ni ASIC Dumlao, ha, kasi napaka-importante itong pag-uusapan natin kasi ito yung tulong na ibinibigay ng ating gobyerno under the Uplift Program. Yan, para sa ating mga TNVS drivers, 'di ba? Para sa ating mga taxi drivers, sa ating mga ano kasi iba't ibang kategori 'yan eh, yung tricycle drivers, 'di ba? Yung TNVS. Oo, yun nasa public, yun nasa private, 'di ba? Kasi pati alam mo 'yon, kita mo 'yan pati yung mga nasa private na kumbaga ano na to, ha, kumbaga kung titingnan pwede sabihin na okay kahit hindi na kasi they are under the program naman o kaya the company is under private institution eh, pero binigyan pa rin ng DSWD, binigyan pa rin ng Malacañang, binigyan pa rin ng ating pangulo kung saan ay para ito sa kanila. So okay, balikan natin ang linya ni ASIC Dumlao. Balikan po natin paano nasali po itong mga transport network companies naman po.
4: Yes, Lord, gaya nga lang ipinapaliwanag ko kanina, no? Una, yung mga tricycle drivers galing yan sa mga local government units kasi ang prangkisa po nila ay ini-issue ng local government unit. Pangalawa naman, yung mga jeepney drivers, yung listahan ay galing sa LTFRB. Gayun din po yung TNVS at ang mga MC taxi drivers. Galing po yan sa LTFRB. But the LTFRB gets it also from the transport network companies. So, ang naging proseso, nung isinumite na po iyan sa DSWD, nagsagawa tayo ng data cleansing procedures, nagde-duplication tayo para wala pong maulit, wala pong mga tinatawag dati na double dipping. Ngayon, after nung data cleansing natin, nag-schedule tayo ng payout activities. So, nakipag-ugnayan tayo sa mga local government unit, nag-request tayo kung pwedeng magamit natin yung kanila pong mga malalaking espasyo para sa pamamahagin ng tulong. Now, noong pong isinasagawa natin yung pamamahagi ng cash relief assistance, nag-set up po tayo ng mga help desk. Nandyan po ang DSWD, nandyan ang local government unit, nandyan din po ang LTFRB. Nagkaroon po ng maraming grievances, hindi naman po ito lingid sa kaalaman ng lahat,
3: mm-hmm.
4: na marami pong mga drivers ang nagsabi na hindi sila naipasama sa listahan.
3: Mm-hmm.
4: Now, ang ginawa po ng DSWD under the guidance of Secretary Rex Cachalian, ipinatawag natin itong mga transport network companies,
3: mm-hmm.
4: at sinabihan natin sila na isumite lahat ng mga drivers na onboard sa kanilang system sa DSWD nang sa gayon wala naman pong mga chofer ang maiiwanan at matiyak na sila din po ay mabigyan niyang tulong.
3: Ayan, napakaganda naman pala, no? So, ano-anong mga transport network companies po ito na nakasama sa DSWD sa distribution ng cash relief assistance? Pwede niyo po bang banggitin ang mga pangalan nila?
4: Well, yung mga transport network companies ay kinabibilangan ng Grab. Nandyan din po ang Joyride, nandyan ang Foodpanda, Lala Move.
3: Wow.
4: Okay. No, alam naman natin kung ano yung mga kumpanya, no, na mga
3: and these are private companies. Ah?
4: Yeah, these are private companies na nagseserbisyo rin ano po. Ito kinabibilangan niya ng mga TNVS drivers, gayon din po yung MC Taxi at yung mga service delivery, no? So yung TNVS nga merong yung tinatawag natin na 4-wheel and yung 2-wheel.
3: Ayan. So so far po, ano na po ang latest figure nyo sa total amount na ipahamahagi at ilan na ang total number of PUV drivers ng network transport or ng transport network companies na nakatanggap na ng cash relief assistance?
4: Well, Lord, batay dun sa aming pong report as of May 22, meron na po tayong mahigit 1.5 million drivers nationwide.
3: Wow.
4: Na bahaginan nitong
3: nationwide.
4: Yes. Nasa mahigit 7.7 billion pesos na yung ating nailabas na pondo hinggil nga sa pamamahagi ng tulong na ito. Yung mga TNVS drivers natin, again, as of May 22, nasa mahigit TNVS, mahigit 58,000 na po yan na naserve natin dito sa National Capital Region. Gayun din ano, yung mga MC Taxi natin, yung mga two-wheel, nasa mahigit 80,000 po yan dito sa National Capital Region. Yung mga service delivery riders natin, nasa mahigit 205,000 yung ating na pong nabahaginan ng tulong. Of course, meron din tayo yung mga na-serve na ano, yung mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, hindi lamang po sa Kamaynilaan, but gayun din po sa mga syudad at munisipyo sa labas ng Metro Manila.
3: And with that, ASEC, I think dapat lang marinig namin ang inyong mensahe, and I think karamihan sa nabigyan ninyo ay nakikinig so far sa ating programa, yung naka-tune in at napapakinggan po nila. Ano po ang mensahe nyo para sa ating mga kababayan, para sa ating mga nabiyayaan, at para sa ating, sa lahat na?
4: Well, alam niyo po nung binuo ni President Marcos Jr. itong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, o yung nabanggit nga na uplift, talagang tiniyak ng DSWD na masusuportahan natin yung mga kababayan natin na apekto and vulnerable dito sa energy emergency. At ang commitment talaga ng DSWD matiyak na lahat po ng mga chopper, particularly yung mga tricycle jeepney, TNVS, service delivery, at MC Taxi drivers ay makatanggap ng kaukulang tulong para sila ay patuloy na makapaghanap buhay at makatulong din sa ating lokal na ekonomiya. So, titiyakin ng DSWD na patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa local government units, other national government agencies, and of course, yung mga private partners po natin para ma-meet natin yung objective of supporting affected and vulnerable sectors.
3: Okay, maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo, ating spokesperson ng Department of Social Works and Development, Social Welfare and Development, si ASEC Irene Dumlao. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat. Magandang gabi.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:20 in the evening, nakausap natin si ASEC Irene Dumlao mula sa DSWD. Para doon sa ating mga kababayan na nakatanggap, nako, talagang malaking pasasalamat po yan. Although, okay, tingnan natin, meron kayong konting sakripisyo with regards on how you got it. Pero ika nga, ginagawa naman ng paraan at ginagawa ng ating pamahalaan na mas mapadali pa ito. Mamaya po may live guest tayo sa ating pagbabalik para at least makasama naman natin siya dito sa ating programa at mabigyan tayo ng kanyang patikim. Patikim sa kanyang bagong pinamumunuan na or rather bagong position under the government, and I think this is the first time. Ito pag-uusapan natin, at isa pa is about the Marawi siege. A little bit of recollection, because bukas actually is the commemoration to the Marawi siege, yung pong after 8 years if I'm not mistaken, 2017, no? Anyways, ito po ang mga headlines ng ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 5% discount sa gadgets, tuition, at iba pang bilihin para sa mga hihirap na estudyante sinusulong ni Senador Jinggoy Estrada. Iba't ibang hakbang para sa kahandaan ng Pilipinas sakaling lumala pa ang gulo sa gitnang silangan ginagawa ng Marcos Administration. Paano kala mandatory campaign platform at debate para sa mga kandidato inihain sa Kamara. Manila City Mayor Moreno handang gumastos ng malaki para mabago ang imahe ng public health care. 10 pisong diskwento sa krudo para sa mga tsuper sa Pangasinan, inaasahang maipatupad na. NNC at DARFO1 pinalalakas ang ugnayan para sa tutok kainan program sa Pangasinan. Pagsasaayos ng bahagi ng EDSA Magallanes flyover tuloy na mamayang gabi. Pagtutol ng iba't ibang sektor ng pagsasa privado ng Agus Hyde, magandang pag-usapan to, Agus Pulangi Hydroelectric Complex, lalong lumakas sa sinasagawang public hearing kaugnay sa naturang hakbang. DTI Region 10 nakikiisa sa International Food Exposition o IFEX 2026 ng DTI Design Center of the Philippines na ginaganap sa World Trade Center. Isang miyembro ng LGBTQ+ natimbog sa drug by-bus operation ng mga otoridad sa bayan ng Imelda, Zamboanga, Sibugay. Western Mindanao Naval Command mainit at tinanggap ang Deputy Commander ng Naval Reserve Command ng Philippine Navy. Mas maraming sports events tampok sa 2026 palarong pambansa Agusan del Sur.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At yan po ang mga balita, pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magbe-break muna tayo, no? Break muna tayo. Sige, break muna tayo. 7:24 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 29 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Bago ko makalimutan, azan pala, no? By 7:30, let's go azan lang, madalian, then balik na tayo agad. Okay lang ba? Okay lang yon. Okay, sige. 7:30 in the evening, iwan na namin sa inyo ang madaling azan lang for the Aisha prayer at magbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio. Okay.

0: time, uwian na lang tayo, no? Uwian na, and then all of us nagpumunta ng Iligan eh. Parang yun yung nangyari. And then each day, I could still remember the following day when I was in Iligan already, I called the mayor of Marawi City, now the vice mayor, and asked, if anong plano niya, anong situation sa baba, and if ano yung advice niya, ano yung plano in terms of how we can best help. And then he advised that momentarily we will be using his house, no, in Iligan, na gawing parang OPCEN, operation center. And then we opened our office, yung World Food Program, given na kami yung may physical presence in Iligan. So all the coming national agencies, na walang regional branch or sa Iligan area, including UN agencies and development partners, doon na nagkukumpol-kumpol sa aming office. And then immediately, I could still remember in the afternoon of the second day, we visited. I brought along the heads of offices, some of the heads of offices who were in Iligan, to the office of the DRR in Iligan City. I facilitated the dialogue with them to allow even yung the releasing of ID for ease of movements around. May martial law tayo time. No? It was painful to recall all of those. It's not a good memory to recall. But you are happy to be able to somehow contribute.
1: Ako, I'm very painful na memory recollection ko is when people are coming out of Marawi, yes, that we are not supposed to.
0: Yes.
1: Atin yun eh. This is our place. Why are we coming out? No? And yes, then one by one, there was a exodus that happened.
0: Talagang and everyone was thinking that it's only going to be tatlong araw lang.
1: Yes.
0: And then babalik rin. And that's the reason why yung iba, hindi na nila dinala yung assets nila, including their jewelries, for example, no? Among others.
1: And then after that, after how many days? Tatlong araw. But yung tatlong araw, umabot ng weeks ibabot ng months.
0: Yes.
1: And then, I think, if I'm not mistaken, people of Marawi have been evacuated and IDPs for almost 6 months.
0: Yes.
1: No, kasi October na eh, October. No, natapos eh. And I know that you are on the ground looking and looking for the welfare of the people.
0: Yes.
1: Paano mo naalala itong mga tao, mga taga Marawi, mga kababayan natin na nakatira sa mga gymnasium, ang dami.
0: It's one thing na I realize is that mahirap pala pag ikaw yung directly affected.
1: Because for how many years you were doing that for someone
0: else?
1: Now
0: I happen to be the emergency coordinator of our office, and and I also sit in the yung coordination the body, because I could still remember during sa yung early part ng coordination, hindi agad welcome yung mga UN the agencies and development partners. In fact, we've been sitting there on observer status. It just so happened that the DG, the Director General at that time, happens to be previously connected with the World Food Program. Hindi lang yun, but also those who manages the coordination were previous partners ng World Food Program. So medyo nag-backdoor channeling tayo, so we had the opportunity to sit down. No?
1: Okay.
0: Yun yung nangyari. And then again, facilitating ang isa, for example, na agency na wala doon sa yung composition ng task force, no, is the National Commission Muslim Filipinos. And I could still remember na
1: talaga,
0: yes, one time they visited the office sa my C3, Pakasurgan, may Allah bless his soul, Pakasurgan wala si Commissioner Kim, no, and they were on their way to observe, and of course they're not welcome kasi nga hindi sila. That's how strict it was. And so I have to lobby and tell them, you know, this is affecting the Muslim Filipinos of Marawi City. So the very institution that should also be here should be NCMF. So they were allowed to observe momentarily, and eventually they have participated, including, for example, yung sa mental health. Because I could still remember I was asked to look into yung psychosocial and first aid, no, na program. And sabi ko, dapat contextualize yan. And sabi ko, there's no better agency that can help you than NCMF. So, parang ang nangyari sa amin that time is to breach. Now, you're wearing two hats because you are heading
1: the UN.
0: The UN. Mm-hmm. And then you're also representing the humanitarian the agencies because you represent them. And at the same time, you are supporting the local government unit because there are times... even in the meetings, we are being requested by the LGU of Marawi to represent the LGU para mas ma-facilitate agad, no? While at the same time, addressing some issues and dynamics.
1: Sa labas naman.
0: Sa labas, no? Oh, like among line agencies. And
1: civil society organizations, yes, NGOs. Exactly. Ang dami.
0: So you're managing all of those, no? And I think it was an opportunity that I will never forget. In fact, kung babalikan mo those all the case that happened, Kambalingan, Kambalingan, the Kawiagan. If you will be asking ASEC. Castro, for example. Those terms were coming from me. Kasi pag anong sabi ni Asik, anong maranaw dito? Asik, ituloy-tuloy na natin, no?
1: Sabi ko na
0: so
1: nga,
0: really, babe. I'm honestly on a personal
1: There's
0: and professional...
1: There's footprints of you all over that.
0: Really, I'm really grateful for that.
1: Alhamdulillah, kami talaga... I mean, every one of us has a very, very... deep connection with what happened in Marawi Siege, but we are thankful now. For now, ano ang masasabi mo?
0: We're not yet there. In fact, if we still need to strengthen the, of course, sabi nga natin, transitional justice has to be looked into, no? Mm-hmm. While we see, of course, we see developments in terms of the infrastructures and all, pero may mga dapat pang efforts na gawin, no? For example, the infrastructures are not yet there, pero ang isa sanang sasabayan, I'm sorry for being emotional on this, ang isa sanang dapat sasabayan is to look into the sustainable livelihood of the people.
1: Kasi hanggang ngayon wala pa.
0: Yeah, may mga tulong na among others, pero example, we identify permanent shelters, pero sana livelihood consider yung livelihood lands, meaning to say that it should be accessible to livelihood opportunities, things like that. Hopefully it will be there, no, pag bumalik na yung lahat ng tao. But there are still infrastructures that needs to be established, electricity, water system, among others.
1: Marawi Siege happened 8 years ago, if I'm not mistaken, 8 years ago. But you still cry every time you hear that.
0: Kasi every day, for example, on a personal note, we're not even talking about the people. Each time you pass by the transitional shelters, they're still there. No? At pagdating ko ng bahay, my siblings are still in my home. At hindi pa nakakabalik. So, you are always reminded of this. And we're not even talking about yung sabi natin na people being already establishing their homes. Yung how we wish that yung healing the process is already facilitated.
1: Now that you, I think that's the position that you have right now is something that it is a given voice to you. Not only being the commissioner for Lanao, but commissioner for everyone.
0: Yes.
1: And I think your position is not only for Lanao, but it's for, tama ba?
0: While we are representing Lanao, but the Maranaos are everywhere. No, so, and you know, NCMF looks into the welfare of the Muslim Filipinos. So, and the rehabilitation of Marawi is one. So, that's something that we will definitely look into.
1: Ayan. Ay, nako. Talaga every...
0: Ang bigat.
1: Ang bigat talaga. Anyways, maraming salamat for sharing this commemoration of the Marawi Siege with me. And so, as yung pagbabahagi. Hopefully by next yung mga
0: positive
1: plans
0: naman.
1: Positive naman na pag-uusapan
0: forward
1: natin. Anyways, maraming salamat.
0: My pleasure always.
1: Commissioner, ayan, commissioner ng National Commission on Muslim Filipino for Lanao, but believe me, she's for everyone.
0: Yes,
1: City
0: yes.
1: Aisha by Konkayong Katnos ka. Maraming salamat.
0: Thank you very much.
1: Maraming salamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rahmatullah.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
1: AM. Okay, magbabalik po Salam Radio. Pagkaranin ng paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tuwawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 8:02 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Maraming salamat. Ako talagang naka-overtime pa tayo. But maraming salamat kay Commissioner Bicon Kayungkat ng National Commission on Muslim Filipino. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Isang miyembro ng LGBTQIA+ na timbog sa drug bypass operation ng mga otoridad sa bayan ng Imelda, Sambuanga, Sibugay. Para sa detalye live, ihatid sa atin ni Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti!
9: Yes, sir. Natimbog ng mga otoridad ang isang miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender and queer or questioning o LGBTQ+ sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay La Victoria sa bayan ng Imelda, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ng mga otoridad ang nahuling suspect na si Elias Mark, 23 anyos at residente ng barangay poblasyon ng bayan ng Imelda. Ang naturang suspect ay isang high-value individual at top 15 regional target list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nakumpiskal mga otoridad mula sa pag-ingat ng suspect ang 5 maliliit na pakete ng pinaghinalang shabu na tumimbang ng 2 gramo at may standard drug price na 13,940 pesos. Nakumpiska rin ang 500 piso na mark money na ginamit sa operasyon, isang pitaka, lighter at a sling bag na ginamit ng suspek na lalagyan ng illegal na droga. Ang operasyon ay kinasa ng Imelda Municipal Police Station sa paumuno ni Police Captain Russell John Parungao kasama ang mga operatiba ng PDEA Zamboanga, Sibugay Provincial Office. Ang natimbog na suspek ay naharap sa kasong paglabag ng Section 5 at 11 ng RA 9165. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, DTI Region 10, nakikiisa sa International Food Exposition o IFEX 2026 ng DTI Design Center of the Philippines na ginanap sa World Trade Center, Metro Manila. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakikiisa ang Department of Trade and Industry o DTI Region 10 sa ginaganap ngayon na International Food Exhibition o IFEX, nagsimula kahapon Mayo 21 hanggang bukas Mayo 23, 2026 sa World Trade Center, Pasay City, Metro Manila, kung saan nagsama-sama ang mga MSME ng food sector, kalahok ang mga lokal at international market. Ibinibida ang tropical food flavors, mga produktong lokal at sariling atin na food innovations, ibibida sa international na entablado. Ang okasyon na ito ay hatid ng DTI Design Center of the Philippines sa pagkikipagkolaborasyon sa DTI Region 7 o Central Visayas. Muling isa-showcase ng DTI Region 10 ang mga produktong lokal ng ilang probinsya ng rehiyon mula DTI Cagayan de Oro City, Misamis Oriental at Iligan City, Llano del Norte at iba pa. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, NNC at DA Regional Field Office 1 pinalakas sa ugnayan para sa Tutok Kainan Program sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bubuo ng partnership ang NNC Region 1 at DA Regional Field Office 1 para mapakilos sa mga samahan na magsasaka sa pagpapatupad ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program sa Pangasinan sa 2026. Napag-usapan ang kolaborasyon sa courtesy visit ng NNC 1 team na pinangunahan ni Officer in Charge Kendall Gatan kay DARFO 1 Regional Director Fidel Libaw kasama iba pang opisyal ng dalawang ahensya. Sa pulang tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng nutrisyon sa rehiyon. Binigyan din ni Libaw na mahalaga ang food security at regular na pagkonsumo ng gulay upang mapabuti ang nutrisyon ng mamamayan. Hinikayat din na ang mas mataas na pagpapahalaga sa lokal na ani tulad ng prutas, gulay at gatas ng kalabaw kasabay ng pagpapalakas ng kamalayan sa kahalagahan ng lokal na food systems. Iginiit naman ng dalawang ahensya ang patuloy na nutrition education upang matulungan ng mga pamilya sa tamang pagpili ng pagkain. Tiniyak ng NNC 1 na isasama ang nutrition messaging sa buong implementasyon ng programa kabilang ang paghikayat sa maaga at regular na pagkain ng gulay ng mga bata. Suportado ng DARFL1 ang inisyatiba at kasalukuyang nire-review ang draft ng Memorandum of Agreement bago ang nakatakdang ceremonial signing. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, sa Mindanao ulit, Western Mindanao Naval Command, mainit na tinanggap ang Deputy Commander na Naval Reserve Command ng Philippine Navy. Nagbabalik para sa detalye, Leslie Cubol.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mainit na tinanggap ng Western Mindanao Naval Command si Commodore Redentor Cordesano, Deputy Commander ng Naval Reserve Command ng Philippine Navy, sa kanyang courtesy visit sa commander ng Naval Command ng Kanurang Mindanao sa headquarters ng Hugbo sa Naval Station Romulo Espaldon sa Bagong Kalarian, Zamboanga City. Si Commodore Cordesano ay binigyan ng karangalan sa kanyang pagdating at mainit na sinalubong ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. kasama ang mga pangunahing opisyal at tauhan ng command kabilang ang mga commander ng Operational Control o OPCON Tenant Unit at mga komandante ng batalyon. Ang pagbisita ni Cordesano kasama ang kanyang inspection team ay alinsunod sa pagsasagawa ng Annual General Inspection at Annual General Tactical Inspection ng Naval Reserve Center Western Mindanao na nakatakda mula 19 hanggang 24 ng Mayo nitong taon. Ipinapakita ng ugnayang ito ang patuloy na commitment ng at unang mga aktibong miyembro at reserbang pwersa ng hukbong dagat na itaguyod ang profesionalismo, patibayin ang pagkakaisa at pahusayin ang kahandaan sa misyon bilang suporta sa mandato ng Koman. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, mas maraming sports events, tampok. Okay na to? Okay, mas maraming sports events tampok sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yeah. Nakahanda na ang Department of Education o DepEd para sa 2026 palarong pambansa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakumpleto na ang paghahanda sa mga venue at support systems para sa mga delegado habang inaasahang darating ang nasa 11,000 learner athletes mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa pagbukas ng palaro sa May 24. Kabilang sa mga idinagdag na sports at events ngayong taon ang weightlifting, football para sa secondary girls at futsal para sa elementary girls. Itatampok din bilang demonstration sports ang karate, kickboxing at soft tennis, habang exhibition events naman ang Muay Thai at Piling Tire Games events gaya ng sitting volleyball at table tennis upang higit na maisulong ang inclusivity sa school sports. Mas pinalawak din ang representasyon sa pagbabalik ng Negros Island Region bilang hiwalay na regional delegation. Ang ika-66 na edisyon ng Palarong Pambansa na may temang Unlocking the Future Through Sports ay isasagawa mula May 24 hanggang May 31 sa Agusan del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, 10 pisong diskwento sa krudo para sa mga chuper sa Pangasinan, inaasahang maipatupad na. Para sa detalye mula tayo, alamin natin, nagbabalik, Mildred Coquia.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naghihintay na ngayon ang mga chuper at operator sa Pangasinan para sa implementasyon ng 10 pisong diskwento kada litro ng krudo. Ayon kay Alliance of United Transport Operators Province-wide President Bernard Puliao, na isumiti na nila sa LTFRB ang listahan ng kanilang mga miyembro at umaasang maipatutupad na ito ngayong Linggo sa mga piling gasolinhan. Sa kabila ng mga nagdaang rollback sa presyo ng produktong petrolyo, aniya nananatili pa rin mataas ang presyo ng diesel. Dahil dito umaasa ang kanilang hanay na bumaba pa ang presyo ng krudo sa dating antas o kahit man lamang sa 60 piso kada litro. Hiniling din nila ang 1 pisong provisional fare increase upang maging 14 pesos ang minimum na pasahe sa mga traditional jeepney. Sa kasalukuyan nananatili ito sa 13 pesos. Ayon pa kay Tulia, wala pa silang natatanggap na ulat hinggil sa overcharging sa kanilang hanay. Bagaman may ilang pasahero umano ang kusang nagbibigay ng 15 piso o 20 pesos na hindi na kumukuha ng sukli. Samantala, kinumpirma rin ang AutoPro na nakatanggap na ang kanilang mga miyembro ng 5,000 pesos na ayuda mula DSWD. Bukod pa sa 1,500 fuel subsidy mula LTFRB. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, iba't ibang hakbang para sa kahandaan ng Pilipinas sakaling lumalapa ang gulo sa gitnang silangan, ginagawa na ng Marcos Administration. Malakanyang alamin natin ang detalye kay Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ginagawa na ng pamahalaan ng lahat ng magkakaya nito upang masiguro na handa ang Pilipinas sa taling mang makaranas ng oil supply interruption kung lumalapa ang sitwasyon sa international oil market. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na para sa short-term course, pinagiging ng pamahalaan ng koordinasyon ito sa mga oil company, lalo't wala na sa pamahalaan ng pagmamanage ng fuel sa bansa. Hindi anya itong madaling mababago, lalo't mangangailangan ito ng batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan sa oil companies. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na una naman ng siligur ng PNOC na kayang ma-deliver ang procurement na kinakailangan additional fuel sa bansa. Sa usapin naman ng long-term solution, mayroon na anyang inisyatiba sa Kongreso kaugnay sa isinusulod na Strategic Petroleum Reserve. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, pagsasaayos ng bahagi ng EDSA, Magallanes Flyover, tuloy na mamayang gabi. Para sa detalye, alamin natin mula sa DPWH kay Don King Zarate, DK Zarate.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. DK.
17: Magsisimula na mamayang gabi ang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways sa bahagi ng EDSA Magallanes Flyover. Ayon sa DPWH, alas 10 ng gabi mamaya uumpisahan ang pagsasaayos ng left lane ng flyover at tatagal hanggang alas 5 ng madaling araw sa Lunes, May 25. bahagi pa rin ad nila ito ng rehabilitasyon ng DPWH sa kabahan ng EDSA. Dahil dito, pansamantalang isasara ang ilang bahagi ng left lane ng flyover habang ginagawa ang kalsada. Pero mananatili ang nilang bukas ang kanang lane ng bahagi ng southbound. Hinigayat naman ng kagawaran ang mga motorista na sundin ang traffic signs at mga abiso upang maging maayos pa rin ang daloy ng trapiko. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, ahente ng NBI inireklamo sa ombudsman dahil sa umano'y pangingikil. Para sa detalye, alamin natin kay Mary Ann Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nanawagan ngayon ang Digital Pinoy sa publiko na iwasan ng mga pahayag na maaaring mag-udyo.
1: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Mary Ann Bastasa. Samantala, pagtutol ng iba't ibang sektor sa pagsasapribado ng Agus Polangi Hydroelectric Complex, lalong lumakas sa isinagawang public hearing. Para sa detalye, nagbabalik mula Mindanao, Dandy Macarambon.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dandy.

0: Okay, babalikan natin ang balitang yan ni Miss Dandy Macarambon. Samantala,
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Panukalang mandatory campaign platform at debate para sa mga kandidato inihain sa Kamara. Mula Kamara, alamin natin ang detalye kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain si Caloocan City 2nd District Representative Egay Irise ng panukalang batas na nag-uobliga sa lahat ng kandidato sa halalan na magsumiti ng detalyadong plataforma at lumahok sa mandatory public debates sa ilalim ng House Bill Number 9297 o Responsible and Accountable Election Campaign Act. Kinakailangan magsumiti ang mga kandidato na nakasulat na campaign platform o political agenda kasabay ng paghahain ng kailang Certificate of Candidacy. Dapat umano nakasaad dito ang kailang mga programang ipatutupad, legislative o executive agenda at mga prioridad sa pamamahala kapag sila ay nahalal. Nakasaad din sa panukala na obligado ang mga kandidato na lumahok sa mga opisyal na debate at public forums na pangangasiwaan ng Commission on Elections. Ayon kay Rizel, layunin ng panukala na ilayo ang election sa personality politics at entertainment-driven campaigns at ituon ito sa kakayahan, konkretong plano at pananagutan ng mga kandidato. Saklaw ng panukala ang mga tumatakbo sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, senador, kongresista, gobernador, alkalde, vice-alkalde at mga lokal na posisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, 5% discount sa gadget, tuition at iba pang bilihin para sa mga mahihirap na estudyante isinusulong ni Senador Jinggoy Estrada. Mula Senado, alamin natin hindi pa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Diba? Minubungkahi ni Senador Jinggoy Estrada ang pagbibigay ng 5% discount sa iba't ibang gastusin sa pag-aaral para sa mga mahihirap na estudyante sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 1063 o ang Underprivileged Students Discount Bill, layong mabigyan ng financial relief ang mga estudyante mula sa elementary hanggang kolehiyo, kabilang na ang mga nasa technical vocational courses. Sakop ng panukala ang 5% discount sa tuition fees, miscellaneous fees, pagkain, gamot, school supplies, reference books at maging sa mga electronic gadgets gaya ng laptop, tablet at cellphone na ginagamit sa online at distance learning. Ayon kay Estrada, malaking tulong ang bawat matitipid ng mga estudyante lalo na sa panahon ngayon kung saan mataas ang gastusin sa edukasyon. Makikinabang sa panukala ang mga estudyante kabilang sa pamilyang kumikita ng mas mababa sa 250,000 pesos kada taon o humigit kumulang 200,000 pesos kada buwan. Maaari rin anya makakuha ng diskwento ang mga working students basta't pasok sila sa itinakdang income threshold ang kabuuang kita ng kanilang pamilya. Kasama rin sa panukala ang diskwento sa entrance fees sa museums, theaters at cultural events. Nilinaw naman ni Estrada na hindi maapektuhan ng naturang diskwento ang eligibility ng mga estudyante sa iba pang government educational assistance gaya ng scholarship, vouchers at student aid programs. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Niva. Kaugnay ng balita ni Marian, ito ay ahente ng NBI inireklamo sa ombudsman dahil sa umano'y pangingikil. Para sa detalye, nagbabalik Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinumpahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman ng isang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI at dalawa pa nitong kasamahan dahil sa umano'y pangingikil ng kalahating milyong piso mula sa presidente ng isang kumpanyang nagbebenta ng natural health products. Kabilang sa inihain ng complainant si Dr. Edinal Calvario ng Easy Healing Well Corporation ang reklamong estafa, bribery at paglabag sa anti-graft sa NBI agent na si Melanio Lino Gatchalian kasama si Nakari Santos at isang alias Chris. Batay sa reklamo nito, humingi siya ng tulong sa mga respondent para imbestigahan ang umano'y paggamit ng edited videos ng programang Healing Galing para magbenta ng hindi otorisadong produkto. Ayon kay Calvario, humingi umano ang mga respondent ng kalahating milyon bilang mobilization fee para sa reklamong isasampa sa NBI kung saan 250,000 ang down payment. Sa kanyang complaint affidavit, sinabi ni Calvario na ibinigay niya ang paunang bayad ngunit umano'y walang naging aksyon sa kanyang reklamo at hindi na rin naibalik ang pera. Iginiit naman ng complainant na pinayuhan pa siyang bawiin na umano ang kaso sa NBI at dumiretso na lamang sa prosecutor's office, bagay na kanya namang tinanggihan. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, pagtutol ng iba't ibang sektor sa pagsasapribado ng Agus Polangi Hydroelectric Complex, lalong lumakas ay sinagawang public hearing. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Bumuhos ang oposisyon o pagtutol sa pagsasapribado ng Agus Polangi Hydroelectric Complex o APEC sa isinagawang public hearing kaninang hapon idinaos sa St. Michael's College Auditorium, Iligan City, pinangunahan ng Committee on Energy ng Sangguniang Panglungsod LGU Iligan at Iligan City People's Council upang tugunan ang umaapaw na public concern o pag-aalala ng iba't ibang sektor sa kahinatnan ng energy asset ng Mindanao. Sa kasalukuyan ay nirerepaso ng Power Sector Asset and Liability Management o PSAM Corporation ang mungkahing rehabilitasyon ng lumuluma o tumatandang 1,000 MW hydropower complex sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP Agreement. Sa konsesyon na ito, ikinababahala ng mga stakeholder na kapag nailipat sa pribadong pamamahala, ang pasilidad ay magiging daan ito sa pagtaas ng singil sa kuryente, tuluyang pagkawala ng pampublikong ari-arian at kabuhayan ng mga maapektuhang mamamayan. Sa ilalim ng Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law of 2001, malinaw na hindi kasali ang APEC sa privatization sa loob ng limitado o itinakdang panahon. Ngayon, nahaharap ang pasilidad sa usaping pagsasapribado subalit walang kasiguruhan dahil sa lumalakas na kilos laban sa naturang hakbang. Kabilang sa mga naghayag ng pagtutol at bumota ng no to APEC privatization ay ang Roman Catholic Diocese of Iligan sa pangunguna ni Bishop Jose Rapadas III, Mindanao Power Consumer Federation o MINPOCOF, at Sangguniang Panglunsad Committee on Energy Chairperson Councilor Attorney Marlene Yang, NGOs at iba pang stakeholders. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Sa iba pang mga balita, Manila City Mayor Moreno handang gumastos ng malaki para mabago ang imahe ng public health care. Para sa detalye, nagbabalik DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: DK, handang gumastos ng malaki ang pamalang lungsod ng Maynila para mapaghusay ang public health care sa lungsod. Kwento ni Manila City Mayor Scott Moreno, naranasan niya mismo ang kasabihan na mahirap maging mahirap lalo na kapag may sakit. Dahil dito, bukod sa malalaking ospital, ay namuunan din sila sa primary health care dahil kalusugan at buhay ng mga taong nakasalalay. Kung dati aniya, duda ang pasyente sa kaligtasan o sa kakayanan ng ospital dahil sa physical na itsura nito na hindi maayos. Pero ngayon, ito ay unti-unti nang nagbabago dahil bukod sa naka-aircon, makabago na din ang mga kagamitan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Sarate. Buti naman. Kala ko, hindi naman natapos. Anyways, DILG nilinaw na walang aprobadong budget para sa umanong allowances ng Office of the Secretary. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yan. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government o DILG na walang aprobado o nakalaang budget para sa umanoy food at transportation allowances ng mga empleyado ng Office of the Secretary na kumakalat ngayon online. Ayon sa DILG, sisimulan na ang investigasyon kaugnay ng naturang allowances upang matukoy kung saan ito nagmula at kung mayroon itong legal na batayan. Binigyang diin ng DILG na anumang paggastos ng pondo ng bayan ay kinakailangan may legal na basihan, wastong dokumento at dumaan sa tamang auditing at accounting procedures ng gobyerno. Sinabi rin ng DILG na kung may umiiral na legal na appropriation o mga dokumentong sumusuporta sa sinasabing allowances, maaari itong isumite para sa beripikasyon at agad namang kikilos ang ahensya batay sa magiging resulta ng pagsusuri. Tiniyak naman ng DILG na nananatili itong nakatuon sa maayos at responsableng paggamit ng pondo ng bayan, alinsunod sa mga auditing standards at mga patakaran sa accountability sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa nakasama natin for tonight, Commissioner Kayongkat. Ayan, Nuska. si Bay Ati Baycon, ang nakalasanayan namin tawag sa kanya. At syempre maraming salamat din sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi natin kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin ang ating mga engineers Matet Sigovia at Engineer Joy Timidan. Kasama na din ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto at si Ice Adan. Sa ngalan ni Princess Habiba sa Ripaudak, ako po inyong lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa inyong programa Salam Radio na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Overtime po tayo, 8:26. Ayan, dahil masyadong malaman yung ating napag-usapan together with our guest kanina, live guest. Anyways, kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Oras 8:27. Magandang gabi. Happy weekend.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Music and memories. Music and memories.
16: Light the corners of my
17: oras para sa musika.
15: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Japan at Pilipinas plano na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Australia ipinagdiriwang ang 80 taon ng diplomatic relations.
0: Headlines.
3: Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kinumpirma na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel nagsasagawa na ng mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon kaugnay ng mga baril na ginamit sa insidente sa Senado, inilabas na ng PNP-CIDG.
0: Headlines.
3: At Marcos Administration patuloy sa paghahanap ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 23, 2026. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas na antas ng diplomatic relations na hindi pa ganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang paggunita sa 70th anniversary na ugnayan ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA, gayon din ang bid nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giniit naman ng kalihim na ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers kabilang ang ipinatutupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos Administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ginawang mediation efforts sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson at Office of Public Diplomacy Officer in Charge Annalyn Ratonel na maituturing itong diplomatic success. Anya, napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
4: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
3: Yan ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. May report si EJ Lazaro. Babalikan natin ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Kasalukuyan ang tinutugis ng otoridad ang senador. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye si Morico dahil sa nagpapatuloy ang mga operasyon. Sinabi rin ng CIDG Chief na hawak na nila ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Naunan ang sinabi ng CIDG na ito turn over nila si De La Rosa sa Department of Justice sa oras na ma-aresto ito.
5: Senator Bato is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest.
3: Yan ang pahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagtalaga na ng tracker teams ang Philippine National Police o PNP para matukoy at maaresto si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., matamang nakikipag-ugnayan ng tracker teams sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI para maisilbi ang arrest warrant sa senador. Inatasan aniya ang lahat ng unit ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang operational procedures at igala ang karapatang pantao sa pagpapatupad ng arrest order. Tiniyak ni Artates na ipatutupad ng PNP ang arrest warrant sa paraang profesional at walang bahid ng politika.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tutulong si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa manhunt operation laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Torre, bilang whole of government approach, pwede silang sumali sa manhunt operation dahil bahagi din sila ng gobyerno. Anya, posible kasi na nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ng MMDA General Manager, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senador De La Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat maisakatuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Dagdag ni Torre, para naman sa law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung ano ang iimplementa at dapat ipatupad ang mga warrant.
6: Hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi, because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case but to implement the processes and in this case the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially protect the institution, because ultimately it is in the thing that we protect here at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
3: Yan ang pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nirinaw naman ng Philippine National Police o PNP na ito turn over nila sa Department of Justice o DOJ si Senador Bato de Rosa oras na maaresto ito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., ipinaubayan na nila sa DOJ ang kustodiya ni Senador de la Rosa. Kasunod ito, hinimok ni Artates ang senador na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan ang iba pang wanted person sa bansa. Ayon sa PNP chief, isa kasi itong peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr.
7: kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, yung mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atumang, we have Santico, we have Pantat, and the rest of hundreds of thousands of wanted person listed na ating operate.
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ginit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senador Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senador Ronald Bato de Rosa na makatakas mula sa Senado. Ginit ni Sendanya, taliwas umano ang pahayag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni De La Rosa. Anya, inamin mismo ng senador na ginamit ang kanyang sasakyan sa pag-alis ng dating PNP chief madaling araw ng Huwebes. Ginawa ni Sendanya ang pahayag matapos umanong tulungan itong makatakas si Ronald Bato De La Rosa mula sa Senado. Inimok din ng party list representative ang mga otoridad na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree 1829. Ito'y may parusang pagkakakulong at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko.
8: Authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakando ng ilang senador sa taon nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Kung na sana madagdagan pa, ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
3: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, sinimulan na ng House Prosecution Panel ang mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay lead impeachment prosecutor Representative Jervil Luistro, bahagi ito ng matindi nilang paghahanda lalo't marami sa kanilang miyembro ang may limitadong courtroom practice mula nang pumasok sa public service. Anya, tila sila ay bumalik sa bar review dahil muling binibisita ng mga abogado ang rules on evidence at trial techniques habang inihahanda ang mga tanong para sa direct at cross-examinations. Kumpiyansa naman ng House prosecutors sa kanilang pagharap sa impeachment court sa July 6.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi dapat matakot sa political pressure ang isang congressman sa pagtupad ng kanyang tukulin sa impeachment trial. Ito ang mariing pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Matatanda ang itinalagang opisyal ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Congressman Adyong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa naging anunsyo mula sa Senado bilang isang impeachment court, magsisimula ang pagdiretes sa Vice Presidente sa 6 ng Hulyo. Ayon pa kay Adyong, hindi dapat bumigay ang prosecution panel sa mga pananakot at pag-atake ng mga troll sa social media sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
9: Constitution should withstand no matter the pressure, no matter how tall or how the attack being directed at us, the Constitution has to withstand whatever political pressure there is. So, yan po yung test sa ating Constitution na pinanindigan namin.
3: Sila na del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuto lang ilang senador mula sa minority bloc sa panukalang payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa virtual setup na pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangang physically present ang senador sa pagboto dahil sakalang naman pinayagan ang teleconferencing noong pandemya bunsod ng lockdowns. Samantala, ginit din ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro na dapat ay personal na saksihan at personal na bumoto ang isang senator judge dahil napakahalagang proseso nito kaugnay ng impeachment trial. Magugunit ang naging sentro ng kaguluhan si De La Rosa sa mataas na kapulungan matapos biglang magpakita para bumoto sa pagbabago ng liderato ng Senado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang resulta ng investigasyon kaugnay sa mga baril na ginamit sa insidente sa pagpapotok sa Senado. Sa pulong baritaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na umabot sa 44 na basyo ng bala ang kanilang nakuha mula sa lugar ng insidente. Ayon kay Morico, 36 sa mga basyo ay na-recover sa loob ng gusali habang 8 naman ang nakuha sa labas. 4 na baril umano ang ginamit sa insidente, kabilang ang 3 baril na pagkaway-ari ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at 1 baril mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumabas din sa investigasyon na 26 na basyo nang bala umano'y mula sa baril na ginamit ni Aplaska. Tinukoy ito ng CIDG na overkill dahil sa dami ng putok na pinakawalan mula sa nasabing baril kumpara sa 5 putok lamang na nagmula umano sa panig ng NBI. Dahil dito, sinabi ni Morico na dapat makasuhan si Aplaska sa kasong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Sa ngayon, hindi pa rin umano humaharap si CIDG si Aplaska sa kabila ng pagpapatawag dito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa kinabibilangan niyang minority bloc. Binigyan din ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag ay maski sa mga caucus ng minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi niya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ng Senadora Amy o kung may matibay itong basehan. Gid ni Senador Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. Sakali man ani ang makakuha ang minority ng sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng retsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbabalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtitiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas, kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-apat ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng UFLIP hanggang sa pagtatapos ng 2026.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ginagawa na ng pamahalaan ang lahat na makakaya rito upang masiguro na handa ang Pilipinas sakali man na makaranas ng oil supply interruption kung lumala pa ang sitwasyon sa international oil market. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na para sa short-term course, pinaigting ng gobyerno ang koordinasyon nito sa mga oil companies, lalo't wala na sa pamahalaan ang pag-manage ng fuel sa bansa. Hindi niya ito madaling magbabago lalo't mangangailangan ito ng batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan sa oil companies. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na una naman ng siniguro ng PNOC na kayang ma-deliver ang procurement ng kinakailangang additional fuel supply sa bansa. Sa usapin naman ng long-term solution, mayroon na anyang inisyatibo sa Kongreso kaugnay sa isinusulong na Strategic Petroleum Reserve.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iyo pang pangunahing balita, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na managdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahala. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay. Narito ang pahayag ng Pangulo.
13: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na si Kim Robert De Leon na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni De Leon sa mga kawari ng Department of Budget and Management, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro, anya, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
14: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
3: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino.
14: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory, guided by the same macroeconomic fundamentals that shape the budget that we prepare and execute.
3: Yan ang payag ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ang Philippine Development Plan ang target score nito na 71. Sinabi ni De Leon na ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan. Kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan, at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat pisoan niya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhanan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bili ng bagong secretary sa kanyang mga kasama sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang may kinabang at dapat bida ang mamamayan.
15: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
3: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan si House Speaker Faustino Bongi D. III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay D., patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang House of Representatives sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga umusad ang proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill 8389 pati na ang House Bill 9305 na maglalatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework at Kalinga Program para sa mas mabilis na pagtugon sa krisis, economic stability at energy security. Samantala, lusot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC priority bills, ang panukalang amyenda sa 4Ps Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglulunsad ng bawat bayan may kinabang program sa Obando, Bulacan. 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang may kinabang sa programa. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus ay para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Puno Ekutibo, ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi isang pribilehiyo ng iilan. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang kanyang administrasyon sa mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
16: Edukasyon ay hindi pribilehyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng konti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, paitingin pa ng Department of Agriculture o DA ang pagpag-ugnayan sa mga rice wholesalers at traders para matulungan ang mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesalers at traders para silipin ang itinakda nilang presyo. Kasunod ito ng reklamo ng ilang rice retailers, nahirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag naman umano ng mga ito ng suporta sa price policy, sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit ng DA Assistant Secretary, kailangang magbaba rin ng presyo ang suppliers dahil kung hindi ay malulugi rin sila dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 piso kada kilo.
17: balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. But definitely, nagkaroon na po tayo ng pag-uusap, ano po, at sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na po kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Eh, dapat sumunod po yung mga suppliers natin dahil kung hindi nila bababaan yun, wala po silang mabebentahan yun dahil mo po sa price cap.
3: Yan ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara.
10: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide. Nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa kautosan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na iniimport ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang akbang ay base na rin sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ng pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at abot-kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito, inatasa naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6:34 na umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
19: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:36 ng umaga. Ipinagdiwang ng Pilipinas at Australia ang 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippines-Australia Friendship Day, pinailawan ng kulay berde at ginto na pambansang kulay ng Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinomisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain nito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon sa pamamahalaang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Innes Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula noong 1942 nang tanggapin ng Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal nang naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ganap nang ipinatupad ang lahat ng rekomendasyon sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ng ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang rito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya, isa ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontra baha.
16: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontra baha sa buong Metro Manila. Ito ay kung saan lalo pang pinaigti ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa parehan ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na maigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Anya, ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupan ng MMDA ay ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing off sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stage operations at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
20: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang permisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinagmalaki ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang individual na ang nasampulan at naparusahan sa ilalim ng kampanya na Yes to Ayos. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na sa mga susunod na araw ay ilalabas na nila sa social media accounts ng MMDA ang ilan sa mga nahuli at namultahan ng MMDA dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang hindi tamang pagtatampo ng basura at iba pang kahalintulad na aksyon. Paglilinaw ng MMDA General Manager, ang kanilang panguhuli at pagbibigay ng multa ay nakabase sa mga ebidensyang kanilang nakalap at naidokumento.
20: In the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin, at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapon ng basura. Pinuntahan natin, may mga nagtapon ng upos ng sigarilyo na rider, ganon. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila,
21: uy,
20: na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
3: Yan ang pahayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbigay ng paglilinaw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program dahil sa patuloy na mga katanungan mula sa publiko. Sa sinagawang DSWD Media Forum noong Mayo 21, sinabi ni Edwin Morata na bukas ang AIX para sa lahat ng Pilipino, kabilang man sa mahirap o middle class basta nakararanas ng krisis o emergency situation. Ipinaliwanag din ng opisyal na hindi lamang medical assistance ang ibinibigay sa ilalim ng programa kundi pati tulong sa pagkain, transportasyon at pagpapalibing. Ayon pa kay Morata, maaari ring i-refer ang mga benepisyaryo sa iba pang government charitable agencies gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa dagdag na suporta.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na hinihibok ng embahada sa Amman ang overseas Filipino workers sa Jordan na magparehistro para sa 2028 national elections. Ayon kay OVR Administering Officer John Danilo Jao Jr., tulad ng iba pang embahada ng Pilipinas, nagsasagawa rin sila ng mobile and field registration para mas mailapit pa ang pagpaparehistro sa mga OFWs. Kaunin nito, may ikakasang registration ngayong buwan at sa Hunyo, tatagal ang overseas voting registration hanggang September 2027.
4: In the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakascheduled pong mobile outreach registration. Isa po is sa May 28 po, gaganapin po yan dito sa Amman at yung mga information po, kasama na po yung mga rules and regulations sa registration, nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19.
3: Si Overseas Voter Registration o OVR Administering Officer John Danilo Jao Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malaki ang matitipid at kikitain ng mga magsasaka sa paggamit ng tamang variety ng palay sa kabila ng banta ng El Nino at mahal na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, Plant Breeding and Biotechnology Division, Dr. Norvi Manigbas, naglalaro sa 30 hanggang 38% ang natitipid ng mga magsasaka gastos sa gastos sa irigasyon at langis dahil sa tama at akmang dami ng tubig sa pananim sa palay. Binigyan din ng eksperto na dapat panatilihin ng bansa na basa o kahit moisture ang lupa lalo na kapag nasa panicle initiation at flowering stage dahil sa nakasalalay ang tubig ang mayabong na bigas. Kinikayat din ng ahensya ang mga magsasaka na gamitin ang palay check system para sa tamang pamamahala ng palayan lalo na sa patubig at abono.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Namamahagi ang gobyerno ng libre at naka-insured na mga kalabaw para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, Ilocos Region Center Director Joel Kabading, kailangan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at miyembro ng isang asosasyon upang maging kwalipikado sa programa ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, kailangan sumailalim muna sa pagsasanay sa pag-aalaga ng kalabaw at mayroong sapat na lupain bago nila matanggap ang kalabaw. Binigyang diin pa ni Kabading na mataas ang karidad ng kalabaw ang kanilang ipinamamahagi. Anya, ito'y dahil mayroong itong kakayahan na maglabas ng 3 hanggang 8 litrong gatas kada araw kumpara sa native carabao na 1 hanggang 2 litro kada araw. Nakahanda ang DAPCC na bilhin ang mga naging gatas na nagkakahalaga ng 80 hanggang 100 pesos kada litro at dalhin sa magandang merkado. Tiniyak ng ahensya na mayroon silang mga tauhan na mag-aalaga ng kalusugan ng bawat kalabaw anumang oras.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PILFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza, sa sistema ng gobyerno ay maaaring mabago ang mga proyekto kapag iba ang nakaupo sa pwesto. Anya, mainam ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ni Atienza na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magsasaka at mamuhunan. Samantala, isa sa mga ibinida ni Atienza na maaaring ma-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
5: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po eh, talagang dapat ang industry nandito. Para pag linabas natin, finished product. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
3: Samantala, may pag-ugnayan ng PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Executive Director Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
5: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days eh. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
3: Yan ang payag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handang gumastos ng malaki ang pamahalang lungsod ng Maynila para mapaghusay pa ang public health care sa lungsod. Kwento ni Manila City Mayor Isko Moreno, naranasan niya mismo ang kasabihan na mahirap maging mahirap lalo na kapag may sakit. Anya, bukod sa malalaking ospital ay namumuhunan din sila sa primary health care dahil kalusugan at buhay ng taong ang nakasalalay. Paliwanag ni Moreno, kung dati duda ang pasyente sa kaligtasan o sa kakayahan ng ospital dahil sa physical na itsura ng ospital na hindi maayos, pero sinabi niya na ngayon ito ay unti-unti nang nagbabago dahil bukod sa naka-aircon, makabago na rin ang mga kagamitan.
21: Bakit ako namumuhunan ng gusto? Ultimo day concert ng health center mo, tinutupan. Yung primary healthcare facility, hindi lang tayo sa malaki, pati sa mahirap, maging mahirap, lalo na kung may sakit.

0: Bawat tatlong kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayun pa man, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang Pangulo ng ADAP, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito.
1: Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyanin ay hindi parte ng normal na pagtanda.
0: Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s na tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ang kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: A vow C o Expanded Violence Against Women and Children Bill pasado na sa third reading sa Kamara. May report si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pasado na sa third and final reading ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children Bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-vowsy law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang e-vowsy bill sa lalong madaling panahon. Narito ang payag ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago.
5: Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na expanded anti-vowsy bill. Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang na ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng vowsy. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, dapat ipasa na.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinala ng Pilipinas sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang bansa. Anya, malaki ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo na sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa RA 11930 o Anti-OSAEX CSAEM Law. Dagdag ni Tapales, patuloy ang pagpagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
6: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano, may conscious effort para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
2: Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. May report si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa migit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolekta nito mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lumagpas ng 10.6 bilyong piso ang koleksyon ng ahensya kumpara sa target sa unang apat na buwan ng 2026. Sinabi ni Mendoza na bunga ito ng pinaigting na reforma sa digitalization, audit system at taxpayer services. Kabilang sa mga inilunsad ng BIR ang digital tax calendar, online taxpayer portal at mas pinasimpleng proseso sa business registration. Iginit din ng BIR chief na layunin ng ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panghulikta ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Umaas ng 170% ang kita ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng taong ito. Ayon sa GSIS, umabot sa 43.6 billion pesos ang net income nito hanggang katapusan ng Marso mula sa 16.1 billion pesos noong nakaparehong panahon ng 2025. Higit one-third na ito ng kanilang target na 130.91 billion pesos na kita para sa buong taon. Ang pagtaas ng net income ay bunsod ng malakas na kita sa investments na nakabawi mula sa mas mataas na claims at benefit payouts.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Pinakuling Trading, posibleng maragdagan ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito kapag nagpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
2: Mataas daw ang chance na rollback po tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range sa atin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
0: Yan ang tinig ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang palya ang Department of Health o DOH Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Ayon sa DOH, sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maigi na naani lang ng maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na isang public health emergency of international concern ang Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinalalakas ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang anya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdudumi. Ayon sa kagawaran, kumakalat ang Ebola disease o maaring makahawa ang taong may taglay nito o namatay dahil dito sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o ibang likido ng katawan o paghawak ng kontaminadong gamit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, India-Africa Forum Summit ipinagpaliban dahil sa banta ng Ebola. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpasya ang India at African Union na ipagpaliban ng nakatakdang India-Africa Forum Summit dahil sa pangamba sa lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Afrika. Ayon sa ulat, nakatakda sanang idaos ang pagpupulong sa New Delhi sa susunod na linggo, ngunit inuna ng mga opisyal ang kaligtasan ng mga delegado at lider mula sa iba't ibang bansa. Lumalala ang sitwasyon sa Democratic Republic of Congo kung saan daan-daang hinihinalang kaso at mahigit 100 pagkamatay ang iniimbestigahan kaugnay ng Ebola. Nagdeklara na rin ang World Health Organization ng International Health Emergency habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga paliparan at border crossings. Sinabi ng India na mahalagang matiyak ang buong partisipasyon ng mga bansang Aprikano nang walang banta sa kalusugan. Wala pang bagong petsa para sa summit, ngunit tiniyak ng magkabilang panig na mananatiling matatag ang ugnayan at kooperasyon ng India at Afrika sa kabila ng krisis pangkalusugan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026. Sa kalat po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Swally Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas! Isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 23 ng Mayo, 2026. At kayo'y nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Journalist May Ann O. Portugalete ng Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman First Dave C. Vernisor, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng hukbong dagat. Makakasama niyo po kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
2: At ako naman po si Ensign Carljan Dayag, Philippine Navy, na makakasama ninyo ngayong araw sa pagbabahagi ng mga tampok na balita at mahahalagang kaganapan ng ating hukbong dagat ng Pilipinas nitong nagdaang linggo.
0: Ngayong umaga, makakasama natin sa ating programa ang matikas at magandang panauhin ang spokesperson ng Philippine Navy upang magbahagi ng mahalagang impormasyon ukol sa nalalapit na 128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ayan na, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, narito na ang ating guest para sa araw na ito. Magandang umaga po. Mari po ba tayong magpakilala para sa ating mga tagapakinig at nanonood live sa ating programa.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Ensign Carr, kay Seaman Mary Ann, at saka kay Seaman Dave, and sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Captain Marisa Martinez, and besides being yung spokesperson po ng inyong Philippine Navy, ako po rin ay ang director ng Fleet Marine Warfare Center po.
2: Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagpapaunlak at pagtanggap sa aming pag-aanyaya na makasama namin sa programa ngayong araw. Tunay pong ikinararangal namin ang inyong pagdalo upang magbahagi ng mahalagang impormasyon kaugnay sa nalalapit na anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ayan po, ma'am, upang mas mabigyan natin ng malinaw na kaalaman ang ating mga viewers at listeners kaugnay ng ating sektor at ng mahalagang impormasyon nais nating maihatid sa publiko. Ma'am, maaari po ba ninyong ibahagi sa atin ang kahalagaan ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas?
3: Magandang question po yon. So yung 128th anibersaryo po ng ating hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lamang pagunitan sa mahabang kasaysayan ng ating hukbong dagat. Actually, bago ko i-continue at magpasalamat po doon sa trust and confidence sa ating mga Pilipino, gusto ko lang ibahagi sa inyong lahat yung history po ng ating Philippine Navy. Bakit 128 years? 128 years po siya dahil po sa pag-commission ng Magdalo ship. It was a pinnace na maliit siyang barko na binigay ni General Dewey, Admiral Dewey rather. Siya po yung head ng US Asiatic Squadron. So nagkaroon po ng Battle of Manila noong May 1898. Dahil nanalo po yung mga US, nakuha nila yung isa sa mga barko. It was just yung pinnace is just a small ship. So binigay po yan sa ating president, and that was he was General Emilio Aguinaldo. So yung ginawa niya noong May 20, 1898, kinomission niya po yung Revolutionary Navy, yung Magdalo ship na ito, mag-isa lang siya, Magdalo ship, at doon po ni-raise ang bandila ng ating Pilipinas. And for the information of everyone, dito yung unang pag-angat ng kwan, ng bandila ng ating Pilipinas at yung nangyari sa Kawit, eh nung June pa po. Because usually sa ating mga commission ships, you call it may isang ceremony na ginaganap and it's usually raising the flag of the country. And yan po nangyari po, kaya 128th anniversary po ng Philippine Navy. So bukod pa sa pagunita ng ating sa ating kaysaysayan as hugpong dagat ng Pilipinas, ito rin ay isang pagpupugay sa lahat ng mga leaders, lahat ng mga kasama po sa ating hugpong dagat ng Pilipinas sa kanilang katapangan, sa kanilang dedikasyon, sa lahat ng pagsilbi at patuloy na pagsilbi sa ating bayan.
1: Yes ma'am, thank you for that short history ma'am. Totoo po ano po na marami po tayong pinagdaanan bago tayo makarating sa ganitong estado ma'am. And thank you for that history ma'am. And of course, katulad din ng sinabi niyo ma'am, yes ma'am, truly indeed na ang pagpupugay po sa lahat ng sailors, marines, and I don't think pa makakarating tayo sa ganitong estado ng organisasyon natin without the leadership ma'am ng mga officers and also yung mga sailors, marines and civilian human resource natin ma'am. Ano po? And ang tema naman po, ang itanong din namin ngayon ma'am sa inyo kung ano pong tema ng pagdiriwang natin ngayong taon at ano po ang mensaheng nais nitong ipabatid sa ating mga kababayan ma'am.
3: Ay oo. Tama po yung sinabi niyo. So it's also honoring yung ating yung mga ginawa ng ating mga men and women, mga officers, mga enlisted personnel, pati rin po yung mga civilian human resource ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. So tungkol naman po sa tema ng ating anibersaryo, ito po yung modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. So anong ibig sabihin nito? Ang gusto namin iparating sa ating mga kababayan, ang inyong Philippine Navy ay patuloy na nagmo-modernize at patuloy na nagre-render ng honorable service sa ating bansa para pinapakita rin namin ang ating kakayahan para protektahan ang ating soberanya, sovereign rights, at saka yung ating maritime interest po. So, ayan po yung meaning po ng ating 128th anniversary theme. So, it just shows na your Navy is continuing to modernize not only through yung mga platforms, mga equipment, mga ships, mga aircraft, but also patuloy rin ang aming enhancement sa ating capacity, sa ating training, sa pagiging expert and specialized sa ating mga sa ating mandato para ma-protect po natin ang ating sovereignty, sovereign rights and maritime interest po. So, yun po ang aming tema sa 128th anniversary po.
0: Ayan, maraming salamat po ma'am sa inyong binahaging impormasyon na hindi lang, kasabi nyo nga, hindi lang natin equipment o kagamitan ng ating Philippine Navy ang pinapalakas, kundi ang ating kasundaluhan na kung saan patuloy na hinuhubog para magampanan nito ang ating madepensa ng ating bansa. Ayan na. Bukod dito ma'am, ano-ano po ba ang pangunahing aktibidad na nakahanay para sa selebrasyon ng anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas?
3: Okay, marami pong mga activities na nakalaan para sa 128th anniversary. Nagsimula po ito noong April. So, noong April 11, nagkaroon po tayo ng 11th Maritime Symposium at nag-imbita po tayo ng mga eksperto galing sa akademya, pati rin yung mga eksperto sa cyber, sa energy, sa mga security challenges po. At yung mga nagdalo po dito, hindi lang po yung mga men and women from the Philippine Navy, but also galing rin po sila sa Armed Forces of the Philippines. We also invited yung mga academicians and mga nasa sa mga ang ating mga reservists. So meron din po tayong mga CMO activities. We call that CMO from the sea. So meron tayong mga community outreach programs that would render mga essential services po sa ating mga kababayan, sa ating mga communities. Meron din po tayo, lalo na ngayong Lunes po, meron po tayong integrated na activity, a personal activity, para siyang display ng lahat ng mga services na wherein yung ating men and women of our Philippine Navy can take advantage of. Anong mangyayari po doon sa Lunes sa integrated personal activity? It's like a forum. So may mga services na i-render doon po. Meron din po mga lectures regarding financial management. Meron din pong information about sa paano magpalaganap ng inyong pera, paano alagaan ang inyong health, and so many more. And meron din po tayong mga if you would allow me to mention a bit of yung mga activities na mangyayari. Meron po tayong mga MedCap, DENCAP po na mangyayari sa Western Naval Command. Meron po tayong Stakeholders Appreciation Evening. Mangyayari po yan sa Tuesday po. So we would like to appreciate lahat ng mga government agencies, mga private companies, mga schools na tumulong po sa inyong Philippine Navy in order for us to render honorable service and in order for us to continue to help yung ating kababayan. We also have yung mga photo and static displays po, lalo na sa ating anibersaryo. Meron din po tayong mga tree growing. Sabi nga po nila, tree growing, hindi tree planting. Kasi pag tree planting, parang hinayaan mo na lang. So, tree growing ang tawag po doon. Tree growing ng Philippine Fleet and Naval Forces Southern Luzon. Meron din po silang mangrove also, mangrove growing. Meron din po tayong mga shipboard tour sa mga barko na nandun sa area, na nandun po sa from the north, south, west, and east, yung ating mga bases po na nandun. Meron din po tayong mga coastal cleanup po. We will also be having a dream cruise po. Not all ships magkakandak po ng dream cruise, but there will be a particular ship that would be allotted for that particular activity in the area. So, yan po yung ating mga activities related po sa ating 128th anniversary. However, I would just like to highlight yung pinaka importanteng activity po na mangyayari sa ating anibersaryo, and ayan po yung commissioning and christening ng ating OPB. What is OPB? Ayan po yung isang bagong barko natin. You call that the offshore patrol vessel. Ang pangalan po niya is si Rahal Lacandula. So si Rahal Lacandula, yung ating OPB, makukomission at saka makikrisen po sa ating anibersaryo. So yun po, sir and ma'am, ang ating mga activities na kalaan para sa ating 128th anniversary po, sir.
2: At po ma'am, sa pagbanggit ng ating mga nakalatag na activities, tunay na pong pinapakita kung gaano tayo kasagana at gaano rin tayo kasagana sa ating pagpapatupad ng ating misyon. At ngayon po ma'am, paano po ipinapakita ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa ating karagatan?
3: Oh, that's a very nice question. Actually, number one, your Navy is continuously conducting patrols. So, meron lang akong impormasyon na gustong iparating sa lahat ng mga takapakinig na ang iyong Philippine Navy ay in charge po siya. Ang mandato ng Philippine Navy ay yung naval defense. Ano po yung naval defense? Ayan po yung pagprotekta ng ating soberanya, sovereign rights, and maritime interests. Protecting our maritime domain. So, anong pagkakaiba namin? Pagkakaiba ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Coast Guard. So, yung Coast Guard po, sila po yung in charge po. Ang mandato nila at ang kanilang mission is related sa maritime law enforcement. So, ano po yung maritime law enforcement? Ito po yung pag pag-e-enforce po ng mga laws related sa customs, related sa sanitation, related sa immigration, at saka sa fishing. So sila yung they would see to it na ina-implement ito, at yung mga ang mga lumalabag po sa mga Marine laws, sila po yung kaharap nila. Sa Philippine Navy naman po, kami po ay in charge po sa naval defense. So in-explain ko po kanina, when I say naval defense, it is being able to protect our sovereignty, sovereign rights, and maritime interest. So every day nagpapatrol po ang inyong mga barko, hindi lang po mga barko, so meron rin po tayong mga chopper, and that is based doon sa mga operational requirements mula sa north, south, west, and east. So yun po. And at the same time, we would want to be good in what we're doing. So that's the reason why we do our best in undertaking yung mga training po, ang pagsasama po sa ating mga exercises, katulad po ng Balikatan. It is our desire to be interoperable sa ating mga like-minded countries, sa mga allies, pati rin yung pagiging dalubhasa rin, working together also with the Army and Air Force. So, ayan po yung aming ginagawa. Actually, gusto ko lang iparating rin sa iba, sa lahat, na meron tayong tinatawag na vision sa ating Philippine Navy. Ayan, and that is to be a modern and multi-domain and self-reliant naval force that is a credible partner sa region. So, ayan po yung aming vision. And ang inyong Philippine Navy ay every day, we are doing our best to undertake lahat ng mga plano, initiatives na nakalaan po dito sa vision na ito, nakalaan po sa ating strategic sail plan po, sir and ma'am.
4: Yes, ma'am. Thank you for that information, ma'am. And totoo po, ano po, when it comes to dedication for territorial defense operations, ano po, talaga namang hindi matatawaran ang ginagawa ng Philippine Navy, ng inyo pong Philippine Navy, to really secure our seas, our rights, and our future para po sa sambayan ng Pilipino. Ano po, for the next question, ma'am, syempre po, ma'am, marami po tayong nararanasan ng mga sakuna na... Siyempre po, nandito po tayo sa Philippines. Ano po, sakuna at kalamidad. Ano po ang mga pinakamahalagang papel ng Philippine Navy na ginagampanan po sa pagka po nagkakaroon ng sakuna po sa bansang Pilipinas po?
3: Okay. Ang magandang tanong po yon. So, ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas ay malaking papel na ginagampanan po pagdating ng humanitarian assistance and disaster response. So, usually, pag may mga disaster response operations, under po kami, we render assistance sa Office of Civil Defense. So, gusto ko lang iparating sa lahat na ang Office of Civil Defense is under sa Department of National Defense. So, sila po ang in charge sa lahat mga NDRRMO na units across the country. And lahat ng agencies related sa disaster response ay nagsusuporta po sa Office of Civil Defense. And one of it is the Armed Forces of the Philippines. Ayan rin po, kasama rin po doon ay yung hukbong dagat ng Pilipinas. So, katulad ng sinabi ko, malaki po ang papel na ginagampanan po ng inyong hukbong dagat ng Pilipinas pagdating sa humanitarian assistance and disaster response operations. Lalo na po, meron tayong mga kagamitan, meron po tayong mga barko, meron tayong mga truck, meron tayong mga, not only mga platforms, but also we also have HADR equipment to help. And we have people, the men and women ng hukbong dagat ng Pilipinas who is always ready to render service po sa ating mga kababayan po.
0: Ayan na. Maraming salamat po sa binigay niyong impormasyon, ma'am. At totoo nga po na ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas, kahit anumang unos ang kinakaharap ng ating bayan, ay handa pong tumulong. Kahit gaano pa man po kalayo yan, ay nandyan po tayo lagi. At bukod dito, ma'am, sa paglipas po ng 128 taon, ano-anong pagbabago at modernisasyong ipinagkaloob ng sa hukbong dagat ng Pilipinas?
3: In speaking of modernization, So, katulad ng na-explain ko po kanina po, na meron pong tinatawag na strategic, Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po ito? Yung Philippine Navy Strategic Sail Plan, para siyang guidebook na nagsasabi sa lahat ng liderato ng hukbong dagat ng Pilipinas, sa mga units, mga liderato ng mga units, kung anong dapat gawin. Guide rin po siya sa lahat ng personnel ng Philippine Navy para makapag-contribute dito sa mission natin, which is to be modern, multi-domain, and self-reliant, and a credible partner in the region. So, maraming means and ways ito. So, number one is the modernization po ng ating Navy. So, nakita nyo po, for the previous years, marami na po tayong mga bagong barko na dumating, mga frigates, mga corvettes, pati rin yung kagamitan na related to it. Meron tayong mga missile systems, meron tayong FIC, Fast Attack Interdiction Crafts po. So, yung kanilang mga firepower, ay napakalakas rin po. Mayroon din po tayong capability in terms of cyber, electronic warfare. Dahil, di ba, na-mention ko po kanina, to be modern and multi-domain naval force. So, pag sinabi kong multi-domain, it means to say we are able to address any threat coming from the sea, undersea, at sa himpapawid, sa cyber, pati rin sa electronic warfare. So, we're able to address that. So, we would be having capabilities that would be able to address such challenges, security challenges or threats. So, yun po. Secondly, kasama doon sa strategic sail plan na na-mention ko, is yung pag-improve po ng ating mga bases and facilities. Lalo na marami na tayong mga barko, so it is but proper na yung ating sustainment, ang ating mga facilities ay ini-improve rin, ini-enhance rin po. At pinaka-importante rin po, yung pag-ensayo at saka yung pagiging experts namin, continuous rin ang aming efforts to be better in what we do, and that could be achieved only through undertaking the right training so that we would be able to deliver and perform well. And besides that, nandun rin nakalaan sa ating sail plan yung paggamit ng husto ng ating budget sa Philippine Navy. So, marami nakalagay doon. And also, the most important thing is to render honorable service and the best service to our Filipino people. So, yan po yung ating mga modernization efforts sa ngayon po. So, yan po, Seaman Mayan, Dave, at saka Ensign Carl.
2: Po ma'am, tama ma'am. Maraming salamat po ma'am. Ma'am, paano po hinihikayat ng hukbong dagat ang kabataang Pilipino na maging bahagi ng serbisyo militar at pagmamahal sa bayan?
3: Okay, magandang tanong po yon. So, usually, nagkakandak po tayo ng mga information campaigns po. Nagpupunta po kami sa mga eskwelahan. Nagkakaroon po kami ng mga school engagements, pati rin yung mga recruitment programs. Para binabahagi namin po sa ating mga kabataan, ang magkaroon ng pagmamahal sa bayan, having that heart of service, and besides that, we also would want to explain to them kung ano yung hukbong dagat ng Pilipinas. Actually, I would just like to share na decades ako, involved rin po ako sa pagre-recruit rin ng mga kabataan na sumali po sa hukbong dagat ng Pilipinas at saka sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi nila alam kung ano yung hukbong dagat ng Pilipinas, so I had to explain to them anong ginagawa po natin, ano yung service na ginagawa ng hukbong dagat ng Pilipinas. So, very important rin ang binabahagi namin sa mga kabataan whenever we share information, katulad ng sinabi ko, mga information campaigns, yung pagkakaroon ng patriotism sa ating bayan, pagkakaroon ng malasakit sa ating bayan. So, those are the very important information we share to them. And most importantly, yung pagmamahal nila sa bayan at respeto sa mga authorities po. Napaka-importante po yun.
4: Yes, ma'am. Thank you for that information, ma'am. No, totoo po. And as CMO operators under the leadership of N7 and CMOGPN, ano po, ma'am? Ang CMOUNCR, our unit, ma'am, ay nagkakandak din po ng mga information campaigns, ma'am, mga engagement po sa mga school to really include the youth sector, ma'am, and also to empower them and inform them. At alam naman po natin, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ano po, lamang po ang may alam. Ano po, ma'am? Yes, ma'am. At ano po ang mensahe ng hukbong dagat ng Pilipinas para sa ating mga kababayan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng anibersaryo, ma'am?
3: Thank you for giving us that opportunity na pasalamatan ang lahat ng nakapakinig at saka lahat ng ating kababayan dito sa patuloy na suporta at tiwala sa sambayanang sa inyong suporta at tiwala sa hukbong dagat ng Pilipinas. So kung if you would check yung mga recent na survey na kinandak ng Octa Research, mataas po ang survey results po ng ating Sandatang Lakas ng Pilipinas at ang Hukbong Dagat ng Pilipinas. And from the bottom of our hearts, we would like to thank everyone for their trust and confidence. Ang inyong Hukbong Dagat ng Pilipinas ay mananatiling tapat, handa at matatag sa pagprotekta ng ating soberanya, sovereign rights, at mas lalo na sa pagproprotect ng ating karagatan. By the way, you mentioned a while ago yung information campaign na ginagawa ninyo sa N7 at saka mga CMO units. Totoo po yan. Actually, it's not only information campaign related dun sa pagkakaroon ng patriotism, pagmamahal sa bayan, but also an information campaign about the West Philippine Sea. For the information of everyone, the CMO units, which is led by the CM units rather, pati rin yung N7, are very aggressive in informing and cascading mga information about the West Philippine Sea. Why is it important? Because it is our seas, our rights, our future. Malaki ang connect niyan sa atin, sa ating economy. One example is, kung titignan natin, tayo ay isang archipelago. So, dahil tayo ay isang archipelago, at nandun po tayo sa, we're straddled in a very interesting place in the region, marami pong mga barko, mga commercial ships, merchant ships na dumadaan po dun. Marami rin po tayo mga natural resources, mga fishes, na school of fishes na nandyan. So, it contributes a lot sa ating economy. So, ano po yung importance nito? So, it is important for our young ones, for our communities, to know where the West Philippine Sea is, how important it is, and how it contributes to us, and it represents actually our sovereignty. So, para, anong connect rin po nito? Kasi po ngayon, marami po tayong misinformation, disinformation, mga maling news, mga false news, fake news na nandyan po. So, we have a role to play, not only the Philippine Navy, but also everyone. We have a role to play to know what is true, what is right, what is happening out there. And we know that what is ours, di ba? Our seas, our rights, our future. So that kung may mga fake news, isa tayo sa who would fight with for what is ours, di ba po?
0: Ayan na, maraming salamat po ma'am sa inyong impormasyon. Tama nga naman po na maging mulat ang ating mga kababayan na hindi lang alam na, di lang na alam nila yung kung ano ang ating isla, kundi yung ano ba yung kabuuan ng pinaglalaban natin, na kung saan na hindi lang natin laban to, kundi laban din ang ating sambayan ng Pilipino. At bukod dito ma'am, meron po bang programa o aktibidad na maaring salian o mapanood ng publiko bilang bahagi ng selebrasyon?
3: Meron naman po, bukod pa sa anibersaryo na ikakandak sa last week ng May, we would just like to invite everyone to check our website po. Yung website po ng inyong Philippine Navy, nakalaan po doon yung lahat ng mga aktibidades na sinabi ko po kanina. So kung interested po kayo, lalo na sa sinabi ko yung mga community outreach programs, yung mga CMO from the sea, to include yung mga open ships. So makikita nyo po doon. So marami po tayong mga naval stations, naval bases across the country, from the north going to the south, from the west going to the east. So meron rin po silang mga nakalaan na activities, and pwede po kayong sumali at saka mag-witness po sa kung ano yung mga activities na gagampanan po doon sa area po nila po.
2: Ayan ma'am, maraming salamat ma'am. Bilang pagtatapos, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga viewers at listeners kaugnay sa nalalapit na anibersaryo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, ma'am?
3: Okay, on behalf of the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espeleta, siya po ang FOIC, Flag Officer in Command, ang pinaka-head ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. At sa ngalan po ng Philippine Navy, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong suporta sa lahat at pakikiisa sa inyong Hukbong Dagat ng Pilipinas. Sa loob ng 128 years, nananatili pa rin po kaming tapat sa aming mandato na protektahan ang sambayang Pilipino, ating sovereign rights, sovereignty, at ang ating karagatan. Asahan po ninyo na ang inyong Hukbong Dagat ng Pilipinas ay modern, matatag, at laging handang maglilingkod sa ating bayan. So, maraming salamat and mabuhay kayong lahat and happy anniversary po sa Philippine Navy po.
0: Ayan na, maraming salamat po ma'am sa inyong pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa nalalapit na anibersaryo sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Salamat din po sa inyong oras at sa pagbibigay linaw sa aming mga tagapakinig tungkol sa inyong mahalagang tungkulin sa serbisyo at sa ating karagatan. Mabuhay po kayo at ma'am, mabuhay ang Hukbong Dagat ng Pilipinas.
3: Thank you also. It's an honor to be here. Thank you. Thank God you, bless po.
0: Ayan na mga kasama, isa na naman pong makabuluhang talakayan ang naibahagi ng kaugnay sa nalalapit na anibersaryo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Naway magsilbi itong inspirasyon at paalala sa bawat Pilipino tungkol sa dedikasyon, sakripisyo at tapat sa paglilingkod ng ating mandaragat at mandirigma para sa bayan. Oras natin, 4:02 makalipas ang 7:00 ng umaga. Magbabalik lamang po ating programa makalipas lang ng ilang paalala.
5: Hukbong Dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Hukbong dagat ng Pilipinas.
14: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ayan na, muli po nagbabalik ang ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, ng opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. At dumako na po tayo sa ating mga balita.
15: Nakiisa ang Community Outreach Program ang Headquarters Naval Forces Central sa isinagawang medical, dental and legal mission na inilunsad ng Nuestra Senora de Regla Parish National Shrine upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan at tulong legal sa mga indigent family mula sa mga komunidad ng Paho, Look, Gunob at poblasyon ng Lapu-Lapu City nakaraang Sabado. Idinaos ang aktibidad sa St. Alphonsus Catholic School. Nag-deploy ang Naval Forces Central ng medical at dental teams na nagbigay ng tooth extraction at circumcision services sa mga benepisyaryo sa isinagawang one-day community outreach program. Layunin nitong tugunan ang agarang pangangailangan, pangkalusugan sa mga underserved communities at palawakin ang akses sa serbisyong pangkomunidad. Bilang bahagi ng civil affairs activities ng command, binigyan diin ng NFC ang patuloy nitong pakikilahok sa humanitarian at community programs sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa simbahan at iba pang partner stakeholders upang palakasin ang ugnayan sa komunidad at serbisyong pampubliko. Pinatibay ng aktibidad ang ugnay ng militar at lokal na pamayanan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga humanitarian at community programs. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa libreng serbisyong kanilang natanggap para sa pangangailangang pangkalusugan at legal. Patuloy na isinusulong ng Naval Forces Central, your Navy in the Visayas, ang mga humanitarian at civic activities na nagtataguyod ng kapakanan ng komunidad, nagpapalakas ng tiwala ng publiko at alinsunod sa mandato nitong paglilingkod sa bayan at mamamayan.
13: Bugbong dagat ng Pilipinas.

0: nagsisimulay na Maritime Interdiction Operation sa Kanlurang, Mindanao. Ayon kay Rear Admiral Constancio Arthur Reyes Jr., komandante ng Western Mindanao Naval Command, ang operasyon ay sinagawa sa loob lamang ng 48 oras kung saan umabot sa 3,960 na master cases o kahon na mga smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga elemento ng Naval Task Force 61 o NTF 61. Anya, noong May 13 ng hapon, nasabat ng mga unit ng Navy ang 2,519 na kahon ng walang mga dokumentong Fort at Canon brand cigarettes na nagkakahalaga ng higit sa 317 milyon pesos mula sa MBZZ na naglalawig sa karagatan ng Basilan. Natimbog din ng mga tropa ang kapitan ng bangka at ang 13 mga tripulante na pawang mga residente ng Maluso, Basilan. At noong May 15 ng hapon, daharang naman na mga elemento ng NTF 61 ang GTK Express na may kargang 1,400 na kahon ng Astro White, Astro Red at Fort White cigarettes sa karagatan ng Matanal Port sa Haji Muhammad Ajul, Basilan. Ang naturang mga sigarilyo ay nagkakalaga ng higit sa 2 milyong piso. Ito'y nagmula sa Tawi-Tawi at dadalhin sana sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hinuli rin na mga tropa ang kapitan ng bangka at ang 7 mga tripulante. Ang mga kontrabando, ang 2 motorized watercraft at ang 21 individual ay dinala sa Naval Station Romulo Espaldon sa Bagong Kalarian, Zamboanga City para sa safekeeping at dokumentasyon bago dinala sa Bureau of Customs sa Port of Zamboanga para sa pagsasampa ng kaso at tamang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol, mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
2: Para sa karagdagang balita, Northern Luzon Naval Command nagsagawa ng CMO from the sea sa Barangay Balatubat, Camiguin Island. Nagsagawa ang Northern Luzon Naval Command, katuwang ang Civil Military Operations Unit, Northern Luzon Naval Special Warfare Group at iba pang unit gaya ng Naval Cyber Warfare Group, Northern Luzon, Fort Marine Brigade at MBLT-10 ang malawakang CMO from the sea activity sa Barangay Balatubat, Camiguin Island bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th Philippine Navy Anniversary. Pinangunahan ng aktibidad ni Rear Admiral Richard N. Gonzaga, Philippine Navy, Commander ng Northern Luzon Naval Command, kasama si Brigadier General Bob R. Apostol, Philippine Navy Marines, Commander ng 4th Marine Brigade at Mayor Joseph M. Leopis ng Calayan Island. Kagayan bilang pagpapakita ng suporta at pagkakaisa sa paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad sa liblib na isla. Tampok sa programa ang medical at dental mission kung saan nagsagawa ng libreng konsultasyon at bunot ang Naval Station Ernesto Ogbinar Dental Dispensary, katuwang ang Dental Reservist at Rural Health Unit ng Camiguin Island upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente. Namanghagi rin ang wheelchair para sa persons with disabilities, school supplies, libro, sports equipment, food packs, solar lights, hygiene kits, chinelas at mga gamot para sa RHU. Tinatayang halos 1,000 individual ang napabiyayaan ng iba't ibang serbisyo at tulong. Bahagi rin ang aktibidad ng Fisher Folks Forum kung saan pinalalim ang kaalaman ng mga mangingisda hinggil sa kanilang karapatan sa West Philippine Sea at sa kanilang mahalagang papel sa pangangalaga ng yamang dagat bilang suporta sa external security operations. Nagpahayag din ang pasasalamat ang Navy sa iba't ibang partner organizations at stakeholders gaya ng M. Luelier, OPEC La Union, Juan Meralco Foundation, Makati Medical Center Foundation Incorporation, ITRMC, Rotary Club of Philippines, Makati at La Union Chapters, ACDI MPC, APSLY, PAFCPIC, Action Radio, Lab Radio La Union, PNSLY, Unilab at ACCC para sa kanilang malaking ambag sa matagumpay na operasyon.
1: Ayan na ang inayan po namin kayong tunghayan, ang isang audio-visual presentation na hinanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin po nating lahat.
3: Air.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.